Ke o taba mabedi metsotso e dula hantle ho ye le shume le motsomong bo sekeng ka mora hora ya bobedi o ntso mametse a tshebeletso e kgolo ya lesedi. Ke batla ho sheba taba tsa ka kwano ya mo mabedi o tlo sheba rena ntho ditlahle ditsamatsama jwang ka jeno. E tla re ha re dula metsotsong e mashume a mabedi a metso e mehlano pele re fitla horeng ya boraro mo mabedi tla ke re utlwe maikutlo a hao hle. Re ke re utlwe rena mafelo a hao a beke a bile jwang. Mafelo a hao a beke a bile jwang. O tla re fa ditaba tseno tshebeletsong ya lesedi. Re tla qoqa le wena mono go be monate haholo a kere ke mantaa ka jeno. Ee, yahle ke mantaa ka jeno re tla qoqa taba tseno. Ha re fitlha mane metsotsong e mashome a mabedi a metse mehlano ka mora hora ya boraro tla ke re shebe sehlooho ka jeno go rena taba tsa rona ke di feng ya mamedi. Re tla o fa sehlooho. Ee, re tla tsamaya jwalo. Re tlole re ye horeng ya boraro metsotsong e mene mo mamedi e mehlano ka mora hora ya bone metsotsong e mehlano ka mora hora ya bone re tlatla re sheba bana ba tswetseng ka jeno ka di 29 tsa June re se tla re fa selemo fela gore na taba di jwang e mongwe ya e mongwe tswetse ka jeno ho lokile ya baso go na le ya tswetseng ka jeno ta re jwetsa ditaba tseno go na le mong sona sena taba tseo di metsotsong e mehlano ka mora hora ya bone tla ke re shebetsa metsotsong e mashome a mabedi a metso e robedi pele re fitlha horeng ya bohlano mo mamedi re tla kena ka mona ka o tsohang dihwai ka mona ka tsohang dihwai ka mona go batho bahwa bao e leng dihwai tsholo ba bang ba lema ba bang ba ruile dikgomo jwalo re tla utlwa taba tseno he mo mamedi gona tshebeletsong ya lesedi re tla tsamaya jwalo he ka jeno manteng ona wala mashome a mabedi a metsorobong kgweding ya botshelela selemong e le shome le metse meraro metsotso mo mamedi ka mora hora ya bobedi yes ke ka mokgohe re tlang ho hulahula ditaba tsa rona ka teng he ka jeno mmina ko monate ka nnete mmina ko monate ke shebile mona bana beso itlhe ba ditlhophile banna ke malavalava o tlile le tsona hantle a dinka di bee hantle ka bokgabane bona ba e sale o kene mono le o tshwere mono ka thata le Miser the Miser. Oh, Miser the Miser! Yeah. Ke bona ba re fa mmino go lesedi mona tlhe ba dikopantse ka nnete go ba monate. E kula utlwa o ya mosebetsing o tsewa ka lo fumana dipheuwe ntate, fumana dipheuwe di le monate. Ke yona ntho e re e batlang eno, ke yona ntho e re e batlang ka nnete. Re a leboa tlhe bašwana baeso, re a leboa bana beso, re a leboa bahlomphei. Re a leboa tlhe beng ba ka ka mmino monate tshebeletsong ya lesedi. Utlwa fela. Utlwa fela, utlwa. Our love is here to stay, eh?

0: lesedi eish ngwaneso wentse 58 seconds mona bua le ke bona e ka re fatshe re rutlwa rona e tla gona go kena na re kutlwe
1: hallo mntane nkosi uphilile tata
0: dade
1: ai mne ndaba ya bafana yazi bendivuyele hayi noko bebesiphethe kakuhle tata andikulanto embi endinwe ichaza ke coach mna utatu Bruce hayi bendingavumi ukuthi ahambe tata lamntu lwa ususe abafana kude bengaphumeleli for iminyaka nyaka kodwa ekufikeni kwakhe izinto zaguquka tata well akunanto esineyenza kuba uthathe izigqibo zokuthi uyahamba masimkhululeni kodwa yena hayi mna ndiyamncoma tata bonke nesikwati nabafana negoalkeeper hayi ananxaki tata amen emaxhoseni
0: ntate ke lebile agolo ore badule ba ntse ba le jalo Hugo Bruce ya ka dule tlhe a se ka ba tsamaya lebile le dibapadi kao fela re ko utlwe monke
2: ela mongaphofu madube mongaphofu
0: dade
2: lesedi duma entering ona
0: e dade
2: apeng ke slavetse ka mane na a kopelwa ka bohloko ntate bohloko ebohloko monghadi coach a gona monghadi Hugo Bruce ona di dibapadi tsa dikgethileng ke ena dikgethileng maga a batla go sebedisa sebapadi ka ga sebelebele le tlamehile o se ke etse moa bana sebedisa tata le tactics ya gaeana e bapala e nna ke tse sa tlhaweng kaka a bapadisa di-middle field tse tharo ka gampa icon yo
0: ntate o e beile jwala ga re utlwe re nae mong ena ore
3: ntate tsholo nna ke kgotsofetse gao o lo babapetse bašhenyana go tswa qalong go fitlhelela maobane kgotsofetse gagolo empa nna ntho e ne ke lakatsa go e bona e tsala
0: empa
3: kore ntate Denijane a ba sa sala khuša ga morago a santse a theowa setulo le ena go kobeiwe batho bane neng ba ne ba bapala ka di-90s e bona ba tshwarang mono bafaneng mono
0: ntate
3: ke yona ntho e ke e kopang e ke lakatsang go e bona e tsala ke a lebo ntate tsholo ke magwana mona botshabe
0: o tsee ntate o na le molao mane sa feng wa gore o keke wa ba poresidente o saka o sa sebeletsa makala bo di-regine jwalo ke molao o jwalo fela he ke maikutlo gao ntate ke ya leboa
4: ntate tsholo nkgono se ka utu zastrone monatlhe
0: nkgono
4: ai chehe ke bohloko gagolo e sale ke le tathojane ke shebelela squad hao ba shape 90 ka 90 minutes ka ofela ire fela ha se ba fua extra time ya 5 be go hona re shapuang go re kine ke lla ha ke so utlwe bohloko ha kalo fela ke mara so fela ke di abane ke ya leboa thank you bye
0: nkhono ke ya leboa hle e monkile
5: ah dumela ntate tsholo
0: ntate
5: bala mokete mofokeng ka mona ka lebatonebapetse bashimane lampa fela ga tlhokile lona letlhaonong la gore fetele mona o tse leshome le metso tsheletseng bona ba bapetse selola seo ba bapetse le mokwetlisi sebeditse agolo mokwetlisi sebeditse ntate tsholo ke a leboa
0: ntate ke a leboa
6: kgotso ntate tsholo nna ke lla ka goalkeeper ka go bapalela dibolo morago a ntsha phasa bolo e gutlela morago jalo kusha ka ena a tsamaye ga tsamaye qetile ae tima ga tsamaye ke llafea ka bolo tsena tsa bona ntse bapalwa backline ntse iswa morago pele mono morago fela moo e ntse bapalela morago ke yona fela ntho enen ntate e sampe kgotso bona ba bapetse chea ba bapetse ga setse ngate tse lego di fitlhile mono le o jueng ba jua ka di-one fela two tse ngata di shapiwe mo ma-four five ba bapetse
0: ntate ore ba bapetse
7: a dumela ntate tsholo ae ba bapetse maga bafana bafana ee ba bapetse ka thata bashimane ba nomaga fela ba tlotse ona jwale ae maga ba lekile
0: Yeah,
7: me. Anta teno ha tsama ya kwa tsama a itsamela ka khotso. No khono masabata ka lagatswa.
0: Khono masabata Hiko Bruce ke mokwetliswa pele wa bafana bafana wa ho qeta dilemo tse hlano e le mokwetliswa o nkana go etelele a kwetlisa bafana bafana.
8: That is horror. Mogolano wa ka ai kwa ni na ja khotso fala ka bafana bafana.
0: Eh.
8: Ha ba tshwaga bolo ba isa mogao. Ha ba tshwaga bolo ba isa mogao a o mogana modimo. Le tla lo hlasela jwang le ntse le khutela mogao. O keteletse ba kenya mo shanyana ke nolang. Ba re ke tie fit ba nna ngwane o ba nna re fere ka nyana go qetela ya ba re fere kane. Ga la fike mo mo re tsheto ho ha. Hey. Tandika sosa ka bona ka
0: fatu. Bana we e lo a captain, e bile o nantsa sa bapale, ne le papadi ya o qala, nantsa na le eng eng kae ka.
8: Ntatsulo go tsama na marena.
0: Dale.
8: Ke le jono le mona la ki. Ke tatwanya ka lo ka sebini.
0: Eh ke.
8: Ai ntatsulo.
0: Mm.
8: Ai nete fela ba go kwa bua. Ke tsake sa kgolo le gona jwale.
0: Eh.
8: Eh bohloko ba o jwa di last minute. Ai ntatsulo ga ba pitse ka minyetla man. Hai ga ba putse ga menye tla ape ke totsa coach nda tse solo man e totsa coach hai bona nda tse solo wa dia ya mwana mutini wa dia ya wa dia wa fetola di papadi
0: mwana mutini
8: a ke tsebe na ke botso fa di bo me tsa ntwana wa dia o nka qeto mola etsa o dia o fitla ho yena ha tshi nda tse solo mara ya ona nga ona nga
0: mwana mutini
8: ka tla le mahlono lo bafana bafana ai mara ga bohloko nda tse solo man ai ga bohloko ni tai kwa tlwa maka ga bohloko
0: ke ba tla le bue e le file nako buang he bua bua
4: tse solo wa tsana nna ke bona ba bapetse shimba shimane
0: e ya mme
4: ba bapetse le ha fela ba hlotswe ke ntla ka sheno mara he ba bapetse bona ke sehlopa se matla
0: e ya mme
4: le mokwetlisi ka nnete e ha na dule ntate tsholo ke pule mo sicoco ha maforce
0: ha maforce ere kutle ka mona dumela hle
9: ntate tsholo
0: ntate we
9: ha o ntate tsholo pilwa ka bohloko
0: eh
9: ntate tsholo ha se wa maobane o na le monna ile nga bua lo wena mesong tse ko mametse tse ke le ke makhufe ka madigetla
0: e ya makhufe
9: are ntate tsholo ke re ba fana itlo jwa o ntse mo opole
0: ntate
9: ke ntse ke mo hopola mona fandaga ke itlhapetse ka ikela ke re ke lo shebella ke na skipper sa bafana bafana I was so surprised o bona itse 75 years makhusa re banna ena re jowe
0: ndate
9: ndate solo ke dutse le sesho ke paki ya ka kieng
0: dube di sesho sesho mo
9: le nako ratile ntate wa ka wa tsa go gatela mela ntate tsholo
0: ke o mametse
9: ntate tsholo nna ke go ba lo sompe mantsa a se ikokotlela
0: go dimme ga le
9: a le mo wa le ne go mametse ma ke a ke tipa ba ne ne ke kula
0: o ntate
9: a ke go ba le ntate tsholo a sa utlwa mantsa a o qetela a se ikokotlela a o tsamai o no khalemela ntate madodo a ska re o tswa ka madigetla e go madigetla
0: ntate
9: thank you ntate tsholo
0: ke le bile hle mohlomphe wa ka ke tshebeletso ya lesedi re kutla motho emong hape ke
7: enwa mme ntate tsholo
0: mme
7: a a papa dia maobane ene fita ya ene e fitileng e tsepeditse
0: e ya mme
7: maobane ba bapetse ka nnete ba bapetse nna ntwe ke sa ratanya bona ke go ba dule ba ntse ba fa keeper di bola ba bapalla mona ba bapalla ka kotse go bana kana le yona hanka bola fela e ya pele bona a tlo bola mona tlame ba ne ba bapadisa bolo go keeper ai ke nna ntse e ke bana ka e re bola ile yeo mare fela hehe mo etsa dibile motsotsong wa qetela wa kene ke mo kene na go nyelo ya extra time ke a leboga ke madino ka botshabelo
0: Madineo ke le bile ha holohle mme wa ka ha ba ne ba ile ba tsamaya le Brandon Peterson a ka ba thibile bolo eno e ileng e bantsitseng tsho bua le ha ithlaloso rena ke mang hore ba sile Brandon Peterson mo ha ithlalosa arutle
10: ndate tsulo
0: ndate
10: o fikela bo mo bo ba leng ho bona ndate ha o bonolo
0: eh
10: lo thata ba semedise ka thata banna bana ka ne tamuleng bo pitse ha ho ho le tsanya
0: e yanda
10: ke dateng bidube ne dopo
0: ndato waka ke lebile hle mohlomphe waka e mong
11: khotso khotso khotso julo khotso ndate
0: ndare
11: bua ndateng ke yane ka mona ka Carlton vri ka mona ka sibanye ndate
0: e ndate
11: a tshi ndate ba bapedi ba shenyana ndate ba bapedi la ba juwe ndate ba bapedi a tshi papadi ya bona ene le ntlaholo ndate ne ba khothatsa a re le bua ndate
0: ndato waka ke ya le bua hle
12: motho wa batho
0: ubela hle
12: ke go luka ga le kopo
0: go bona
12: ke ni studio son fast extension information a ka tsamaya ka 352
0: a go utwa tsi
12: o ngela ka go fela ba sahlase to me hlase e ya nga a le a se go manela la zona fela ntse ke nwa o ka kela mana ka re tsa 32 ya o la le
0: o ke a utlwisisa o etsala mona ke a utlwisisa o etsala mona mo mamedi ke a utlwisisa na le ntho e ke ne mona ka phoso na le ntho e ke ne ka phoso mona re ke etse tjena re ke etse tjena o ntshwarele hle ka taba eno re ke etse tjena ke na taba
13: ah na le zulu le zulu tikabelo la pagani ya ka moka ka tlhong
0: KB
13: ala go yotsa re tsholo motho no no coach ileng Hugo Brooks u entse diphetho tse tse sense ka ho bola Mofokeng o tla bona ntjwa etsa ka ho bola Mofokeng while Mofokeng was still good into the ground di bola le disa fihle wena problem o ne le eno no a fihle ka number tsa o ke number tsa joang okay fine mbatha o no ka mokenya wa bulaya mukwena because mukwena ona se sharp ka ground ona ka jisa stholona le sharp so muto hayi kubula kwa dikhosi ndate ndare ndare tsulo because una le players engata ka mo bo wena bo sibelebele le bo muremu tlame be gale bakeni ba ntsa bo maseko because maseko ona ka jisa
0: ndate ku tleta batsa ha
14: ho tsona de tsulo ho tsona ndate
0: a
14: ba petse a holo ka net la ke tibo se bega ba le di dira mamametse empa ka net he ga maqeba a ka go bala go se bona masa inze ya pele le mo ga mo ne telebi e mo atha ka pele le ka mo ga ha ku shena ka net ha tsa me handle a di tsholo ke ntate nkosi ha ba le tsatsi mo na temo tswa
0: ntate wa ka ke le bula holo hle ke a le bo hle bemba fe yena ke ringo matlingo ekuseni mantabeki Ikalane, demo nga phofu. Ola.

0: ayanda jia the sun imehlano kamara ho ra ya bone ke bo mamba tsolanga jeno re tsosa bo mang hle mo mamedi wena tshebeletso e kholo ya lesedi lesedi FM ke molelwa lenana o ke la ditheo di kalaneng o rutsile manga phofotsholo le oka oke e na bashana ba mpitsa Mr. Look alike re her pote ka mona re ke rutle ke ka la hantle metsotsong ene mehlano botsekeng ka mora hora ya bone kona mo ditaba tsa ka dibukellane ngona teng he ke ka la mono motho ke eno a hle manga
1: dumela ntate tsholo dumela hle go kopa utswa le ba aisana ba na ba ka ba latela ne la pala ntate kiesi
0: ba bitse ka mabitso
1: a tupa mo la tudi
0: ba bitse ka mabitso
1: ke ketelle ka skin sa ka mani botha vile yena ke na ni cheva ba tsosa ke rata mari ya masolo tsa le mona fusion scan
0: Hello Nani. Who's one come on, Nani?
2: Good morning,
0: Tate
2: Tsholo.
0: Good morning.
3: Mela hatle ke tso se bana ba latelang ke tso sa bana ba heso mokwena matumane mokwena squati le mokwena noi ke ra batso ba phatsime ba tso se ke pontsho ke ka mo kapetsa le tsatsi le mo tekisolo
0: ke ya le bo hlemelo yena fela jolo phatsime ka mo
3: tsholo ho seng hona ke rata ho tso sa batho bana ba latelang ke tso sa a tso ba ka ke malarongwa maneo dipholo ka mane ka Mountain View ke khutlele ka go naha le sotho ke tsose motswala wa ka ke mama kwatsa molakeng ke tsose malume wa ka ke matankiso tshekela batho bana ba tsoso ke mema lebitsa ka mo Western area somo
0: mema lebitsa ke le bulela lo hle dumela ntate tsholo ke tsosa bana ba latelanga Thembingo Sivelaphi le Mandilake Vela P ke keteleka lungiswa vela P bona baka section F botsabelo batsoswa ke Thabo Mokula e oka botsabelo West high ke tlokolane har le bohle ngwana morenaka re renke motho monga feme ke yona har utlwe monga feme
4: Khotsong tate tsholo ke mfulo ma zipuko ka mona ka petsana gitsi ke kopa tso sa batho ba ga go balatelang tso sa mama ha di moloka ko starta tso sa til fa so moloka petsana gitsi ke qetela ka pontsho mo kwena ka petsana gitsi ke ga batho ba thwa tso sa kuno mfulo ma zipuko ka mona ka petsana ke le bua tate tsholo
0: ha batho ba to make le wile ha holo hle motho ke yona mohalenga dumela hle monga feme
5: dumela monga phufu
0: u bua hle
5: ya sa pitse le ka mfulo ma tsala
0: ha mona tindate
5: ke re ke tswe le ntate papa se ka ngwenya ka molo ka botsalelo ke ka mona ka mandela park ke tlo tsa ntate mokwena mona ka udi maka ka mona ke re tshile ba yeso ke tlo phamisa matsa ka mola mme mangwenya ke pitane ke re tshile ke a lebuwa ke ngwenya wa Sanda wana mandela park thank you mnga phufu
0: ngwenya wa Sanda wana dumela hle
6: a ditsulo
0: ntate kwala ga dio ngwana O shapu.
6: Le gano da twaga.
0: O shapu bantare.
6: Tangi muthemo huru.
0: Nda dehle.
6: Eh amba to khirema yike ka mona ka city junior exercise nda. Dine jere ke mathele mane mogafu ngwa yuele mane ke ba sireti ka ofela nda ya ba tuwe ba phatse.
0: Mamela. Ha go kopela batho ka ofela go kopela batho ka mabitso a bona.
6: Ntshwarele nda twaga. Re ke te jere nda tele mphane ka mona ka yuele.
0: Ege.
6: Ke re nda tele kwa. Ke a itebohela mothemo golo ke re ntate mangane mo na ntate mokwena ke itebohetse mothemo golo
0: ntate
6: ke a itebohela ntate waa
0: mahedi dumela
7: ntate tsholo le kae
0: ke apela mhlomphe wena
7: ga monate tle we tshwara monate ka nnete ditrowa dikalaneng ke sepogo ka iwane ka nna le dikamona
0: ngwanaka
7: wampitsa monate man
0: ngwanese
7: e re ke nge gere mo rena ra ntshiwa ka chimpane ka mona hleya a ka tsuwe ke re squee ka matatiene tso wa squee ke ka tlela ka nda ke tshepo ka nale di kamona ka o tsho ba tso di khutela ho wena studio 4 blong fontaine nda ke tsuwe
0: ke le bile hle mohlomphe wa ka le sedi dumela hle
2: Rotelli kanta tsholo.
0: A monate me.
2: A monate anke ke ka mane ka botshabelo ke re pule magele a tswe ke ka mane ka Lady Brand ke re me ma le thulang phatseng a tswe ke ketelle ka mme moholo Solomon ke re ha batswe ba kopela ke me mamolo e ka mona ka dipilaneng ho pause that is tsholo ke ite boetsa ke re
0: o dipilaneng o medal go po ho hle mona
2: ah ke khoya medal go po ka shin
0: ke a le wa me.
2: Thank you ntatwaka
0: ke o taba ka jeno dumela hle.
8: Go ka re tsholo
0: le kae na
8: le ka ntle tsholo
0: re teng wane sole ka
8: re mona se buke e re ke ka mane ka le bone ke tso se jana ga le ke ha tso a phatsime ke gauta ma boselene ha tso a patume ke tsui ka matate thank you tsholo ke tsiri ga se buke
0: thank you tsiri mabedi tumela
9: e lo le tsholo le ka
0: re teng wane sole ka hle
9: ke di mana wa le skema ke nna tata na le dinge nyana ka mafahla mentileng
0: eh
9: ke kopata o tso santa ke le tshela ka mole ka matebile ke santa wana ke re le fahlala ka ndate bishop ka mole ka media sosolo a tswe ke qetelle ka o tso santa te matota ka mole ka madigetla bana botlo ba tso sa skema ke nna ke bona ndate tso le tsa le mina ke tanke
0: ke skema ke me ke ale bua dumela hle
10: until god tsholo
0: mnati
10: ha mona ke ke ke kopa tsosa sister Slevano wa Maranta clinic ke re ba tla tsela mofukeng ka kokoma tebeleng ke qetelle ka ndati Cisco le gao ke itebola buti tsholo
0: ngwaneso le seri
8: dumela ntate tsholo
0: le kae na
8: re teng le kae
0: ha mona te
8: ha mona ntate tsholo hle ya go khurisa nkgono hle ke nkgono mantsa ke manka ntuba ke ngone mantsa ke manka ntuba hola hola hola o bone dilomo tse dintseng a tangata o diswa ke mapatata ke tsose le mme nini ka mona ka jono ke tele ka ntate mahlatsi ke ra batsuwe thank you ntate tsholo
0: ngone
8: mapatata
0: e ya mapatata ngone o dula ka yena
8: ngone o dula ona dinwe mona ke mahaisano wa ka ntate tsholo
0: a kopote mona mosuno re ena ke ya ntate tsholo mwa
8: itetsa jalo ga tolaka
0: a mona tiwa mapatata
8: thank you ntate tsholo
0: mapatata dumela hle
11: ntate tsholo
0: ho jwa
11: o hantle mones
0: mona tujwa
11: tamse ba ntate tota mo lusa kwa tsela
0: ege
11: ke tsa ba botjana ba batle ba bra mo loka magazine tsene ke tsi fiera ba be di ke pase ka la se bona ke mahau ke tsholo ke wa tata thank you tsholo
0: na go rata ke ahlanya
11: ala nna ala
0: ala ala dumela hle
12: ke ke ma tsholo le kae
0: le letho
12: le kae le kae tsholo
0: sa pujwa
12: tsholo a ke tsisa khalte mabos ke tsose tata mamelo le tshepang ka mane ka ntho ka mpuka kwakwa ke ketelle ka sekolanyana ka mane ka ntho a ke sa tsibana ka tlokle ya le wahle ntate ya le wahle absolu ke ke ne ka lebelle
0: ka landane ka mone ka landane ka mone
12: ka landane ke makabelo ka belko
0: makabelo
12: thank you,
0: papa. Ke makabelo o ka bile ko mo machabeng. Motho ke yena hle ke mong a feme ha re utlwa rena hore mong a feme dumela.
13: Ho tsenta tetsholo ha nge ke tso se bonne bana ba bararo ba latela ke mahisano wa ka Usman Titiran team ka mona ka di U ke tso se Memelita none ka di W ke qetelle ka tso sa o simpumi ka di V Mpumi Hlathi ba tso sa ke Malfa Mosole ka mona ka botshabelo di U ke a le bontate.
0: Malfa Mosole ke kopela Samson Motsitsi tsholo ya Samson Motsitsi mahlonono a letsatsi le ha ile tswalo hle wa hola ka jeno nna ke a upa Mthembu ke ka mafahlaneng hola tueleng hola hle hola hle ka mono wena Motsitsi Samson Motsitsi ke tsosa me Morakane Moloi le Maria Mofokeng le Ausi Rebecca Nkomo ka Sasol Amelia e ba kopela ke Ausi Mbale Mokwena o ka mamafubedu ha re lebohle ngwana Mbale hello Mbale e monkio na hle ke tsosa ntate dikhang le kwala ka kutlwanong ntate tshidiso le kwala o ka Rights Park welcome ntate Teddy Nyelele o ka kutwanong ba tsoswa ke molefi lekwala ke ka phameng ka mona ka Bellefontein ha re lebohe hle ha re lebohe hle ha re lebohe hle re go tle tle pele ke tswa ke mantsulo ke tswa ha isa le ke qala ka 5 past ile ke kwara past bana 10 minutes o tsena ke Keith Washington. Are you still in love with me? Ke o busa hle mmame di be ontsong thatana. O ntse o thatana. Ka pa o so rata emo. Na ha ke o rata ke a hla. Se ke chulo.

Tsohandi hwai, tsohandi hwai mo mamedi ere felange go hlabe malotsana ka dinthotse peditse tharo e bang o batla go ba khwebong ya maplasi. E batla go batla e bang o batla go ba mogwebi. Taba ke tsena he mo mamedi motlhe, ha go le shebile mana maplasi mane. Maplasi mana kwa na mo re shebileng ding. Ntho ya pele o tlamehang go itseba ke ena he mo mamedi motlhe, ha o batla kgwebo e jwalo, o qala hanyane. Ntho ya pele ke o qala hanyane, o tla qala ka ploto e nyane mono, re ke re bone gore na o sebesebetsa jwang. Le diphoofolo se kanka tse ngata golo ke eng tse pedi tse tharo, ko shebe gore na o tla kgona go tsamaisa na. O sheba hanyane gore na ntho di tla tle di tsamaya hantle na mamedi motlhe ka diphoofolo tse nyane. Mme ha o bona re ka re ntho ntse di tsamaya hantle, o nne o di eketse jwalo, o di eketse jwalo di ya pele. O qala hanyane ha o batla go ba mapolasi kapa rapolasi. Ntlha e nngwe ya bobedi e o tlamayang gore tle o e shebe mamedi motlhe, ke gore o kgethe gore hantle ntle o batla kgwebo ya mofuta ofeng, kapa o batla go heba ka mofuta ofeng wa kgwebo. Ithute mefuta ya dimela, o ithute mo mamedi, o ithute haholo le ka dikgomo, e bang o batla go rua go heba ka dikgomo, tlamehile gore o ithute haholo ka tsona. O shebe le mobu ona mo teng he, magulu a tla ba teng, o shebe gore na mobu o lokile na gore dikgomo di ka fula mono na. Dikgomo dipere ntho tsena kaofela, sheba taba tseno kaofela, sheba mobu, o tsebe le boemo ba lehodimo gore na hantle ntle pula ena ne mona ena jwang, taba tsa mofuta o jwalo sebakeng seno se o leng go sona. O tsebe le gore na o tlo rekisetsa bo mang, o tsebe gore na bareki ba gago e tlo ba bo mang, ba rata eng ga ba rate eng. Ke ntlha ya bobedi. Ntlha ya boraro, ga o batla go ba rapolasi kapa mmapolasi, tseba haholo ka technology. Tseba haholo ka technology mamedi motle. Hobane ba robe o tsebele ka app ene ya le ho ya ntho ya boemo ba le hodimo. O tsebe o kene mono o shebe rena pula e tlona neng taba tsa mofuta o jwalo. Weather services, we tutor ditaba tsene he mo mamedi. Tsebe le di software ka ofela. O tsebe le rena mobu o etsa diteko tsa mobu, o di etsa jwang diteko tseno. Tseba ntho tseo. Ntlha e nngwe gape ya bone e re ka ra reng o tla o e tsebe ga o batla go ba mapolasi kapa rapolasi, taba ke ena, leka ka gotlhe-gotlhe gore o ithuta ka mehla. O ithuta jwang? Tsamaya o ye mane boitshorisong, o ye di-workshop-ong, buisana le batho ba bileng teng kgwebong ena nako e telele, ba seng ba ena le tsebo, ba botse. Seka ba tswa fa o botsa ngwaneso. Dula o ntse o ithuta ka dintho tse ntšha tsa polasi, tse amanang le polasi. Tseba ka ntho tseno, o bo tsebele ka technology jwalo ka kile ka tlhalosa ga o entse jwalo mmamedi o eme hantle. Ntlho ngwe gape, polasi e tshwana le kgwebo efe kapa efe, tlhoka business plan. Batla moralo, o etse moralo gore na e tlo tsamaya-tsamaya jwang, o ithute taba tseo kaofela. O tsebe gore na o sebedisitse peo ka tšhelete e kae, tšhelete e kae ga o ne o reka peo, taba tsa mofuta jwalo. O tsebe le gore na o tlo tla o una ditaba tsa gago jwang, profit jwalo, ngwana a bo phaello. Ka nnete ruri re wotli eitada eno a ke Rita Ora, o na le Chris Brown, Body on Me.

0: body on me Rita Ora ona le Chris Brown le shemele bitse robedi re ho rinya bohlano ska le bala hletla re ha metsotsi le mehlano pele ho ra ya bohlano re tla fumana mafubi hle thapela o seng re ke rutlo rena re ikokotela ka e re tla pele ha ke tleketse tsena ka pele nyana mabedi ba ne nako le yona e sentswe re ka kwano ke tsipa tsipe fela hanyane hle hanyane
1: mang a profu jo a mo
0: ho lugile
1: ho ke batsose mo ke tsosa abal park kwa moshanya na chongo ke re chongos ke re tswa tswa mana tswa
0: chongos
1: ke tsosa lazi ngoinya malazo ke re tswa mana tswa
0: malazo
1: re tela ka tele ke sithola moshana matwantwan stays re tswa ke re tswa mana tswa ba tsosa ke dina mila sa so
0: ba ba zwile ba tsiba ka nete go
2: imela ndate tshulo
0: mme
2: Isa silena ke tsosa thabo mthiswa o ka kona ka Rustenburge. Ke re tswa phatsi mentate. Ke re mjela fa tsa batsane o di ntogontogong kwa nan tate ha bo ke hene mane. Ke tella ka sona lo mthiswa ka mona ka Kronstadt ke re tswang. Ana kwa msebetsi ke jine ta tsa batsane ntate ka mona ka moke. Ke le bona ntate tsho.
0: Me ke le bile ha holo hle e na kwa ntshwere jwa lena kwa ntshwere ma mili re ke etse tsena ke bona rena ke etsa jwa.
3: Tate tsholo
0: go tso
3: ntato aka.
0: Hello.
3: O bua le mema ka malo finger ka tswalo ke mosilantsa mogese mona Welkom. Ke kopa o tsa mtola wa ka mane kwa kwa magako nyena ke ndaba makate. O tsa maisa baeti mane sitsing kwa kwa ke gatso ya bua le yona. Ke tso semme wa haiga gadiwa ka ke mali sitsi makate lape mona ke mathabedi mogeseng. E sa le ba le mora ka le momfela na ke ka malo finger ke gatso e tanko.
0: Ke ka moela ke ngwana finga ke ngwana finga dimela hle
4: ba ditshwelga
0: ke a phelang tate wena
4: a ka mo hawa modimo ha nyana nyana tate tsho
0: tlo le bona ntate ke a le bua
4: a gore ke mathema no la sa mbela man so so ntate bishop o ding ka mono ke re mo di fisantsi e ka go kwa si ke mane ke re DK ka mona ka kuro sa tanta de tsholo la sala so le thata matsatsi nyana ntwa ka ya pareti ke fishi
0: Ndade?
4: Ntwa ka apare le fifi ntate tsholo.
0: La yeng le fifi ntate?
4: Moradi a ka o tsheletse ka khumbi.
0: Hai bo ntate, kae jwale?
4: Mapla kwa mfata na.
0: Neng jwale?
4: E tsa kgwedi jwale ntate tsholo mara e se tla utlwa re emetse dintho di go utlwa re utlwa re pata jwang.
0: Ntate wa ka, okay hle ntate, tshedise a hle morenaka.
4: Tera mohumane ntate tsholo.
0: Ntate wa ka.
4: Ha morena.
0: Wena bophelo bo lokile o ile a fola?
4: Ai khona tete tsholo se bile tlhoka matla tsa bona jwa.
0: Ao bana.
4: Ke dula ke le le team.
0: Ao bana, da dira moma.
4: Da tiwe.
0: Ke tsa bophe.
4: Wa hana tete tsholo ke dula ke le dikobo mo.
0: Eh ya hle ndate.
4: Wa hana ya mtsa bua ka hle.
0: Ndate, ndate, ndate.
4: Eh ya mre.
0: Ke a le wa hle ndate. Mabe di dumela.
5: Khotso khotso khotso utsulo.
0: Ndate wa ka.
5: Gore ke ba tsosa ke re madoda ka mane ka mari khitla ke be ke re sabata tedishi ka versus brown munyakeng ke re ntate bishop ka amelia sosolo ba tsosa ke ntate se phaka the big fish wa ra se be eating back mona re smit ka musebiji sa tsebe mona ati u flow
0: wa o katela dumela hle
5: ba botsolo le kae
0: re teng le ka
5: ha ba tsho ba tun ite tsholo ke tso tse ngono mo tsantsa se bolai ngono ma se cha ba khaule ke ketenne ka ngono queen tubella ba tso ke steven yele le go tsombo tabili ke a le bona tate tsholo
0: ke le bile a holo hle ke le bile ka nnete yena ke mzake mbuli ho le seri fm god bless africa ya go ntetsetse mo no hle ntate ra mohumane ya go ntetsetse ha ke ntsekeletsa pine na mo ya mzake mbuli God bless Africa. Re detile ka dikopo hle. Be ya mohala fatshe. Ke a leboha.

Bona ba le ha tsena ka thusa morena. Ka ba ka leo ha re te pele. Empa le ha motho wa rona wa kantle ante a senyeha. Motho wa ka hare ena o ntse a ntjhafala letsatsi le letsatsi. Mmamedi wa lesedi re kopana le moapostola Paulusi a ngolla phuthego ya Korinthe, a ba ngolla lengolo lena le ba fa maatla nakong eo mokgathala o seng o ba fihlela. Moapostola Paulusi ha sheba phuthego ya Korinthe o ngolla bakresete ba leng jwalo ka yena, o ngolla bakresete ba tshwanang le yena, ba rapelang Modimo ya sa boneng ka mahlo, ba rapelang Jehova Modimo ya phelang, Modimo ya leng teng, Modimo ya tla dula le teng. Moapostola Paulus o bua le bona e ka mona moapostola o na keta ho utlwa ditaba tsa seboko se makatsang seo phuthego ya Korinthe e ngolang ka sona, e llang ka sona, e tletlebang ka sona. E ka ba bang ba phuthego yena ya Korinthe ba lla ka hore matsatsi ohle ba ya tsetswa hore ke bakreste ba rapela Modimo, empa maphelo a bona a sudubane, maphelo a bona a ya tsheisa. Maphelo a bona a ya kontrola, empa tumelo sa bona ke o Modimo. Lefatshe lohle re a tseba hore banna le basadi bana tshepo ya bona e mahodimong. Moapostola Paulusi wa ngola. Oye, estaba caliente.

0: Ke lebohile haholo abutsholo ke tshololo ka o ke ke lebohile haholo mamedi ntle le ho senyana ko ha re hore re tswa ka difingo makumane o sengona
1: re mathile le masipaleng le di-councilor ga a sala ga matha a re tsebe ntho ba e etsang ba ntse ba submita dipampiri a re tsebe tsa eng
0: segotlhile segutlwana sa rona sa o lekola mathata a gago sesuthi gaufi le sealemoe sa gago o tlo utlwa selelo se feletseng sa momamedi enwa wa makumane le thuso e mofo o mo fumanetseng yona a thoo tse ding mekgatlho e mengata ya dipolotiki kwano lapeng aforika borwa ga e tshegetse boipelaetso bo reretsweng go emisa ditshebeletso tse go sane bo kgatlhanong le melata e dulang aforika borwa ntle le molao aforika borwa lesotho le lona botlhe ba bametseng makumane le le dinageng tsa matšhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke mmantshebua mofokeng ga re tene ka moraitaba tsena tsa gora ya botlhano tseo re di balelwang ke tsietse mogaladi.

0: Ntheteleli. Re a leboa wena ya re tswarelang dire. Kriste. Enwa ke Dibora, tshebeletso ya Lesedi FM re Ntheteleli, tshebeletso ya Lesedi FM. Ya mongwa dikakapa minong ona wa Sidumedi. Tumela tla mamela tshebeletso ya Lesedi FM. La ka le bitswa ke monono ke o sela khaza ke sentse kwa moela jalo ka diatla tse mofuthu se le moeso se ratang. Ya Lesedi FM 87.7 so 106.6 megahertz. Aw mamela tshebeletso ya Lesedi re kena jwalo Phupjane e hlola batsatsi a mashuma mabedi a nale metsi robong. Monongwa ke 2026 re ntsegele kgweding ya batjha bana ba kwetse dikolong. Mui follow ona o felletse ka jeno re tletsa bonnete ba hore robea hantle hore nya borobong. Mui fa makumane re a leboa hle bana beso le tsamaile le rona o tloa hore nya bohlano le disile kwano. Mamela tshebeletso ya Lesedi FM rona re tla di bea hore nya borobong. Ka leno ke ho a madume halo.
1: Africa bra so so le fela tsholo le shobela ba tsetsa le tsefela ba tsotso a re pala tsora ga botselela the biggest morning drive ke tsa go breakfast show ho le Lesedi FM re tenge ka jeno e ke mantle o sa jo tse kha tsiri ya ka tsa jolo mafelo nga peke ke a tsepa lona o dubela lo ena hle mafelo ba ke a tsa maila ha monnati di ntho tsa maila hantle a re tembe ke ke ntsha le tsatsi ke le tsala manta ha hangata nge go jotse ke re manta yona ba tla o soe kena ka mafolofolo ha we kena ka mafolofolo nge ke hlokomele le beke ha we tsa ma hantle di ntho tsa ha o du tsa maila hantle a re be mo fetlelo re ga borobong le boya go lo hle mantse wa le moifo mo sebetse mo tlo renyana ba hlalo fetlelo re ga batshelela ba sebeditse ba tla khutla se ba khutla ho sane rutlo re di emejwantsa lena no lena la makumana mona le mane ke la ditaba ba tla tla ka tsona rutlo re di emejwang gona ke felletse joni to tenjolo ka mohlophisi thwasa batukara le chepa tiba ane go tlhoka go tlhola ringa borobong di lenga tanto tsentseng di etsa hala mahlo a holo ka pa ditaba di khilontso bua ka yona march and march taba tsena tsa di 30 tsa june se le na konyala ba tse ba bua ka yona e se le letsatsi fela pele ho letsatsi leno la di 30 ka tlatla ge sheba hore etsentseng di petsa holo ka letsatsi lena la di 30 ho shebue jolo taba tsena tsa melata ka Africa borwa hore tsona di tsama jwang ga re be mo fetlo ringa borobong go ga tsetsa ro ka ofela ka ba monate re di on di nga tanto tso go tswa ka tsentsona Africa borwa re be mo ho dumela ntle
0: ba bere tsabela tso ya le Lesedi FM o teng gaitsedi ya ka ke Chepat ke ma di tsebang ha holo tsena tsa dipapadi hello Chepat
2: moro moro moro ka mo DJ moro ka mo Caramel moro ka mo Comrade Jonito ka mo haule kae ka je
0: a ke kena ntse ke boso sela Chepat ke kena pelena ka ntse nya ka letsi wena
2: aw o fela jwalo gaitsedi ya ka le nna ka nete ke khotsofe
0: Hey,
1: ba shimani ba lwanne wena chepati ba lwanne leto la gona le felletse maobane.
2: Leto le felletse maobane jwa le he ho so setse gore re dule fatshe re le ma Afrika borwa re sebeletse ho ya pele hobane nako ha e sa le ya qala tsena tsa Afcon ka September.
1: Mang kapa mang a tla tla tlo tshwara ha ebe monghadi Hugo Bruce o ntsa dutsimantsweng a ha ya hore ine le World Cup ya ya o qetela a kapa ho sebetsa jwalo le sehlopha sa rona jwalo kha hanka a be ya meja fatshe. Hey mang kapa mang a tlo tshwara tla sa khatello e kgolo ka nnete motho a o sheba go sehlopha sena dilemo tse hlano tse fitileng setswa kae maemong ke leng hona ana jwale ho tla ba buimanyana ho mang kapa mang ya tla tlang ka ho tswa mo monghadi Hugo Bruce qeteletseng teng
2: chairman go utlwile ba ba tshwara ba go utlwile ka mahlore bone nine ke re e bang Mamelodi Sundowns e sa o nkutlwa hantle e bang Mamelodi Sundowns e sa nkipitso mosimane pitso mosimane a tsamaye a lo kotlisa sehlopha sa nana ke nna go ya go safa le ma Afrika borwa re tshintshe ka mo re nahanang ka teng re dumele go ma Afrika borwa re tshietsane ge le ma Afrika borwa re tla bona ka tle ke la ka le
0: hai ke tla bona chepato re batla utlwa yena ha o kapa batla go tla jwa lokana tshugena
2: e ba ka nna ba yetsa banka lona qhekwana lena la tloja hape le tsebo tsama
0: e fela lena le jila hantle le re be ile hantle nna ke batla batho ba jantse batle batho ba jang mhlaswa
2: Ari tsi tempitso msimama.
1: Che pata re ka para ka ri papa di mamedi re ya khutla.
3: Samente ya ane chipi ne ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bona hala. Pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumana ditunusitse, mme ba ne pile. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. Ho bane ntotse chipi ha di tshwarelle. Hape mafelo a beke ke a di pry, e seng ho lukisa me a ho botsa. A tle ha di sa tloha ka Afrisem. E tse di tse maemo Afrika Borwa hore e tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.
4: Tsebiso ho bora mosebetsi. Letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho kgutliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025. ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026 ho khutliswa ho kaetswa online ho www.labour.gov.za me wa tlika ho online services ha ho khutlisa ka morana ko e boletsweng o tla lefa 10% metswala etla hulwa accounting e fitweng ke nako ka morama tsatsi ya 30 hopola bora mosebetsi ba tlamile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng mangolo ohle a jwale antse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 a nang le motsolomong motsheanong 2026 bakeng sa thuso letsetsa 0800 321 322 kapa 0860 105 350 The Compensation Fund, working for you.

0: ماشي بابا بابا بس سلسله سلسله بس سلسله خلاص سورا يا بس لا تبي جس مون درايف تا خو بريك فور شو تدي تدي بيني تنتينغ تسي كي دي غاتا هولو ما ولهله بويا كايا يا وكوتي ما ولهله وسما شلو لدينا ليدي ابي وي كمانتا ها او كي سيبا لو دبل هله وتويله هامونات تو تو تو تو تو تو بار فوكا فوكا فوكا فوكا فوكا كي نكو غودي غام خوتواكا ها كي نكو يا هوري اولي بيجول مسبتينغ ها لي ميبيله مونا ها هولو بانا با دي كولو با لي سيكو تشينا وا هلوكوميلا غو سبيدي بيتي لي هافيلا سيلي تينغ empa he wa bona hala hore ba bang ba se ba le malapeng dikwetso jwalo dikolo ba iketlile ba santsa re ba phomotse e kana kwena e o dikolo dikwetsweng ka yona mawelele ha o ditshwere boss o ditshwere boss o ditshwere boss tla ka tlo tlo di papadi di me jwang ruto ka seperpete a tsa bo dipitsona di tsa majwang ka jeno le a tsa seperpete di methods tsa taroka ofela Dr. Matla hana ba tenga jeno wa tsiba manta o molomong e ba moeti wa rona metsotsengane le shuma pele gore ya bo super fela he ka jeno hana ba teng Dr. Matla ke Dr. Ntabise Matla fela o dilo buletse o dilo mametse dingata tsoro tswa ga tsentsona kana le tlhodisano hape ka nqane hora ya busupa mo teng ya le hlono lo atlatsa makama tsebetsebe ditaba tse bona te ka nnete ska ba feta o tlo utlwa gore ditsa majwantsa tlhodisano ya rona ka jeno
1: ba mere tsoba tswa le sedi phatlalatso e laetswa ke gola ke beking e fitile mo ile ng hore ri la ra bona mohlahlubi wana ha a bontsha hore tshebetso entse sa gahlisi ya di masipala tse fapaneng ke bua jwalo ka kantoro ya Auditor General of South Africa me huile ha phatlalatsa hore di masipaleng tse 257 ke tse 39 fela tse leng hore di fumane tlaleo e gahlisang o bonahalang hore dintho di tsamaya ka nepo me palo ena e theuhile hobane nako nye fitileng ke bua jwalo ka lemo se fitileng e ne le di masipala tse 41 ho bolelang hore ho bile le ho checha ka pa ho gwehla ha 15% ke ntwe leng hore ya tshosa mamedi ha ho tla bontsha hore ke di percent tse mashuma ma bedi na le metsi ro bedi fela tsa di masipala tse leng hore di etsa dintho ho ya ka tsela e ho laetsweng ka teng le hore le tlaleho ya dintho tse etswang ebe e tsamaya ka mogomolao o hlalosang ka teng re buisana jwalo le monghadi Motalane Modiba yana ke mueli wa South African Local Government Association re bua le yena ka tlaleho ena ya mohlahlubi wa naha wa dibuka ha holo jwang re le naha re itukisetsa ho ya dikgethong tsena tsa di masipala tse fapaneng re tla tshwanela ka nahane ka botebo hobane ditlaleho tsena tse jena di hlile di bontsha bothata bo teng boemong ba phano ya ditshebeletso jwale o tla re fa ha holwanyane mueli wa Salga katabatse
0: re hle rutlwe ho tswa ho ntate Modiba hore ditabatsena di mejwa ntate Modiba tlhoko dube di sehlebile re wa moelo le sedi FM ka jeno
2: ke di mentsa bana ba se di mentsa le ba Modiba
0: Real le boa haholo hangata re nke rutlo bua ka yona clean audit clean audit clean audit ha go ihlalosetsa bo mamedi ha o bua ka le clean audit re shebile di masipala tsa rona ho bua ka eng ha le hlalosa me hangata di masipala tse leng ra di fumane yona clean audit ye ho etsa hala eng ka tsona
2: re ke tla le ka re ke bia ka bukutlo le ka re clean audit ke o di jelo mara ha o fumane le hore o compliance to tsho tsho tsho di batle ha mo molaong ka o di tsa di dileng ene e bile hape ha ina buso di ka mohare a hona di ntse leng hore ke di phoso phoso ke nna ka tse tsantsi o di tsamaya di o lukisi wa di o di tsedi sa tsotsana hona gore motho a gre o di tseleng hore o di tsela le ha slow bua ka ha slow go fa yona o fa yona e le gore o na le hape di ntlhatse a di tshwayang ke leng hore di tlhoka gore di lukisi ha di ka se lukisi di ka tla ja bea boemo ba lena ba ditšhelete mo kotsing so ke o di keleng hore re leka ka boka ka bongata gore re tsamaele tsuwa tsona hobane ke yone re bontshang gore ka nnete matlotlo a masipala wa fileng a dirisiwa ka tsela e tshwanetseng and ebile hape re ka re masipala o na le budget e leng gore e kgona go confirmea ka mantswe a mangwe maano a masipala wa beileng gore re tlo dira selese ke maano a e leng gore ga re lebelela gape ba beile gape le matlotlo a go ka kgonagatsa maano ao gore a diragale ka gore nako nngwe dimasipala di na le gore ba ka beya maano a gore mo tulong ya rena re batla go bona re dira tlhabololo ya selese maara o fumane gore ga o ya ka ko morago o check-a o tlhola o fumane gore ga ba matlotlo a bana le mona ha ka a le ka no ra ka ba khonisisa gore ba dikhelle mano a ba beileng
1: eh mongale budiba re bona tlalewe yena e satswa phatlalatso hana jwa le ke mohlahlubi wa wa dibuka wa naha ke a gola motho wa naha na hore batho be leng hore ba kena mosebetsing ona wa taolo ya di masipala ke batho ba nang le boiphihlelo ba nang le kwetliso ho baneng ha ho bona la e kae ka re ka nnete ho ntsona le bothata bo boholo ha kana tsa maisong ya di masipala mona mo eleng hore hona le hore ho be le ntlafalo ya di audit tsena ka pa di hlahlobotsena tsa dibuka ho bona la jwale di huritsa di masipala tse ding jwale di sokola tse leng hore nentse di le maemong a matlhoetsa halang hantle ntate
2: re ke mo ngwana se ke ile ka tsetsa sa ke re ha re lebella di audit tse di tla o di tsa mo ho yona e re bona ile hore e re bontsha hore ho na le mo ka reng ho na le tswelo pele ha re lebella di intervention tse di lebella di mo no wa hang any time re tsa mo ho yona ile hore di dira ke yona e tse general le bona ba le ba le fapela cofta le bo treasury le bo le rena re le sa ba re tsana mo dimo re bone ile hore di audit disclaimers tsa o tlhile ke leng hore ke ka matsomang ke o ile leng hore ke the worst e leng hore ba ipumana le masipala di theujile go tloha mo 39 this year di masipala ke say AG re sa dikes di se ke mo o di le le mo ho yona o di sa ke le early mo ho yona di masipala ke say AG and har level la hatse re bona ile hore di masipala tse 157 tse leng hore ke 62% ya di masipala ka ofela ba khone ho fumana an kwalifikasyon go ba tsona di clean audits empa seo ha se re gore re itumetse ga re itumela ka gobane re bone gape e le gore go nna le di-area tse e leng gore di tlhoka gore di lebelefisiwe ka kelotlhoko ga re lebelela re bona e le gore memasepala ka mokgwa o buleng ka teng go na le e e boetseng ko morago and-e e nngwe e dite tshwanetse re di lokise ke yone ya go lebelela gore go di masipaleng batho ba ba tshwereng di masipala ana ke batho ba e leng gore ba na le di-skill tse di right ke batho ba e leng gore ba na le experience e e tshwanetseng na sa bobeditseng gape tshwanetse re lebelele ke gore ke gona gore re lebelele gore di-consequence nto re bitsang gore ditlamorago ga batho ba tswelela pele ba kry-a di-oli tse sa gatiseng a na go na le ditlamorago na ga matlotlo a masipala a dirisiwa ka tsela e leng gore a ya tshwanela seo se re se boneng ke seo sa gore go na le bokoa mo dimasipaleng tsa gore a ditlamorago ge batho ba dira dilo tse se ba se tshwanang gore ba di dire ka matlotlo a masipala di tsa nako gore di bonagale ke e nngwe le tseleng gore tshwanetse e tisiwe gore re tle re kgone gore re bone kekita le gore kaonafalo ya di-outcomes tsa di-intervention tse re di dirang mme o tla lemoga gore mo nakong e fetileng le ena o itse general o setse a thomile go tiisa letsogo ka go lokela ntho re bitsang gore ke material irregularity material irregularity ke ya gore ha o le tlhogo ya lefapha ene e le gore time to time o nna o ntse o sa tsamaisi tsa matlotlo a lefapha le mo nna ka tshwanelo o ka feleletsa e le gore o ba go tshwariwa wena motho e leng gore o responsible go ka bona gore matlotlo ao a sentseng a busetsiwa e bitsa gore ke material irregularity mme eo ke nngwe ya ditlamorago tse e makatsang tse e leng gore ga o ifumane e bontsha gona ka nnete gore go lekilwe tsotlhe go ka leka gore dilo di ka lokisiwa empa wena o letlhogo ga o kgone gore o ka tsamaisa dilo ka tsela e tshwanetseng so ke e nngwe ya dikgato tse e leng gore di beile yanong gore re leke go rotloetsa gore bao ba tshwereng tsa matlotlo ba dile dilo go ya ka moo go tshwanetseng ka teng empa gape go na le e nngwe gape ya dintlha tse e leng gore ya contributor e o contributang keng ke gore o tla lemoga gore ke selengwe se entseng go se tlhagisa from time time gore matlotlo ao a fiwang dimasipala bonneteng ga lekanela ditshebeletso tse masipala ba lebaleng ke tsona motla gopola gore ga re lebelela fiscus ya rena e le gore re lebelela letlotlo la rena ya treasury naga ka bophara bomasipala ba fumana only 9% empa ga re lebelela go ya ka constitution ya rena bomasipala ba lebale ke gore ba phethagatse 46% ya di-services. Now, nnete ke gore bo masepala ba sokola ka gore ba kgone gore ba fumane gore batho ba ba fumanang ditshelo tsa bona ba kgone gore ba dipatele ko mo di-community.
1: Mongadi Modiba o ntshwarele gore a tlotlotlhotlhe motlhomphei. Ke tlo kopa re tlo mema gape re tlo bua ka lona letlhakore le na le qetang letlhalosa la taba ya kabo ya ditšhelete go tswa mmusong wa bogareng le bothata ba gaelelo. Re ke re tlo bua ka gorena balefi bona ba boikarabelo ba bona botlala kae bofelela kae le karolo eo ya ditaba fela ntumelele gore ke otle ke emise puisano ya rona re tlo mema gape gona matsatsing ana mofophisi o tla bua le wena re tlo mema gape re tlo tswelela pele ka yona tabena re leboetse nako ya gago ka jeno.
2: Ke le bile tota tsa gore le re sebaka sa gore le ke go ka hlalosa ka nnete taba ena e batla re nentse re tswelletse pele ka dipuisano gore re kgone go fa lesedi setšhabeng.
1: Re a leboa gaitsedi aka jwang kapa jwang re tla o bitsa mamedi ke nako ya chepat ya dipapadi.
3: Papa le serie fe la ditse ya patsa go le bo DJ go le bo comrade Jonito lo ena cheme ene mamiri re tle go wela o tsona mo teng re tla supa hore Afrika borwa mo bana e papadi ya bona le Canada ila hlole ya ka gore e hlajwe ntla mmabelo go togo ya bona go ba fetela mogatlhelong o latelang ya fela me hang ka mo papadi eno tla ke go utlwa gona ebe mo kotliso wa bona Hugo Bros u la reng ka taba tsa mfuta ona.
4: Can't deprive this to other kids that I see growing up without opportunity.
3: Ah, mamedi Hugo Bruce ase. Au Bruce. Wa ba batla o tsamela ho le le nempa he. Le ho le jwalo, a ona mathata le tho kitla ke monke hape ke tle ke monke jwalo. Hugo Bruce go tlona o reng ka taba tsena tsa papadi ya maobane.
5: I'm still as proud as so 2-3 days ago, so I think we did a very good World Cup. But you see today, when you play against a team like this, where it's power and speed, then we are a little bit running behind, and this is something we have to learn, and therefore it was so important for this team that that we were here.
3: Kikamu kwa dibele nga tenghe Hugo Bruce. Me tabe ngoma mere ke fumana nke yena ya hore setlhopa sa marumo Gallants e ka re setla ya ka mane ka Pretoria e ha ntse ke fumana ntle ke kenya nthonyana tsa ka ke sheba me ke sheba nte me ke tloa etseng teng e ka re monna enwa banna bana ba marumo Gallants ba nkile qeto gore he tlhopa sa bona ba tla siisa ka mane ka Pretoria e ba tla siisa ka mane ka Pretoria me ka re setla ba pala kae ka Rustenburg e kwana ho tloa selemong sena se se cha sari papa impa ya tabeno ke tla sala morao ke la ka le ka ba tla mo khlanga wa le ho kela wa se hlopa se londona ma bana impa ka se ka mo fumana ke tla mo lekela hape o sentse cricket ICC women's world cup T20 ke mo South Africa ma bana ne kana le Bangladesh me Africa borwa ne tla me hore e hlole papa di yena e senjwalo ine sa e me khatlelong nyane ya di semi final. Mehe papading yena ke mo fumana go Bangladesh le hapa lotho beng ka qeto go ba kena ba beta wa fela ba jwalo ba etsa le kgolo le tshumele na le metso e supileng wa lahle ya wicket tse 5 over ntse ma shume ma bedi Africa bo raila ga e khutletlo e karabella ya fela etsa le kgolo le tshumele na le metso e robedi wicket ntse tsheletseng over ntse le tshumele na le metso e robong fielwane nne sena e ma medise bolela gore o tlo bona bohloko ba papadi ya cricket. Se bolela hore Afrika Borwa e hapa papadi ena ka di-wicket tse 4 ba saletswe ke bolo tse 4 hobane o bane fela bana ba Bangladesh ba fitile ka ntlha e le nngwe to ka monwana a ileng a itshupa he ka makgabane ke mo Afrika Borwa Marizan Cup ile a re ha a tšhikiletsa bolo mane a nka wicket e le nngwe ka mora bolo tse robong empa a lekile overeng tse 4 kaofela ile a re ha a nanabela bete ha ya hole jwalo ka tlwaelo Cup ule tsa le shumile na le metso e tsheletseng a tobane le bolo tse ma shuma mabedi ana le motso le mong ya be le re he hao ntho tsa bona di ya balahlela papadi yongwe hape mo America ya India le nahayane ya Australia le yona ke tla oneletsa yona ka nkano ho ra ya bosupa mo teng tla ke re tlo di hlopolla etle re shebe ke na le mokotlisi ke re tlo sheba hore na metso tsunyane e ma shuma mabedi ana le metso e mehlano e be re tla di fumana di eme jwang ka o tshwela he o ntumele guilty party be ke Auckland Park.
6: Ibang unana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Ha re latole mathataro, re phela ka ona, re a amogela, mme re dula re leka. Ha re ke re inehele, hobane re batla go phela go bona letsatsi le leng. Dipelo tsa rona di emeditse, mme boikhutso ba rona bo ahilwe godimo wa boikhutso ka hustle ya rona. Setšhaba sa rona, ka go tshwara malapa mmogo, le ha go iketsetsa tumelo, re pelo ya Mzansi, re batho ba yona. Dipelo tse thata ke tsona tsa go ya pele.
8: Mzansi, re utlwisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng. Ka ho hobaneng o sa iphumanele ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena. Ka 15 ranta qha ka kgwedi, o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka MyMoBiz business account ya rona. Mme wa finyella ho banka online, o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho MyMoBiz business account ya rona kajeno, mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo, ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank MyMoBiz ho qalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Sabaletso ke le sedia FM re le buile kgaitsedi ya ka mamela tshebeletso e senang thaka 5,000 rands e paneng ka jeno ka nkane fela hora ya bosupa bakeng sa mo mamedi ya tla ba le lehlonono. A o bekeng e fetileng re ne re fana ka matsebetsebe, re fana ka matsebetsebe la re beke ha e kwala e la ba jwalo re se re fane ka 50,000 rands. E leng hore ka nnete ba mamedi ba fapaneng bala ba hlaba e mong le mong a ingwathela ka mokgo lehlonolo la hae le neng le mo thusa ka teng. Kanti e ka jeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM re batla fela o tlo sheba hore na wena o qala letsatsi la hao jwang. Ei bana ba lapeng tate o tla utlwa batswadi ka grocery ba teng ba lapeng, motho a o thinya fela o ntse a bula fridge, a thinya fela o ntse a bula ka borothong ka mane o bona gore bo ntse bo le teng na. Ke nakwane ya ho iketla ya ho phomolela na matsatsi ana a Maria. Sentse re tshwere re polokeo ya bana ha ine e tle pele, mme re le batswadi ha re tse bonete ba hore re ba fa mosebetsi o ba ahang o e leng hore ba kgona ho etsa ntse ba ipapalla ka nnete, ntse ba ipapalla. Wa tsa ona le mesebetsi e meng o utlwa e ka go ntse o bapala ha o etsa empa o ntse o tswela molemo, mme ho botlhokwa hore le rona re tle re etse jwalo ge ntse re ba putsa le bona ha ba etsa hantle ho botlhokwa. Mamedi butle re kopane le Exinia re utlwa hore maemo a lehodimo re ka ra lebelelang ka jeno ke a jwang. Re tsebe hore re kene dimasepaleng tse tharo Mangaung, Joburg City le ka bona ka Ekurhuleni re utlwa hore se phalla jwang sephetephete. Exinia dumela wena ngwaneso rao amoela o thakgowa breakfast show ke tshepa mafelo a beke ha wa tsamaile hantle. Ho tla ba jwang ka jeno?
9: Ere ke le dinedi tse thasa le batikada mmoho le ba mamedi ba le Lesedi FM. Mafelo a ka beke a tsamaile hantle ngwaneso ke a leboha. Ha re kala re sheba ka bolipi ka mona ka profenseng ya Gauteng teng ho phodile mme ho ntse ho hlakile. Pretoria le Johannesburg di tlo zamane ho 20.2 ka mona ka Mpumalanga le ke maemo a ntshanela ho hlakile mme ho phodile. Emalahleni le Emelodi ka dilamane ho 20.1 profenseng ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile. Klerksdorp le Potchefstroom di ka dilamane ho 20.2 ka mona ka Foreisetata le teng ho hlakile mme ho phodile. La fela ho bata dibakeng tse ka Borwa le dibakeng tse ka Botjhabela jwalo ka bo Bethlehem le Ficksburg ka di-temperature tse ditsimane ho 10.7 ha e le sehare teng jwalo ka Bloemfontein le Welkom di ka dilamane ho 20.1. Ha re sheba ka mona ka KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho phodile. Ha re sheba mantsiboya teng maru a tla kwaela ebile re ka lebelela mafatswana a itsetleng a tia tuma. Re bona ka mona ka Durban le Richards Bay di tsimane ho 20.7. Ha re sheba ka profenseng ya Kapa Leboya teng dibakeng tse ka Borwa ho pata haholo. Re bona ka mona ka Southern le Calvinia di tsimane ho supa. ne hare se ba di ba gente hare jo ka bo Appington le Kimberley e ka ho ka ba tla le teng ka temperature se di man ho le shume le mo se supineng e ka fetse nya Western Cape le Eastern Cape bona di dipula tse matla tse ka le tsang ho di go hola ha ho le di ba gente le bopong e ba a hi le ba khali ba ele hloko ka mono e ke le ke se tsile ka mono e le ka ba a hi se ka bo di permanence ha ke le bua tsaka tsa tsikara
0: are le bo ya ho le ga itse ya ka exinia le shume le ba tsamela fela betso tso a le bile tsholo re ga bo but the biggest one to drive Tahua Breakfast Show Holy City FM come on Taha ao bana ma bana ga bona jolo bafana bafana le tola rona le fella ona mono na ha ba tswa bangata itlile ba ne ba bona e ka re re tla feta fela bola cha fela he wa ba buimanyana ga tla ga di sheba tselo tsa dipapali metso sengane ba shoma mabedi pele hora ya busupa nke ke tlo qoqa ka tsona re utlo ga di thodi tsa majwang with we bone jwa papadi ba bangata ga tsiba ba ne ba shebile le metswalle kae kae hey ibile re shebile hore tla na konyeke ditsweng empa ha o ka ba jwalo re tla tla go tlo sheba re tla qoqa ka tsona dipapadi tsena metsotsengane e lesho e mashoma mabedi pele hora ya busupa ke a ipotsa dibakeng tse ngata dintho tsa majwang ho shebuwe taba tsena tsa match and match le ditaba tse ngata tse ntseng di hlaya ba bang ba re ntse e tswela pele ba bang ba re ha e tswele pele fela he re tla utlwa hore dintho di tsedi tsa majwang makeishene mono ba bang ba tlile ba ne ba tlile ba tshaba hore le ka jeno lena bo ntho tse tshwana le bo di transporto ditla ameha a hore batho ba ile go ba sebedisa jwa lo bo di base di tekesi le ba mo sebetseng fela motho o tla mo sebetseng kwano a tshina ke bona ntse ke di bona di base di tekesi tsentseng di ya mo sebetseng fela mahlohe a shebile ha holo ho sane re bona hore dintho di tsa majwang re betse tsa emetsena route hore e sebedi betse semetsa ke tsa pele with the biggest one in drive at a quick breakfast show ba di khanse ho ka ka mana ka manga o metro tla fa tsona route hore tsa pele ka jeno di tsa majwang tsena tsa se pedepedi o se ba di khangi re kudu be di se khaitsiri ka ke manta ha ka jeno ke tsa pele tsa se pedepedi ke ha ke tsebo re di eme jwang ka jeno
10: ke tsena tsa le medisa le ba mamedi ba tla go a breakfast show tsa se pitipiti manga wo fan seven ze pena di vento so ba ne taba ntse botsabelo se phalla hantle ha re kena pele nye tso tsina ngata khona St George and Magafa roboto itile taolo mo re kopa fela ba gane ba bona go itsebedisa jalo ke we stop lo fana se baka go tloa mo se pitipiti sa bona se phalla hantle ngwane se ditsela tsa bona di buleile ba ne le dikolo dikwetse re kopa fela ba gane ba bona mo hona le mikoti e mengata e bakilweng ke pula ka mo re kopa fela ba elo hloko ha ba feta mo re kopa hape hape le ho ba le tshebedisano le ditaso ho tloa mo ngwane se re tla kopana mogatlelong wa bobedi ke a leboga
0: are leboga go le gaitsedi ya ka re fete re fete le jalo City of Joburg ke le bogile mafoteng are fete tsona tsa pele tsa kajeno a o se ke le bogile tlhoko re be di setle gaitsedi ya ka ke manta ha kajeno ke tsa pele tsa seperepete City of Joburg di ema jwa kajeno
11: ke le go haba tukhara le tswasa ke dimidise ho lona le ho ba mamedi ba le Seri FM re qale mane felen tsena le go tsedi koloi ho N1 northbound ha qeto feta 14th avenue exit ho tswala le mane metrend di tulane ho Oliphant Fontaine road le Silius road re kopa ba gane ba hlokomela dibakeng tsena a tse se pete pete se matla ho M1 north hara Poisons road le Car Street off ramp ka Newtown ho M2 west hara Crown interchange le M1 north on ramp sepetisane hape le ho Main Reef Road le Nazareth Road ka Reveille. Mane Soweto sepetisane ho N12 East le Tipsworth Interchange, ho jwalo le mane Chris Hani Road hara UJ Soweto Campus le Dynamo Street, le ho Cliffspade Valley Road le N17 Circle ka Orlando. Ke tsela di sa lukiswa ho Golden Highway hara Zakaria Park, Eldorado Park le Devland re kopa ba ka nba hlokomele le mono. A tsima bona la olang sepetipetia kile taulong ho Lever Road le Oliphant Fontaine Road ka Midrand, Karenberg Matianong a Malibongo Drive le President for Share Drive. Manifoways a tswile taolong hara Witkoppen Road le Cedar Road. Jwale le mani Joburg CBD mahareng a Joe Slovo Drive le Albertina Sisulu Road. Ke ha kalotsa sephetephete ba tukhara le tshwasa re le HR e ka tlhalogo.
0: A re leboga go loga itsedi ya ka le shoma ba tsoma metsotso ga le bile tsholo re gane ya busupa. Re kobe a re gutla. Re utla kobe mo kgetseng ka bana ka kurule ene hore teng di tsa majwang tsena tsa sephetephete. O so utlwile hore manga o metro di eme jwang le City of Joburg. Kobe mo kgetseng o tla re fa ka mane ka e kurule ene. Re utlwa ga di eme jwang ka e kurule ene. Ka nka no ra busupa ga tsa ska ba fetwa mamedi. Re fana jolo ka matsebetsebe chalete ke ntwe re tshwereng ka jeno se ka fetwa metsotsongane le shobela botse mohlano ka mararo bo supa ya le hlono lo tla tsama ka matsebetsebe
12: na go ntsa tahlelo long mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sirelesa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Robo fela betsotso apele hora ya bosupa re feta ka fetela e kurulene re utlwe ka bomo khaseng a di me jwa ntsa pele tsa sepetepete ho tswa ka e kurulene tsa bomo khaseng tlo go re se le khwala ka ke tsa pele tsa sepetepete e kurulene ke tsepa lona dumela hle mafelo a beke a bile monnati jalo ka re kopana tjena ele manta.

0: Sabela tsokile se di FM my baby ikishi kaina le Brandon dudu sabela tsong ya le se di FM ta khoa breakfast show metso tsungena le shumela metso imene kamera hora ya busupa mamela sabela tsong se di FM boetse hle rao amola mogatlhelong wa bobedi wa ta khoa breakfast show pup jare tsola matsatsa ma shuma mabedi na metso robon ke manta ha aka jeno me ontso dutsi le mi forfeits ke twasa ke khada chepa tu ten joni to ke mohlophisi maiza ke na ya yelong re o kopantse mino me ke lagatsa hore ka nete hore nyena nke ke tshokere aw mamedi wa tshebeletso ya lesedi re a leboha ka nnete tshetso ya hao icona e hlola pelo tsa rona ka mona ka Sun City mafelongana beke ine le ba mamedi ba lesedi FM hohle mo mothuno tsa mateng me ka nnete ke ne ke thabile haholo kopana le lona hore re ke re bonane jwale he mahlong sefahlehong ene ke a opola hore la palamo le te ba la hlabatsa ba re twasa re a leboha ka nnete hore re kwano re tswa qwaqwa kwana re tle ka lesedi kopane le malapa mang ba re rona re batho ba Rustenburg mona re nyulwa jwalo le rona re tla kwano ka bakala memo ena ya lesedi FM mme ke batho ba bangata ka tsela ya makatsambe leng hore motho o gonne ho ba bona ka mono ka Sun City ba tswa ndi bakentse fapaneng ba ntate Rama ntate Rama o natswa ka mona ka Lesotho le yena ka nnete re hey le nna ka nnete ke nyuluile le bitso la hae ke yena khetsira ka ke Rama fahla thamae le yena ka nnete o na nyuluile ka Lesotho ba tone batswa di bakentse fapanentsana ha o tla ka mona aka Azia Khala mintse batho ba re 2027 re hona mona tla begele hona mona Sun City
1: ke nnete khetsira ka hle hona le monate ya holo ka Sun City jalo ka o hlalosa ba ne ba tlile ba le bangata batho di province ka o papana me yona ntwa le motho no bua ka yona ba bangata be motho no qoqa le bona ba ba ntshwetsa taba yona hore hey Karas re fitlile bola bohlano re tla tsamaya bo sonte ha ba bang ba tsamaya ka jeno na le ba bangata be ke tsebang hore bona ba ntshwetsitse ba re re tla tswa ka manta ha re sa phomotse re ne re hlile re nkile matsatsing ana hore re be ka kwano re tlo keteka jalo le ditation ka ofapana tsa SABC mosebetsi tsa maila hantle ho lohle bona mmamedi ho no hlile ho lo hotle ya ka bona re lebelletse ka teng ditsamaile fela jalo ditation ka ofela dikopane ba sebetse motswa di radio station ntse ding motho o kopane le bo Mroza o tswa ka mane ka Ukhosi FM motho lona le bo LTK ka mona ka Motsweding FM ehle ono le monate bo amaza umhlobo wenene ke bona batho be motho ona le bona na ko etelele ka mono ka nnete etsamaile hantle haholo go bile monate haholo ka baka kopana le sibudi sena se secha sa Ukhosi FM hle ke motho a ntse bang haholo ne ntse ke sa tsebe nna e bile hore ke yena a sa le motho a keneng ho se mane ho breakfast show ya bona sebetsa le Mroza a o tabatse mona tere thabelane yao o lo ka mona ba sebetse mo di radio station ka o fapana fela motho le ngo re ke batla mo le bo a holo ko wena mo mamedi wa Sena station le Sedi FM ka nnete ke hlokometse na itse ha ke kena stage mane ke hlokometse hore ke batho ba rona fela mona o gona hutlwa ha o pala ma stage hore a e hlile bana ke ba lapeng bana ke ba lapeng me ke hlokometse hore a ho no hlile ho tletse batho ba mamelang tshebeletso ena mantlha le Sedi FM ba neng ba sa tsebe he ba re tsebile ka jeno ba bone hore station sena ha o bua ka le Sedi FM o bua ka eng ebile ke a dumela ba radioong ka jeno hore hey ntwana ene re bona mafelong a beke kapa nthotsene di etsala ere re ke rutlwe mantswana ba le radioong le bona re ya ba amoela tshebeletso ena mantlha le Sedi FM mosebetsi o motle ka nnete o ne o tshwere jwalo ke SABC Zia Khala as Sun City le bona ba tshwere batho a monate ka nnete ba tshwere hantle khaitsedi aka
0: ai ba re tshwara hantle Sun City
1: ke ne ke jwetsa maza ke re maza ba bona Sun City o tletse jwang fela ha ona sepetepeti le hatane o dimoletsang ho ya ka mo ba a ileng ka mo ka mo re nere le ka teng ba a ile ka tsela e leng hore ka nnete le ha o ka tlala batho ba jwang ho ntse o le monate ho a tsamaya ho monate ha ona dithotsengata mme ntwe ngwe ke hlokometseng hape ka Sun City maemo a sireletso ke a udimo ha holo ba bapale le bo dikolo itse pa ka mfela fela tshe o bane ho tletse pa ka kae o tla patala 1000 rand ka ofela batho ba bangata ba ne ba lla ba ile ngora ba pa ka hantle ba enka tate ba haona mo ya nting o tlo tlameha ro patala sekete ka ofela fela ntwe ke hlokometseng ke yona eno ya maemo a tsireletso ka mono am security se hohle mona jwale ka nnete ke sebaka se leng hore nna nka khotlaletsa batho ba bangata hore banke ba se bone ke sebaka se setla haholo ha o sa setsebe o tsama le lelapa o tsama le metswalle ke sebaka se leng hore ka nnete o ka se thabela haholo fela hetsa sia kala a o di tsama ile hantle haholo ba santse re tshoge re a leboa batho botle mang kapa mang a rekileng tikete ya fitla ka moo ke a tshepa ka nnete ha re a o phoqa jalo ka ono lebeletse re entse fela jalo ka ono lebeletse dintho tsa tsama hantle re utlwa ka sepedipete o reng ena setse ma sebe jwang ka mara bono be sentse re kena fela ho tsenana tsa a tlhodisano e re tshwereng mmamedi a lehlolo lo tla tsama jalo ka 5000 rand ka ofela e re tshwere mo tshwaretseng yona a ba fumane jalo ke di Weetbix ba tla mo fa selemo ka ofela bana ba Weetbix ba tshojalo ba re selemo ka ofela mmamedi a lehlolo re tla nne re mo shape ka di Weetbix fela bana we a khona o tsama ka 5000 rand le tsona di Weetbix tsa selemo ka ofela jalo he re rutla spedipete a re khutla ka tlo jotsa o etsa jwang tlhodisano ena ya rona o se marikang manga o metro o rege di tsama jwang wana gaitse di aka o se marikang
2: alright
1: mama
2: papa ke le kwedisa hape le ba mamedi ba tsakwa breakfast show tsa sepetipeti manga o on sudden we pena di verse of south bane tabantu botshabelo se phala hantle ha re kena pele new tools nga ngatha khona St George and Magraaf go botetse le taolo mo ke kopa pele ba gani ba bona go itsebetsa jalo ka four way stop ka Brandfisher building bona le khansele ka mo le tse go papa gani ba bona ba batlang ka mo go patala ditshebeletso tsa masipala ba ahe ba pake ka Charles Street le ka Henry Street re kopela le go ntate ba se sone ba palamela mo pela Central Park re go papa ntate hleng ha re eng ka taxi renke re lo palamela taxi renke go bana dikoloi tso tsa lona da obstruct mo mo le palamela nteng mo go tswa mo ngwane so ditlala tsa rona di bulaile se phalla hantle go tlelang go pana go sane ka lebo
1: ba etsa mba paka dikanono mo pela Central Park
2: ba thewela ba palamisa na mo ene mo tumo se petipeti se phallang ka matakateng ke mo di taxi di kena nteng so ba fitla ba paka mo ba palamisa na ba isa na mosebetsi
1: ka kanono thank you swali khang ya le boa ba se ba mere ba se ba fela metsa se ga letse ora ya bo supa e rutle city of job e ke ya be jwang ke le bogile ma fauteng a o se ke le bogile go renye di tsama jwa khaitse ya ka
3: ke le bohala ba tsukada re mo le kolo ro bihileng ho N1 northbound pele ha re bonye road exit tibiletse la moro kopa ba gani ba hlokomele athumane metrend re na le kotse dikoloi ho N1 north pele ha new road exit o jwala le mane M1 north le tshilane bend ho ya ho Houghton le mo re kopa ba gani ba fokotse lebelo se phetipeti se matla ho M1 north ha ra crown interchange le Smith Street off ramp ka Brampton ho M2 west le Heidelberg road pitisani mono le ho main reef road le Church Street ka Amalgam ka four ways se matla ha ra Winnie Mandela Drive le Leslie Avenue le ho Malebongwe Drive le River Road ka Khaya Send. Soweto se phetipeti se matla ho N12 East le Diepkloof Interchange, ho Chrisani Road hara UJ Soweto Campus le Dynamo Street, le ho Klipspruit Valley Road le N17 Circle ka Orlando. A tsama bona la lang se phetipeti ya tsile taolong ho Klipspruit Drive le Rifle Range Road parking sa Terfontein. Ka Sandton a robehile Matianong a Grayson Drive le Linden Road. Mane Foys mabone a robehile hara Witkoppen Road le Cedar Road, ho tsana le mane Joburg CBD. Hara Elof Street le Commissioner Street. O bula mokhani ho sebedisa ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa o ntse molao wa di-pointsmen. Ke ha kalo tsa sekutukutu ya reng ena batho thara le tshwasa re le bo JMPD le JRA ka tlhole ho yona.
0: Ke le bile yona ngwane so bele letsatsi le monate mamela tshebeletso ya lesedi butle re kopanele go bedi mogeseng re utle ka mona ka ikhurulene teng di tsamaya joang. Go bere gaitse ya ka re boela re wa mo lehle ho reng ena ho etsa lang ka moka e khurulene.
4: Ke le bua gaitse ya ka. Mo tatuwa ba le dikoloi di thulane mane se bakeng sa Al Road pela Alabatoni mona ke matiano nga old ferry na gende Bosworth se hlokomela mogani mo mabone a laolana se berbita tsileng taolong e ba le tsholo o MIB a re fanang se baka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPG ka tlale wena
0: ke le bile gaitsedi ya ka mamela tshebeletso ya lesedi letsatsi la hao o le qala jwang na ei o le qala ka monyebe ka pa motho wa bo Jimmy pele le qala je ka pa ihle ho ba le mo firefere pele khutso e bateng o motho ya sebetsang jwang o motho ya itukisang busiu ba maobane o itukisetsa ka jeno ka tsela ya Weetbix mamela hore na ho etsa halang o tshwanela o be malala la otswe etsa bonnete ba hore o mamela tlhodisano ena ya Weetbix Breakfast Club o etsa bonnete ba hore o romela voice note e re jwetsang hore wena o qala letsatsi la hao jwang ka tsela e ikgethileng go sa gathale hore letsatsi leo le o tlela ka eng o iphumana o le malala la otswe sena se ka o beha monyetleng wa o hapa 5000 rands kontane mme wa boela wa fumantshwa di Weetbix etsa selemo ka o fela qala letsatsi la hao ka dijo tsa hoseng qala letsatsi la hao ka tsela ya Weetbix
1: etsa jolo go letsetse romela voice note no 0797585066 e romela hana jwale re joetse le qala jwale letsatsi la hao pale monate ke yona ya tlasama e tla ba mohlodi wa rona tsa majolo ka 5000 rand ibile bo fuwe the Weetbix selemo ho pota bareke the Weetbix breakfast club ke ona tlhokisano ya rona etsa jolo romela voice note yenu 0797585066 batho ba bamba ka o jwetse mongare he ntate na karase ai khona monna ke robala ke se ke hlapile e mongare ke robala ke se ke ntse tjena le tjena le tjena ke se ke apegi ye bana o qala letsatsi o sontso o tswa fela ntate o sontso o hlabela pele ha re tsebe wena sa ho ka pa ya ha o pale e me jwang o kwetse jalo romela voice note no 0797585066 pali ele ngore ke yona e rutlwa ngore hey yena yona hore ya tsheisa ka pa monate ka pa jwang fela re gethileng ke yona a tla se banjalo ka 5000 rand the Weetbix breakfast club competition o le seria

0: tsebeletswa le Serie FM jalo ka re kena tlhodisanong ena ya rona go pola hle gore ho hang taba ha sore o bapatse di Witbix taba ko gore o re jwetse gore o qala letsatsi la hao jwang re utlwe gore o le qala ka ho itukisetsa hofe gore o tlo hlole setla wena tsatsing leno se o tla tobana le sona butle he re hlerhle ka mabala re tsebe ho kena ditabeng tlhokomela hle gore ke nako ya the Witbix Breakfast Club jwalo fela ka o tšhaba ga letsatsi e sa le oseng ipee monyetleng wa o hapa 5000 rands gammogo le phumantsho ya di Witbix ya selemo kao fela romella voice note o re qabole o natifise ditaba tsa gago ka pale ya gore wena o tobana jwang le moferefere wa boitukisetso wa hoseng gore o tlo qete letsatsi la gago o ntse o le maatla qala letsatsi la gago ka dijo tsa hoseng tse nang le phepo qala letsatsi la gago ka Witbix cut the Witbix way go na le melawana le dipehele
1: etsa fela jalo romela voice note eno tle wena mmamedi jalo ka re tlile re hlalosa setaba gore jalo o tshwanetse he Witbix tjena o qala letsatsi la gago jwang gore e mongwe a tshwa re ha ga qala matsatsi a rona ka tsela e tshwanang o fumane maobane o robetse ka pamafelo a beke ha o tshwara hantle empa letsatsi gono le qala ha go le qale ka tsela wena ya hao tsi
0: na le plan
1: ona le plan ya hao ke yona ntho re batlang ho utlwa la hao lona o le qala jwang le tsa mai monate man be re ipotse re motho yo ba nna yena o gona jwang ha
0: ho pompa matla ha o jaga letsatsi
1: e ke ga thetsana o tsebe e di Witbix ba le ke e Witbix tsela tsa ka tsela ke di Witbix fela he re batla ho fana jalo ka 5000 rand ho ya le no lo kanete ka jeno are ba pala jo ntotse tharutlo are ba pala tse tharo re tla letsetsa a hapile ha ina kutlwa ithile o di utlwa jwa
2: ha go a go tla a go tshosa jo melo ba la jesu ina ke di back se mulo he ka tsa tsela ka tsena ha ke tswa ke tla pa matso ke tla pa menu ke be hele me ba la metsi wa wa sekolong hantsi ba tla bana ke tsamaya ke ba lositse le breakfast ya bona e leng di Witbix ke tshela lebese ke di futhumatse ka tshela le di Witbix ya ke tla futhumala lebese ba gago ke tla tlhopa bana ba ntsosa di Witbix tsa bona ba sekolo le nna ke itlositse go ya mosebetsing
1: a go tlwe mongwe a go tlwe
2: monate ka lelapeng bana ba tsamaya ba sekolong ba gotse ba jele di Witbix
1: kwa pele a re utlwe mongwe arut
3: moni ba tukana le thatsa ba re dumetse go di fix back sheba nna ntwa ka o se ha ke tswane tsatsi la ka ke tswa o se di be metsi ke hlapa sfahlewo ke phata sfahlewo ke hlapa meno ha ke qeta mono nono ke tsa breakfast ba ka ba di Witbix ke jela di Witbix tsaka wa tsa bana ke di ratela go bana ha di tsone di tsheletse metse di o gona ho di ja then o gona o qeta di na go tsetsenga ata o sa lapa o gona go tsetsa dingwa ka tsenga ata o sa lapa so e ntse ka go fela ke rata tlo go bana go o ba le matla o gona o e wetse go be mafulufulu wa bona le ha ka ba tswa o tlo gathetse ka po go tlo wetse jwang but once you get a go vetse
1: a rutlemong o jwang a rutlemong
4: dimela o tswa sa le batho kada ka le bitso nna ke nne ke ketso malindi ho tlwa ka mona ka constant tsatsi la ka le leng ha ke le qala pele ka alola ka mogwe ke robalang ka yona ebe ke alola ka mo gona ka robalang ka teng ka ha se le motho wa moholo mme ana le bothata ba letsogo ha re se re qetile ka ho fela lebeso ho kolma ka ntlo ya rona ke ba preparela di Witbix le ba ka le tsang kgethe di Witbix ke ho bane ke tsona tsena le phepo entle ka ha ho gona se le motho wa moholo mme bohle ka tlung ka mona ba di thabela ka ho fela ha rona di Witbix ke thata hatse ya rona mme etsa ho re beletsetse le monate ka ho fitisisa
0: like aba ke nne
1: thata
0: kada ha re ke nne momamedi ha wa araba potso ya hore wena bothumba hao wa utla re motho e monyana ho itlatsa matla o ya jimi
1: Lala ka ofela ke di Witbix.
0: Yena o itlatsa matla. Ke nye o ietsang ho itlatsa matla.
1: Ya sha.
0: A ho lwantshana. le boitukisetso ba o seng emong o tswa mesong a ka khutse a nahane letsatsi la hae a le rale ka hlonya hae a dutse mo le lififi a etsa mera emong wa ngola
1: jolo go rutlo emong hape hle ma nna kutlwa re bua ntho elong a go rutlo
4: ka sa le batukara ke bua le Vivienne ka mona ka Fixback nna letsatsi la ka ke le tsala ka thapelo e be ke lokisa bana hey bana ba ka ba mo ferefere ba mo ferefere ke handful jale house feditse he e be ke ba lokisetsa dijo tsa school e motho a botswa ka nnete ho etsa dintho ka tsatsi la mobile so ke thola mafolofolo a ka haketsa ntho engwe le ngwe ka nako eo ya ho seng e ke santse etse ka yone ke a leboa
1: bautlwa go fa pale o re fa pale ya ha e seng
0: butle re moletsetse
1: ya hore letsatsi la hae ne o tlala mafolofolo ka
0: gobane a
1: yeng emong o tla o jwetsa re ke ya gymeng pele e bong o tla o jwetsa re nna ga nka tswa ke sa tlhapa ke gona letsatsi la ka le tsamayng gantle
0: ga
1: ke sa tlhapa o tsebe bale le tlo tsamaya gantle
0: e mmamedi ae
1: a re ke lwana
0: re butle re moletsetse butle re o itukise pale ya hao e be pale e qabolang kapa e ka ba pale makatsang kapa e ka ba pale e tshosang
5: the number you have dialed does not exist
0: e ba tla re phetha pe jona e shebe hantle wena
1: o ka mopetso ka mopetso ka mopetso ka mopetso ba shoma mabele ba se ba sa lofela betsotso
0: che pat ha ke ne sa la fetse
1: ya borobedi re fana jolo ka 5000 rand re ba tla pale e ikhethang ba tla pale e ikhethang ko re le rona re mametse re ena a itshwane letsedi
0: ke ane ke wa yutlwa wena
1: le ha ebe wa re shapa shapa fela rutlo hore rutlo re
0: le wa re shapa
1: a le wa re shapa rutlo hore ka nnete
0: o ka fanta o sebeletsa
1: eh rutlo
0: Hello. Le kae?
6: Ke teng kae?
0: Ke teng motho a thapela.
6: Ha holo tsatsa.
0: O qala ga thapela.
1: Ha la motho a tla ha.
6: Ha holo.
0: Ebe o lwantsana leng hape re qoqele.
6: So ebe ke lwantsana le mo ferefere wa ntlo ya ka. E le mbara ba ka. Wee. Ba se ba ba tswa.
0: Eh.
6: Nga re thone ido ka tlung ka mo.
1: Re bua le mang o kae? Nga la ke ra tle pale ya ha.
6: Vivian. Na ka tau o tsa fixe.
0: Hey Vivian tabatsa ha o di re qhazitse man ka da re mo fe man.
1: Ha mo fe. Ga itse ya ka bana ba with bigs ba ro fe 5000 rand ta ka pela ka pa tena ha. 5000 rand
6: ta le bo.
1: Ha se ona fela.
0: Yeah. Ni di with bigs tsa selimo ka.
1: Selimo ho pota bana ba ha o bona. Tlabe ba ke with bigs fela ba ro fe selimo ka o fela. Ga tla ba tla ne ba o deletse di with bigs bana ba je ha monate.
6: Ile ba
1: di rata ke a leboga. Yeah. No.
0: Ra o lebohela wena ngwaneso.
1: Tso re ratile mpale ya hao e fapana letse. What's about said it sense re di utlwa di batle di tshwana. Ka re ke ntho ile nngwe.
6: Eh. Ke a leboga ka nne.
1: Re a leboga 5000 ka tsheno. Itse leng ga itse di ya ka.
6: Ke
0: a leboga. Ke Vivian.
1: Ba se ba ipile ba mamedi ne.
0: Yeah.
1: Ba se ba le ha ebe o tswa ka tsona. E hantle re fepa le ya hao rona re tla o retla rona re dutse ka mona re tla utlwa fela o ka mamela tsane tseding ene batla e ba ntho e lengwe tshwana
0: e jalo gaitsedi ya ka mamedi
7: Weetbix ke a o thagola letsatsi la hao Tafeleng tsa Braka Fese go sengwa letsatsi le ikelang hantle le ha ntho di sa tsamaye ka tshwanelo bakeng sa di whole grain fiber e ngata-ngata letsatsing le leng le le leng bakeng sa hao ba lelapa la hao le mang kapa mang ho ipebofaletsa dintho ha o ntse o phetha mabaka empa he ha holoholo dilemong tse lekgolo tsa ho seng ho hong le ho hong montho di kalang ka tsela yona ena Weetbix tsela ya ho qala letsatsi la hao
8: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo katla ntela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
10: Stop.
9: Fumana maka a le 10 a kgoho ka 129 ka.
10: Stop it.
9: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
10: Stop it, I like it.
9: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mashuma mabedi metsotso pelo hora ya brobedi chepa dorina la matsometseng khaitsedi ya ka thapoketse
11: di papa le seria fe le la ditse apatsa
12: ha go le bo DJ ha go le bo comre jonito loena karamen mamidi wa tsebeletso ya le seria FM moro Hopola he ne di bapala tsena tsa mohope wa lefatshe mamedi wa ka ele tseilentsa gagatana ka sonta ha ho last last group stage ene le group K mane mo Colombia ile bapala ka noto noto le Portugal ha ile DR Congo ya o tla jwala Uzbekistan ka tse tharo ile nngwe Algeria ya bapala ka o lekana le Austria impane se tsa maile Algeria ba ile ba e hlaba ntlhami tsotsunyane nya o qetela ile ha ba e tlosa mogumong wa lebala ya belo re papadi ya fela Ho feta mono papadi engwe la ba yana ya Jordan le Argentina ya feta Argentina ka tse tharo ile nngwe mao ba ne busiwe ke mo Canada ile o tla South Africa ka ntla ile nngwe ho noto ne motane ga hle a shebile papadi yana ke mongadi coach John Tale coach le ka ka John Mkotlisi
13: che patungana me ri kala ka odumetsa dumetsa ma vindi ba le sedi ngwaneso
12: good morning and win today
13: good morning and win today ngwanana
12: Mkotlisi papadi ya gona le Canada o e bone jwang ka mora hore re la hlelo ka ntla ile nngwe ho noto
13: she passe ga sa tsama nna me go hle maobane ke ile papading impa ha ga bapala ngwana nne ha go tshwa papadisa bona go ne re bapala ka teng ne re bapala bolo e ritsa ke bolo e negative ngwana nne ha go tshwa bana re sa bontsho re batla go tla papadi bolo tsenga tsa bona ne re di tshwa ngwana nne re di sa tshiba tshiba ne ke go tla tshiba tshiba sa bona sile se tshwa ga bolo ga ta go feta papadi tsa bapalang ka ha ngwana nne hobane bolo engwe le ngwe re tshwana re sa mogao re sa tshiba tshiba ne se tla play Wabona so ini satshosi so ba sa Canada hobane ke sa tika ka lo ka ka hafunya bona ha go wa sheba 70% ya bolo ile ka hafunya bona ngwana me ile re tsa botlhata go bokalo hobane Canada ne tloga fela go e tlabe ntla hobane ne re sa tika go bona wa re sa batshosi ngwana me empa ke se ba tsinga tsho la se ke botsa ba sa tsa ba gentle ho lo le ne na mbokazi ngwana me ke yena ke ke se ba tsisa sa se re jarile go tlo ba dinga pelo tsa ho tletela ngwana me hobane yona class betsa ka thata ja re mo la bona o mogao ha go ngwana me le yona papa di hla ke tsa bona e se le a rutsa nga ho wa sheba bolo tsene le kotse ya ngata ke yena tsela a rutsa ka tsona a go winela tsona ngwana
12: empa empa mo kotse sona na ke eng nthwenetsa hore e be ha re gone re bapale re tshware bolo re neletsane re ho bona
13: se ke se bone ngwana mme ka re ba tla bapalla tro fetse ba di penalty re tla khula di penalty empa wa sheba ha hona guarantee wa di penalty ngwana mme so ga ho tlanga ba di penalty ke ke lottery ngwana mme di a ho tle ha le tlo lota di tlola wa bona so ntune re bapalla maobane a khatla le Canada in a different ball game ne re bapalla khatla le South Korea South Korea ngwana mme re ba fetse hantle ha holo ho bona re create di chances re futse nya ka nna ta o kila bona se ke se bona ngwana ba di tsa bona ngwana mme ke tla tlola thapelo maseko ngwana mme ke bona hle a bapalla a hle bapalla yena bolo tsena tsa sa di pass bona sa pass mana ba sa di kogela ka boena so e bontsha sa tsena ba bofoko di bo bongata ba papadi papadi na ya machaba e bontsha gore tshatse re re shota go sebetsa ka thata ho lo ngwana mme re tsebane e tsopa tsana ha ngwana iso
12: mokotlisi ka baka lana go ha re tshware mo no ngwana mme re tla ke re tlo sheba gona ebe ha re ya pele re tla etsa jwang empa he re tla lukisa gona e tla bane
13: e ga le bo ngwana mme thank you all for me that chapat
12: thank you mokotlisi
13: ke le buile
12: Mamele ke yena mkotlese John Tlale. Hopola ha ke ile ka o joetsa mamedi ka re. Ke utlwile tabengwe ka mona ka o marumo galance hore marumo galance e ka re ha e sa gutlela kwa ano mona singangata pere nyetsweu ba hle ba se ba nkile qeto ya hore ba ya kamane ka Pretoria ba tla dula Pretoria me ba bapalle ka e re hle ke moleletsetse taba tsena di monate wa tswa ha o dinga
10: ho beng ba tsona a re mutlo rena ka mofumana ke batla se go utlo rena e be re ka mofumana monna yena mamedi ke mmatlang wa tlhopa sena a ke utlo rena re tla mofumana mamedi wa ka hlere mme e bang re mofumana e bang re mofumana re tla utlo rena ao mamedi wa ka ho hanfela ho hanfela ho hanfela yang tatola yang tatola ke le kire ke a mmatla se London empa mohala wa e wa hana le ho le jwa lo he ke tsona tseno tse ke di fumana ntsa marumo ke tla le ka gonne ke mmatle tla be ke bona re na ke tla qetella ke mo fumane na ha re feta re a papareng ya rugby ho junior world championship o tla opola re mona he ke mo Africa borwa e leng re itsietsa itsireletsa mohope wa yona ke bana ba tla tsadi le matse ma shoma mabedi Argentina e mamotse USA ka mashume a supileng a na le metso robedi o le shumene na le metso e mene ha e le papadi pakeng tsa Italy le Scotland Scotland e mamotse Italy ka 38-32 ha e le England ya otla Ireland ka 34-27 ha e le ka mona ka ho New Zealand ya otla jwalo Japan ka mashume a mararo a na le metso robedi o mashume a mabedi a na le motso le mong Wales ya paputla jwalo Georgia ka mashume a mabedi a na le metso e mehlano le shumene na le metso e supileng France ya ripitlela jwalo Fiji ka mashume a mana a na le metso e mehlano ho le shumele na le metso e mehlano ile ba papadi ya Australia le Spain mo Australia ile buretsa Spain ka mashume a robong ho mashume a mabedi a na le metso e mmedi South Africa ya kopana le Uruguay etsa sebolo South Africa ya otla jwalo Uruguay ka le kgolo le metso e mene ho ntlatse supileng fela ai mamedi ke na go sentse re me ke tla le ka hore etle ra re gutla ka nkano hore ya ne rona ya borobedi etle ge bona rona e bege ka se utlo rona e be monna enwa Ronwen Williams o reng utlile mokotlisa hangata bana ba bapala dibolo hle ba di gutlisetsa morao ho yena ke tla ke utlo ona ka morapa padi o reng Ronwen me etle re ka morama ono he go utlwe le monnane a police go na yena o re papadi yena ba e bone jwang ka o tshola he mamedi ke tsona tsene ntumela ke go tla di pop sentse gaso Auckland Park
14: sena di fela a wela se chaba se sena mo eletsi se a timela ya ka lamba sotho hore le na le bo eletsi bo chatsi bo letsetsa ka le sedi fm le ke tikang dilemo tse ma shume a seletseng le metso e seletseng le litay happy birthday le sedi fm ke molelwa

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Mesiko re thabile kaofela ba re support-a, ha ke ba dumela makana ba re support-a haholo, ho le monate ka Mexico, ba ne tsebe ka South Africa Mexico.
2: Fela nna ntho ke boneng maobane batho ba mane ba hlile ba entse research ya bona ka rona. Wa bona Tebo Mokoena ha se papading, ha se hangata Tebza e ba motho a sabeng le papadi entle. Ha sabe papading o bolela hore na le mathata. Jwale maobane ke bone a se papading le yaya ka mona Maseko le Mofokeng. Jwale batho ba ke ka ho defense ya rona ene le ka tlasa kgatello tjena. Middlefield wa rona ba ne ba o bolaile bafana banana. Ha re bua nnete, pele mane ne le teng Magopa, le ha Magopa re sa bona a etsa letho tjenana, ho no sena service hle mona. Ne re lebeletse pa policy, ha ona le crosso e le nngwe ba mo etseditseng yona.
1: Kala se bua nnete, bona ba ntsha umeke ya bona, ba bone la papa ha re kala di-game, re kala bolo, re kala mogao. So every time na wata ho press, ha o ka bona ho na le message tse batleng re di etsa ka bolo ya mogao. So ba bua ntsha umeke ya bona, ke ra etsa ho tho jwalo, ba ntsha umeke ya bona hore every time re tloha re kala bolo ya rona mogao, re tla le ka puyaganyana tse 45 mmetse le mane. Ka nnete ya right kala so, le ba nkwetsa haholo. Mofokeng o no sa mmone ka ground two next.
2: Ya, ha Tebo a sa bapale, yaya a sa bapale. Maseko a sa bapale ka nnete re tlalla ka ena Magopa fela. Magopa ha a thola le service le a ile ke e le nngwenyana yane Mofokeng a mo file ke ile a mo sia fela o no sena service ma.
1: Pachuca.
2: Hello.
1: Pachuca. Tsasa khotso ngwana mme.
3: Khotso khaitsedi yak.
1: Ntate sibosi bana beso ka nthaka lently. Bana beso wa tseba nna karase le thwasa. Nke ke ka rena ntse manga ke nyemang. Empa ke ratile jwa ntlale ha e hlalosa bana ba mme. Ka go khutshwanyane batho ka ra go bua nnete fela, go bua nnete lona le dibuhudi ka nnete ha le bua le re babapetse go leka fela gore le re kgotsofatse. Ke la ka e hlalosa le ka AFCON ngwana mme, le hlalosa gore re tla e bona ka ga re ya World Cup ka re batho ka ra le thwasa. Ke batla go bua nnete le yona World Cup ntse re tlo tswa go bua nnete fela ngwane tshe maikutlo a ka nna ke le ntate sebofi bafana bafana ya bapala hantle hohang. Ntlha ya pele batho ka ra ba bapalela morao bolo tsa bona bogolo ba di bapalela morao ka re batho ba lebeletseng gore ha re bapaleng draw e tla re sebeletsa kapo re ya
3: di-penaltybapala
1: gantle ntate kore batho ka re ke batla ke ntse ke mametse le TV le kae ntse otlhe bafana ba bapetse re tlamehile re ba tholetse ka nnete hook of roose yena o sebeditse empa ga ba bapala gantle hohang ka nnete maikutlo a ka nna a ke a
3: kgotsofatsebata
1: go bapala ka three misong a ke tsene
3: ntate sbofi ha re bue nnete go latela gore bafana e qeteletse ho phunyeletsa dipapading tsena le motse mashome a mabedi a na le metsomene tse fetileng. Wena o nahana hore toro ya bona e ne e feta last 32.
1: Le ho nna le dia performance ya bona batho ka re a le phua ko re bua nnete ka lefuka ka puetso e re ke e bekena performance ya bona ona ba dina ko re nesa re fetsa ntello yeo ke e shebile ba fela batho ka
2: ha nna ke bona batho ba ne ba ntse ntho ka rona ka nnete ha ba ne ba tseba hore ha re

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Helang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao empa o hloile ho ema sebaka se kgathatsehe romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210 hopola ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS tekatekano ya hao e tla hanghang hohle mo o leng teng ho bobebe jwalo fela jwalo o baneng o qeaqea efe monyetla o kgone ho fumane ditaba ka o panya ha leihlo ho na le melawana le dipehelo
2: le sa bo so sala ha kana ke
3: ke tata ho le fa dikoloto tsa ka ha akamela
2: ke hantle ho bane
3: Xiaomi ke mola madness o ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto sa sele se seng so se le fa ke tata ho le fa dikoloto tsa pedi jwale nka khutsisa 2000 rand
2: wow
4: ke mola madness eo ha akamela fela ho na le dipehelo

0: di salane morao metsingena ele shumele metsi robong kamara hora ya brobedi re ba paletse Maverick City le Anatoria in the room ba o chapela jalo ka Afrobeat mix umbuzumbani wesama ma kwa questa le OV etse bere tsonya le Serie FM reverse yo msaba give me two shoes kick up za mwana kick abela ba bere tsebere tso ya le Serie FM ka mogana kwa sa feri simpelo go tlo kena ho tsona tsena tsa botshaba happy birthday wena o kitika tsatsela la tswalo ka jeno ntate John Kani le na wa hola e mongwa dikakapa o sheba jwalo ho tsena tsa ditshwantsho le tsona tsena tsa papadi ya kana le ya kalaneng kwa no Afrika Borwa ntate John Kani a ntate morena khotsa o etse hantle ka nnete ka bophelo re bone bile mafelong ana beke ziakala etlotla ntate Khaifas le Meleta ha o re a leboa ka nnete ka mosebetsi o moholo etswang ke SABC Sun City le Sun City re a leboha motho wa fumana sebaka sa ho kopana le bona ba le babedi nqa e lengwe a se hangata ho lomatsatsing ana re a leboa ka mosebetsi o motle wa ziakala
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: bona khone ho eqala ka ho dula o ho kahane le batho ba ha ka molaetsa le ka mohala tiki e lengwe tsho maobane e ho bana ka 1 gig monthly WhatsApp bundle ya Telkom ya 30 rand fela tiki e lengwe e fetse mokoko ebe mokoko o fetwa di video call ha sheba ho letsa ka nna le empa ho bona bososelo ke mo ho kana ya nnete e hlengetsa la nteng
3: Khona halo e qala ka go kahano e tsileng matsoho. Re tshatsa letsatsi le letsatsi la ho ka 25 rand ka pao feta. Ebe o etsa tap to win meputso ya setsoto. Dial *180# kapo download my Telkom app. Bona le melawana le dipehelo. Telkom. Possible begins here.
4: Ba se bomba pedi a metso bomba fela betso tsere fela tsora ya borra ya bo robedi re mogatlelo wa boraro wa the biggest money drive at a hot breakfast show ka mantaha manta o monate e ke tsepa lona o dubela hlelo wena mo lenteng e futhubetse monate ka mane ka Sun City hey motho o bile tseleng mafelong ana beke ke ne ke le ka mane le bana ba seat fa ka mane ka qwaqwa hey ke kopane le batho ba bangata MEC makume ke mone ke bone minister Stelangubeni le yena ona le teng ka mono HOD pakiso le bone le yena o na le teng ka mono mosebetsi o motle ka nnete wa bana ba seed fa batho ba batjha ba ka ba ma lekgolo le mashome a mane ka ofela ba fumane thuso ka mono ba dikgwebo tse nya le tsentseng ditla di hola ka phutha ditšhaba ba tletse batho ba batjha ka mono le ba bo di funding ba le teng ba dikgwebo tse nyane a o mosebetsi o motle ka nnete ba tlile ba le bangata bagotsi ba rona ho tlo tshehetsa mosebetsi ono o ne lo hlile ho shebue jwalo ho ba ba thakgola jwalo peo pele funding ena na ile ngore e tseditswe jwalo dikgwebo tse nyane tsentseng ditla di hola a o mosebetsi o motle ka nnete mosebetsi o motle make bone bana ba bang ke ba bo digital marketing batho ba bo di AI batho ba bo di ing ke ratile ka nnete le hona o bona hore batho ba batjha ha mengetle tjena ile teng ba tla 140 ba bangata holo be leng hore ba fumantsitswe thuso ka mono ile le mosebetsi o motle motho a tswa mono ya ba bo di hora tse tsheletseng jwalo ho le ba ka mane ka Sun City hey tlile bile mafelo a beke motho bolawa ketsela fela he di ntodi bile monate ka Sun City di ntotsa ba monate ka mane ka qwaqwa me busiu he ya ba maobane ke shebella jwalo bafana mo tsho na santsa le teng Dr. Martin Mahanke ka tlo utlwa tsaka tsaka tsentsona
5: nawe itse ba romang e khantse ka puo le botshaba ba ha
6: ke mo so thundate
5: mamela nanane ya setshaba sa heno ha iphetwa mmoho le bonono ba sona jwalo ka masolanka dikobo tsa basuwa ka ho o hlalefe le CDFM ke molelwa
0: Amenetsa bereso ya lesedi metsotsi dilo hantle mashama mabedi ana le metsumene ka mara hora ya brobedi butle re tlherekene ditabeng tsa nalane le ditaba tsa tsela yo re phelang ka yona re le basotho. Dr. Martin Mahanke o teng ka jeno re tlo buisana le yena ka tabena hore mafung hangata o tloileile hore ha mofu a sa robetse ka nnete la ile hore ne le mmaka moferefere hara rona mona ha se hangata taba tsa ha di pepeswang. O tla bolelwa magabane a hae ho buwe ka dintho tse ntle tse a bileng le tswa tsa dientseng. E leng tabeleng hore batho ba bagae ba dula atlamto. O sa etswa e kae ka re ke lenyoloi. Ka baka hopola kgaitsedi nngwe ya ka ngwanabo a bolauwe ka sehloho ka nnete. Ho lua ho le hobe. E la ra ha o lua a jwetsa batswadi hore ai le nne le ntse le gutla le yena ga le a lisa batho mona. Ho na le malapa a ka kopana tjena. A bolaile bana ba bona. Ka re hey! Hey, botsa tsentse di bua o so hlahiletsietse. Icon. Fela re tlo utlwa ka setsebi ka jeno hore na re fella kae ka ditaba tsa nnete me na le taba e ya ho bua motho hantle. Na ka nnete ya re thusa ge le sechaba. Dr. Martin Mahanke o teng go tsohle ntate rao a moela o thagwa breakfast show tsepa o tswile hantle mafelo a beke a tsamaile hantle.
7: Mafelo le ja tsa mele hantle twa sa chele mabane ha fella hantle ho empa e ho lukile dimela twa sa dimela le batlokhare
0: matsidiso ntate matsidiso
4: no ne re sena loka ntate mahanke rile mo re sena di striker a
7: na ke ho lukile ba khutla ka pele nyana ke tlisetsa World Cup e nngwe ya twa le sentse re lukile he batse ba tsena ba mama yo qetela empa he
4: Fela ntho ke ratang Dr. Mahanke le ha o le jwang moshimane ka mbombokazi tjena ka neto phamisitse letso la hae le ha o sheba dibapadi tse ka bang robedi sa o tse le shome mono di ka tlasa dilemo tse mashome a mabedi a metso bohlano bokamoso ka nnete hlile bo tshabile bafana mbokazi le motse mashome a mabedi empa ke mongwa di bapaditse leng hore lefatshe ana jwale le bone hore talent ya Afrika Borwa e teng
7: tsabolo batho
4: ka ke nnete. Hey Dr. Mahanke jwale re bua ka ena e leng hore nenne mafu mona e qabanya le batho me ha o ka bua ka tsela e jwang o sa tloile hang ka yona e ka re o senya mosebetsi wa motho ka pa wa tella wa nyatsa e sebetsa jwang taba ye mafung hobane hangata re tloetse ho bua ka botle ba motho le ha re tseba hore ya robetse mo motho ne se motho a hantle
7: ba tsoka ra dumela ba mamedi ka ofela ba le sedi ya ithata tabeno hobane ha ke re jale ha re le mane le fun batho pelo di bohloko ka re ho ka bua dintho tsa bathadisi jwale taba bohloko ke kgolo ke hore na re bua le mang re bua ka mang hobane ke re yalo ke hobane ha ke re jale bophelo bo mahlakore ya mangata me bole masakore ya mangata jwalo qetellong ya ditaba ke hore lefatshe mona ha hona motho ya senang molemo batho hape ya bobedi ke hore batho re sheba batho ka mahlo a fapaneng ho na le mang ya bonang dintho tse ntle le moo di leng siyo kapa di sa bonagaleng ho na le ba bang ba hatwa fela o bona bobe gohle mona ke tlo etsa mohlala ga ese kwana ho kile ha tlhokagala e mong wa leloko mono tšhelende rene re amana tjena jale nne le mothonyana a tlileng a thibaneng jeno sa mogolo maga tle le motho a thibaneng haholo haholo ka nnete ebile ehlile motho wa bo dipito le ntho tsena kaofela jale ha o ntse o bua mona ntate mong ke ha emagatshe mona re lahlehetswe le yatse are ka nnete ruri motse mona ntho ena ya bomme ya go tsamaya kaka le masio e ne le seyo ka baka la motho ero obane ba ne ba tseba gore ga ka kopana le wena o tlaletsagame jale ke lesakore le leng le molemo la motho eno empa qetelong ya ditaba nnete ke gore motho o tshwana le koloi ga a fitlha mo bophelo ba gae bo felang teng koloi ha e fitlha e kgathala e re fela go na le dikarolo tse dingwe tsa yona tse ntseng di sebetsa tseo re di ntshang re ilo di kenya dikoloi koloing tse dingwe tse phelang gore di nne di tswele pele le bophelong go jalo motho ha fika mo a fellwang teng re sheba morao re batla tsentle fela tseo motho re ka di nkang go motho eno e le o etsa jwang go aga setšhaba gobaneng gobane re dula re aga re ya pele gore ga re tloeleng dimpe empa re shebeng dintle tsa motho eno gore ga ka ka di nka ka dikopakopane re ka etsa motlhomong setšhaba se batlang se isaele
0: ee Dr. Mahanke, motho mong a ka nahana ka nako ya e fetileng mo e leng gore re a hopola gore go ne go sa buege ka lefulena la AIDS. Mme ke hopola hantle batho ba tshwile ha tata a bolela gore ngwana hae o bolawe ke lefu ke mafu a nka monyetla ha motho a totelwa ke tshwaetso ena ya HIV. Ke gola ka nako yeo e ne le ntho o kekeng wa e bua lefu na hare boele re tima setšhaba monyetla wa go ithuta ka go se bontse ditlamorao tsa diqeto tse leng hore mohlomong le hlakoreng le leng di ka beha bophelo ba motho tsietsi
7: ya ne ke ne te thwasa re tima batho monyetla empa jwale taba botlhokwa ke hore molao a rolang go etse le ho ahlola ho motsetsane haholo hobane ka nako e nngwe ga go bonagale e le ho bua nnete go bonagala e le ho ahlola hobane e le ho hlahisa maikutlo a kang enwa o tena nna ebile ke le tefe kapa go na le batho ba betere yena o na le mobe ke ka gona motlhomong ga batho ba ya ba shebile taba eno ba batlang ba gata ka ditshetsekwane gore o tlo seka wa tetelela o gentsitse beng ba moso
4: thatanyana Dr. Mahanke mane thatanyana gore a ke tsebe jwale gore na ditsama nna nke ke bone ebile jwalo ka o tlhalosa e qabanya le batho e ka re motho wa telela ga o bua ka tsela itseng nako tse tse re phelang go tsona o eletsa gore maemong a jwalo a ke ema ke le batho karatšhe ke bua ka motho o eletsa goreng yona eo ya gore re shebetse ntle fela kapa re bue ka bophelo ka kakaretso gore nna motho eno ke motseba bang
7: ota batho kara re fitlhile ma jalo ka tlhosa keta go bua ka taba ena ya tata ke gopola ile ya sa ya tsala gotlhe ditabeng empa ke nagana gore re fitlhile moo re nang le bothata bo boholo setšhabeng sa rona gagolo-golo bana ba rona ba golang ga e ba ngwana enwa ke tse motlhala gore ga e ba ngwana ka ka nnete o ile a wela a kgethemela ya ba go wela taeng ya nyaope ya ba o qetelela ka nnete bophelo ba gae bo senyegile ke ntho eno nna go ke ke ra ba molemo gore re bue gore wa tsama motho eno o ne a ntse a gantle bophelong fela itse ga a wela nthong ena ya ba bophelo bo ae bo a senyege gobaneng ke rialo ke dumela gore ka gare o letshele le leng teng moo kapa go bao ditaba tsena di tla fitlha ditsebeng tsa bone go na le a le mong eo e tla wela gantle ebe wa ikeletsa moo a leng teng gore wa tseba ga ke batle go tsamaytse le motho eno e tsamaile ka ona he motlhomong re fitlhile mane moo re tshwanetseng gore re shebe ditaba ka leitlho le reng now polelo tse itseng tseo re tlo di bua di a re sebeletsa na ga re tlo ikuela fela motho mongwe ga sa mane nna ke ile ka bona sa theolwa sethalemane e le gorebona sa itsee mme enwa ka nnete gore nna e ne le mmele o tileng a le bona re kolotisetsa go fitlha moone o batla go kolotisa jona o na go kolotisetsa gotho ga theoeng one ga boitsona jale nna o yaka nna o ne o sena motho empe ga kalokalo empa ke ona bona botle letlhakoreng leno botle o baneng le ene fela ga re e sheba ka leitlho la nnete jale gore tloela bososi ke nagana gore re fitlhe mo re tshwanetseng gore re bue nnete re pepese matlhakore otlhe a bophelo a motho le ba ntseng ba e le batho ba tlhomphegang ba na le matlhakore a bona a le fifinyana matlhakore ao a le fifinyana ke yone a senyang bophelo wa gae a kere jale karolo eno re ne re motho ya rona lokile empa na ena le bothata bona mme bothata bono bo ile motlhomong ba ba ba pupetsa botle bo anang le bone
0: Hai, Dr. Mahanke re lebuile hlakile ke dumela hore ka nnete la pakaleng batho motho ka mong o tla nka qeto hore na o etsa maisa jwang. Jwalo ka ke hlalosa re motho la tshwa rai la re lla je ga lifula yo wa rona fela re hopole go lana lisa batho le yena malapeng a mangata mang. Fela he mohlomong kana ko ngwe ha e bua ke rona ba leloko. Rona re bua re le bang. Ke a gola e fihla betere o feta. Ha e bua ke motho ya ka thoko bana ntho tsedintse gona re gonang re ha re galemelana re pepe se fela ntho fela la motho a sa hla ka ntle se kae ka re ke mang a o file mmatla gore o ka bua jwa fela ke le buile ha o luka keletso tsa hao
7: ke ya leboa e tswafa ke ya leba ba thokala le ba mamedi
4: a re leboe Dr. Manke mamedi o kore robele voice note ke rutlo wena o reng ka tabentse re bua ka yona o kila ba maemong a jwalo ka pa o kila ba lifunde jwalo mo eleng hore hey motho a ipuela nnete fela ho la ba jwang hona le batho mona ka nnete bosiu mona ba relelekisa re a ba tseba re phela le bona makation mona ba bolaya le bana ba bang ba le matse le bana ba bang jwale ha se ba hlokaetse banna ba le segema mo re re motho na lukile ha re buile shano segema mona re re heya ke tseba hantle gore motho yo
0: o le mongala ala re le ye me mona ha le na le bana motho na na magabane a hae ko
4: yeah
0: When Zaba, Namona, who see it? Who see lens? Lala can put out. Lala, whenever I recall, so when a fella is in,
4: Baba Banka, Tore, Motua Jualo, Mosomon, Aleka, Simona, Akatama Isabusoko, with a drunk Alimata, Banaba Bangabola, about twice and I sang Babang Habai. Mafunga jwalo
0: yeah.
4: Nna ke tseba batho ba nka qeto ga nka se lefula motho eno a motseba ho tsela yena location mo ba bang baya libe le holo lefula motho le ngo rona sukudisa location lena ka ofela ga motshaba empa ufumane tshietso ina ina ina mamedi ko romela voice note tseno 0797585066 nke rutlo wena pale ya 0797585066 ke na kwa chepat
8: Le seria fe, le la DJ Apache. Momedi wa tsebelo tsa le morong, ha go le bo Carmen, go le bo DJ Twasa go le bo lena comrade my comrade comrade Jonito. Mamedi taba boholo e hlile ntse le yona yena ya papa ditsena tsa mohope wa lefatshe mo lengwe maobane he Canada. Ila hlola South Africa ka nthae lengwe ho noto mentse ke mametse ba ba mantsa ba bua mona le ba sebetse mo ntse re bua mona ba ntse ba lla ka hore ei Africa borwa Ronald Williams sona tshwara bolona go etelele e hle sa batlo go ye pele ke le ka ile ka utlwa mokotlisi a hlalosa go boholo ba Africa borwa bone bo tshwere bolo ka halofunya bona jwa le ipotsa ona e be ile hore qeto e ile etswa ke feng ka po mohlomo mo kwetlisi ula ba fa taelo e feng go ba bapale jwang ba tshware bolo ba emele go batle ba e di half ko ha o sa tseba mamisi re bua fela ka ona hano ga mohlomontjena ha ke reng ke Ronald Williams
9: the boys we show our quality and you know we wanted to come here and compete we can live here with our heads high proud of the boys the effort the fight the character the mindset keep fighting. We didn't have the best start to the tournament. Our backs were against the wall. But to come out here today and show up and show our worth, can only be proud. It's a very young team. This is good lessons for them now, going into the future. But we can be proud.
8: Ke ena mokotlisi Ronald Williams mamedi a re tsebe gona o tla etsa jwang empa he jwa le ka ho se di fedile tjena taba bohole se le gona ke mang a tla nka e o safa etla mofumana kgweding tsena tse pedi bane tsantsa Afcon di a qala ka kgwedi ya September ke mokotlisi ofe etla motho e batla mofumana hore a nke sehlopa se isa pele ka tlhokong le lengwe mongwa dibapadi tse ileng tsa hlatsa ntsha maikutlo a bona empa he ke bone monna enwana sa kgotsofala ho hang ke Oswin Apolis.
10: No, it was a difficult game today, but I think we managed to create chances, you know, in the first half and the second half, you know, but congratulations to them, you know. We did our best, you know, we wanted to win, you know, but it wasn't our day today.
8: Utlwile ha mamedi ke ena Ronald Williams jwale he taba boholo jwale ka ke hlalositse ke re ho se le ho safa ore na jwale safa na le tswela pele ka monnamolo kapa le batla mokotlisi mong. Mela ka kile na mamedi maAfrika Borwa e ka ga qala ga fetola tsela eo re nahanang ka yona ha re ya re lebile dintho tsa rona le batho ba rona e tla re thusa a se ka ofela boholo ba rona re ntshantse re na le bothata bono ba ha re tshietse dintho tseo leng tsa rona mme he tumelo ya ka ha o ka thwe monna go fa matla a go kgethe ke lata pitso mosimane e bang Mamelodi Sundowns se hlole ya o mosebedisi ke lata pitso mosimane o na le kgoditse pedi a nke sehlopha sena sa rona se se pedi ke na le bonnete bo felletseng ba hore le tla bona mehlolo ke la ka le ba he tla bua ka yona re ya pele Australia papading ya ICC Women's T20 World Cup ene ba para jwalo le na hayani ya India ke mo he papading ena mamidi wa ke ile ka fumana gore India ile ha palotho ya nka qete ya gore ya kena ya beta wa fela ba jwalo ba chesa beta ba etsa le kgolo le mashuma supileng ya gutla Australia ya ikarabela ka le kgolo mashuma supileng ana le metso mmedi mme sana se bolela hore he Australia ile ha papadi eno ka di wikete tse tsheletseng ba saletswe ke overa ka ofela o ba nono setse di bolotse tsheletseng jwale a ile nga itshupa ka magabane ke moretsanane Alice Perry wa Australia ile ra ba re ba tshikiletsa ula ba pala jwale overa ile nngwe empa ha ka gona gore a nkela ha ile ere wikete ile nngwe mme ile ha ba mofabete ha sebetsa hampe ya holu ba nula tsa half century a etsa mashoma mahlano na le metso e tsheletseng bolontse mashoma mararo na le metso e robedi mamedi le ke yona hetse ke tsona tsene go tshwaretse tsona re tshepelona o dumela gore boela ga tla hape o sane ha mo ha ontse re ja ri le re felletse ka o tshojalo ke kobela Auckland Park
11: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
4: Masho mama beri abetso sokale bile jalo regane ya borobon the biggest one drive at a breakfast show ole se dia fm hey che samo nate ka mane ka qoqwa se angata qoqwa e chesang ke qadile teng a ke fitla le ka mane ka san city council le jwalo jwalo tholwana ke moqetetse ka qoqwa thwasi
0: ole katelane qoqwa
4: e tsentle di jacket tsa lesedi
0: Ah, khona ho ya pa.
4: Ah, kai kai.
0: We bitse tsontso tshe sa.
4: Ah, tuli ke batla
0: ya tsa. Ah, khona ka.
4: O tla utlwa. Hello tuli.
0: Tsontso tshe sa.
4: Mo khaleme le ke mo tshwaretse
0: fan. Ke yena, ke sena selang ba sena.
4: Mo tshwaretse fan. En ntle.
0: Juve.
4: Ba re file ntle jacket mo mamedi o tla e bona. Se le bone he ka tholwana tshe. Ye ngwaneso.
12: He bana beso.
4: O a re le khale.
0: O so kampa. O sa kampa. A fetlelwa moya o mothila. O theolang temperature.
12: Ja sa ukile utwa kwa kwa hona ni. Ile tshe so ke ke ngwapa.
4: Go no ho tshisa hona hona hona kwa. Kai se na fela ke re tholala ba. Kai se na fela hantle ntle.
0: Bajet mo jetse thuli uno aparetse bebe ya veli
12: ne ke aparetse bebe ya veli
0: ya uno aparetse bebe ya veli wena ngwane so
4: a tlhola a re le khale
12: she ba ba di jacket tseno ka mogodi le ntle ka teng ke bona u ka moya nyana la so
4: mo I love
12: my lot tanta
4: e ke ne ke pala ba ka la stage ke ba tla ke ba ke kobo ka mo ke jacket o sa jo le ntle thulwa le ba tla
12: I can't get up for
4: control of
0: him. Ibuima.
12: That way.
4: Hey.
0: Ibi capita mo futu matsoka di
4: poko kampo. E poko 29. Tulala osa di di le sala mpontane. Kenya kampo. Hona le poko toka. Hi to me. Chis pili ki mo la la ka ki ya pangasa juta poko. Hona le toki.
12: Hona le toki ka mo nanjaya.
0: Ke kala utwa ka lona lorena le di poko tse kae.
12: Ina le toki.
4: Ina le toki. Enke mo futu tsena tse tse ka tsa televisioneng.
12: Eh.
4: Ngwanana re le khale wa tsa wa ta like.
0: Ke a ya ba ga
12: ntse tse ka ntle ha ngwe fe ka u ka moya o.
4: Wa utlo na kwa re. Wa re ke na le denyese ka ba.
0: No. Tlwana le nna ke khutletse le nke tla mosebetsing ka go tseba ha ke sa ya pa.
4: Ke sa ke la la. Ka re tlile o le moya jana.
0: Ka re ka khu. Ka re juve ya ne a le sedi ka e ke ya.
4: Ba tla ntse ba busimba ka je. Ela mo mamedi yona e batla o ya pa. Eh?
0: Hai.
12: Ai ntate. Ba khotsa ba setswa khotsa re ha ibo le se a ke le re fema.
4: ke batla o lo e
0: bona tate mafaiza a tate mafaiza re a leboa ka mono ka hebale e tate mafaiza
12: o rapesitse
0: no rapesitse nda
4: o ka ke mo tsile bitso ke ena na itlanyamela ena na ga le bo khosong kwa
12: itlanyamela ai ba tla jwalo ba thi ba tla jwalo ba ne
4: di a tsona
12: ra le ai re ka le matsana
4: ha re tla le matsana ntle ha holo
0: wena ya ka ha ona motho e ka mo le kana fela ke tshwenwa ke o be ke bana ba lona ka nna la inke ka nna la inke la bana ba lona
4: ha na ke mo tla le mal
12: ha no o bua ne tsi matsu mphile ke le lengwe jo
4: ha ha ke tla le mal o tla o jona ntsa mpotsa ha ifitla ke ha ke tsebe mo tlhomo ke ba duwe tato mo tsa tlhego
12: eh mo tlhomo re ba duwe kana la ha wa le
4: ke do ke tuse ile ko ba le ke le blomo ba fana mal e kotsi jo ai kotsi kotsi kotsi kotsi
12: a ke mas john
0: ga on eh
4: la la john la ke bo la ke eh ntate mafaiza o re ba di le
12: ke tsa on eh
4: hey tsholana jwale ha ke tswa ka mane ne ka ya ka san city o ga tse ka bantse tsheletseng ka ofela
12: mo ke reng o la tsa mahantle ngwana mempa itse ko bona stage ka re a o ba ile hanne
4: tsholana ke kene san city metsotso le shobela metsotso mehlano pele ke kena stage
12: hi bo
4: e tshongwa ne no rata mosebetsi wa bua tlhana
12: o rata man
4: e tsho
12: ko re ka mogone ko tshwetse pareti ke re banna motho
4: o monna tholwana a e pepeta monna wa tsaka ba ka fihla a ke hole a o tsaka
0: a e la re ha ke bitswa ka mono ka ga a o nna ka lotwana ka re ke ha nka ka ya san city ha nka ka tshwanela o tlwa ka lotwana ha e kwa ke nyuwe ka ga e tloloka
4: bona thuli
0: a e tloloka
4: di hora tse tsheletseng ka ofela fela ntwe ke ratang ke fitile ka nako a ke hole mona
12: ai ke ho ne ko tshwetse pareti
4: a wa ba monate ka san city
12: ke ha na ke ba re ke bore bone batho ka ke ra ona batho ka mo
4: he
12: ka san city kwa
4: ke sebetsa jwalo ke gona o tla tse 5 ka letsatsi le le
12: ai ko bone ke
4: ya ke sebe ha ke sebetsa ke tsama ke le mong
12: wa ai ko bone ke paki
4: ya ke gona o kena ka la kete ke kene mang
12: ke kene mang
4: one man go tile jake
0: yeo he ya nthula ya one man
4: ai na ke ke
0: be motho wa secha
12: e tsasa ke motho wa secha botlwa
0: na ke hla ha o tsebe hona le batlang ka mogala
12: ya o tswa gale mo
0: ba ba etsa
12: ke paki ngwana mme
0: ha isa
12: na la tshwara mokotla
0: la tshwara na la tshwara nna na la tshwara nse
4: e la ke
0: na ke tlem squad
4: aw a fela di thotsa ba monate ka san city ka mani thuli khaitse di a ka ono le monate o tletse wa tseba ntho ke e hlokometse ntholwana le re kopane le di radio station ka ofela mme hangata mono ke mo o kopanang hele ba sebetse mo ba bang ba ba le qala lo tsebana le tsebana ka mantswe fela ba bang le tsebana mohlomong le a bonana fela jwale le ba le nako ya o qoqa no ha ke tsebe ba bang ba reng radio ntsa bona nna ke bone ka rene le ba mamedi ba le sedi fela mo
12: ba ne ba ile mo
0: ai le nna khada
4: nna ke bona ka re ene le mosebetsi wa rona fela mo
0: ke bone le sedi FM
4: hohle tolwana we utla ha o pala ma stage o re he ba netla wa mo jwale building e jwale a wa utla
12: o le tshile le re
4: wa le wa ntse ba tholwana e tsho bua yeah wa utla e thothumela e re o re no ke batho ba rona
12: fela o nyolo ka vaya Orlando
4: o ntse ba hantle tholwana ntse ba hantle tholwana o tsetso le monate ga itse ya ka ka
12: le hantle le se le mo se fitileng le lendela gotla le tshole ga rona re bone tshile le na le le sedi FM
4: a nna ke ba le bua ba mamedi ba rona ka nnete ga itse ya ka le sedi le ratwa ho
12: ba tsabe spend
4: ka le sedi le
0: e bile ba tsabe lo itlhaisa matla ba re rona re tlile ka bakala lo
4: yeah
0: re tlile mona ka le bakala lo
4: no le sedi le ratwa hohle
12: a ya ba mosebetsi mo tle man
4: o iphitile le ka jeno ka pa u
12: eng
4: jacket
12: a ke be ile
4: eh ya
12: se mo ya o se matla ke ne se fela u tsa mo
4: a o ka utlwa e ka gona le itse
12: dula ke shebile phone rona o tshe le ho di mo le tla ba jwa
4: ha e tsena di tsena le nna ke no e WhatsApp a da ka ona le mo ke ya
0: lo go bala ka yona ne ke go se ampa
4: no ona le mo ke ya te ma tsi bua khaitse dia ke a utlwa o tla ba ate ke a utlwa ke tla e hloka
12: a e na ke dulang fela ka koloi.
4: Yes, yes.
12: Tulim ka. Ka mo jwa mfela wa ilata.
4: Wa ilata. Di ebe jwa ka jelo.
12: Re ke lele boe bana beso ditemense batho ba qhodileng re tla bua le mogato wa batho bana ba qhodileng. Ntle le mono he re tla ke re kene dikantoro mona rena le ditaba. Kana ko ngwe re ke re bue le basebetsi ka hara dikantoro hore ha bo etapele bo fetwa bo le amajwang le le basebetsi le tshebetso ya lona ka kakaretso. Bekeng e fetileng re ile ra ba lengaka re bua ka lero le tlase la bontate, mme ka jeno bontate re tlo ba fa monyetla wa go botsa ngaka dipotso e tla be le teng ka hara phaposi ya gaso. Re lebile bana be se ke tsona seno.
4: A re leboya go lotlhe gaitsedi ya ka ke tholwana moletsane o tlatla he metsotsengyane metlhalo fela ka moraora ya borobong. Ai bafana bafana ke o tlotla le bagotsi ba ka social media ka jeno ka bafana bafana. Hai nna ke santsane ke lela ka di-strikara le number 10. Nice ali ke la ujono kere batho motho ba palang 10 ba ne re tsama ile ka mofokeng le zwane fela ba le babedi fela hai monga ka ba le bothata mo go tloba le bothata re shwele pele mane di striker ga tsa rona monna re se re tshepela ho evidence mago ngwana sisi evidence
13: jwa lore bothata buka
4: evidence
13: ya la re alukisa a ke
4: ke na jwa go jwa le re se re lwa evidence mago
13: ke bothata buka ya le so ka ba ha ke utlintse le re
4: ai bana ka nnete ka le tla mbokazi thwasa ke santsane ke tshwa
13: ai wile
4: le fatse le mmone
13: ai wile
4: mbokazi
13: wile
4: a le fatse le mmone
13: ntse ke tshwe ke ra e ba o teng motho
4: ai ai ai
13: kapa dim ha ebe wa tsiba na ke ai mbokazi utse ba o sebedisa spotlight mbokazi
4: le fatse le mmone ai o tla khore ke bona sheba mamedi a re tse tsena re atla
14: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
15: Soipa o fumana ho ekeditsweng ho birthday boxer. Reka Haggis diapers ka kanetso e tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bobedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig boxer com data mahala. Ha boxer.
16: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka sesotho se monate.
17: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse kgodisi.
16: Le ho fa maikutlo a o behang mojeng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

0: Hai khona ntate thwasa ntate batho khada ho hlokahala ha motho ha o metse mthalukileng ha o hlokaetse o saloka ntse o saloka le bitleng la ha o motho o hlokaetse o saloka ntse o saloka ha re tlo bua maka ha o le jwang baruti ba le teng re ne o lokile re bua ka mokgwa o rona go experiencetseng ka teng ntho tlhoko ka phelo ko ga o kgone experiencea ka moo batho ba o experiencang jalo rona re tlo bua ka mokgwa o rona go o tsebang go o experiencetseng ka teng.
1: Dumela thwasa le batho khada kgang e le buang ke nagana gore e tlhoka bontate baruti le bo mme baruti ka gore motho ga a setse a ile bo ya batho go badiwa makwalo so ke nagana gore makwalo motho yaka ga go badiwa lekwalo moruti ke ene tshwanetse a tsamaise motho ka lekwalo le e leng gore le felegetsa motho ke yona ntsho e botlhokwa. Ya leboga
2: gosa batho kgala le thwasa go latela setlho se le buang ka sone bonnete fela ga diphetogo di ba teng di ba botlhoko empa re tlameya gore re iphumane re le ka gare a tsona jwale tabanye le buang ka yone ya gore na ka nakong ga o etsagala gore e be motho o bolaile motho lefumo ga motho e mongwe a bua ka yone e ba setlhabi ke nnete ka nakong o ka fumana gore gona leloko mo ga motho e mongwe a tlameya gore a bue ka taba eo ba moseba ka difela kaine maare gona jale go fitlhile nako ya tshenolo eo nnete nngwe le nngwe e tlameyang e pepeswe gore na e bua ke moditšhaba ga fela e le nnete kapo e bua ke leloko ga e totobale e be jalo gobane o ka fumana gore e tlo thusa batho ba bangwe kae e tlo gaola dintho tse dingwe tse o ka fumana gore dimpe tse ka itsiwang ke batho ba bangwe ke sesetse ke mofokeng ka mona ka di-ating ke le bone.
3: Dumelang kgada le thwasa morning a kgadase ga o ka bona lefung la motho a na le jalo go tletse o tsebeng tate re batloetsa bonnete ba gore ka nnete o ile motho eno re isa fela ntho ga se taba gore ga kalo-kalo ke taba ya support re etsa bonnete ba gore na go ile motho a nna le kotsi setšhabeng ka nnete ga mopate ka

Mamedi o ntse iketlile ha monate ke tsebeletso ya hao ya lesedi le nena o ke la hola itlhabolle ke betsapehle ke o amohela e bang mohlomong ke hona o amohelang ke hona o bulelang sealemoya sa hao na ereko amohele hle o amohetswe ho lena la itlhabolle ha re tsamae mo fela mane horeng ya leshume le metso e medi kgetho ya dipina mo mamedi ho seng hona ke ya mpoi le tswara ka mona ka Johannesburg mwana se ke a khola he o thabi ile ona kgethile dipina tse pedi Gary Taylor time after time a kgetha Dion Ferris hopeless iri he lwena mo mamedi motle roots bise hore o ka ba karolo ya lenano lena la itlhabolle lwena wa romela dipina tsa hao tse pedi o qale pele ka lentswe cup ebe o di romela nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079 758 5066 079 758 5066 ke mo ka rumelang kgetho ya dipina tse pedi hopola dipina tsena ebe pina ya soul kapa R&B ebe fela dipina tsa soul kapa R&B ebe rona he re tla phetha wa rona mosebetsi iri mo mabidi motle ke o hopotsa hore rena le thapelo mesosungena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong ke senelo sa tumelo me ka jeno ke mantaha ntate moruti Sereima Fojani ke na ya tla re tlisetsa sona ka jeno he o bala bukeng ya Jonase o bala gaolo ya boraro temana ya borobong Jonase gaolo ya boraro Timana ya borobong ka mramono he metsole ya rona ya tsohang le bona mateng dumelang hle bathung dikolo dikwetse ba sa ithoballetse botse ba skele batatisa bathung hle skele batatisa watse ba kana kongwe ba thuntse ba robetse fela o fumane mongantlo sa bula di fester tloelang bana bana ba ke ba phumule hle ba tswa o seng tsa sileleng leleng ha ke le batlweleng ke le batlweleng ke le bona o tshakile bo ba bete botle mongantlo ba fitla bula festere a bula dikgaretene ka mo robetseng e bulela ntho e bulelang e bulela o rutswe ka pa e re khanolla ho ya pele o tshakile motho ba etsa jalo o tsebo gae ina le molaetsa ntho eno e ya etsa hala ka nnete o fumana hore o tshakile ha hore mongantlo ntate hao jale ya bohlale molaetsa o no sonso rauha rauha e runa mona re roba le fuhlela kana kwena o e sho jwalo nthini e sho jwalo jole ke ka hona o tla fumana batho ba baholo ha ba tshakile a ka peleng yana fela o sa batla go khutlela ha hae utlwa sang ntlo ya mosadi e mong ha ina boroko o nyatsa tsona nthotseno tsa gore tla ga santsana re o phomotse mong a ntlo santsa bula di festere bula di gartene le ka mona ka mo a robetseng ka teng jole o fumana gore o santsa a fasa thutu ya hae a gutlela ha hae lona le mo makalle o nyatsa tsona ntho tse le dietsa ke le wahle mo bidi motle ire re tla reng ke pina re senelong sa tumelo me kamara mono hem re tla be re tsola pele ka lena la e tlhabolle ire reng ke pina etla ka Tarzan Seinomnikazi ehe tse tsena di batla hore o di o ye le tsona starter empa he e ka re e ri sang senelong sa tumelo ke goodness of God ka CC Winans

momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntso la modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya Jonase kgaolo ke ya boraro re bala temana e le nngwe fela ya borobong mme yona ka thuso ya modimo ha re e fumane e bala ka tsela ke ena go tseba mang mohlomo modimo o tla re utlwa o kgutle bogaleng ba kgalefo ya ona re seke ra timela lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Jonase a hlaba mokgosi lefatsheng la Ninive Jonase enwa ke mora wa Amithia eo lebitso la hae Jonase le bolelang kgotso Ninive e ne le motse o mogolo pela modimo o tsamauwa matsatsi a mararo ka mora matsatsi a mashima mane Ninive e tla timetswa Jonase o tshwere molaetsa o batho o reng jwalo ya re ha batho ba utlwa molaetsa wa Jonase o a o rongweng ke modimo ga mmogo le morena ba itima dijo ba apara masela a mafashe ba kala go etsa thapelo goba ba ntse ba bua mantswe a reng go tseba mang mohlomo modimo o tla re utlwela bohloko o kgutle bogaleng ba kgalefo ya ona e momamedi ya rategang tshebeletso ena e kopana le nna le wena re le setšhaba re tlameha go itima dijo le go apara masela a mafashe le go rapela go rapelela batšha ba rona go rapelela bana ba rona ba sesang ka gare o mahlomola re bue jwale ka batho ba Ninive go tseba mang mohlomo modimo o tla re utlwa o kgutle bogaleng ba kgalefo ya gae ke nako ya gore re apare dikapako tse mafashe re dule bofifing re ilele le go rapelela bana ba rona ba ditlokotsing tsa mmele le moya ba leng gole le sefatlhego sa modimo ba sa dumeleng le o modimo ke nako ya gore re ba aparele diaparo tse mafashe jwale ka batswadi re ba rapelele gobane ga ona motse kapa lelapa le sena motšha ya keneng ka

tswa mo modimo o tla re ukwa ga re ka itima ditso ra rapelela bana ba rona ke nako ya gore re phagame jwale ka batswadi re rapelele bana ba rona gore pholo e be teng ka ro maphelo a bona a mogau wa modimo Jesu Kereste re rate kopano le matlhamatshiso ya mogalelang di be le rona ka Kereste morena wa rona amen.

0: Lena ne le pina e monnate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka emitle.
1: Dumela mme Matsepe.
0: Bana ba ka.
1: Mme Matsepe.
0: Le ka jeno he hona le pali e monnate ke tla ngo le phethele yona. Pali ya rona ya ka jeno. Ke a le dimule ne le hlorisa rapolase.
2: Mme Matsepe.
0: Mm.
2: Na le mihle nya ka jeno o sana le madimo.
0: Ah hloni. E ngwana ka ke potso e buima haholo re nka e araba. Empa ke dumela hore ha ebe ane a ile teng. Re ka be re se re utlwile ka ona kere.
1: Mme Matsepe. Dipale tse re phetelang tsona di monate haholo. Nna ya ka jene e bua ka ledimo le neng le bitswa ga kotswana. Ka palela le neng le hlorisa mosadi le mohatsae.
0: Kana ne le ngwana ka pale ya rona ya ka jene e bua ka ledimo le neng le phela haufi le polasi e nngwe tjena.
1: Ka nnete madimo ona se batho ba lokelang ho phela ka hara batho Mme Matsepe. Ha bona batho, a bona dijo tsa bona. Ha bona diphoofolo, a bona dijo. Ha le hantle go ruswa keng?
0: O bua nnete kana nelo. Le ka jeno le nna ke sa batla o tseba hore na a goriswa keng. Empa hela ho le jwalo he ngwanaka, ha re mamele mpale ya rona ho ba e ya qala. Ha le kwana, ho ne ho ena Lili dimu le neng le phela thabeng e nngwe e neng e le haufi le polasi e nang le makgulo a matalana. Ka bo madimabe, ledimo lena le ne le le lesesane ka mmele. Le ne le ya polasing tsatsi le leng le le leng ho ya nka eng kapa eng ntle le ho kopa. Le ne le nka dimela le tsona diphoofolo. Ka hoo, borrapolasi ba ne ba sala ba sena seo ba ka se fepang ba malapa a bona. Borrapolasi ba ne ba kgena haholo ke boitshwaro bona ba ledimo. Empa ba ne ba le tshaba. Ke ka hoo ba neng ba sa kgole ho le bolella hore le emise ka ketso ena ya lona. Ka lehlohonolo ho ne ho ena le rapolasi e mong tjena ya neng a bitswa Leqhoko. Ya ileng a iteta sefuba ho teana le ledimo lena.
2: Jo Leqhoko, o mpa o ihlokomele tle. Ho seng jwalo o tla jwa ntse le tala. Madimo ha bapale. Ke dija batho tsa nnete.
0: Ha o hloni. O bua jwalo ka ha eka o kile wa bona madimo ha a ja batho. He, ngwanaka, ena ke pale e ntseng e tshwana le tse ding tse nkileng ka lephethela tsona. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Leqhoko o ile a re.
2: Ke bohlale haholo, mme ke tla etsa leano la ho qeta ka ledimo lena.
0: Hoseng ha letsatsi le latelang, Leqhoko o ile a bokelletsa dijo, kharafu le selepe. Mme a leba thabeng eo ledimo le phelang ho yona. Ka mora dihora tse mmalwa, Leqhoko o ile a fumana lehaha le lenyane. O ile a kgasa ka mangwele a hae ho kena ka hara lona. Mme a netefatsa hore o ipata hantle hore ledimo le se ke la mmona. E se neng ke ha utlwa mehato ya ledimo e matla ha le hlwella thaba ha le ntse le atamela.
3: Madimo, madimo, ke ja batho. Re ja fela, re bolaya, re nwa madi, ha re tshabe letho.
0: Leqhoko o ne a kgona ho utlwa hore le binapina ya thabo ka ha le ne le nkile meroho, ditholwana, dikgomo, tsa senona le tlhako tse tharo le dipere tse pedi tse matla tseo le neng le di utsweditse borrapolasi. Sena se ile sa etsa hore Leqhoko a hlanye ke kgalefo. Leqhoko o ne a tseba hantle hore ledimo lena le leholo haholo hore le ka fella ka mona ka moo a ipatileng ka teng. Ha ledimo lena le ntse le tjeka ha le ntse le bina, Leqhoko o ile a fetola lentswe la hae mme a re.
4: O na na o matla. Ili lo khala ke a bona. Empa hona le motho e mo nya matla ona ho ba bohlala ho feta. Le nna ke mafulo ho feta. Nka o hlola ha ka lokela wa matla le la mongo.
0: Le dimo lena le ne le sa kgolo sena seo le se utlwang. Le ile la hoeletsa ho fumana hore na le ntswile na le hlaka.
5: He! O mangwe ya le no mphepetsa. He? O mangwe
0: Le qhoko o ile a tsheha ha monate.
4: O iponele le ka mo le se thotho ka di. O ke ke wa mmana le ha o ka le ka jwang ka pa jwang. Empa ke a kgolwa hore o se bete hore o amohele phetso ya ka.
5: o nagana gore mangwe ya ka mphepetsa ipone ga tse pele ko roba molao
2: e seng ga jale ga re jaanong sa dithapa bamane masimong mosikong wa thapa ke ona mo re ka bonang gore na ke mang ya mafolofolo fedemo mme nna ga nka o gola o tla lokela go tsamaya mona mme se tlolo tlogisa borapolase yape na o amogela phepetso yaka
5: ye mona golokile empa o tseba gore ke nna ya mafolofolo le gona go ba maatla go feta mang kapa mang ke tla tlola phepetso ya ke ledimo
0: ke ga ledimo lena le tshela godimo le ikela moo le dulang teng leqhoko le yena ke ga a tswa ka mona ka gara lehaga a theosa thaba ntle le gore ledimo le molemoge go senga letsatsi le latelang pele letsatsi ditšhaba leqhoko o ile a qala o tšheka mokoti o molele legadi gona moo o tshimong yaba o bokeletsa dirobe tsa dinotshe tse ngata ka moo a ka kgonang ka teng a di kenya ka gara mokoti oo mme a netefatsa gore ga a tlhophane le tsoo yaba go latela makala a difate a magolo ao a ileng a kapa mme a ala ka gara mokoti

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Leqhoko o ile a netefatsa hore difate tsena tse pedi tse shebaneng di hlile di patile mokoti o a neng a o entse. Ka nako ya ho matha di le a hlala matha, mme le ne le le ka pele ho leqhoko ka kgato tse pedi. Le ile la hetla mme la bona rapolasi enwa e monyane a ntse a e tla ho jana mane. Empa ena ile ya e ba yona phoso e kgolo ya ledimo hobane ha le hetla le ile la wela ka hara mokoti wane o neng o kwahetswe. Mobu le makala a difate a ile a le latela ha le ntse le wela ka hara mokoti ona. La fihla la roba dirobe tsa dinotshi tsa semana tse kgenneng tsa tswa di kgenne haholo. Jwale dinotshi tsena tsa qala ho pema ledimo. E se neng ke ha le qala ho lla ha bohloko ka baka la ho opa. Le ile la qhoma la tswa ka hara mokoti mme la mathela moo le sa tsebeng. La se hlole le kgutla hape. Leqhoko o ile a itlhotlhora lerole mme a leba polasing ya hae. Tseleng o ile a teana le borapolasi ba bang mmoho le ba malapa a bona. Ba ne ba opa diatla ba ntse ba bina mme ba leboha leqhoko. Leqhoko o ile a bososela ke thabo hobane o ne a tseba hore kajeno rapolasi e monyane o hlotse ledimo. Mme seo ha se se etsahalang ka mehla. Bana ba ka, ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fihlang pheletsong ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni. Pale ya kajeno e ne e bua ka mofuta ofe wa motho?
2: E bua ka ledimo, Mme Matshepe.
1: Ledimo le le fapane le madimo a manjwang?
3: Le ne le sesane ka mmele, Mme Matshepe.
1: Le ne le hlorisa bomang?
2: Le ne le hlorisa borapolasi, Mme Matshepe.
1: Ke mang ya ileng a fedisa bohlanya bo ba ledimo?
3: Ke rapolasi e mong ya bitswa leqhoko, Mme Matshepe.
1: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa luka bana le mathata di tshelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Swipe o fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 randa. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
7: Hao, dipampiri tse ngata tje bakeng sa mang? Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo Cristaline a se ngwe

0: Mametse nhlonipho AB Crazy Inkliziyo. Tshebeletso ke ya ho ya lesedi. Metsotso e dula ho ya leshome le mosomong ka mora hora ena ya leshome. Mametse motle mokgatlhelong ona wa bobedi ke mane moru hohlang wena motho ya kwadileng. Rena le sebaka, rena le monyetla wa hore re o fe sebaka sa ho bua ka ditaba tse amang lona batho ba kwadileng mona ho lesedi FM. Ke letsatsi la teng ke ne ko hopo tsa fela o tloske wa fetwa re tshwere ditaba tsa bohlokwa metsotsongena e leshome le metse mehlano ka mora hora ya leshome re tla bua le ntate Moilwa re buisana le yena ka mokgatlo o bitswang National Disability Advancement Center me wena mmamedi motle ka jeno hape ke Brown Mogotsi o tla tseba hore na ebe le gotla la dinyewe ka bana ka la magistrata wa Johannesburg le tla buela hape le sekaseka taba ya hae ya holokollwa ka beili ka jeno le tla fana ka sephetho hopola hore e tla be le tiko ya bobedi eo a etsang ya hore a lokollwe ka beili me re tla utlwa he hore na sephetho magistrata o reng ka jeno ha dia sephetho sa hae mona kopong ena ya Brown Mogotsi ska wa fetwa o no mamele ditaba tsa rona tsa hora le hora o tla utlwa bantse ba oneletsa tsona hona mona ho lesedi FM ske wa fetwa wena mo mabende motle athi ka mana ka commissioning ya madlanga ntse le mong hadi nku yantseng a fana ka bopaki hopola taba e kholo e o afanang ka bopaki ho yona ke yane ya dithethefatsi jwale bantse ba mohloma dipotso ho tsola pele qadile bekeng e fetileng ho fana ka bopaki ba hae mme ba ntse ba tswela pele le yena hape ka jeno tla nne re utlwe hore na di tswela pele jwang ditaba tsena mme ke ka ho ko kgothaletsang hore se ke wa fetwa ke ditaba tsa rona hora le hora kwano ho lesedi FM mamedi ere re hle re kene ditabeng tsa rona mme jwalo ka ke hlalositse re na le moeti ka kwano ka phaposing ya kgaso yena ke ntate Moses Moilwa ntate Moilwa ke mothei ebile ke modula setulo wa mokgatlo ona o bitswang National Disability Advancement Center ntate Moilwa dumela ntate
1: dumela metholwana dumela le ba mamedi ba hao ka bophara ba Free State.
2: Lena la ntwe sile la ba phoso ile aitswa ke Home Affairs ya rona me ke hlaitse mane garip di placing ke farm boy ke kopa tshwarelo ka hore ke tla tsa mantse ke itswa ka tswa ka le se gwa jwalo ka bo ba re ke ntse ja tlhapi ke hlaitse king placing ne bitswa hore ke Velgefontein mme ka tsamaya primary school ya ka hona mo ke hopola teacher wa rona mono kapa principal wa rona ne e ne le ntate Temeku ya sa sile le fatshena le ka kwao mme moya ha o phomole ka kgotso itse he ha ke ntse ke itswella ka sekolo diplase mono ne re tloa re iswa toropong e ne bitswa gore ke Irimbeck ke mo kileng ka tswella ka taba tsa sekolo sa ka he mo secondary school jwale he tsena tsa boqhwala se kileng ka ho tsona ka mona mme ke motho e le hore ke hlaile ke sena boqhwala ke fumane kotsi ya koloi ka 2009 ka May the 9 mme ne ke tswa botshabelo ke khutlela hona mani Irimbeke because re maroma motho wa nghodisitseng ke ntatemolo wa ka ne re kena kereke ya Roma. Roma ne sa hae dikereke mapolasing, empa ka commitment ya motho wa nghodisitseng ntatemolo wa ka, ntate Simon Moilwa, kereke ya Roma ile ya haa kereke ya Roma ile ya haa kereke ntle polasing eo moo, mme ile ha re falla re fallela botshabelo ka dilemo tseo. Ke a le gore kereke ga e sa tlhola e kena, mme sontaga seo he sa di-9 ne ke isitse ntatemolo wa ka moo le ba mmemile polasing eo kerekeng eo gore a lo ba tsoseletsa, mme kotsi ena ile ya re tlhagela ga re gutla gona mono. Mme ka bo gotshwanyane
0: jale temalo ya gago ile ya bakae gagolo?
2: Temalo ya ka mme koloina e ne re tsamaya tseleng ya mobu sena tsa mapolasing, mme e la phethoa e be nlatlhela ka ntle, be kelo lenda kapa kelo wa ka mangwele ka ntle ga koloi, mme botlhola wa ka bocadile mono he gobane ke la ka utlwa botlhoko gagolo mangweleng le enkeleng ya ka writing ka lengtola right. So ka ba ke phalisetswa sepatala he ke robetse ntho e ka etsang 3.5 months ko sepatala. So hantlentle ne ke tshwanetse be tsatsing ena ke dutse wheelchair, empa ka mogao ntete Modimo le ka gore ke la mamella gore mo fiziong ba nthuse ka be ke tswa sepatala ke tsamaya ka dithupa tsena kapa ka di-crashes.
0: E tlhakile ntate Moilwa. Jale ha o ntse o le leeto mona wa nagana ka mokgatlho o ka o qalang o tla thusa batho ba rona ba kgwadileng National Disability Advancement Center, go tlile jwang o be le mogopolo wa gore go be le mokgatlho?
2: Ka bogotshwanyane metholwana ke motho e le goreng ke talente haholo. Talente ya ka ke makatsang. Sekolong ha ke a qeta le matric. Empa ke motho e le goreng ke laba so fortunate le gore bohlale ba ka ke batlhago. Ke sebeditse dikhampani tse golo, ke qadile go sebetsa Edgars.
0: La o sa di bitse ka mabitso ntate.
2: Ga
0: o sa itse company tsa golo fela.
2: Ee, company e golo ka qetella ke le manager go ye nngwe gobane gagolo ke motho e le goreng ke specialize gagolo ka go rekisa ka di-sales ka sona seja tlhapi. Jwale he e be le gore ka 2005 mokgatlho o mongwe o rona o mogolo o thwang ke DPSA e be re iswa Durban for 7 days. Ke mo kileng ka qala o nna so exposed batho ba rona ba phelang ka botlhwala gore ba so special gobane pele le nna ke ba le botlhwala ne ke sa tsebe ka batho ba na le botlhwala gore ke batho ba special ga kana setšhabeng. So ke a e le gore he ke qala mono ke ithuta bona gore rona ba tsamayang ka di-crutches re jwang kore ke mefuto e mengata ba sa boneng ba sa utlwing ntho tse jalo. So ka ba ka rata mokgatlhong. So gore ke tle ke qala mokgatlho ona wa advancement center and-e ke national o national re tlo ba le di-offici national mare offici ya rona e golo e tlo ba gona mona mangaung lapeng gobane gangata ntho e etsa tshwanetse o e qale lapeng. Le di-regione tsa rona kao fela tsa mangaung tsela tse tlhano re tlo ba le di-satellite offices. So mokgatlho wa rona o na le selemo le kgodi tse tsheletseng o operator, empa fela re so bule di-offici re swetseng. Re o qadile le ntate mong ware kileng ka sebetsa le ena di-company tsena tse kileng ka sebetsa le ena ke ntate Poloko Morakile. Mme gana botlhwala ena because rona ga re kgetholole ga fela o na le ntho e re bitsa gore ke passion o rata batho bana ba phelang ka botlhwala.
0: Thank you.
2: Thank you.

0: kenda le thuri o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: ha se mahe mamedi motle o ile ba bua ntlha bohlokwa ntate moilwa ha o no bua hore na mohopolo ona o tswa kae wa bua ntwe e ileng ya etsa hore le nna ke shebe ditabatsena tsa batho ba qhwadileng ka lihlo le leng jwale o buile taba hore o no sa hlokomele hore na ke batho ba ikgethang ho le hokae pele o ba emong wa bona jwale ke la ka tsoka go beketsa ntlha eno ke mohlomong e o ileng wa e bona e ikgetha ya ba ya o gahla hore qetellong o tlo o qetelle o na hanne ka mogatlona mohlomong ha o etsa mohlala fela
2: ke a leboa metholwana ke ka ntlha eno Durban mono metholwana ne re kopane le di-province tsena kaofela tse robong mme re le bangata mme re le bangata haholo fela jwale he nna ke qala ho ba exposed to hore disability ha se nna fela e le horeng ke tsamaya ka di-crutch se le ba di-wheelchair ba sa boneng ba sa utlwing jwale nna ke maketseng ba bang ke ba utlwetse bohloko bana ba tsamayang ka di-wheelchair o fumane gore motho o paralyzed ha gone matsoho ha sebetse maoto ha sebetse wheelchair ena e tsamaisang seledu mona kerenyane na teng e beuwe mona o e tsamaisa ka seledu jena mona jwale ke ba utlwetse bohloko matsatsi ana a tsheletseng mme tholwana letsatsi la bosupa e le Sunday e ne le tsatsi la go qetela la rona la conference eo ya rona go boetswa a live festival go na le di-live performance a ke sa gopola ne le e ne le e mong ofeng wa rona a nang le botlhwala wa sebini a ke sa tsebane le basimolangene kapa ne le mang mme tholwana batho bane ke ba utlwetseng botlhoko ke ba makaletse be ke na kao fela ke a go jaifuwa mme ICC a kere ya bulea ka mono e kare ke stadium jwale ke ba e butse ke qala le go bona gore ke stadium ka gare ka mono mme batho bana ba sa jaife le bana ba di-wheelchair ba di-crutches kore ne ke tshee ka lla ke sa tsebena ke itseng ke thabo e kalo because ne ke so ikamogele 100% le nna gore le nna se ke na le botlhwala ke phate ya batho bana ke yona e ka bokhutshwanyane mpa bona ke batho ba special agolo
1: ke a utlwisisa ntate ke a utlwisisa ka nnete jale re gutlela gape mona mogatlhong gore na e be motlhomong maikemisetso a lona ke gotle o fetola bophelo ba batho bana ba qhwadileng ka tsela efeng
2: metholwana ena ya center ena ya rona ena ke center e le goreng ga ke no bua dikateng tsa teng kao fela gobane ha re so e lontšhe empa re fumane Steve Gate ka di-25 tsa May le monsona seng re na le Steve Gate sa SARS re saletse fela ko bula bank account gore haholoholo re focuse mo businesseng rona because ntho engwe gape ke ena ya gore re batla go tloa nthong ena ya di-organization tsa disability ya gore re batabentse re gaketswa ke mmuso re gaketswa ke di-company kapa ke di-sponsor rona gaholoholo focus ya rona ko gore re batla o etsa sure gore re etsa di-programs tse e le goreng di tla creator tšhelete di tla creator mesebetsi for batho bana ba rona ba na le di-disability ba ikemele go na le ntho ena e bitso go wang protective workshops di-protective workshops ga ke katkololaganyane ke gore ke bo rakgwebo potlana ba rona gobane batho bana ba na le botlhola kapa ba phelang ka botlhola hangata se batho ba qetang sekolong go ya le bo di-tertiary gaholoholo ntho e ke e tlhokometseng gobane re la etsa research jwale ka kere nkile ntho e ka etsang selemo le gafa re etsa research fela gorena ke eng e le goreng ya tlhokala bathong bana ba rona ba special ga kana ke ya gore ba fue skill mme ke batho ba skill ba etsa ntho tse ntle tse mmakatsang gaholo fela ba kgona go roka ba kgona go etsa dintho tse ngata tse e le goreng di botlhokwa tse e le goreng ba ka ithekisetsa ba etsa bophelo one tšhelete ena ba e fumanang o mmuso ena ya grant hai ba lekanele mme bana bana le malapa bana le bana bana le eng so re batla ho be le ntwe le hore ba yitsa ka thoko e le hore e kenya chelete go di le go di ka pole ka letsatsi le le leng go phedisa malapa wa bona haholoholo re focus se le mono ma studenteng ana e le hore ba qetile di tertiary ba dutse fela ha ya bana mesebetsi jola ka ne re kwala kgwedi ena ya batjha weekend hore re etse show hore le bona re ba fa di-skill mo senteng mono holo o toba le training tse le gore di tla ba thusa haholo ebile ntate Poloko o accredited e ne e le gore re qadile ntho ena le ena but ha re babedi fela re ka ba leshome ka ofela di-member tsa organization ena e re qadileng
1: jale ha re qetela fela ntate ka puisano ena ya rona o ka lakatsa mohlabong jalo ka o tsho re o hloka batho bana ba ikemele ke eng seo mohlabong o ka ba kgothatsang e mong o dutse ha tsebe hore na o kena mokgatlo kae ha tsebe le hore sebakeng se ke leng o sona sena mekgatlo e teng e ka nthusang ke efeng ke kutlwe le bua ka hore ba itlhaise ba kgona go kena di-databaseng tsa mekgatlho e fapaneng e sebesebetsa jwang taba eo
2: ke a leboa mme ke a leboa ka yona potso ya gago e botlhokwa gagolo le yona ke nngwe e le goreng center ena rona e tlo ba le yona ntho ya pele-pele ke ya gore re tloetsa bonnete ba gore re ba le gona office mono le motho a shebaneng le gore ba submite ntho e ne re bitsang gore ke di-CV tsa bona di-CV tsa bona re etse sure gore na mo CV-ng a ke re wa ngola mme gore wena o ntse o batla go tswelela ka dithuto sekolong wena o ntse o batla ba rakgwebo potlana wena o batla ntho e nngwe le nngwe so from that service kapo from that information e tlabe re e fumane o tswa go bona re tlabe re etsa sena se e le goreng ba tlhoka gore motho e ka ba sona gagologolo yona youth ya rona mme because ka nnete government ya rona e ka se kgone gore e fe motšha e molemo mosebetsi gagologolo tshwanetse re ba thuse gore ba be le di-skill mme re ba thuse gore after a fumane skill seno a iketsetse sena sa se tla mo phedisa ka metlha mme
1: ntate moilwa e re koleboetlhe ka go re etela ka mona ka phaposing ya gaso o tsholwa ka nnete wa re e kile ka utlwa ka nnete ebile ke na le thasen le ya gore ke tle ke itlise ka seqo re ele bogang tate mme re tshepa go le gona o dumela gore mogatlo ona o tla tlisa phapang setšhabeng jalo ka gao so o di beile ditaba tsa mogatlo re leboile golo ntate
2: go leboa mme nna mme fela ke kopa fela gore motlhomong ga e le gore ke go na le di-member kapo bona batho ba rona batla tlhalosetso e fetang ena e ke faneng ka yona tsatsing la ka jeno ba ka nletsetsa dinomorong tsa rona kapo le yona e na le WhatsApp gape ke tla di sia go wena kapo ke di bue
1: moyengalena bo social media ga leo
2: ga re sobeteng jola ka legore re tlo launcha mogatlho o ne a rona jola ka se re fumane ditokomane tse re dumelelang gore jwale re ka ba molaong dinomoro ke tla di bua ganyane ke 072-95-76-248
1: gape ntate
2: 072-95-76-248
1: ke a kgola batla leletsetsa he go utlwa ga golwanyane ka tsona ditaba tsena 072-95-76-248
2: ke tsona mme ke a lebona di na le WhatsApp le gona o ka nsendela molaetsa nako e gololenyane mme ke tla etsa ofisi yona le yona ga re so e bule ke gona ntse re lokokota masepaleng wa rona kapo goromenteng ya rona gore a re fe sebaka mo re tla sebeletsa teng ke a lebone
1: ke lebile go leng tate moilwa mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robong a pele gora ya leshome le mosomong re konkele pina e tla ka star hila le nomfundo mo hambaname

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele.
1: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
3: Mabedi ke misoso e leshume le miso robong apelo hora ya leshume le mosumong. Tsemeletsong ya hao ya lesedi, re na le sekgutlwana sane mo re kenang dikantorong. Re bua ditaba tsa dikantorong, ba re ke boardroom politics. Kajeno re sekgutlwaneng seno mo mamedi motle. Re tlo bua ka taba ena ya bohlokwa. Ka nako nngwe dikhampaning mesebetsing ya rona mona, o fumana hore dintho di a fetofetoha. Mo fumanang ka nako nngwe ho ba le boetapele bo botjha. Jwale, taba ke hore re ke re bue ka yona taba ena hore na ebe mohlomolwe na o ile wa kopana le taba ya mofuta ona mo sebetsang teng ya ba boetapele bo a fetoha ho fetoheng hono ha boetapele ebe mohlomong wena o ile wa ameha jwang o le mosebetsi tshebetso ya hao ile ya ameha jwang na ebe mohlomong maemo a ho a tshebetso o ile a wa bona hona le dintho tse fetofetohang hona le ntho tse ntle tse etsahalang kapa mohlomong atshe emong a kare ai naturally ha ka ba ka bona phetoho ya letho ka nnete ha ka ba ya ntshebeletsa ka letho ha diphetoho tsa mofuta ono di ne di etsahala moo ke sebetsang teng. A kontetsetse 086 000 3084 086 000 3084, kapa o ka romela molaetsa wa hao ka voice note, maikutlo a hao ka voice note wa romela nomorong ena ya 079 758 5066 079 758 5066. Ke dintho tse etsahalang me ka nako engwe o fumana hore ntho eo ya le thusa hore ho be le diphetoho tsa mofuta ono e tlisa kgolo ka nako nngwe. Ke nnete ha dintho di fetofetoha ho ba bang re dia ho tlwaela ba bang ka nnete ba ntho e thata ba dia ho tlwaela o se o tlwaetse boetapele bane jwale ha ntho di fetoha e ka re e o qadisa fatshe tshebetsong ya hao ha re ke re utlwa fela maikutlo a hao horena ebe mohlomong seo se kile sa etsahala mona mo sebetsang teng. 086 000 3084, kapa o romele voice note ya hao ho 078 079 758 5066. Re fela wena mo mamedi motle ke tsena ke tlonka mohala wa hao ke tlonka le voice note ya hao

0: Thuli dumela a u dumedisa kgaitsedi yaka ee ke mora maatla ka mona ka iraka mona phase 2 sa solbeke ei o nkgodiseditse morago ke neilwe ke sa nagane le gore nka bua ka nnete ga e le gore ke kene le sedi mona o nkgodiseditse morago dintho tse ngata ga ngata ga di fetofetoa wena o se o le motho wa kgale tshebetsong nako nngwe tse dingwe tla fumana gore di fetoela godima boemo bo wena o leng godima bona mme bo ba kgatlhanong le wena gagologolo o ratang kampa o sa rate o bo tlhoke lentse gobane jale ga bo fetoa jalo go kena ba bangwe mme go tswa ba bangwe kapa ba tšhentšhana godima tlhogo ya gago e ba ntho botlhoko gagolo eo ka nnete a mme nna kebile ke utlwang ke sa rate gore nka kenelela yona go fela ke ntho e batlang ka nako nngwe e ba botlhoko go ba bangwe e ba monate go ba bangwe ke bua tjena gobane ke ne ke tswe mosebetsing ka maemo a se monate ka lebaka le tshwana le leo la go tšhentšhentšhwa ga basebetsi kapa ba roka metseng mme wa ka ke ya le bone ke re ga go tshwanyane jwaro fela
1: mela metho le ache nna dipheto tse ilang tsa tla mosebetsing ke ka morago re bose ya ka e nyale mosadi ya motšha jale mosadi no ga a fitlha a batla go tsamaisa dintho ka tsela tsa gae go ne o sena bothata he jale ba bangwe ke la ba ka felelwa ke mosebetsi ke la ba ka felelwa ke mosebetsi e le gore ba bolela gore ga ba sa kgona go mpatala jale ga ke ya UIF mane ke re ke lo claima go thwe o tšhentšhile le reference number ya ka UIF ga a tla ga a e lokise o gana go e lokisa gobane go thwe o tlameya gore a ngwelele ya gale ke qadileng ka yona qala go sebetsa moo o ngwelela ya 2020 ya gana qala go joina company enana jwale ke ntse ke ya godimo le tlase le gona jwale ga ke kgone go fumana UIF gobane o gana le o tšhentšha reference number eo yaka o bua le Joyce Monataflacht
2: kgotso kgotso kgaitsedi ya motho dumela o setholwana bo phelethe mothaung ditebele matšhatšha ke bitso la ka Rustenburg ka Marikane wa tseba o setholwana phetho ya boetapele dikhampane e tlisa tse monate le tse mpe e tlisa tse ntle le tse mpe go na le mo o tla bona gore mona teng ka nnete e fitlhe ya re ntsha go leo kae kae o bona gore he ka ntsa tse ding aiko e ya re hatelela e ne ke e sebetsang khampane e tsa phetho e ba teng kampo bo boetapele go na bo fitlhang bo go phenyaphenya mahafi ha o lekana gore o thole o appointiwe mosebetsi

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Dumela, ka ho dumedisa, kgaitsedi ya ka. Ke mora matla ka mona ka Iraka mona phase 2 sa Solberg.
2: Hey. And the matla le yena ke fitile ka nnete tabeng yena ya hai e re ke bone hle ba rometsetsa ngata motho na bohle ba tla wetsa bonete ba hore wa kena ka nnete tabeng ena e re ke leke enwa ke utle.
3: Julie. Ke ni stringa zone 5 extension. Wa tswa na ke lang hlaela msebetsing tu. Wa ngo to find that management and solo one ofika supervisor ga.
2: Tsepe no ke fitile ho tsona tsela ka nnete bo mamile motle empa ho hlakile hore jwalo ka hantate ke dumelana le mohlomo ntate ya ileng a feta re wa tseba e tla ka botle le bobe hona le hore kana ko nngwe dintho di bentle ka ho fetoha ho fetofetoha ho ha boetapele empa ka lehlakore re leng o fumane hore ho na le dintho tse batlang di sitisa jwale tshebetso ya rona mona o fumane hore dintho ha di sa tsamaya jwalo ka ha le nentse letse di tsamaya mme ntho kgolo ke bone batho re lokela hore re ikamahanye le yona ka hohle hohle ke diphetoho wa bona ha o ka ikamahanya le diphetoho wa di amohela wa di ananela kana ka ngwe di ntho di tla ba bona di phetwa ka nnete hadi monate ho babang o tla fumana hore hadi je se di thewela ho babang ka nnete empa re tshwanetse bophilong ka kakaretso fela bophilong o tshwanetse hore o leke ho ikamahanya le di phetoho mona le mane ho fihlela o bo bona re ka nnete dinthotsa ka jwale di motjheng empa jwale ka ha le ntse le hlalosa mo mamedi motle ke ananetse maikutlo a emong le emong ya ntseng a hlaisa dintlhakwane ke nahana mohlomong bekeng yetlang re ke re batle setsebi ditabeng tsena tsa mesebetsi hobane ho bona la ihle e le taba ya bohlokwa ena ya basebetsi eo ba kopanang le yona dikhampaning tsa bona tse fapaneng re ke re sekaseke le setsebi re ke re utlwa rona ebe boemong bona ba ditaba ba ka re thusa jwang e meraro metsotso pele hora ena ya leshome le motsomong ke sehlo se hlokolosi ka tsela e makatsang e re konkele pina re ditabeng Robbie Malinga o tsamaya le Kele o Khumalo so babile.

0: mamedi ena ke Monday Soul Session ya itlabolle ho le CD FM iri Mr. Singena he le shime le meso emraro kamara hora ya le shime le motsomong re tle re re huena re kena ditabentsa proceeding me proceeding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hari ka jeno rena le moeti ke ntabiseng mojaki ke ena tsenga ditabatse abanang le proceeding dumela ntabi
1: dumela tuli
0: ke phela o phela hantle
1: ai re phetse ngwaneso
0: ke le bohle ntabi iri wena mo mabedi motle re o amohele ha re bua ka ditabatsana tsa proceeding maria a selmo sena ntabi hey a bata
1: holo
0: me bonga ta ba rona e sale dinyane dikholo di satla ba tshojwalo
1: ba tshojwalo mo
0: ntse ba tshoba ngata ba se ba tshwerwe ke sefuba le mogohlane le mafu a mang a mpefalang haholo nakong ena ya maria ebe o ka re fakeletso efe e ka thusa maemong a proceeding proceeding junior le promin di ka thusa jwa
1: thulingwane so ere ke le bohele monyetla go fumanang ho boela ke bua le wena ha mmoho le momamedi hey ho ho bithuli ke ntente ho re serega me ke se kenella masapong ka hona momamedi re tlameha ho etsa bonnete ba hore re matla fatsa masole a rona a mmele sebedisa se hlaiswa se matlafatsa masole a mmele hore o dule o phetse hantle mme o kwenne ho thibela ho kula mareng ana momamedi na o kgathatswa ke sefuba le mogohlane nakong ye kapa o dula o kula gafetsa promin ke karabo hobane ke se hlaiswa se matlafatsa masole a mmele mme ka lebaka la mohatsela ona matshwao a sefuba a itlala ka tshwanyetso sana hana ka hona ba value added life ba entse bonnete ba hore hona le sehlaiswa se secha e le promin effervescent tablets tse thusang hore mo mamedi haeba o so ikutlwa hore e ka ga sefuba ke seo setla setatile kapa ke se ke tshwere ke sefuba nwa pidisi le nngwe e kenya e tshelemetseng a futhumetseng ka galaseng o nwe o tlo bone hore matshwao ao a sefuba ka pa haiba sefuba se se leteng o tla hlaphohlapohelwa ka pelengana lo feta jole momamedi hopola hle hore promin if mane ha ka dipidisi le marothodi ena le sink sadalendia le selenium tse thusang batho ba masole a bona a mmele a fokolang ha holoholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV ka pa TB jole momamedi hopola hle hore bohle re tlameha ho sebedisa se hlwekisi se proceeding letsatsi letsatsi hore re dule re kwenne empa e ba masole a hao a mmele a fokola ka pana kong ena ya maria ha o batla ho matlafatsa masole a hao a mmele o ka sebedisa le dipidisi tsa promin ho imatlafatsa le ho feta dihlahiswa tsena tse pedi e leng proceeding le promin ha o nwa pidisi tse pedi ho seng letsatsi letsatsi a di matla haholo mo mamedi
0: Hey Ntabi o dula o tobaketsa taba ya hore proceeding ke sehlahiswa sa mantlha sa batho bohle mme bohle re lokela ho etsa monne ho sietsa molekane wa rona wa kamehla bophelong jwale ha re ke re utlwa rona ho baneng kamehla o batla re etse se Ntabi
1: thulingwane
0: re lokela ho sietsa
1: thulingwane so bophelo bo re bophelang ha bo a hlweka ho hang moya o re o hemang dijo tse re di jang hangata ha se dijo tse ne pahetseng ka hona mo mamedi re a tseba hore re batla ho phelana ko etelele re thabile le ba hore ba ratang ne proceeding e tla re thusa hore re phele bophelo ntle le tshitiso ya letho mo mamedi ha o qalella ho sebedisa proceeding ho hlwekisa mmele wa hao ka hare ho ntsha ditshefu le ditshila tse ka bang teng mmeleng wa hao o tla dula o matlafetse o kwenne ka hona re tlameha ho etsa bonnete ba hore re nwa dipidisi tse pedi tsa proceeding letsatsi ka leng mmele ya rona e tshwana le engine ya koloi ha re tla hlwekisa mmele ya rona ka hare e ke ke a sebetsa ka nepo jwalo fela ka koloi ha o ka tshela mafura a fosaetse le ha o sa hlwekise engine koloi e ke ke a tsamaya jwalo proceeding ke sehlaiswa se ntshang ditshefu le ditshila ka hare mmele ya rona tse ka re kudisang o seke wa lebala ba banyane hle mo mamedi ka proceeding junior ho ba ne ntse le teng bakeng sa bana ba lemo tse pedi ho ya hodimo bana ba ka fuwa fela PDC e lengwe ya proceeding junior hanga letsatsi mme e tla bana te fela haholo ba ne ka re pompong e tla thusa ho matlafatsa mmelenyana ya bona entseng e hula e thusa hape hore bo go ba bona bo sebetse hantle le hore ba roba le ka tsela ene pa etseng
0: ho khotetsa e le ruri ho tseba hore ho teng dihlaiswa tse ka thusang ha mmoho le bana ba rona hore ba dule ba phetse hantle ibile ba kwenne ibe difumane ka interview
1: thuli ditaba tse monate ke tsa hore ba value added life ba entse bonnete ba hore momamedi a ka iphumanela Prosiding Junior le Prominidi chemising tsohle naha ka bophara. Jole momamedi e bang o batla ho tseba haholwanyane ka dihlahiswa tsena, o ka etela www.valueaddedlife.co.za, wa ya le TikTok, Facebook le Instagram, wa ithuta haholo ka dihlahiswa tsena. Etsa Prosiding Junior le Promin, karolo ya bophelo ba hao ba letsatsi le letsatsi mareng ana, o keke wa ikwahlaya. Jole momamedi iphumanele sehlwekisi sa hao e leng Prosiding le semmatlafatsi e leng Promin ka jeno. O seke wa thetswa hle, hopola hai sa re Prosiding
0: ha se Prosiding halala, Prosiding halala. Ke lebile hle Ntabi. Ha re kopane hape nakong e tlang ngwaneso.
1: Ho lebohile nna ngwaneso.
0: Ke leboha.
1: Letsatsi le monate.
0: Mamedi, Prosiding e ka sebediswa ke batho bohle, e moholo le e monyane, e matlafatsa mmele, e ka sitana le ho hlwekisa ka hare.
2: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. E be lekunutula ao ke lefe? Lekunutula ka ke Prosiding. Sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwa ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla.
3: Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding, o tla utlwa phapang.
2: Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara.
3: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle.
2: Ha e sa re Prosiding.
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ho tloha ka matjeke, ho fihla le ineng komobu, Lesedi FM le kgema le wena.
0: Metsotso e 20 e kamora hora ya leshome le motsumong. Ei, monghadi Brown Mogotsi o boetse hape momamedi motle ba qheletse ka thoko. Taba ya hae e hlile o hanetse hape kgetlo la bobedi hore a tswe ka beili. Ba mo hanetse hape ka nnete lekgotla la dinyewo le nkile qeto tabeng ena. Mme o tlo boela hape. A khutlela ka hare monghadi Brown Mogotsi ke tseding tsa dintho tsentseng di etsa hala tsa magotla a dinyewe ka hare hona ena ya rona ya Afrika Borwa ha re utlwa rona ke manya ketekang le tsatsi la ha ila solo ka jeno 0860003084 me o ka romela hape le mola etsa ka WhatsApp 0797585066 ako rumele melaisa ha mo no haiba hona le motho ya kitikang le tsatsi la hae la tswalo he mo mamedi o se bona le batho ba dumelang dirateng ai di reta tsena o tsebaka dite tse dintsa tsona di a sebetsa mo mamedi motle hm na u dumelana le nna hore ai thudi wa tsa dirata di a sebetsa ka nete na ko ngo ka le ka mirena ena ka ofela ba o fe rata hore no a ntho itseng we kopanye le eng o fumane ka nnete e sebetsa ye ya no di rata di a sebetsa ka nnete wa tsebala o sheba mona TikTok ntho tsa ngata di teng mono le ke le shebe ntho engwe le ngwe e o batla ngwe tseba e teng mona TikTok mona la o batla ka nako ngwe hao aina mane lapeng o fumane aine ena hao e tletse botsho ka tlase ka mona e haka diaparo he e tlabola diaparo o ye fela mane TikTok o batle hore na o ka ihlwekisa jwang a ine ya hao ka tlase mona ya thusa ka nnete wa tsama ntho tsena tsa marangrang ha re ka di sebedisa molemong wa bophelo ba rona ba letsatsi seng fumane hore jwale re sebedisa ho lwantsha ba bang ka yona e o ska sebedisa marangrang wa sebedisa tsa mabaka jwalo marangrang a thusa haholo a thusa haholo dikgwebo tsengata hona jwale di atleile ka lebaka la tshebediso entle ya marandrang o fumane motho a beile dihlahiso tsa hae mono a beile ntho tsa hae mono marandrang batho ba tsebe ka kgwebo ya hao ka lebaka la marandrang tswale nna ke ke bone ka nnete ha o kena TikTok mana a tla o fa ntho engwe lengwe o rekile wiki ha o tsebe na e kena jwang o tshwantse o ise eng kae o kena fela mono TikTok ba o hlalosetsa ntate video ya hla mono ba o bontsha hore ha o qala mona o etsa tje yeah I could bo philo hona jwa le tjena bo be bo fetse ka tsela engwe e makatsang bo philo bo be bo fetse ka tsela engwe e makatsang ha o na o sokola ha o ntse go wa sokola o kena fela mogaleng wa hao o batla ntho o e batlang o fumana dikarabo bo philo bo mona fela bo mona ho tswa fela hore na wa sebedisa jwang ebile ke sa bua ka taba ena ya marandrang hona le motho a ikentseng nna mona TikTok o profile pic ke ya ka di video o sebedisa di video tsa ka kore thongwe leng o romella batho melaetsa hore re sompone televisioneng a le sompone ke nna yana wa radio ke a le kopahle le hlokomele motho eo lona ba ntseng ba romellwa melaetsa jwalo le tsebe ha se nna ho hang ha se nna jwale le hlokomele melaetsa e jwalo ho hlono o mo bloke mono hang motho eno ya ntseng a romela e qadile hape ke e bone batho ba bangata ba nthumelela yona gore hei thule hlokomela go na le motho ya ntseng a tswela pele o iketsa wena mona TikTok jwale ke ya kopa hle hlokomelang melaetsa e jwalo ha se nna ho hang ha se nna momamedi e hlokomele ntho eo motho eo le mo hlokomele eo hai batho ba dutse fela ba nahana dintho tse e leng gore di tsweletseleng khona e hlokomeleng hle mo mamete mo tle hlokomeleng mono TikTok ha se nna motho yo ntse romella a le romella melaetsa ya hore na le antsi ba ke sebetsa le antsi ba mos ho ba nne jole ke tshwantse ke hlae hape ke le botsa gona le sang khopola ke nnelwa wa television le wa radio awa hlokomelang hle re kutlo rena ke mang ya ke tekang letsatsi la ha ila tswalo ka jeno motho santsa le teng kwano dumela hle tudi ka jeno ho hola o mosa moilwa o etsa dilemo tsengatangata kopelwa ke ntate moholo wa hai chomi ya bana skosana bona ka ofela ba ka mona ka Thabantshu botsane trust ke re happy birthday hle tsatsi le monate la tswalo a tshe mo hape yo ke mo hlomphang ka jeno ya ke tekang letsatsi la ha ila tswalo ke mkhono masonki kanye mkhono masonki kanye o ka mona ka kwakwatsi kopisi ka jeno o qeta dile motse le kholo le metso e meraro he ntate modimo batho ba mangkanete wa baboloka o kopelwa ke ditloholwana tsa hai motlalepula le mathuto simela le ditlotlolwana tsa hai bohlokwa le bokamoso simela ka mona ka velkom mkhono he hulaman ho la hleng khono masonki kanye re ya le bo hle ha ntate modimo a bolokile me a o file dilemo tsena tsa pallo le kholo le metse meraro a mo hlokomeleng hle mo hlokomeleng ka nnete re a mo lebohela ka nnete khono ha ile mona ka nnete a fihletse dilemo tsena re ya le boha mamete motle 086003084 ke nomoro yaka ya mohala re ke etse tsena he kinke mo mamedi o santsa le teng kwano le Sadie FM dimele
6: le ga tsene
0: ke petse ndate o petse jwang
6: ha mna ke nna ga ka se go tsena hola a yanda maku me ke na hola ga se go tsena ke go pa lo do ba tsisa zo ma tsike yena u ke mo aiwa le tsotso o ba ta mabati le nyo le magadi wa hae mamuye maji tiel jinala ti jena ke mutima tima tika o ba ka ti nyoti ngwala bo go di fam motau o ba nya yana u ba la ke ka mala ka ga sine ba ke maile wale wa ba ka mabati le nyo le magadi wa hae magadi a u ira tsaisa ke kole ja le o ba ka data sanse a ka to sai na ka ato ko tla ke le tsa ja le buane
0: ndete ke le bila hon
6: ja ke ke ka ke ka di ama tsang ka mona
0: thank you ndete le sa di fm mo mamedi dimel
7: you oh that's really baby
0: khotsa ndete le ke
7: ai sa nna mo go tsela pambi
0: ke le bo ndate
7: ke mo ntuli baby namhlanje bukhula umna kwethu ukhula umna kwethu u
8: Archbishop Andile Mali. Ndiyamcelela namhlanje ngithi kuye akhule uJehova ahlale emgcinile and then ke kukhule nonyana wami uKatleho Boyzini naye ndithi boy boy uyazi utamkhula akafuni ntoni uthanda ntoni wenze ezi utamkhula azifunayo yey wasijuxuzisa ntombi phaa ngomgqibelo ndithi hey iphethwe nguba namhlanje iradio ngomgqibelo madoda ndahamba kamahinjani efreweyini ntombi ndihamba ndiqhosha man ndiqhosha ndithi iphethwe ngubani
0: awu ndithethe mani
8: hayi ntombi noko hayi undenze ndajuxuza man
0: ndihambeiphakamisa
8: intloko apha ku-N12 amandele lo tata oqhuba isigadlo ophakamisa intloko kanti abazi uthula ibhebhi umane ndinyumbaza iyandinyumbaza ntombi
0: a ndithethe mani thank you, Dad. Thank you, Dad.
8: Bye-bye.
0: Thank you, Dad. Bye.
9: Listen, do you do
0: me? Yeah, I'm not sure. What are
9: you
0: doing?
9: I'm not sure. Dad.
0: Hey, Dad.
9: Hey, Dad. Hey, Michael Murray. Mofijon skruon
0: ntate mo remi ke le buile o tswa
9: thank you tuli
0: thank you ntate wa ka ke le buile ha holo
9: thank you tuli
0: ha se mo he re kutle e mong hape ya ketekang le seri fm dimela
10: wa phela tuli
0: ke phela ngwane so phela jwang
10: ke tsetsa hantle ho hola me stupulana matebo ga thadi mane le tsapeng o qata 74 years ke ho me stupulana ga thadi a hola bona tseding tse ngateng a tsela skuwa morata thank you tuli bye
0: bye my darling bye bye Tuli dumela hle ka jeno ho hola lefa ntshoboko o ka mana ka Meloding Virginia o kopelwa ke nna mosiwa mudisa AC ari a hola bone tile motseding tsengata ngata tsatsin lena ke le tsatsila tsolo la ke le bogile mokanyane ka bana ka zone 2 tabanchu ke a hola hle a bona tile motseding tsengata ngata ke nna mme wa hae metsidi mokanyane ke re a keteke letsatsi la hae la tsolo ga monate nate nate re keng ke mo mamedi o santsa le teng mona ya rometseng voice note ya hae ya keteka
11: hello tlobe ke dumela mme o tla le ka re te nna le ke kopela thandi mašhini nna be se ya tsatsing la maobane o kopelwa ke maratampo jaaka mona ka tlagantse ke ra hola hola bone tse dintse ngata
12: Dumela tulwana letsatsi le le tlela manta. Tulwana ho hola moruti tshwane ka parisi ka mane o hola le nagetse di ya haisana tshwane. Ga qeta dilemo tse ngata ngata ngata ngata ngata. Ngata le ngwana mme ntate modimo a re ekeletse matsatsi a bophelo. Re tswele pele ka bophelo. Re a leboha. Tsatsi le monate tulwana happy.
13: Dumela Tuli baby. Eya, ke nna di makatso le feta mona ke tlo kopela ditlhulu tsaka. Eya, ke go mamello le feta o ka mane ka Windberg wa hola. Ke kopela le Tshepo le Tumi bona ba ka mane ka Harrisburg Bay. Ke kopela le Sandile yalwa. Le yena o ka moo ka Harrisburg Bay. Ba kopelwa ke nkgono wa bona.
0: Thank you nkgono wa bona. Ke kopela mme wa kahle ke Mapalisa Mogathi mahlonolo tsatsing la gae la tswalo. Ke kopele le Maleboga Maime wa hola le yena. Ke ba kopela gapu-gapu ya mahlonolo ke Karabo Mogathi yena o re o ka mona ka C-section Botshabelo. Mamedi motle re fitile ho tseno he ba ketekang letsatsi la bona la tswalo ketekang ha monate hle le bona dilemo tse dinga tse ngata ngata re fetela pele me ho lena la itlhabolle wa tseba he re bentse re ubitsetsa ngaka re kenya lapeng la hao re kenya ka ra sepalangwang sa hao re kenya kantorong ya hao me bekeng ya fitileng ha e ba o sa hopola mo mamedi motle re ne re bua ka taba ya bohlokwa ya hore re bua ka lero le tlase la bontate le Dr. Lehlohonolo Motingwe yena ke ngaka ya mafu ohle a amanang le bontate jole o teng hape ka jeno re tloetsa bonete ba hore re tle re o fetse baka sa hore o mobotse dipotso tla re hopotsa hanyaneng yana fela hore na re ne re tshwere kae bakeng sa ha wena e leng hore mohlomong ha o ka ba wa utlwa ditaba tsena bekeng e fetileng ebe boholo ba nako he re bonka re boqeta re ntse re nka mohala wa hao 0860003084 ere ke feletse ditaba tsena hem ka pina ya Brian McKnight shooter wooda cooler

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana molane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi re sentse rena le Dr. Lehlohonolo Motingwe ke ngaka ya mafu a bontate. Me hopola hle ha iba o ile wa fetwa ke puisano ya rona le yena bekeng e fitileng mo reneng re bua ka bothata ba lero le tlase la bontate. Re boetse hape ka jeno re tla hopotsa hanyanenyana fela dintlha tsa bohlokwa tseo a ileng a bua ka tsona. Dr. Lehlohonolo Motingwe, dumela doctor.
2: Ke la utlwana kae?
1: Ke a phela o phela hantle doctor.
2: Arke
1: ke a leboga. Doctor, ha re ke re hopotse motho e bang o ile a fetwa ke puisano ya rona le wena bekeng e fitileng mo re neng re bua ka bothata ba lero la bontate le tlase. Mohlomong dintlha tsa bohlokwa tse pedi tse tharo pele re bulela mehala ba lakatsang ho botsa dipotso ba tle ba re letsetse 086-000-3084. Dintlha tse pedi tse tharo tsa bohlokwa tse o ileng wa di ama bekeng e fitileng, doctor.
2: Mashado, Eulimo, Botokan, Lopa, or Satabuki. There were three Kitabari, Mutuan Taki has about Hana Takas of Hassan and Takas or a Tabali Mutuam, Yanaki Hulu, Uwati. Yabu Biki Uri, Yana Takas or Abilin, Mehapu Hotopatam, Internet Talking will eat here and tell dysfunction. Yabura Ulu, Ilinting Aulu, Ukubanaban Baula.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA, botata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi, ho 39771. Ke Lesedi, ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave, ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka $24.99 le 10 kg ya Uprand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumaneha ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela, mo dijo tsa meme di bitsang Hanyane, kamisa.
5: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha o tlatse diforomo. SMS Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Dr. Ukatsola pele o nontso o ama dinthlatsa bohlokwatse o reneng re bua ka tsona bekeng e fitileng pele ba reletsetsa.
2: Eh engwe ke la ya hore ha o le house le motho a le amor o ba le ntse gore mood wa o depressive. Kore ka le tsala tsa hore ha ona kore e tringer motho ha ona chance ha ona chaselo ya bophelo. E mo hape ya ba shamele nya o ketela ke ne hore o ba u bua o tna go tshe ka ofela u bua o na o gatse tsena o na le mogatlhala jwa ke tsona pe tsalo tselo re ka ditlhelo tsa re botlhoka ka elelwa ha ga ya go la ka pasa le mohol o re kana ya ba go nna mona botlhata boteng
1: ke le ba doctor mamedi a go re letsetse bontate a ke le re letsetse nhle re ke re utlwe ho rena e be mohlomong ke nse o bonang o na le botlhata o sona ho latela dinthlatso doctor a seng a buile ka tsona a go re letsetse 0860003084 re bone ho rena re ka o thusa jwang le sa di FM mo mamedi dumela re a phela ntate o phela jwang e ntate
6: go pa go tsoga go tsama wa tsoa le tlhana go re ka ga di fumana matching le mona ke go pa go mpetse go doctor re mo shumo gore ke nyolle bo nna ba ka tla fumana ba re 19 of the site nante ni ba tla ene pa e o tla fumana ka jeng ya o thabisa ntle mpa na go etla go thola go yo le matsepelo ba o ka o fela metswana o ba le skeme ke le ka mafatsa
1: ke tsire ke re ke botsa bona nthwene e o gothaletswang ho enwa ke rata ka pa we o gothaletsa ho ruye chemising le ka teng
6: a ke metswana ba ke se mona ke rata bua ka rata
1: mme o ke rata
6: ke rata le
1: wa ho lokile ntate ke le bo thank you doctor
2: what ya ke tlo try I get that sala sa ho lokile o bona re ke tlo tlo di 2018 nana miriana yohle gore are shema miriana yohle e ra le gore re di tlo ke di rata ka pa mang we re kile kae ka pa mang la bela mang a re ke kae ina le ntlo mo ya botlhoka o tsona mo akere right ntlo e tsama ke hore ha o le ntate hore nne a kgone go tsofala ka pa le wena o kgone go thaba ona le nne ona le ha di tla ka tshutu ka ditse mara ona le elemente di dora ke nitric oxide. Nitric oxide ke netsa gore ni thapo e bule e hore madi a kgone o ma jwale di pirifi tsohle tse leng teng tsa dirata di na le nitric oxide mara o tsa rona o thata mo leng teng tiore bongata ba tsona tse ding ha di a ya laboratory re shedo rona nitric oxide e leng mole e netsa gore madi a kgone o matlhela botoni ba bontate gore na ina e concentration ka re e dale matama ka e ka ba ina matama ka but ha ka go go ding ba tona ha go lutu ra ke bo ke ba hore ha o tla o di sebe di shapile di rata di a sebetsa empa ne ka mora na go ba le lero la testosterone le ya le tlhwa ne how want to go supplement gore how ne o ye o le thola jwalo ka tsaka ka pele o bona ka re ha di sa sebetsa empa ne ding na le infinity tsoki ke active ingredient gore go sebetsa ha nitric oxide go tsholi teng go tsholi teng ka ha ke go tsoka ka tsela tsa ima ka ke bo nka ke ha ba ske ba tsaba go ya go bona ngaka ha ba ske ba tsaba ha o khotere bo nka ke le bomme bo bona ngaka ba bona ngaka na go e nngwe ngwa bana ba ka bo nka ke bona ba ka dira ka pila se tlo go bana mane pili go bua pili ka gore na go ha nka ke le la tsala ba tsaba tsana tsa wena to blela re se dira le botata bo itse tsona tsa batho ha tsitla wena mathata a a salute ka letsatsi le ha ba re ka itse tsala bo nka ke ntse ka tsela gore e be culture ya rona e be tshitso sa rona hore ha ho mo ka sile ke ya go bona ngaka a tsheke di ho bona tso tse tsa bo ntate le rona o bo mo bulela mathata a le teng jwa lo re go tsamana ka o tshisa go ka tso tshisa tsela jwa
1: ke le ba doctor ire rinke mhala mo 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano ha ona le poso e o lakatsang ho e botsa doctor kwano mo mamedi o santsa le teng dumela jale e khotse le mohala wa doctor jale ire ke bana le sadi dumela hello ntate ke teng ka ntate
7: are ke e ke kufaka ka thoko mo
1: ha hona ka thuko mogotsi jwa le re busy mona bo ntate ba letsa ka thuko ha iye hona right ire ringe ba batlang ho bua le ngaka ka pelinyana le se di FM dumela
7: dumela mme
1: le dumela ntate ke phela okay
7: a ke tse u bua le ke keletso motho mo hlaka mona ka laptop no first time
1: eh ntate
7: so eh ke tla go thata mama ba o applyela ID
1: eh butle pele ha re bui ka di ID mona ntate ke keletso hle ngwaniso eh ntshwarele hanyane nyane ka hlompho e kgolo le se di FM mo mama di dumela
8: nna mama ntala kae
1: re teng le kae
8: ke khotso mme u bua le sene mo ra sende
1: ntate sem eh
8: Yeah, ke ne ke kopa ho botsa doctor hore ke a ukusisa hore re tshwanetse re bone dingaka re tlhokomela e 51 ka selemo but se doctor ya ka go kgothaletsang sona o se sebedisa gore testosterone ya rona e dibentse ya odimo e ka ba eng
1: o se wa ka le kgothaletsang sona go le thusa ntlheng eo
8: ke ntho tse re ka di sebedisang e le gore testosterone ya rona e dibentse e le godimo e ka ba eng
1: go lekile ntate o tsama mela wa ile seng ke lebo
8: thank you
1: le sadie FM dime hello
9: hello bye
1: dime le ntate re teng le kae kwala wa ile seng ntate
9: oh ke se tsika ntle
1: e ntate
9: so le go nna ke nna le ya nna dira le dijike re thata ba mushanyana a tsa khona mushanyana ga di jamo go mo wa nga a sa go mea go
1: a sa go me ntate e ntate ya
9: mosadi e o tlile go tsena di tsone di tsone
1: e ntate o landile motse ka ntate
9: e mo tsena di bile
1: 70 a ntate wa ka o tla mamela wa ile seng ke le bo ntate
9: o teng di ya tswa
1: ke le bo ntate wa ka
9: ba
1: ba ntate Mamedi re fete hape mabenkeleng ka moramona he ke tle ke fe ngaka ho araba dipotso tsena tse seng di botsitswe ke mo mamedi.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Weed Bigs Club e se e qadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le Weed Bigs ya selemo kaofela. Romela voice note. O re telepali ya ka moo o hlulang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Qala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Qala letsatsi ka Weed Bigs. Ho sebetsa melao le dipehelo.
1: Mamedi ke metsotso e robong a pele hora ya leshemele metsemedi. Dr. Lehlahonolo Motingwe bontate ba butsitse dipotso kwano. Potso ya pele ntate Sem Kamanaka Rustenburg o botsa hore na jole ka ha e le mona ho bonahala bothata bo ka ba teng ba lero le tlase la bontate jwale o ba thusa jwang hore mohlomong lero lena le phahame le be ka moo le tlameileng le be ka teng
2: a holoholo re batla ho hlalosa putso enyo gare a re araba ka tsela tse pedi ke hore ebapele dijo di bohlokwa ya bo bobedi ke taba korekere motho na le nako elekere o na le nako ya hore o batla gore o tlhophile hantle o tloa ona jwale nako e telele e tlang
1: O ntshena e o ibuang Dr. Ntate wa bobedi una bua ka yona ntate o re o dile motse mashume a supileng jwale moshanyana ha moruma ha sa rumeha o na batla go tseba hore na ebe bothata ke bofeng
2: e ha o le ha botate ba le dilo motse ba se ba supile ba se ba robedi ba se ba robong jwalo potsa kone ya pili e re botsang ke ka bua straight e re botsang ke la jorna Tak nak ingat sudah. Mutual lewa hau, tapi mereka tu, orang itu dilemot sekali.

0: ke lebuile ha holo mosi wa tshweu ka re balla ditabatsa o tsa hora ya le shomela mesemedi mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatsa ho le sedi FM ka jeno ke mantaha ho di modimo ya phupjane hlola fela matsatsi a mashome a mabedi le metsorobong selemo ke seo di mo sekete tsepedi mashome a mabedi le metsoetsiletseng Mohlophisi wa lona ke mokete monyobo mme re laolelwa kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke kelebogile goma matodi re ballwa ditaba tsa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke Kitipone Matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore letona la naha la sepolesa le tshwere mokobobo Feroz Khashalia le bolela hore Ho romelwa ha mapolesa dibakeng tseo ho lebeletsweng hore ho ka nna ha qhoma merusu ho tswana ho sane ha o etswe bakeng sa ho thibela matsholo a molao a boipilaetso re boetse re buisana le lefapha la bophelo profenseng ya Free State mabapi le boitukisetso ba bona ho sebetsana le maemo a tshwanyetso haholoholo haeba ho ka ba le bakudi ba bangata ka nako e le nngwe me hara ditaba tse ding hape re lekola hore sehlopha sa Afrika Borwa sa papadi ya bolo Since itswe dipapading tsa mohope wa lefatshe wa FIFA ka mora ho hlolwa ka ntlha ho noto papading e matla e bileng kgahlanong le naha ya Canada phirimaneng ya maobane re buisana le mosebetsi mmoho le rona e leng tisetso mokwena mabapi le papadi ena o tla iphumanela ditaba tsena mmoho le tse ding tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba hore ha o fetwe ho tloha horeng ena ya leshome le metso medi ho isa horeng yane ya leshome le metso medi ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo dumela hle ke metsotso e robedi ka morao ho hora ya leshome le metso medi re nako ya rona ha e memona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
1: Halagasha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Tjhe, o e rata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melao le dipehelo.
4: Sai, bafumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e nne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand, o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Ke metsotso e leshome ka morao ho hora ya leshome le metso medi ho pula hore lenano le ntseng le kena ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho lesedi FM re hatela pele ka ditaba tsentseng di hlahella tsatsing la kajeno me re fumana hore ba ditshebeletso tsa lekgetho naheng ena ba bolela hore ba ekeditse disebediswa tsa bona pele ho se hla sa lekgetho hore balefi ba lekgetho ba ikobele molao SARS e ke ditse ditshebeletso tsa digital ho kenyelletswa WhatsApp bakeng sa ho thusa balefi ba lekgetho ho lekola ditokomane tsa bona le ho lesa ho ema meleng e melelele se hla sa lekgetho a se qale ka la pele kgweding e tlang ka baahi ba bang dimilione tse ka bang tse tsiletseng ba lokelang ho lekola ditokomane tsa bona ka mokgwa wa e-filing auto assessment e bolela hore ditefello di ka lebellwa nakong ya dihora tse ka bang tse mashome a supileng le metso e mmedi ke tsona tse ding tsa ditaba tsentseng di etsagala mme ditabeng tse ding hape re lekola hore sepolesa se gakotse letsholo le matla la diphuputso ka mora teko ya polao ya hlogo ya mautlwela e beheletsweng ka thoko nakwana mosebetsing Major General Feroz Ken Johannesburg maobane bosiu ho tlale wa hore Ken ha thuntswe ka magetlo a mmalwa ke batho ba satsejweng mme wile a lokela ho etsa operation ya tshohanyetso sepetleleng sa Milpark ho la Johannesburg. Seso sa satlhaselo eo ha se so tsejwe ken o ameha dinyeweng tse mpe tsa bobodu mahakwe a bohlokwa le dithethefatsi tse hapilweng Ayrton ka selemo sa 2021. O ne a lokela ho hlahella ka pele ho komishini ya mahlanga tsatsing lane la laboraro. Ke metsotso fela e leshome le metso medi ka morao ho hora ya leshome le metso medi. Hopola hore lenano ke la ditaba la matsholo la imatlafatse ho lesedi FM. Re hatela pele ka ditaba tsa rona letsatsing la kajeno mme re fumana hore letona la naha la sepolesa le tshwereng Mokobobo Firoz Kashalia le bolela hore ho romelwa ha mapolesa dibakeng tseo ho lebeletsweng hore ho ka nna ha qhoma merusu ho tsona tsatsing la hosane ha o etswe bakeng sa ho thibela matsholo a molao a boipeletso. Mekgatlo e mmalwa ya baahi ho kenyelletswa March and March e rerile ho kena mohantong ka labobedi kgahlano le melata e hlokang ditokomane. Kashalia o buile sena parating ya sepolesa KwaZulu-Natal pele mapolesa ao a ka romelwa dibakeng tse fapaneng ke tsona tsentseng di hlahella le ho etsahala. Mme ha re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno re fumana hore sehlopha sa Afrika Borwa sa papadi ya bolo se ntshitswe dipapading tsa mohope wa lefatshe wa FIFA ka mora ho hlolwa ka ntlha ho noto papading e matla e bileng kgahlanong le naha ya Canada phiremaneng ya maobane. Re lekolwa bohlokwa ba ho fihlella boemong bona ba tlhodisano ho dipapadi ka bong le sehlopha ka ho buisana le mohlahisi maneneng wa ditaba le lesedi FM e leng Tisetso Mokoena. Tisetso kgotso.
5: Dibone khotso ga itse ya kahle ke boela banki dumedise mmamedi wa tshebeletso ya lesedi go imatlafatse.
0: Bafana bafana e bapetse ka bogabane tlhodisanong ena. Dipapadi tsena di bohlokwa go lokae gore dipapadi tse fapaneng tsa setlhopha sena di ka fumana magolo a matala ditlhopheng tse matla tsa papadi ya bolo lefatsheng.
5: Dibone le mmamedi mohopo wa lefatshe ke sethala kapa sebaka se segolo ka go fetisisa papading ya bolo ya maoto, mme ga dibapadi di bapala hantle kgatlhanong le dinaga tse maatla sena se etsa gore di gogele matlho a di-scout ka go bitsa ka gore ke di-scout le batsamaisi wa ditlhopha lefatsheng, mme tshebetso e ntle e ka bula menyetla e megolo ya dikontraka ha o sheba Europa, ha o sheba Asia, ha mo le dinaheng tse ding, mme e ne se ntlafatsang mesebetsi ya bona, ha mo le boleng ba papadi ya bolo ya maoto le o bontsha boleng bo teng ka gare ho leke ya papadi ya bolo ya maoto ka gare ho Afrika Borwa, ke bua ka PSL.
0: O fihlela ga kana tshebetso ya mokwetlisi re ka e tlhalosa ebile jwang?
5: Mongadi Hugo Bruce, ke di bone le momamedi motho ya latelang papadi ya bolo ya maoto o tla gopola gore o nkile sehlopha seneng sa bapale hantle ka morao dipapadi tsa mafa lefatshe tse o re neng re di tshwere kwa Afrika Borwa tsa 2010 ha ho moo Afrika Borwa ileng yana ya kgona gore e phunyeletse teng, mme Hugo Bruce ke yena a tlileng ka diphetho tse ngata gopola mehopeng ya Africa, Africa Cup of Nations amane egepeta re le ra phethela re le maemong a boraro fela ba ka ba sebetsa hantle go tsena tsa morao tjena ke mona nkile Bafana Bafana ba isa mohopeng wa lefatshe gopola tshietso eo Bafana Bafana ba neng ba e tlhoka nakong eno ka mora 2010 setlhopha ha se se bapala go ne go sena batho ba leba dipapadi tsa bafatshe kore ne ba nkuwa le setlhopha se fatshe ka go fetisisa. Hugo Bruce o entse phetho ena ya esale ka rotlhopha sa naga Bafana Bafana, mme o ne a sebedisa monyatla o mogolo wa ditlhopha tse e sebetsang hantle tlhopha sa Mamelodi Sundowns wa gopolalang ka bongata ba dibapadi tsa Mamelodi Sundowns e leng selo sa mo thusa haholo moralong le leanong la hae gore a kgone gore a matlafatse tlhopha sa Afrika Borwa. So Hugo Bruce a o entse phetho e kgolo tlhopheng tsa naga sa Bafana Bafana, ke di bone.
0: Re ka re sa fa e file mokwetlisi Hugo Bruce tshietso e lekaneng go lokae re shebile tshebetsong ya hae ya go kwetlisa setlhopha sa Bafana Bafana go fitlhela boemong bona.
5: Ke di bone ha o gopola ntate Buo tsa na fitlha Afrika Borwa o nana go na le tshirollo tse ngata tse neng di le kgatlhano le ena gobane e ne le monna ya buang fela gopola batshidi wa tlhopha tsa Kaizer Chiefs, gopola batshidi wa tlhopha tse dingwe tse ngata, mme Hugo Bruce o latlha bontsha ka nako eno gore ke monna ya ikemetseng ya ke ke nga nna mamela gore mang o reng go yena, mme sena se bona hetso re safa e mo file tshietso, mme o ka tlhakolo le leng o na santse a fana ka motlhala o safa gore ba le batla o ithunya kaka tshebetsong yaka sena ke se o tlhobatlang seetsa hala hona le ditlalo tse leng tsa tlhaga ka mora ho di tsholo tsena tsengata tsa hore na o khaka di babadi tsa tlhopa tse itseng le o le sa tseitseng mo ho go bruse la pala tlalo tsa rona ba tla o tswela tsopa le yana la bua rona le nako ka yona a ile ngana ana ba tla hore a ja tlwela jwale fela wa bontsha hore sa fine mo fatsietso ba le sa fine la le yena ke no ntse dutse ka jeno sena se a bontsha tsietso e matla e o sa fine mo fileng yona le hore a khete di babadi tse wa dumelang gore ke tsona tsetang ho etsa hore di ntse pele pono ka patchelo pele ya hae ka tlhopa sena sana
0: gona halo ke joang ya hore mokotlisi Hugo Bruce a ka tswela pele ho kotlisa sehlopha sena ho fihlella tshudisaneng e kgolo ya CAF
5: Ke ntate Bruce la sa bua pele di papadi tsa mobile fatse hore ke papadi tsena tsa mobile fatse ke tsa eta o qetela hopola hore o ne a bapalla Belgium la a bapalla I'm hoping wa lefatse la phetela ona mono Mexico mana a phetela ding di papadi tsa haya bapalla Belgium mme ke mona o phetela hele mo kwetlise se South Africa borwa hona Mexico mane papadi tsa mobile fatse la bua hore ke ntse ke go qetela fela o la ba di tlaleho tsa morao tjena tsene di hlaha hore e ka o batla ho tswela pele ka mosebetsi wa sehlopha sa naga fela o ile a tlhalosa le maobane ka morago papadi ya bona le Canada gore ke papadi ya o qetela ke tshebetso ya o qetela mme ga o bonagale gore e tla ba mokwetlisa wa Bafana Bafana go ya pele mme o boletse gore o tla fana ka tsietso yotlhe e tlhokegang mme a ke ka itshwenya kaka go motho ya tlang go kena diteng tsa gae mme sena sa bolela gore ene le papare ya o qetela ena e leng kotsi sepetsa naga tsa Bafana Bafana mme jale botsamaisi ba SAFA bolokela go qala gore botlhe ka motho e motšha le merale metšha o tswela pele ka tlhopha sena sa naga
0: jale ha re shebile gore e bang leeto la mokwetlisi Hugo Bruce le felela mona tema e wa e kgatlhileng go fitlhelela ga kana e ka tlisa kgatelelo e jwang go mokwetlisi e motšha wa Bafana Bafana ka moso
5: kgatelelo e kgolo fela he ke dumela gore ka lebaka la gore o sa thiile moralo o motlhe motho ya tlang ka morago go yena o lo kerampeyang ke gona mo Bruce ntate Bruce a ileng a tla phethela teng setlhopha ke seo se theile dipapadi ke tseo di kgethile a tla tswele pele ka ona moralo ono mme o ketisa ka gore motho ya tlang ke ena o tla kenya mona le mane fela a etse diphetho tse nyane se ntse kalo bane bang a etsa diphetho tse kgolo mme a sa sebetse gantle a ke dile mathata fela me ke dumela gore sa sa moralo di enda de bro se radile moralo motle la ile gore o ntuna le ngore yo ya gore o khata di bapadi le tshopa tse itseng fela fela o radile moralo motle me di bapadi di teng motho ya gena yeteng tsa ha lo ke la hore a hlampang ke hona mo ma phetetseng ding
0: tse tsa ho ke kopa hore tsorela nyane fela re fetele mabenkeleng re tla bela pe re tsola pele
6: Itlhokisetse 2026 Grade 1 Hollywoodbets Gold Challenge. Ka tshwisana ya rona ya sepoto ya Season of Champions. Besha ka kipchiranta ka pofita le bilong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywoodbets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale, we tshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Ha re latole mathataro re phela ga o re a amogela mme re dula re leka ha re ke ri nele o bane re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emeditse mme boikhutso ba rona bo ahilwe go dimwa mekhutso ka hasel ya rona se tshaba sa ro ka o tshwara malapa mmogo le ha ho iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipelo tse thata ke tsona tsa ho ya pele.
0: Ke metsotso e mashome mabedi le metso medi ka morao hora ya leshome le metso medi hopola hore lenano le ntseng le kena jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho lesedi FM. Tisetso ha re tswela pele ka puisano ya rona sehlopha sa papadi ya bolo sa Afrika Borwa ke mona sentsitswe papading ya mohope wa lefatshe. Ha re shebile bokamoso ke bojwang ba sehlopha sena ho tloha jwale ho ya pele.
5: Kiribone ke kelebo hape e ba ho sheba tsebe ba fana ba fana ba ba betseng ka teng di papadi tsotse tse ba di betseng tse tharo tsena ka ofela ka ba ke di papadi tsene ka ofela e re tsene ba ba betse tharo tsa mekhahlelo ka pa ke di group stages me ba ba betse na ilongwe na ya mantsano ha ho sheba tsebe ba fana ba fana ba ba betseng ka teng papadi ya pele le Mexico ke di phoso tsa rona mohlomong he le taba hore ine le hona he ba qalang ka mara nako e telele bafana ba bapala mofunga lefatshe maemo fela he ke diphoso tsa rona le tsela e re neng re nagana ka teng re le maAfrika Borwa kapa re le dibapadi tsa Afrika Borwa papading ya bona ya bobedi ga bankana le Czechia Czech Republic ba bapetse ka bokgabane bona ba haesale gopola ntlhege beketebo mo ko ena ka tsela e makatsang e ntle le ka mo go papadi eo le bolo ene e ralwa ka teng gore e beqetelele penale ke tsela e bafana ba betseng gantle ka teng papading ya bona ga jalo tsena ba tlhola South Korea papadi e kgatlhisang ka go fetisisa mme bafana bafana papisong le dinaga tse dingwe tsa matšhaba le go bapala mogopeng wa lefatshe quality boleng ba tsela o ba bapalang ka teng papadi eo ba e bapalang ke papadi e maemong a godimo lefatsheng mme bang monkelo ka o boletse re boletse pejana e ba mokwetlisi a tla fetola maemo ao a re isa tlase e tlabe le mathata fela ga ka boloka sena se le ka tsela e jalo sena se bolelela gore menyatla e mengata golo re re lebile dipapading tsa mogopo wa Afrika senamo se tlang tse bapalanaeng tsane tse tharo tsane Kenya Ethiopia gammo le Uganda mme e ba mokwetlisi a kenang a etsa tsotlhe ka tsela e lokileng ntho ngwe le nngwe itsamela gantle boleng ba papadi eo bafana ba e bapalang dipapadi tseo papadi eo ba e bapalang ke papadi e kgatlhisang empa fela di diphoso tsa rona tseo re di etsang nako tse di motlhomong tse le re nanang ka teng le tse le re atomelang papadi ka teng fela bafana bokamoso wa bona ke bona bo tšhabileng ga e sale ke di bone
0: ga re phethela puisano ya rona mananeo a SAFA kotliso ya dipapadi tse nyenyane a botlhokwa go lokae bakeng sa gore bafana ya kamoso e ka tobanang le sehlopha sefe kapa sefeng sa papadi ya bolo lefatsheng
5: e ba o gotlela morago ganyane ke di bone le motho ya latelang papadi ya bolo ya maoto wa Afrika Borwa e bang o gopola SAFA e ne na le moralo o ne ba buitsa ka gore ke 2022 mo teng maikemisetsone e le gore ba ntshetse papadi ya bola maoto ka gare Afrika Borwa ba na le meralo ga o kena ka gare o yona moralo o le lenaneo leo la bona leo go na le meralo mengata ya ntshetso pele ya papadi ka gare go naga ena Afrika Borwa fela ile ya feta 2022 o sa kgone go utlwa motho rena ebe go latela tse dingwe tsa dipehelo tseo ba ipeetseng tsona ebile gore ba fitlheletseng mme o fumana gore ga o na le etshwe tlhantlhakoreng la SAFA rona keng se ba tsifitheletseng ka merale eo ba ipeetseng yona go 2022 ya bona kapa lenaneo leo la bona 2022 fela go botlhokwa gore go be le meralo eno ntshetsa pele papadi ya bola maoto ka gare go Afrika Borwa fela re na le di-academy tse ngata e tsa motlhala ka Virginia Academy re na le Transnet School of Excellence e seng fedile le bitsoga jwale e seng wela matsong a la dempengetsi ga o nka dikolo tseno tse jalo tseo papadi ya bola maoto e bapalang go tsona papadi e ntse e tswela pele le ntshetso pele ntse e tswela pele mme sena se tlhoka gore go be le tshetso e ngata ditlhopheng tse jalo dikolong tse jalo tsa motlhala ka Virginia Academy ne re bua le motsamaisi wa teng nako e fetile mo ana bua ka tsietso ya tšhelete e tlhokang gore ba kgone go ntshetsa pele dibapadi ba kgone go ba boloka ba le teng ka nako tsotlhe mme ga ba phethela sekolo e ba kgona gore ba be maemo a itseng mme ba tswele pele ka papadi le e ba bakwetlisi e bangwe ba batho ba tlang go tlhopholola papadi meralo e be tiileng fela tabakgolo ke taba tshetsa tšhelete fela ke dumela gore Afrika Borwa e ntse e le motšheng o motle go latela ka mokgwa bafana ba leng teng le dibapadi tse ntse di tlhaga tse ntšha re motšheng o lokileng re le maAfrika Borwa papading ya bolo ya maoto ke di bone
0: tisetso gore e lebetse nako ya gago gagolo ka o buisana le gona
5: ke bone ke lebile golo le momamedi kgotsa
0: Mamedi ne re buisana le ena ke motlhaisi manene ngwa ditaba ya SABC le Lesedi FM ena ke tisetse mokwena ke metsotso e mashuma mabedi le metsotsiletseng ka morago hora ya leshome le metsomedi re hatela pele re lekola boipiletso bo re rilweng ho tshwarwa go sane ka la mashume a mararo Phupjane mo go lebeletsweng gore megatlo e mmalwa ya baahi e kenyeletsogo haholoholo mabapi le taba ya melata e tlhokang ditokomane re lekola gore tlhatlhobo ya boitukisetso ba lefapha la bophelo profenseng ya Free State go utlwa gore na ba ikemiseditse jwang go sebetsana le maemo a tshoganyetso gagologolo ga e ba go ka ba le bakoti ba bangata ka nako e le nngwe re buisana jwale le letona la bophelo profenseng ya Free State ena ke Monyatso Mahlatsi. Letona Mahlatsi, kgotso wa moetswe go maatlafatse tshebeletsong ya Lesedi FM.
9: Re ko dumedisatlhe mmogo leifo le bamamedi ba gago, ke lebela Monyatso.
0: Lefapha la bophelo profenseng ya Free State le itukisitse jwang go amogela bakudi ga e ba boipiletso bo ka baka dikotsi tse ngata?
9: Re le lefapha la bophelo Free State re nkile ditaba tse tlang go batlhophisi gore mogwanto ke mogwanto wa kgotso, mme re na le tshepo ya gore dintho di tla tsamaye gantle. Empa e bangwe go etsagala gore dintho di seke tsa tsamaye gantle e be re ba le bakudi ba bang bangata kapa molong gore go ba le incident e tlhokang ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Go sasa ditshebeletso tsa bophelo bo botle di tlabentse di sebetsa ka tsela e tlwaelele, mme re se re etsa kgoeletso go batlhophisi ba megwanto gore ba tle ba dumelele ditshebeletso tsa bophelo bo botle gore di tle di tswele pele go sebetsa.
0: Na le na le basebetsi ba ekeditsweng kapa ba behilweng bakeng sa maemo a tshwanyetso a ka tswang a tlhang?
9: Re tlo qetella leano la rona hona jwale tjena afternoon ha ke kopana le botsamaisi ba lefapha, mme re tsebe go tlhakela ona re tlo sebetsa jwang in case re ka ba le dipalopalo tse hodimo feta ka mokgwa re lebeleletseng ka teng. Empa ke ntho eo e leng gore e dula e le teng ka gare dibaka tsa rona tsa tshebetso, mo e leng gore ga e be go ba le maemo a tshwanyetso, gobane maemo a tshwanyetso ka gare lefapha la bophelo a ka tlhaga neng kapa neng. Re dula re na le plane eo ka matsatsi otlhe ya gore ga o ka etsala o tlhoka le ditshebeletso tse fetang ya ka mo re lebeletseng gore na re tla sebetsa jwang, re tla kenya yona plane eo tshebetsong, mme ke na le tshepetsileng ya gore re tla kgona gore tuse botlhe ba tla tlhoka ditshebeletso tsa bophelo bo botlhe go sasa la matsatsi a tla latela.
0: A re phethela, lefapha le sebetsa jwang le sepolesa mmogo le bana ba ditshebeletso tsa tshoganyetso EMS go netefatsa karabelo e potlakileng?
9: Tabeng ya EMS ke kgotsofetse haholo jalo ka MEC ya lefapha, ka gore e sale re qala go aba diambulense tse ntšha, ditshebeletso di phagame haholo, ebile le ditletlebo tse ne ke atisa go di fumana tsa diambulense tse di eileng di fokotsaile haholo. Ke kgothetse haholo ke taba eo, mme ke na le tshepo ya gore le matsatsing ana re tla nne re sebetse ka yona tsela eo. Re sebetsa le sponisa gape mo re yang dibakeng tseo re naganang gore batho ba rona ga ba bolokeya teng, gobane jalo ka go tseba gore matsatsing ana a morago tjena go se go na le nthwene ya gore go bitswe ambulance, e re ambulance ga e fitlha e be ditsotsi di tlhasela basebeletsi ba bophelo bo botlhe moo. Ga re ya dibakeng tseo tsa mofuta o jalo re sebetsa le sponisa, empa le gona jwale re tswa kopanong mo ne ntse re bua le sponisa le mmuso wa Free State in generale, re etsa ditlhophiso tse nepagetseng bakeng sa tshebetso ya go tloa hosane go fitlhela matsatsi ana a badueng.
0: Letona Mahlatsi, re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang.
9: Go lebile nnatlhe, tsatsi le monate go wena moifo le bamamedi ba gago.
0: Motlhomphei mamedi ne re buisana le ena jwale ke letona la bophelo profenseng ya Free State yena ke Monyatso Mahlatsi, mme sena se re fitlhisa ntlhapheletsong ya lenaneo la rona la ditaba go tswa go moifo botlhe. Motlhophisi ebile Mokete Monyobo, ralalo lwa kgaso ke lebogile Kgoma Matodi. Go tswa go nna ke Dibone Matshela, go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang. Kgotso. Ke nako ya gore ke fetisetse dithapo tsena go thuso mo Taung ka lenano le legolo la jwale. Ke nako Taung ke tseo.

asimohe motshemotlo no jwana metsotso ma shoma mabedi le metsoro bonga ho le ba horenga ya pele ya u dumedisang ka tseno ke thuso motaung ke di bone matsela ko bone ngwana ka ha isale ke ditse lwana ngwana na thewang ka man ka bohlokong Bethlehem ka le bo ngwana na ka le bo ngwana na ka le bo ngwana na Hona jwale metsotso ma shoma mabedi le metsoro bedi ha ntla le ba horeng ya pele ha nako ye metsena e bua ntho le ngwe fela hore le nane o ke e jwale ke nako Jalekena kwa ketsa maikele monga ketsa male thabanga wa morobang.

0: Mamedi ha re dipethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emobalo hodimo mo mathating ona o potolo ha le na ha re qala jwa ka province ya Gautenga motelo di malekwaetseng ka go kgetha dibaka o phodile Mpumalanga le di malekwaetseng ka go kgetha dibaka fela teng go abata ha ile province ya Northwest le di malekwaetseng ka go kgetha dibaka o phodile ka mafafatsana a tshedileng a de dumaka le bo ya bophirima Free State le di malekwaetseng ka go kgetha dibaka mme o phodile re le betjola province ya Northern Cape mo teng le di malekwaetseng ka go kgetha dibaka o phodile ka mafafatsana a tshedileng a de dumaka le bo ya Western Cape teng le di malekwaetseng ka go kgetha dibaka mme o abata kaolo e ka botshabela ya province ya Eastern Cape le dimale kwaetse ka khatha dibaka ho phodile ntle le mona ho futhumetse dibakeng a tse ka bogwa ke phetheletswa le ka province ya KwaZulu-Natal mo tele le hlakileng ho phodile ntle le mona le kwaetse ka khatha dibaka ka le bo ya botshabela mme ho abata mme di fela mona di tabatsana tsa horra ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bobedi ke khutlela wena tao
1: ha ko le boe wana me o mpe mitsotsong re bonga le sekoto ka mora ho ram ya pele me na kwena mpolella re ke tle ke ma benkeleng tara ke khutla fela ma benkeleng ke tswele pele ka taba tsa bohlokwa tse o ke di tshwaretse mo mamedi mo tle motle wa le sedi fm wena ngwana tso Rustenburg dula ontso mametse le lona bana ba ka ka monaka welcome mo machabenga ere ke nke ma benkele
2: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tshelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka tshwantsha ka paofeta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo. Mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ibang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Metsotso le shome le motsolo mong hantle ka mora ho rwa ya pele. O mametse lesedi FM. Ha le mmileng hona jwale ke a o kopa ganna hantle mebile mengata ya lukiswa le eno jwalo ka ke bua ka yona ka nako tsohle e ya lukiswa hlokomela ha o tsama ha o file bo kopisa la o file Kroonstad mmile mong ape kwa N8 lona lo hlokomele o ntso o lukiswa athe mebile menga ba se ba qetile o so setse mona le mane lona te mono ke a kopa ganna hantle ditoropong tse ding hona jwale ke mane montso ngo se wa mela gore o bona ha le rena wena o tsama ka lhlakong le letuna ka pa o tsama ka lhlakong le letshehadi le ona mono ke a o kopa ngwana mme theula lebelo la hao ha re le ka mane ka legalong maobane re le legalong ke how feel sun city ha re le legalong how feel sun city hona le shopping mall ka letsone le letuna hona le shopping mall mono ka letsone le tona jwale ha o feta mono hona le di hampo tsengata la o yema stopong ke di hampo fela o tlameha hore o yeme go bana wa bona la hore nako nge fitileng ene le mmila wa lebelo le phaming jwale ba ba itsa hore le theo le lebelo ka di hampo empa batho ba feta mo ba tlameha hore ba itlokomele kamushane mong a tshwere thipa mono vene e feta e di repatsi ba itlame hantle vene na ka patsi ka ribitsa mona le marapo na ba sebedisanga na ba tlame ba tlame he motho a ska se ya marapo vene yenu a utswa patsi ona mo stop mo ona ha ufi le shopping complex yenu mono a tshwere thipa tsejwa tsebo hale hale hale a se ya marapo vene asem a tshe mo mamedi di thipa tsena nga di tshwere hansa ka lhlakong le na le letsadi o ntsa thipa o se ya marapo hansa ka lhlakong le letona o ntsa thipa e ka e fela e bo hale hale hale bona bona bona bona a utswa patsi veneng korma ke seneng a rona ke hore ka ipotsa rona ba hahlaudi ba feta mono ho etsala eng ka bona ho ba ne san city je re ba hahlaudi nthwene le san city makoloi a batho ba palama man a batho ba tswa palama re ne re tsama ka di BMW tse ipula mamati ibule mamati a iqetile ya kwale ya ipula ipula mama ha o fitla wa tamela ipula mamati yana ha o kena o dula fatse ha o kwale ha o tla dia le mati la motho wena ha o kwale yona ya ikwala. Yona ya ikwala. Robala the palace. Mo bete lukiswang habedi ho kapa ho ya mane hararo ka letsatsi. Fumana ntse ba hlwekisa fela ho lohotle ke metsi a phodileng ke hona ke ya ya ya ya ya ya. Hey. Re metso tsonge le shumele metso mehlano hantle ka mora ora ya pele. Empa ke rata ho kopa mmuso wa ka mona ka Bokone Bophirima. Ke a le kopa bana beso lona ba tshireletso shebang moo batho ba fetang teng ha ba ya Sun City. Shebang mono moo bahahlaodi ba lona ba fetang teng ho ya Sun City. Ke leboe le Saul Katzner ya ileng a ba le kelello ya hore Sun City ka mona ka Bokone Bophirima le ntate Mangope. Batho ba sebetsa mono. Hey, ba itshwere hantle jwang Sun City. Ka leboha tjhaba se setso. Ka hore le tshware sebaka seno ka moo le se tshwere. Se hlwekile. Ho hotle hona. Bila kore ke ke le bapalle pina ya Foreigner. I want to know what love is. Metso tsenga mashoma raro ka mora ho rapele ke tla be ke na le ntate Mafaisa.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: And now lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka ho feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday boxer. Reka ha ke swipe ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig boxer com data mahala. Ha boxer.
5: Halala! E ka rutla bonolo wina.
6: Eh Thabo, tsela ya wina se le bonolo jwale. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account. Ebe o deposita 500 rand. Wi fumana le Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala. Swipe karte ha o magetlo a 10 ka kgwedi, dikgwedi tse 12 ka tatellano. O gutlisetse 500 rand. Wina bonolo ka nnete.
7: Kena ke mile FNB. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account o le kalele ha o fika jene. Se solo se fela ka la 30 June 2026. FNB. Tsoya o fetola di nthotso ohle hola le dipehelo FNB le kala la First Rand Bank Limited bua bua tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semola.
8: Somohe hona jo le re metsotsenga mashoma mabedi le metsoe meraro hantle ka mora go ra ya pele me metsotsenga mashoma meraro ka mora ra pele re tla be re bua le ntate Mafaiza fela ke a tsore mo a lenteng wa itlhophisa ke utaba me etsa bonnete motho motho ba hore o tla ba le rona metsotsenga mashoma raro ka mora gore eno ya pele o khone hore mamela re ke etse tsena ke fumana molaetsa ngwane so o re ngolletse kwano dumela ntate thuso ke nna Isaac Pakiso. Isaac mona o ngolletse ka puo ya sezulu hore o ka mona ka zonke zizwe hore o na le bothata le home affairs ba hore o nkele ngwana hao birth certificate ba o batlile di DNA mme wa ba tsebisa wa ngola mona hore o mama o khona hore o teng mme wa ngwana empa bothata ba ke hore fela mme wa ngwana a hana bukana ya boitsebiso jwale ha tsebo rena o etsa jwang o mathile le ka bo Heidelberg a mathale ka mane ka Germiston a ngazi manje ingane yami ke ngwana hae o tsho jwalo o na le lemo tse supileng nenze njani nqakekile ha tsho jwalo a re nqakekile kore ke emehloho a ke tse borena ke etse jwang fela mme wa ngwana o teng ke dula le mme wa ngwana mme ngwana enwa jwale o lemo dikala supile holo ke le ntate ke ngile taba ya ha wena mshanetso Isaac ya ba tsa senyana ko ka yona ka ifitsetsa o khaitsedi aka hona mona ka bo ekurulene ka mamukubung a koletsetse Isaac mono o muthuse ke le bo monna Isaac ke feta ka moka ntate Isaac ka bela ka kopana le bo mamedi mo hona teng kwano e kurulene ntate ke ntse di DNA ka qeta ka di pasa ke ntse ntho engwe le engwe ha ke tsebore jwa le go baneng ba ntshukudisa lo wena he ngwana mme taba tsa o ke di fitisitse mme ke ntse ka gotlhe gotlhe gore ausi a di fumane mamokobung a tsebe o tla o fa ditaba ke le ka o tshepisa wena mo mamedi kare ke batla go romela ditaba tsa ntate mane ho ntate e bolofo ke batla go utlwa rona ntate bolofo jwalo ka ile a letsetsa mosebetsing o tsamaile jwang kapa ntse ba leka go mo thusa ka bothata ba ntate ka mona ka Rustenburg ntate o file di ID tsa hae mme ka motshepisa gore metsotso ka mashome a mabedi le metso e mehlano a dule a mametse gobane metsotso ka mashome a mararo ka moraora ya pele he ke tlabe ke ya ho ntate mafaiza tlabe ke matha ka mane ka ho mafaiza metsotso ka mashome a mararo ka moraora ya pele jwale ke tla letsetsa ntate beni he ke tle ke utlwe ntate bolofona o tsamaile jwang ho jwang o kgonne ho fumana ditaba tsantate ngwana mme o mo fumane ntate tshwara jwalo ntate mamela he ke ne ke sa o thetse gore ke ntate o bile o sebetsa tjena le batho a le matsatsing a phomolo mamela he ntate wa kakarabo ke ena ntate bolofo ke a leboha ngwaneso kgotso a ko mo arabe
9: Khoso spata no ke mshebile Lerato o feletse ke mosebetsi na sebetsa Rustenburg Platinum Mines
8: eh
9: ba a etsa kopo he ya UIF ka le mosefedi le sa 2025 ra e process a claim ya ha etsa maile hantle ya approve a ramopatala ka December wa 2025 tena ka bomadimo a be chelete o ha e fumana Lerato a ke tsebe he hore na bothata bo bile kae gobane gotletse mokotleng wa UIF jale ntho tse ne tse nga etse Lerato ko ranke ID ya hae a ikopanye le ofisi ya rona e le ya Rustenburg mole ba shebe hore na bothata bo bile kae mohlomong akhaonte ya hae kwetswe kapa hae ha nhlalosetse hantle hore na bothata bo bile kae fela kopo ya hae yona e tsamaile hantle sebata
8: mme le ile la mopatala tšhelete ya gotlela morao
9: ya khutlela sekhwame sa UIF ntate
8: jwale hona jwale ntho a ka yetsang Lerato ka mona ka Rustenburg gore a khutlele dikantoro a ile ba bolella gore tšhelete yaka le ile la e patala empa ile ya khutla yaka ya kena accounting yaka
9: ha ya e fumana fihla tlale gore ha ke ya e fumana ba tla sheba gore na bothata bo bile kae o tloa moo he ba ga mme tsa ntle re bitsang ka sekgwa re issue ba etsa hape he ha sa confirm le di bank account tsa hae le batho
8: ndate bolo fa ke tsebe ke reng ho wena monna ka tlompe o re fa nyona o tshwana le abuti wa hao hantle abuti ya ona tlompa jwang re sebetsa le ena ha monate jwang le bontate skekete tellon hlapo a re tlompa bolo fukuru o tshwana le ena tlompo ya hao ke a bona khudiso la pemmo ke a ba leboa ba bolofo thank you ntate
9: a re lebo smart
8: ke a feta mono motshemotle me bona he ntate o re thusa a le matsatsing a hae a phomolo ho monate ho sebetsa le batho tjene ho monate ho ba hlompha le ho sebetsa le bona ntate le rato re mo file jwale karabo re mo file re qetile ka wena ntate re a feta Riketile ka wena re a feta re tlamela bana ba ntse ba botswa dipotso ba NSFAS gore ha le patale tšhelete ena e le kolotang batho ka mona ka Welkom ke eng re tlo kopana le ntate mafaiza tabula mafaiza re tlo kopana le ena hona jwale re tla mofumana jwale re tla mofumana re tla buisana le ena ere ke fete mona ke shebe mo mamedi emonga ke fane ka karabo ke qetile re ke tekinke mo mamedi emonga ha Everton West re ke shebe ntate ke na alina ke ka Everton West ke motho a singa qhadile me ke rata kgwebo haholo ke motho a ratang ho ba le kgwebo haholo jwale nka thaba haholo hanka etsa bonnete ba hore ka nnete ke fumantswa like ba container thabanye akunke nomoro tsa mmekino akunke mmemona o ka mona ka Everton ke Alina hle o re ha itikanela o rata kgwebo o rata kgwebo haholo mme jwalo ka rata kgwebo o batla ho iphumana a sebetsa a ina le container jwale hona le ba shana beso bao re ka ba kopang hore ba ke ba shebe ba buisane le yena hey di container tse ibe di sale teng ba thundi container we ako nke mona o di mona e o di mena o go letsetse mphekwano o itse jwa e re tsa mohlolo a butle ketse tjena e re tsaka butle wena butle ketse tjena ha ke batla ho senya nako he ha re shebe mona ha re bona rona motswalo wa rona re wa ka ena ndate mafaiza re tlameha re we ka ena hona jwale re tlameha re we ka ena mma re tla wa ka ena hona bothata hona bothata re tla mofumana hona bothata ntho e tlamehileng ho etsa fela kore yena re mofumane keno ke a monka ke kgola re tla mothola jwale walla mohala walla mohala re tla utlwa hore na re wa ka ena hona jwale walla mohala hae kuno walla re tsebe ho wa ka ena Faiza araba motswalle wa ka araba motswalle wa ka ema sebakeng se hantle ndate re kgone ho bua le wena hantle ema sebakeng se hantle wa tseba hona jwale batho ba se ba romela ditshwantsho tsa moo bafana ba gutlang ba se ba re ba gutla bile ba gutla ka letsatsi le nepaitseng la di 30 ai ka itshaba social media se ba ba jar steady suitcase ntate Bruce ba mo jarisitse nthonyana le hetle mona ai che ere ke mutle yalla butle ke re tla wa ka ena metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng apele ho hora ya bobedi ya ai a e tsa jwang banna e tsa jwang ba re tlamehile ho mo fumana mme a la yalla ka ofela re mpa re phoqa fela kore mohlomong maemo a le hodimo ka mona ha matle mme ha se matle ka nako tsohle a etsa tjena re a monka hape mme ka moka Everton wena ausi Alina taba re fetisitse ere re tle re tloe he ere tlhoka ya metsi ke kae I've got dreams

0: ya no monna ke a leboga mo gao monna ga o iphile nako ya go nketela tsebe le nna ke bolawa ke bodutu ka nako nngwe monna ga ke sa sebetse la gona motho a ntšhakelang mona ke a bona batho ba motseng ona ga ba sa nrata
1: hai hotman batho ga ba na nnete man o a ke understand gona batho ba moo ga ba o ratirwang ko o ba itsentse dintlo tse ngata man tse ntle
0: moga o monna o santsane o tla ithuta gore tšhelete a sentho e nngwe le nngwe bophelo o monna
1: batho
0: ba ka o rata ka jeno gobane o ba jesa bonate motla e fedile monna ba o kgalanela jalo ka metsi ga a monyela letlhabatheng o utlwa
1: gotman ke gore ga ka tlameya o supa dintho tse o tseditseng batho motseng mo no di ka se lekane le seatla man o ba itsentse ntho tse ngata maga ka jeno ba o fetoetse ka fela ga bone
0: mona ba gana ba jele tšhelete tsa gago o tla utlwa ga o potetse gotho ba ne ntse ba re gone kanje ntho ke ena ya gone kanje
1: puo tsa ka jeno got
0: no monna ngwao dula fatshe mo o re bue monna batho ba tsebang ditaba ba re nako ke tšhelete
1: ano ke utlwisisa got monnaka
0: a ke re wa tseba gore kolwane e ne e le mosebeletsi wa ka
1: e ne e le gotmane kapa e ntse e le
0: mamela mogao man e se ka re ga ke bua le wena monna bo duletse go tshwaya diphoso ntho ntse seo ke ba rutei fela ba tla o botsa potso empa motho a ntse a tseba karabo ya teng o ipotsa gore na motho ga a tla ikaraba ke eng e be ntho e fela mona
1: eya ya boso
0: ya kolwane o tlhotswe ke mosebetsi mona
1: okay
0: mosebetsi o bonolo man fela he wena ga ona boikgethelo o tla nketsetsa mosebetsi o ke reng o etse o rata kapa o sa rate ke rialo gobane tsietsi tsa gago di ngata di feta tsa jobo monna
1: ebanna
0: mme jalo ka ga ke o boleletse mopa di ka nyamela hanghang ga wena o ka etsa se ke reng o se etse wa utlwa go tseng jalo o tlo qeta bophelo ba go tšhankaneng wena ke a o bolela
1: gotman wa tsebakeng
0: o buile ntlo tse paya man stori sa gose se telele mara entle ga ke forestane ga e le handletle o batla eng ga e le handletle o batla ko thunele eng
2: enelemoleaka ke batla setulo sa bo mayara monna ke batla setulo sa bofanwe man
1: gotman entle ke ga o bue ona ga e le handlentle o qeta jwang tabeng ene nna ke batla go tseba gona ga e le handlentle re etsa jwang ka ntho e nentse re e bua ena o tloele o
2: tshosano tseba gantle se o tshwanetseng o setse wena you follow my instructions ke tse tsotlhe tse o kgathatsang ke tsamayo ba monna ga fela o ka sebetsa le nna ke tlhoka motho ya tla tshosa bofanwe a mo kenye June and July ke batla go bona fane a thothomela
1: utlwamotlho
2: o mongwe a tetelela a ithokololotse lebelong lena la bomeiara ga ntse a le teng noman ga ke bone gore ke tla go besa o tuke
1: gotmane ga ke tlo go botsa ntho e lengwe ga ngata because ga o bue ntho e feleletseng ke re na ke tlose ga bofane tseleng
2: yaa ke itse I don't want bloodshed ga ke batle madi matsogo ngaka wa utlwa wena sa gao motlho mongwe mo senyetse o tshwatlele difestere tsa ntlo ngwapa dikoloi tsa gae man di pantšhise mabidi mo romelele mangwalo a ditshoso kenya motho eno wa June and July mogao
1: ao wa bona jale gotman at least no mpha instruction e clear
2: sane ke o batla ke tlo kenya sekolo sa
1: motsone ga bofane a ke ba ema leetong le nala la bomeiara o tla bo le momo ke tlo tlosa ga bofane tseleng
2: o tlose ga bofane tseleng
1: ga ke mmolae gotman ke re ke tlo mo tlosa tseleng ka go etsa dintho tsena tse o mpha tsone
2: jale re tla utlwana nna
1: aa a ke sa mmolaile gotman ke ao forstana itse se ke ra mo tlosa tseleng mara ga bofane leeto la bomeiya ka o mong o
2: botholosegoaetse
3: wa tsa sempi ya tšhelete ke moleko o sekere ntshele ka tsone gore o se ka bampha tsona ke batla full docket se ka ba sea nix
4: ke na le nako ga ke gore motseba a bofane ore mokgwagae o rata go kgantsha tšhelete
3: hampe
4: o sa tla ofising ya ka nako e fetileng kwa nage a fitlha a petela bogotlogotlo ga dintate ba tšhelete tafoleng yaka nna he ka bothoto ko boa moele
3: hela mma wena ga o thabe ga o thabe bofumo boiphile maatla ga ka se wa odimo motho a kenang fela ntsa o latlhela tšhelete kare ke nyalong la ma nigeria o botlolla
4: ausie ona kere hona jwale tsena ke mathateng hobane ha bofano ha tlo fela ke na ofising ya ka mane o tla ka chelete ha re tswe mme o fitla epeteng ya tafoleng yaka wena o mpolella hore nna ke nke chelete ya madi ya madi o tsiba hore na chelete ya madi e sila fetse jwang wena Cynthia
5: helang wa ntse madi ya
4: se nna fela madi a teng a ngogela le borokong la gao robetse kere e utswa tokologo ya gago o phela ka letswalo ebile o fetoa legobala moleko ona o ne o fileng ona wa tseba ya gona jaletse ga ke qala ke shebile madlanga commission ke sentse ke qhaqhasela ke naana fela go tlatlwa o thwe mpolokeng o ne hei
5: ae ona a bitswa mma wena ai ga bitswa o se a ya bitswa a magame a o se o tlatlwa go lamlekone
4: ke ne ke nagane ore a ke tlile mo ntlo ntshedisa wa gothatse jalo ka motswalle
5: aseeeoa che ka nako ngwe wa tse bannete yone re tlamere ke re e bue mma wena
4: ke a tseba wa tseba
5: keng
4: e ka re surprise ose ausi jalo ka ga e le ntho tsotlhe go nna gaufinyana e ka nna ya
5: tlokwanaai o so tlhalosa gantle go go se go le gobe ga kalo
4: wa batlo tsela sente koranta ena ke ntho tsotlhe go nna ke ntho tsotlhe go nna empa ga ke tsebe gorena ke qale kae ga ko jotsa ke ne ke tseba gore ke pepesa nnete Cynthia ka tsela eo e leng ka yona empa gona jwale ke fetoile legoba le ditlamong la ga bofane gobane wa ntaela ka mona gore ke ngole eng ke sekebe ka ngola eng ke gore ke mang Cynthia gona jwale ya tla tshietsa koranta yaka e se e le boemo bo bo e leng go bone
5: mpoloke ngwe ntse tsang mage
4: Cynthia go fedile ka nna Cynthia ke ikentse molekong o ke ntse ke butse matlho ko jwetsa
5: botle o seka batlo itshela ka
4: digapeleomang
5: dintho tsena di senya ke gona di lokisa ke gone ga o tlwa tlotlo botlo lelisa ke ba ga bofane mone
4: Cynthia ga utlwisitse gore mona re bua ka koranta koranta e phediswang ke go ba le batshietsi ba e ratang ba thabelang ditaba tsa yone tsa nnete Cynthia mme wa tseba gore ga batshietsi ba se ba sa o thabelele se wena o se etsang ba fetela dikoranteng tse dingwe ka nkana ke ne ke itshepisitse surprise news online fela o bone gore gona jwale ga se ka podcast ga se ka podcast ke tlaka le ara Cynthia ke tlwetsa jwang
5: wa tseba nna mpolokeng ke ne ke makaletse ga mokee a tla ngwala athikele e ame maikutlo a motho e mole e mo mona surprise
4: news
5: e be ga tsoo seng e se le nnuku o sa tsewa fetile o sa re ntho tsone tsa dimotseng ga se tsone ga e sekene ke mmaketse gona go
4: Cynthia
5: na iteng tsho jalo
4: ha o tsebe letho ngwaneso e ge go jwetse ke nna ke ile nka tlameya gore ke hatelle motho e gore a hlanohele ntho tse ntse a di ngotse mo ke o jwetsa nnete bohloko bo haneng a butlwe a se ba mo
5: a se ga ke ya bona mo polokeng ke tsang
4: hey ke ile ka tlameya gore ke be maqute mosadi ke re ka iketsa e ka ngwane no ga a latela melao a kere ya bokolotsi
5: tsona
4: ke ile ka mmega molato le go ja sena ona ka mokobelela gore a ngwe le taba e ntšha ka digapa ko jwetse Cynthia
5: mpolokeng ke tsere diretsisang bana ba batho go o tshaba fane
4: Cynthia ke tla bona ke ntse jwang
5: a o sekeng e kana-kana e fane o tshwaretseng yone
4: Cynthia motho yona ke a o jwetsa o tshwana le a beile sethunya mo tšhelete e naga ntse e latlhela mo o nagana go tlotlo e lefa ka eng
5: a ko ntswetse he matlanga commission ka pa fane
4: Cynthia,
5: ga se ena ya go lela
4: ke nako ya gore ke nne ke tlhile wena jalo ka motswalle ore
5: motswalle ya ka ke tlhile ke batla re be le plan
4: fela ga o tshwantse o ntshosa ka matlanga commission gore ke etseng
5: dirana le fane
4: hetsamaya Cynthia

0: Teni. O kompulele hle monaka. Go pa no tsetsa lona le thabiso matsatsing a ke tsa e. He? Ka jone le ne ha isa le likwa le tseka ka mogenya bana. Le ba ntshitse mo ba itukisetsang go bala. Le rara eng hantle ntle lona boganti.
1: Hey. Mapalisa. Sa di aka ka nnete go buimanyana.
0: Ndene.
1: Ya hlapa yisa.
0: Ha o re go buimanyana. Na hona le ntho e kenyo e o email wena. Go go utlwe fela go unity di tsi mahetle mona. Ke o tseba. Hatle o le makatollo wa gogo dikatilo. Ka pa wa tsofala dane ke tsebe. Go etsala. Ka wena.
1: Wa tseba ke mapalisa.
0: Ke ndene.
1: Ditaba ha di tshwane mosadi yaka. O bona ha o rarolotse e itseng ha bobebe maobanyana mona. O seka wa itheetsa ka gore le ya go sane o tla rarolola ka ona mokgwa ona ono fela ebe wa thelela. Wa tseba ditaba e ka banna ba tshwana ka dithedi fela.
0: O ba sareng Thabiso he?
1: Thabiso go lwanne le rangwanae. Ka nnete.
0: Ha ba tlhola ba lwanne na o sa tshwa le thomong. A ke re bona mo ba kopanang teng ke santse le katse. Ha se wena ya itseng fane o reketse Thabiso ntlo. O ne o bua maobanyana mona se legale.
1: Ee, mole ka nnete ke nna ke solong.
0: Jale e se e qhomme kae then ho se ho tseko eng e baka gore Thabiso a be a theole meogo.
1: Hei, mosadi aka ka nnete a ke tsebe gore na jwale mona gore na go tsekwang. Fela he taba ke gore go lwanetswe mane ha Modiei.
0: Fane le Thabiso ba ka lwanela Modiei jwang?
1: Mosadi aka mamela ko boetse. Wa tseba le wena gore tse dingwe tsa dintho ka nnete wa tseba e ka re motho o ka ikela dibitleng tsona o se ka wa di bua rata o botsa nnete
0: then empa nna he ke ne ke utlwe go thupakeng tsa monna le mosadi le konutu ga leyo kapa ke a fosa
1: mo o bua nnete
0: jale ga o bua nnete o nthetsetsa eng o mpatela eng
1: ke ka go ke reng ke mpeko o bolele he
0: mpolele
1: le ga fela di swabisa okay fela he nna ga ke mametse ditaba tsa Thabiso go bonagala yena le ntatai ba ahetse robeng se le seng
0: ke goreng ba tseka garebe e ga bofane na o sa tla qeta je bathong
1: go jwalo mapalesa mosadi yaka
0: tene gantlentle yo ngwaneno o jewa ke eng ga bofane o batla mosadi a jwang gore a tlatse bo kgotsofala he ke patika mone ke Modiei jale o se a le go e mong na ga bofane o tla qete je maoba mona o ne a bolela ka moo a batlang go nyala Modiei ka teng jale ke yane o se a kgomme o sa le go ye
1: mong sabetabaoose nngwe ka nnete matsaka nna botsotoge lefolegolo ke ditsheo ke a tlapaa
0: ke batla go tseba gobane ga bofinyane o tlabe a batlage ke kopa lelonyalela jale wena kwene no o ipoledisitse ditshago monate go wena kapa o kgotsofala thetsetse
1: wenea tsewa ke sabale o bua ka nnete ke saba

0: be ba lwane ba motseke. Jo, ha ita a che se fitu ke gaolo latela ka motso.
1: Ke utaba. Ke utaba. Hey. Ai. Ke monyaka iwo. Lo sane ke letsatsi. Lo sane ke letsatsi. Iranya ne fela king ke mabengele.
2: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
1: Ho setse fela metsotso me di pele go gora e ya bobedi hore nya bobedi re tla balwa ditaba me ka mramono re kopane le ntate Mafaisa re tla buisana le yena metsotso nge mehlano ka morao gora ya bobedi ntate Motaunga ke kopa o nthuse hle mo mamedi ke tlo fana ka nomoro ke ena mona ke ntse mosebetsi. E ke kopa ho batla mosebetsi o ke utlwa ntate. Ke na le lengolo internal auditing Tshwane University of Technology. Experience ke a selemo bookkeeping le administration. Ke na le the short courses tse ding tseo ke di entseng. Ke lemo tse pedi ke sa fumane mosebetsi. Ke dula qibing Freistata. Nomoro ya ka mohala kena ha ile ho na le maspala kapa ho na le feme kapa le fapha le batla motho wa internal auditing. Nomoro ya mohala ke 060 407 5118. Kore batho ba ka mpha mosebetsi ba tla mphumana moo 060 407 5118. Re a leboha. Ebe ka o ka o fumana hle mona moshana qibing ka mono ka pepenara a ro theoha qibing mme ke lemo tse pedi a batlana le mosebetsi ntse internal auditing Tshwane University of Technology. Le ka moletsetsa nako ke hora ya bobedi o mametse le Sedi FM khotella gatsola Afrika Borwa ditaba tsa hora ya bobedi o di ballwa ke Motsiwa Tshwebo.

Tau mamedi dumela Masipala wa eThekwini o bolela hore o keke wa netefatsa hore ba a ibohle ba Malawi ba bokaneng ka ntle o sebaka sa Durban sa Old Driver se neng a se busetsa melata na yena bo sona hore ba tlweiswa mosina ka gita sena se tla nakong yena yo batho ba bangata ba ntse matswela pele o fihla sebakeng sena le ha setsha se kwetswe. Masipala o thusa lefapha la ditaba tsa lehae ka o isa melata ena mosina porofenseng ya Limpopo pelo letsatsi la o qetela la o sane le o mekgatlho e meng e ipelaetsang le gona o ipiletsa gore melata e se molao naeng ena e gateko sene. Mohlanka wa tsa tshebetso masipaleng ona Lindomkize o bolela gore dibese

0: Bo mputa puthe ke le ka bona ntate Kaifas Semenya ayema katse ayema. Ayema katse bana ha re mputa puthe ka bona le mmele tambula ayema ha re mputa puthe o ha ba monate ka ba ya kwa ho no le temba thwa ba holo ntate Kaifas 87 years le motse mashoma robedi le metso e supileng o saletswe ke le motse tharo fela are 90 ka pero hantle man abitsitse sutu katse ai ne re le mono le bommele tambulu tso mmele tambulu hona mo teng a ile nga bina le Michael Jackson Liberian girl ula bina mono le Michael Jackson mmele tambulu kubana ke batho ba baolo tsena ke dikakapa he tsena ke dikakapa ne re na le bona mono ho le ho tle ha holo ho le monate ke le bo le gotlala khaso le ile la ba leboha le bona la phamisa letsoho la re ya le leboha ka mmino wa lona
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke mashoma mabedi le motsolomong ka moragora ya bobedi. Ere ke tle ke kene mona tabeng e nngwe ke na. Matlafatsa mmele wa hao. Ho sireletsa mafunga maria ka tie ya sela colds and flu chi le sela immune health chi ka pa di capsule tsireletse matla bakeng sa hao le lapa la hao o ifumana Clicks Shoprite Checkers Dis-Chem Pick and Pay Boxer le Spar Sela ya sevenza. Tla metsotso mashoma mabedi le motsolomong ka mora hora ya bobedi. Dibini tsene di le mono mo sebetse mo tlhakalo. Khuzano na le teng. Mushimana thewa na tala mane. Jwale ba shimane bana ba Natala. E mona thabang. Ba shimane bana ba Natala ha ba tsama ba ile bina. Ba tsama le botaba morobane gore ba tsama isi ba bona. Me ba tsamaisi bana ba bona bana ka ha Sun City ho tla batho bana ba bangata ba tswang mose ba tswang kae kae ba tswang dibakeng tse itseng ebe ba sentse ba ba rekisa ho bona mono moshane mong ka tshwantsa rekisa Khuzani ho ba ma ba ka mona ba Sweden ka sentsa mo rekisa mo ba Sweden ba thabile ampe mono a ba jwetsa rakele shebe mono go ya ka mo ba shimane bana ba binang ka te ba rata kore le matlana a bona mane kala ne mane ka mo ba neng ba bina ka teng ba ile ba rata Khuzani haholo mme ba le hlonono bana ba KwaZulu Natal hobane mambazo se ba buletse tsela jwale ho bonolo ho bona gore ba kene marketing wa mose kwana ho bonolo o ile a otla moshimaneno ha monate haholo ka mora ho ba a otle Khuzani ya ba ho kena batho kada mgaga a kena a tsebisa sanere ye pina tsa sanere di abinwa a khona pina tsa sanere di abinwa ai pina tsa sanere di abino ai di abino pina tsa sanere ai tsa binwa pina tsa sanere abina mshana mosotho manna abina mshana mosotho banna sanere e go bo kiena le hetle mona e khubedu buri go ke bona ke ba khubedu molamunku ona mona a tsama jwa le sanere a tsama sanere a tsama a botlokwa tsama sanere sanere mona o na le talent mshimani wa ka o na le talent wa tseba itsa o qeta o bina ntse o bina mono ka kile ka bona bana ba tsa male batho ba ba rikisang bo Sweden ba ba rikisang ka ntle di 19 tse ka ntle ka re mohlomong ke tla bona lwana monna ho ena le motho be a ka rikisang jwalo fela di 19 tse ai ba bina ba bina ba bina a we bina saner o mo be ba di bina pina tsa hai re le bo saner monna re le bo ha holo re le bo ha holo tanki ya nwe tanki ya bedi tanki hararo ke bile le wena wa ba wa qeta monna wa ba wa qeta ke le boa mshimane talent ya hao e u di mo a holo me u bina hantle o iketlile molaetsa wa hao o fitisa ha o rasa o etse lrata eh sa nere ha o rasa tsi ha o na tsi wa tsama fela wa tella mshimane o lwatle ke fela gigidigidi o tsama jalo fela re le bua monna metsotso e mashoma mabedi le metsumine hantle ka mora gora ya bobedi me meletsa ka menga taolo ke itse wena ntate ka mono ka motsengwa ke Feldun Screw ona ke a khola monna ba buile le wena ba o letseditse me ibile ba o file di nomoro tse o ka di letsetsang jalo ka ona le bothata o sa kgotsofala go ya ka mo ba ileng ba o sebeletsa ka teng spetleleng sa boitumelo hausa khotsofala spetleleng sefe ka pasifeng mamela mo mamidi province ya Freestata o sa khotsofala moya wa ha o ra mona ba ka ba ntsebeletsa ntle ngola di nomoro ke tla ofa di nomoro ba file ntate di nomoro tse wa lokela ngore atla a diletsetse ha sa khotsofala nomoro ke 051 408 1302 nomoro nngwe ke 051 408 1345 ka o sa kgotsofala ke di peter 051 408 1302 le 051 408 1345 tsama le CDFM FM tsama jwale ke nako nane lo ena motho motle le ya phela le tla o nka lo be hona temane mo ba tla mo bateng ha o sa khotsofala di petle le di cleaning ha ba sa o tshwara hantle ba sa o khotsofatse go file di nomoro.

0: ke kopo ba tlisongwa ne so lebitso la ke nthabiseng Selina Ditabe ha sala nyamela ka di 19 tsa May 2026 ke tswa mmatla le sepoliseng ke ile maponiseng ka kopa thuso go batliswa ngwaneng so ke kopa thuso hle ke kopa thuso ke a tseba hore le CD family thusa setšhaba nka thabela go thuswa ha e sale ngwaneso a nyamela yo e ba tabe bohloko ngwana mme ebe ka le ka mofumana ha re se re rile ra bala molaetsa wa hae beka le ka mofumana khutlela lapeng o ya melaneng hona kgweding e ao e ke ya May ka di 19 ka o letsetsa he wena ausi ka mono ka Snake Park Kroonstad ke ntate thuso motaula dumela ausi o moyeng o le CD FM ka mona ka Snake Park ka Kroonstad re fe ditaba ausi o nyametse ka di 19 o ne apere jwang a tsamaya le mang
1: ausi o nyametse ka di 19 e le la bobedi a apere a tsamaya a imontate thuso a ya dipolaseng tse o thuong ke safane
0: ee
1: o nyametse a apere borukgwe ba zini bo blue le teki ya puma a tere ka hare se resi e black e ngotsweng ka bo white bo black na a ba apara mba jacket ka uji e black
0: ei
1: a be a tshaga plastic ya ODC e na le dishab a ba tshaga le desk le ke ntse di a pota ha ya ba nna ha se le ke tsetela ngwa ne se ka di nti ala tsama le ke fika ke tshela molaetsa ke tshela molaetsa ke ba se ntseng ya ha ya mo sa fa
0: Emma Pil wena wa fumana molaetsa kae
1: ke tshela molaetsa ba se ntseng ya ha e o WhatsApp a di 20 open seat wala o reng it's okay ke tsa le ni di m du di m w e di u ba tsana nna na tsana ba tsana mo so o nna
0: mamela mme waka mamela ke utlwa pelo ha o se utlwe bohloko jwale ke utlwa pelo ha o se utlwe bohloko molaetsa ka di 19 a nyamela ka di 20 wa fumana molaetsa boyfriend eng ya hae jwale o fihlela hona jwale o fihlela ka jeno ha le so kopanele ausi alright ema hona temo ha le letsa le letsetsa boyfriend boyfriend ha le moletsetsa hona jwale wa le araba o bua le lona
1: o bua le lona ke le ka ya le ma pe ni sa be se ke ntse ke tshusa ha tse di nne a re tsha di tsong ke ha sa ile ho yena wa a sa di
0: a le ke le thuse nhle a ko hlalotsa hape ha le moqetela o na apere jwang
1: le ke moqetela na se di e dilu a pere je resti e bleke e ngotseng ka mongolo o mosweu brokless na a ba pa ga bumba ja tet e black a ba wala ka tsiba sego e black and white a ba wala tiki ya pula ka tshutshu
0: na o sia bana jolo kae sala nyamela o sile bana
1: ke bana ba ba bitse ke bana ba ho nna o mong a mo ho nna le 5 years o mo nyane le 2 years
0: Omoholo na le 5 years, emenyane o na le 3 years. Jwale ke khutlela nthonya di 20. O nyametse di 19. Ka di 20 ya ba le fumana molaetsa. Na molaetsa wo o leng la o fumana no tswa boyfriend o no re a u si o nyametse ka pa molaetsa o no reng?
1: Molaetsa no sende tu boyfriend ke molaetsa. Boyfriend ke a bom forward e. O mo tlo ho. Ba tshwana ha ba sa le mashong ho nna. E ka re ba ba ka ho long jet. No ke na na ke sita. Le ndi ya lunge. Ba ba sa suspicious. Ba ke ke tme phone.
0: Oh molaetsa no o tshojwalo o re batho bana o tsho ona pala mikolo yo tsho ona ona o la kopa lift.
1: Eh ntse ke tshwenya.
0: Ya ba ha le ka lifting yenu o ngola molaetsa.
1: Eh.
0: Are hona jwale ba feta ka Winbeck.
1: Ntse ke tshwenya.
0: Ale ke le thusentle. Ale ke thuseng le la palena he lona ntle ntle le dula ka Kronstadt ka pa Kopits o ba dula Kronstadt di nweng gore ke bona molaetso mo re ya lla re le tshaba ka ka Kopits ke bona jalo alright ho lokile mo mame di thusang ha le ka bona le tsebise spone sa hle me o hlalutsitse ka mo a usi ai aneng a pere ka teng pheta pe ona pere jwang
1: na ke ri
0: blue, white, a go bua le yena nthabiseng hona jwala gore nthabiseng hle re ya ho hloka bua le yena hona jwale
1: nthabiseng mme ya ho hloka ba ho hloka le bana ba ho ka ke na ma ho ba mo tsa mmona ka ba ka bo tsepa o mo
0: Go. Siabana, wale motse hlano le motse tharo salanyana. Nya metse ka kgwedi ya May u fihlela lena le udimo. E ra ole tsena he ke tle ke mabenkeleng.
2: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal, e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona Amalala laotso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 card.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Hare lo na temono monne mongane nga bina ke khulichana khulichana le yena o na le tenga ke ile ka bona ba ema ka maoto batho na kwa bina mpinengwe e bitswang sesibuyile ula bina mpinengwe sesibuyile me itsa ha bina pinena ka bona ba ema ka maoto khulichana monna ke na ke na le wena ko bone mpinale nga bina ke na ile nga tsa re batho ba bine le yena

Ke le bula holo tau mamedi dumela. Mududuzi la gaja ya dilemo di mashome a mabedi a metso e tsiletseng o hlaila khutshwanyane le gotleng la dinyewe la Harry Smith. Ba babili bo bolawa ha baga ba motho ba babedi ba dilemo tse go bong la le shomele metso e mene. Ho tlala wa hore bana bana ba babedi ba hlasetswe ha mpe polasing ya Dugoms ha o file Harry Smith be ke nye fitileng. Nyewe yena e buseditswe morao fihlela kgwedi e tlang ha e tlabe tlhola matsatsi a supileng a bakeng sa kopo ya semmuso ya beili. Bashimana bana ba ile ba fumanwa ka jareteng ya bona lapeng a ke molebedi, mme Lakaje o ile a tshwarwa bekeng e fetileng ka labone ka mora gore e mong wa bafu a bolele gore ke yena a ba hlasetseng pele a tlhokagala ka lebaka la go tswa dikotsi. Moqosiwa o tobane le diqoso pedi tsa polao. Mofuputsi wa poraefete wa di-forensiki Paul O'Sullivan o ntse a fana ka bopaki mothating ona komišeneng ya madlanga e dutseng Pretoria. O sa le jwalo ga kgwebo e go tlalewang e le mpimpi Tumelo Nku o tlaile

0: le teng mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng e ba karolo ya lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tswere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba
1: basolilesedi
0: FM ke molelwa
2: ke keng ka arogana le lesedi FM bophelo botlhe baka tshebeletso yona ke molelwa kgomo ya segangwa ke botlhe mamodi motlha dumela tlhe o dumedisiwa ke Thabo Mokone ke mantaga ka jaanon kgwedi o dumetlhola matsatsi a 29 ke letsatsi le eteletseng la o qetela la kgwedi pele mme wa tseba hemo mamedi jalo ka re thakgola beke re re dumela ke dumela mafela bakabile gantle tsamaile gantle le nna ntho di tsamaile gantle fela ee re ke ra lebala o sane ga re ya botlhotha tlhe bana re ya botlhotha gohang gohang ke ipone ke tswa o sentse ke gwetse diete ke re banna motho ebile o palame betheka dieta ge tlaetsa jwang banna ke bafana bafana mosi wa tshweo re o lebuile a goro ka ditseba tsa gora ya boraro re o lebuile maloma mafatlha thusong ke tsang motaung o tswile ka le monate la jole ke nako o tlabela gotlape o sane a tsamay le motlhophisi the soul provider Thabang Moropane mabedi jole radio e fetola sebopego re o fa jalo gaso ka HD high definition toplama 7 o tembongane tšhabala la o teng ga re kopane re bitswa TLB e kgaka pele ebile e kgeka morago halo lama 7
3: hi tibla mme ke tla ke dumedise le wena mongwamedi gotlhe mo o ka tsang o mametse sealemoya sena sa lesedi se chesang se tika malakabe se etsang histori ka morago go histori ee o ile gantle story tama ga o history ntse re ngolwa fela dibukeng o bone mafelo ngana fitileng a beke ke mo eleng hore he se buhudi thuso motaunga o ile a kitiko ka mane mo nong ho kitiko jalo ba hali dikhokutsa sia le moya botle ba bokalo empa ke sentse ke tshokere ba le rona hore ntse na tsetharo he ra hore nya botsilela jalo ka utlile ke le mmawela topi topi FM ha o fine nna kwano o teng khaitsela motho ke bua jalo ka bonga ne shabalala mshengu
4: ke le bile a holo khaitsela ya ka ke le bua lo wena bundle of joy mamadi wa le seri FM ho hle mo mametseng le teng mela re bietse re tiane hape ka jeno ke manta ha mme re tlokopana ka dipapadi kwano ho le seri FM a jolo ka sa hlalo sitse tibla ha monate ka nnete mo Afrika borwa mangata empa ho namba na beso ke di ba neng o tlaloka na go nyetlang re a tshepa hlopa sena sa rona sa bafana bafana se tla sebetsa victory nyana o futa ka selo se bitseng ka yona selimo sena empa re ntse re ikotla sifuba ka nnete go tsaletse tseno le tseding mifute nye fapana nya dipapadi kwano ho re a thella mane metsotso nya mashuma mararo ka mara ho ra ya boraro ele shume pele fitla ho re nya bohlano le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano o ske wa suta le bitsola ka ke bongane tshabalala dumela
0: ha le tsatsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho le sedi FM

0: hodima moo re ikgantsha ka botjhaba ba rona le go bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino e kenyeletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona re o beya leseding le go o thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re a thelela manta go isa ka labohlano goreng ya boraro o fitlha ka gora ya botshelela go lesedi FM ke molelo.
1: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
2: Moya ke wa diski ka hohle-hohle. Keteka menyako ya tinanahadi ya bolo ya maoto ya lefatshe ka style le Hollywood Bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betšha fela ka 10 rand kapa ho feta dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betšha online kapa lekaleng le haufi le wena. Betšha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thuba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba. Lebuli Tibos hore a tella
3: ha go tla go test se
4: a ke sa tsena ke siali

Hi,

0: papadi ya bolo re na le ditshwaelo jwa lo ka balatedi go tlisina le ka mogwaetsa ding thoka teng jwa lo ka mokotlisi fela ke ipotsa rena ho tla baleletsatsi mo balatedi ka bongata ba bona ba bona ntho e leng le mokotlisi na le tla ba teng tsatsi leng mo mokotlisi a bona ntho e bonwang ke balatedi ntho na yetsa le ho ba fana fana fela yetsa le ditlhopa tsa rona tsa bona wa santse mang he ha ke nyama ha etseng ha etseng na ho tla fitla letsatsi ka pana ko mo ka ofela balatedi mo ba leng teng ba bona ntho e lengwe le mokotlisi kapa mokotlisi a bona ntho e lengwe e bonwang ke balateng
1: ai
0: ga no fitlha
1: a keke ekekebe a tlo etsagala nkeke ba etsagala gatsea
0: go ntsho ga re lebogile mofokeng wa re kgwetlhisa ga botlhoko go a qala go bontsha gore ga re sa bapalela go tlhola se re bapalela go sireletsa le o ya dipeneleng le o extra timing mo ke ne ke le teng ke ne ke bona gore hana ka ntsha mang re ne re ka e hlola papadi sebapadi se sa bona galeng ke mang fela mokwetlisi a gatha ona ke mokwetlisi ne ga ke bone ntho e bonang o tla bapala mona mochimanting enwa ke mang ke mang mochimanting
1: enwaafeno ba bangata
0: ye wa ga etseng gabedi ga gago dipalong
1: basako
0: a ena mokgutshwane
1: ba bangata a polisi
0: mo ke ne ke le teng ke ne ke ga wa bona ga a hutse ya polisi a kenya mang kapa mang a mo kenyang mo na ntlha re na le one gobana polisi e ne mo imela papadi a itse
1: bogolo ba ne ba imetswe ngwaneso
0: ai fela go tla fola
1: bogolo ba ne ba imetswe mme nna ke utlwile botlhoko ke iphumane ke le dikamanong le motho a reng ke a tšhentšha ntho o bedi ke a tšhentšha ntho o sa e rateng ba a etse ka re tšhentšhe o sa fetoile o sa fetoile obae ke bona re ile ra thaba ra kopana ditlhogo ra bona ga re re batla france yone jwale ga le tlhoge etsa nne ke sa tla portugal mme ka morago go mone o fumana go kgotlhetse papading yone yanene e re entseng gore re tseteletse re re a tswa itshwanela re ntse re le tseba fela e ngwe tlose botlhoko a golong theo mme le gore ebe ntlhene tlhajilwe metsotsong e ekeditsweng e lamosiwa botlhoko ka go fetisisa e ngwe tlose botlhoko ngwaneso fela ga ona ntho re tla etsa ga ba tsheetse re tla bona re ntse
0: fela
1: ne sa ke tshwa ke re canada yone ka rugby right
0: canadabakekebaeonabakekesempa le tla banka ka rugby
1: re tla banka ka rugby springbokon teng ba bapala
0: a nna ne ke le mokwetlisi maobane ka ba ke letsetse tlholo nna gona ke mokwetlisi maobane ka ba ke letsetse tlholo le lenaga
1: re senya le ke gore mokapteni ke goalkeeper wa bona ga e ba mokapteni e ne a na le ka gare o ne tlo kgona gere ye wake up
0: fela go tlela lenaneo manta ga re bitsa friendship
1: Monday. Mobedi re rule go utlwa lentse le le la sebediswa gangata fake friends a tla ya ke se utlwana le thabo ke fake friends ga ke mo utlwisise gampe and-e le wena o itlhokomela ga o boneng o motswalle wa gae ke fake friend gampe lentse le la re le utlwa gangata le sebediswa fela fake friend ke eng o fumana gangata fake friend motho ya sebedisa a re ka baka la gore thabo o ile a mogalema go ntho a neng a etsa mme ka baka la gore ga a dumelelane le wena e fele fake friend
0: o kore tlhalo ka jena o kore rute dibohodi jalo ka setsebi jalo ka momamedi re re tshwangata ke ke e rate ntho ena ga e bua mona di-conferenceng tsa gase mona mo reyang teng re ithuta gothe ga o setsebi ga o le sebohodi sa o ko facilitator dipuisano ditsebi di diteng ka ntle ka mane di ka koloing di umametse jale re etsa jalo ka jena fake friend king a korerute ke ntho dife tse wena tseo reng ka tsona ke bitsa motho fake friend di fapane le boqeto bontho ya botlhokwana jalo ga lentswe le na ge le agela fela le mo o sa tlhokane a ke fake friend gampe ke ga entse ke mochajwa obane e le motho a dutse nneteng wena o sa gate nnete go wena go ya ka wena fake friend ke mochajwa ke motho a etsang eng go wena gore o tlo gore go nna motho a cheke ke fake friend motho mogare motho mo akare ke motho a nsebang motho mo akare ke motho e reng a tseba botlhoko baka a ba ile o tsheya ka bona motho mo akare ke motho a sa nthuseng a ke tlhophela dingata dintho tsengata tse fapaneng tse wena o ka di buang hore ho ya ka wena tlhaloso fake friend ke motho ja rona ka nnete jwalo ka ha le bua tsholo rona re bona le ntse le na le agelwa fela
1: la khala ho tla ga itsela ka fumana ho ba le di puisano ka pa re ba le ngangisano mme ngangisano ena itse re ke re metswa le re kopane mme ba le ngangisano etsa halang ebe ka bakala gore ha o emele nne ba ke go motswa le wa ka be ke ga ke tshuno itse ke tshu
0: go ba ke emela nnete sa emelo
1: ke fake friend o nantsatse ba go o nhlometse ntho le rumo ka kobo
0: ei one two o tsi bona le batho ba batlang o emele bona ska emela nnete ha o sa emele nnete ska emela o emele yena ha o sa emele yena o fake friend
1: hantsa se ba mona o fika go o ntse bo ka kgisa ke Peter Antoine Jabo o ntse bo hana ba le black agiso o re oh ke fake friend ke a mo sebela yena o iketsa ja Judy
0: ke ketsa se budisana sa khumbule khaya mqalele lanto ndiqalele yona
1: papapa yo
0: izin khumbule khaya mangana ne bitswang
1: ntho nyanyana
0: nyanyana
1: ya
0: izin khumbule nyanyana
1: nyanyana
0: mqalele lanto ondiqalele yona papapa
1: Kabini tanga tsara 0860003084 kapa 0797585066 WhatsApp #friendship
0: Monday ke ing fake friend

0: Mukoni forever. Mukoni forever. Jolo ke ipotsa he bong tlile. Jolo ka ho fedile ka rona re le Maafrika Borwa. Na ga hla o ntse le teng ya ho shebela dipapadi ya ho tswa bosiu ya remote ya ho lonela remote ka partner fedile bosiu ba mo ba. Re le Maafrika Borwa.
1: Nna ke ntse tswela pele. Re ntse re na le ditlhopha tsa Afrika kwano tse bapalang ka boqhetse ke bona ba haisale. Mme ke ne ke nahanne hore re tla be re letse dintse etswe tsempedi yola ha bolelo go se o gawile o so fela se bile ke tsa malgana
2: wa bona ha o le motho o tsana le lebutjena le thibila le bongse o sebetsa se ya le moyeng o hloka o nobe le ditaba tso ka di bua ka tlhodisana mo podcast ba so fela wa pula re le SABC ntse re all of us all in kaofe go tla tlhodisana e fitla pheletso che ho batho ba bangata ba ma Afrika Borwa re a bona hore thaselo se ifelile ba batho ba ngatane ba e buha ka bakala bafana ba bang le bane ba buha bafana ha e bapala ba ke bonile ba bang maobane ba botsa mane ho ex ka dao bana ba borona ba re jwale ha e fela ka not tsala huwa kai ho etsala
0: wa tsama tsena
2: lo a hlokomela ga se batho ba bolo empa fela le batho ba neng ba batla ho tshitsa hlopha sana
0: ke hlokometse hore bafana ine tlisitse khala dipapading tsa mobile fats ne tlisitse ntho e ka reng flare ke bone hore le batho ba bangata ba se Afrika Borwa ba dinaha tse ding ba utlwile bohloko ko tswa bafana hobane bafana ho na le ntho e ne e tlisa commercialization ntho ena ya ho rekiswa ha World Cup bafana ho na le ntho e ne e eda dipapading tsa mobile fats
1: re jwalo ho na le o se mong a entseng TikTok video ya arch hobane jwale le se le kgenne ha kana nna ke ne ke tseba bafana e winne World Cup re tswa mebileng kwana re tswa lokankasa re tswegeflaga bale le bua kang ga le gaga o ina re gotlile re gotla jwanne re winne re keteka beke fetileng
2: ya seo se buang ngwana meke se eleletswe mme ke nagana gore ga se yakalokalo setlhopha sa bafana ke batshietsi ba bolo ba Afrika Borwa baba ha re tlhole nna ntse re ya kwana le kwana batshietsi ba bolo Afrika Borwa ho social media ba ha ba baholo mme ke batho ba bonagalang kore lerato le bana le lona la papadi ya bolo le la setlhopha sa bona le a bonagala mme a o sheba ha bafana e bapala papisi le o bapala setlhopha tse dingwe shemane ha di-trend mane wa bona gore yanong Afrika go bapala jalo setlhopha sa bafana mme le ntho yane ya papading ya pele ya gore go be le galefo mono o etsweng lwane gopola ile ba felela FIFA ya ba tshwara conference e ikgethile mono gore ba gale mataba ya tlhekefetswa ga dibapadi le mokotlisi ka mora papadi yane ya Mexico gobane go ne o tswa melaetsa e mengata ya exine tswa e bonagala e tswa kwano continenteng ya Afrika le Afrika Borwa
3: a tsa dipapadi go riatel le Bongani Tshabalala.
2: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamela di yalemo ntsa SABC ube we streame ho SABC Plus mamadi dumela ho hle mo mametseng le teng le bitsola ka ke bongane Tshabalala tsena ke tsa pele tsa dipapadi ka hare ho lenane la Real Tell re tsale ka tsa papadi ya bolo hona tlhodisano ya FIFA World Cup mo kotlisi wa bafana Hugo Bruce o boletse hore tsema ba pili bo ka mo so ba hai ditlahla ka ntle matsatsing a mmalwa a tlang sena ke o latela ho hlolwa wa sehlopha sa Afrika Borwa ka ntlhaileng ho noto le ho ntshwa tlhodisano ya mopola ke sehlopha sa naha ya Canada papading ya makgahlelo wa tse 30 a na le metswemedi tsa ho qetela e bapaletsweng mane SoFi Stadium Los Angeles maobane ha botswa hore ebe o ntse a tsitlalletse ntlheng ya ha ya ho se ntjhafatse kontraka ha e le safa ka mora tlhodisano ya mopola lefatshe Bruce o boletse hore ha sonke qeto ka ha seo ho fihlela ha kana kontraka ya Bruce ya dilemo tse 5 kaofela hlopheng sa bafana e fihla pheletsong he ka mora papadi tsa mohope wa lefatshe mme mamedi bafana e ne so ka e bapala hantle le ho phunyeletsa bakeng sa mohope wa lefatshe ha e sa lo tloa ka selemo sa 2002 ntle le ka 2010 he mo re tsebang hore ba ile ba hla ba phunyeletsa ka kotlolo jwalo ka ha tlhodisano eo e ne e bapallwa kwano lapeng mme ka mora dilemo tse 20 a na le metsomene mokotlisi Hugo Bruce ore o dumela ha ba atleile ka nnete go tlisa seriti sana ha ya Afrika Borwa dipapading tsa matshaba. Re ntse re le ho tsona tse mabapi le tlhodisano ya mohopo lefatshe 2026 re fumana hore ho na le rekoto e ntjha e seng e ntswe jwalo ka e le hore mafelong a fetileng a beke dipapadi tsa mekgahlelo di ile tsa fihla pheletsong mme ho se o kenwe mekgahlelong wa tse 20 mekgahlelo 30 a na le metsomedi mme rekoto ena ke e reng batshietsi ba ileng ditediamong ditoropong tse 16 mane Canada, Mexico le United States ke palo e ka ba ntse palo ya di million tse nne felwana tshelela me ke di papaditse ka bantse mashume a supileng ana le metsumedi ka ofela tse o palo ena etswang ho tsona e leng phihlelo e kgolo a holo ho ya ka FIFA me ho pele thulisano e qala re ntse re bua mona le bana ba eso re ihle ka re tjantjello ha e ka lokalo jwalo ka ha ho ne ntse ho ena le ditikete ngata tse neng di soka di rekisa le ho ja ho ne so setse beke fela pele thulisano mo palo fatshe e thagwa empa seo re ile ga bona se fetuwa matsatsinya na fela pele thulisano ya mohopo le fatshe e qala mona mo ileng hore ka kakaretso ke mona ka mara dipapadi tsohle tsa mekgahlelo ke 4.6 million ya basietsi ba ileng hore ba se ba ile ba ya dipapading tsa thulisano ya mohopo le fatshe mane Canada, Mexico, United States. Me thulisano ya selemo sena he mamedi la hore e na le dihlopha tse 40 a na le metsorobedi le ho ja tse ding di se di tswile mme ke dipapadi tse 1,240 a na le metsorobedi tse ileng tsa ngodiswa hore di tlo bapalla dinaha tseo tse 40 a na le metsorobedi mme ho fihlela ha kana ha dipapading tsa mekgahlelo ho sebedisitswe fela ke dihlopha tse fapaneng le dibapadi tse ka bang tse 90 a nang le metso e 9 mme phihlelo ena ha e fela diteriamo le ho di FIFA Fan Festival ho bile le batshehetsi ba bangata ho lotlo ka ile hore ho ngotswe fatshe palo ya batshehetsi ba ka bang ba 5.5 million tsena tsohle mamedi ha di a bonahala fela mabaleng le ho di FIFA Fan Festival empa le ho barekisi ba dijo mebileng mona haholo ba rekisang hot dog ho tshwere di hot dogs lebza le tibla tse dikidi tse 300 tse rekisitsweng ho fihlella hakana jalo so kana na hore ke phallo e kae o barekisi bana ba di hot dogs ba yentseng mwane mo papaditsena di papalwang teng North America ha ri kwala hemba meri wa le seri ri di kwala jalo ka tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa Springboks Rassie Rasmus o re ha kenyeletsa Will Colombe se tlo pensa ha sa ba tlankana ba mashoma mabedi ana le mesume raro se tlo thulana le sa England ma felonga na beke ka la bakala hore se papadiseno sentse se fita na kunye bui mahajwale lo wi la hloka lwa ke ntate ya ba futa mono wa kula mentle le mono o ntla le ka ho nka le lapala hae o lisa ka mona ka Cape Town mo semba ile o dula teng ka mora hore a tikinwe ke sehlopha sa Stormers empa mo kotlisi ya o latile Thomas Ditoy ho kena di etentsa hae jwalo ka tight head prop ha Zach Porton yena he a tlo qala jwalo banking ka sana jwalo le Peter Steph Ditoy banking ya hae ho sheba ke dibapadi tse ka bantse hlano tse bapala mpele ha tse tharo di bapala morao mane me fly half money Libok o tla qala ka pele ho Henry Pollard ha ya ke tsona tsene diphetonyana fela tsenyane mme mo kotliso shebile hore ka nnete ba tle ba sebedise motho ntho ka reng ke dikgeutse tlo hlaya papading yeno ha ba thulana le hlopha sa England ka kwano ka Johannesburg Ellis Park Stadium mo mqibelo ngona o riyang hona papading e kgolo ka nnete e bulang Nations Championship di bile akalo tseo ke neng ko sare se tsona tsa dipapadi kwano re ya thella tseding hape di metso tsenye le shoma pele re fitla hore nya bohlano ka lebaka la sekhutlwana sa thuto bana beso ke tseo
0: le bile ho le fela bang zito ke ma palesa hlaole ka botshabela a re dumela mui for drive time le tsebe nna ke sa tla ikgathatsa ho fedile
2: ya ho bana
0: ya e fedile ma bana bo sita
2: ha go na ka tla ndere re tle mona ma medike tla re tla ndere be tele mana nngwa fa pa di mona
0: tle
2: go fe go di bapetse jwang ke hlopha se fing se bapalang jwang ke se fing se ka nna sa pa tlhubisana mo hopa le fatshe jwalo jwa
0: tlatsoa ho tu Mexico ba pala le Canada ka tlhoki ke tlatso
2: eh
0: ke tla nyolo thank you bongs
2: lukile bana bese re tla ka se pitipi
1: kulebile bongs mo holwana tibla mo medika manika N1 northbound pele futa jwalo golden highway khana ga ke lo hloka bangwe se bedisa mmila o hona le mollo wa hlaha ke ya bona mona ho a cha ho luka nete mo medika le bangwe se bedisa mmila ona khana ga ke lo hloka bile ke ya bona le mosuso ntso batla ho ipokella ka mono ba mongata mme o ka tshwana o kwala tsela jwale e la hlokwe ba mo sebedisa mmila o N1 southbound pele fela jalo Olifants Fontein Road le pelo le tlala mmila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko hona le kotsi amanga makolo ya ka banga mararo ka ofela ke ne go tshwaretse ha kana ho rengena kwa no ho ratela traffic e bona le tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke @tibos_mokone @limawela1x #ratelatraffic
3: re kete ke go di ya batla mire re ho le tlobole le tsha e mang ka maoto le tsupe ho re ka ra machaba a le fatshe le teng mile le bokgone le sedi fm le kete ka dilemo tse mashome a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelo

0: amena etsa e ke le nna ma se bona kana le lona ga le ka tshelete no masilo ke ra ala ala duwe la di tshese ke taba e yo le buli tiwos ke msa drive si sonke ma
1: tabo le le buli kae ke o khone sautu za strone mona fake friend ke motswalle e bang ha tshepagale o bua le yena ntho o tswa ka yona how ntho e bang o ka e bua ho yena e be ha itse jo ke batho so re monka ile fake friend ye no lo ha tshepagale kore ke motho a sa tshepagale ka lelele thank you ke a leboa bye
2: tuo sei la yona lanketa sa mele manta ai e mothela ka bula isang bio ye wa nyanyane nyane ba go bua taba tsa yona o ga ntjo tsa ntwane o no bua le nna ka yona ka taba ya le motho ntjo tsa yona taba e na o skime lona lanketa monday je re se go phakisa mfukeng ka kemtempa ka ba fetu ai tshe radio ke monday yo monate ba fetu
3: ai bo tibos ai bo mqalele la nto obungixelela yona phapha nje mxelele nanku la nto obungixelela phapha nje enkosi ngibamali
4: Jiza pele ngotumane le bumawela my sister fake friend le motholoring a thabele katlego ya hao o jaretse ke re ba reng ka sesotho ke le gumo le hlabang ka nqenale ka ntse ha o ntse ntwe ntle ya ya moja man ha roba le man o se sa bsinga o fela e jala jala e mo gobetsa hampe mara ha o wa a o tla mmona tlolela o di mo wena letsa sharp ba tsiza ke shusha ka tsepong phase 2
5: thabo mokoni le lebo hang maela le bongani shabalala ha thibo se bonolo ha o le fake friend ma khotman le bonolo nolo fake friend ke mo tshwa tlang manene o dutse ka di pampas khotman o cool ba fitle ba ulise ba tswa ba tshe fake friend ke motho a o thang le wena a qeta mona ba msadwa ai bonolo ke chila ka friend ka phumelela ka fake friend o fitla ulisa a qeta mona tshe ka thu
6: chawele lebo na ke nna o fake friend ke mo swalle e lore ha le buile ditaba o tla lukwa so dukwa se di bua hape kae kae go se di bua ke batho ba bang a sa di ntshitse ke nna ke fake friend e bile hape fake friend ke nna hana ke mo tswele e o lore mohlala ke batla gore ha e re ke tshware ka something ke rekise ke ke bona na ke phela jwang fake friend e tle bo nya hamisa competition e too high bona ka hotla ga kwa wa bona mokae kae ba re ke sa ntweni wa bona ho etsa lengwe gore ke fake friend ha e batle go tshietsa tango
7: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
8: Lelwa mona meloko e abelana thabo khompo le tshehetsano ba holo ba dataisa lo fa ba tshabo hlale ka mino le dipale tse a hang tsa botshaba

0: Rabonga fela metsotso pelo ra ya bona ke re FM drive re tell afternoon drive ka mantaha go re di mihlolo masetse ma shoma mabedi le metswe Rabonga ka jeno mabedi bile ke a tsaba ke letsatsile le holo ka mane ka Seychelles ke letsatsile naha ya Seychelles ile nga fumana boipuso ka lona selemo sa 1976 le rona 1976 ke letsatsile le holo go rona re le ma Afrika borwa jo la Afrika borwa le Seychelles mamela wena
1: moyeng khotso
2: dubela ditsala
0: tsala dumela
2: re loka wireless
0: tsala dumela
2: di bua le se pontla ke mo madibogo tsala ke utlwa go senyana tsala ya e senyana nete kana yone fake friend ke tsala e leng gore o mo bolela dilo le le babedi how to haka mofo di setse di itswe ke le ha tselotlhe ke motho e leng gore ga be se ka sona re ga be se petlhae gore ha o mo bolela selo ene wa go se bolela
0: are habe isi petla hing. Stona se
1: stona.
0: Hana se fuba. Fuba sa isi ra uwe ginja. Habe isi petla
1: hing. Sa uwe ki pere.
0: Pere. Sisi nja. Nja ka luti le linya.
1: Tetsa dixi. Uboye kato.
3: Mochewana.
1: I'm going to go to the house.
3: Leo ke lebeletse mo re tibulo ka ngwetse yona se ke tlokala jo re ke nana ga motho le ka nna ba ke e fake yemba ha ke ntse tsa pele ke batla ho se
1: bona le ha ke bona ke na tabeng o tla motho ha ke na tabeng wa gao
0: ene e mo yemela o tsho ba tshe ile be jwa
1: oh ha o ke na tabeng o mo eng khotsa o bo eng khotsa
4: Hansel guys king
1: re teng wane sotle
4: ke re nna ya ka nna ntle le tsiana go se front ke mo tswala e o le re le qetile ka hore le tsetsa ntweteng ha o sa ka nqane na ba hlatile matso le dumellane abasa ene hona mane thukonyana kwa e be ka re thutsela ka ofela ko wena o di entseng empa le di entseng le le mmo
0: mohlomongwe emela ka thoko bana wa hlokomela go nthuna empi mme ha ba tlo amahanywa le nthuyo na ke fake friend mthatswana
4: ke fake friend o bana ke re dumela
0: oh okay
4: a se a sapa matso empa le dumelane a e sa le motswalle motho ke fake ke ka bo tshwenyana fela ke motho e o le sa le qetang ka go dumelane ka go etsa nthuitse a o hlaka nqane e le ka re ntho e ntsha go ha di tsebentsa e ha etse ka bo khutshwanyane ya bua mona e ke e mongwa ba mamedi ba re ba tshutedi ba le CGS me thank you jalo bo
0: le bula ho lo fela ndenzeni
1: o mo eng khatsa
5: hello tsaka le lebo
1: asbat
5: yes I know that you like me now six friend quick mo tsalle lo re ha ba tsuru tsanne gore nnete le ha ebe e le dimazang go yena e banthonto gobane ke magata e le mokgotsi tshwanetse ke mo betse leshano ga ke mo betsa nnete ga go tsofale
0: no re utlwile osmanthoro ya ka wena fake friend ke motho a jwang
5: thank you
1: moyeng kgotsa hello
0: ke matsatsa go na mona fita yo bo rekse
1: o mo eng khotso o tshwenye la jo o mo eng khotso
6: ke bo
0: dade
6: tsapeng ke bo
0: I'm not to say
6: le le bora
1: dade
6: sora I's now to get into a fake friend and like ke mo tselong o like o khilisa na lo yena wa bo and then I look like wa mosoka he doesn't or she doesn't show up and then wena you are always there for them ena na re yo ona e re wena ke bona ka teng a bo
7: ho ya ka wena bra ba
6: ya so ya ke bona ba thwa a le rono wa mhloka ha ra tsona ha ba mhloka o zwa ke sa tsoka something wa tswara ha o tsoka something wena o bona you don't have so ya I think we just stay away
7: thank you di brada
6: e tsara
7: re le bo o ka di tlhaloso di fapane jwa
1: di fapane
7: di fapane hole jwa le ntwana mmamedi re tena re itlisa tafleng o bana re a hlokomela man lentswe lena le sebediswa fela le sebediswa fela fake friend ke motho ya jwa
1: ka tla gore le leng ke kutlutu fake friend ke ha motswalle a utlwella o etsa ntho etswe lentseleng me
7: anta
1: bona go la hle ya utlwela vel happy ke be ke go wena o baneng o shebile ka mahlo a o la hle ya o bo batla be nna o gale mang ke fake jwa a ire o wa ipona
7: wa ipona nakongwa ke ipo
1: o jo jalo
7: nakongwa ke ipo
1: ha etabo
7: anga tatsa ha re bona
1: tsolo la ha o le kae
7: ha re nana ga bona

0: Kinsaxi massive usaba jwale le swa metric le star healer mna kwethu ke libitsola pina ene shobela metse mhlanu fela metse tsuri fura letse hora ya bune shibile me Matilda kwano me Matilda re o tsa thaba thabo taba di jwang jwale di tsai lo sheba fumana taba di emi jwala ge mona taba di jwalo ka nne hey ke mahle ke nan lo ho ke mahle phawa jwale ntate mona ntsa ga ke shebile ke ska sheba status sheba di views tsa batho ba shebile status ke lutse mo ka le nna ntsa sheba status ya sheba status ntse se a ya man mo ingolang ga ke ba ba 3 ba shebile ba 4 ba shebile ke yentse mo le ntsho mo
1: oh le nna ke le ka potlaka
0: skana ta
1: skana ta o ke ntshenya ne yo fela
0: e a ke qadile ka ya ke re batla bona ya se a ke khona mo shebang ba 4 ba shebileng ba 10 ba shebileng thobi bile ke ntse ye bentso ke tla tla se bitse ke tla tla ka tsedi a yana a
1: yana
0: right re ka no fika go tlhela re bua ka la masebe
1: re bua ka kaho ya bogone ba tsebo ya mosebetsi
0: mo mamedi now

0: ha go le botsi bla mohole mo medison tsone fela jalo re kena tshotleng sa rona sa thuto eleng a siko kotlelo hopola he go lena no lena o le tlisetswa ka motlotlo ke lefapha la thuto e pa Mlesibiso Education and Rich Minds and Rich Lives go le City FM bo tla hising ba tsidiso ramatsi Muhammadi dumela tlhaya ho lwana morutwana mmoho le moithuti ha jole re kena kgaolong ya bomashwa ba metso e meraro ya le totola dipuisano tsena tse tsheditsweng ke le papala thuto e phahameng diketa puisano ena ka papu isano ena ereretswe ho ka hlaba malotsana batho ba na le ditsebo tsa mesebetsi e fapaneng hore diphetho tse teng mebarakeng ya tsebetso ke dife le hore ba ka lokela ho ka intlafatsa jwang ke dumela hore Muhammadi re tla toboketsa ntlheng ya puisano e ntle ha holo jwang ha re ya nakong ya dikopano ho ntse le motho leng hore o batla mosebetsi ntse o ikitela mosebetsi ka rona le bothata mona na le bothata fela re tla bolokisa he Muhammadi tla re ha dintho tsa rona di sedilukile ebe re tswela pele fela ke a tshepa gore ke ntho e ka lokang le ha re ntse re le moeng ha jwale mme he Muhammadi puisanong ena rona ka jeno re tlobisana jalo le Mentswa Kikala hena o tswa ka bane ka lefapha la thuto e phahameng melekaleng la career advice Mentswa Kikgotso
1: Kgotso a se lebo le ba manedi ba rona ba le CFM
0: ke a tshepa gore o ntse o phetse hantle mme
1: ke phetse hantle ngwane sentle le dirana
0: ke ke na go ya tsone. Eh, mme. Mentse ke ke le bo ha holo hle, mme ke kopa re tle re kene puisanong ya rona. Ho bolelwa eng ka career practitioner capacity building?
1: Ha re bua ka career practitioner capacity building. Re bua ka tshebetso ya ho ntlafatsa le ho matlafatsa tsebo. Disebediswa le bokgoni ba batho ba fanang ka tataiso le phehetso ya mosebetsi. And-e re ntse re hopola gore ntho ena e bitswang ka gore ke career development ga se ntho e leng gore motho a ka etsa gangwe fela e be le gore o utlwe ka o qetile. Ka Sesotho na le ntho ena e thing Basotho ba rata gore ba re thuto ga e tefalle. Jwale career development le yona ke go bolela gore o tlo phela o ntse o intlafatsa jalo-jalo. Go latela go gema le dinako ga ntse di tsamaya gore o be le monyetla o motsa wa o fumana mosebetsi jale nako e nngwe le nngwe eo motho a tlhokang tsheetso kapa a batlang go thusa ka taba tsena tsa taba tsa bo mesebetsi kapo bo taba tsa go ya bo dikolong jale o tlameha a fumane tsheetso e hantle go tswa go setsing tse nang le bokgoni jalo ke ka gona re bona botlhokwa bona ba taba ena and-e ditshireletso tsa ntshetsopele ya mosebetsi se tsebang ka gore ke kgetha re na le lenane le otheng ke kgetha ke seng taolo paramenteng e le gore e be yona e tla gokaganya mosebetsi ona wa ditshebeletso tsa bosebetsi ka gara naga ha hona e re kireng lenaneo le leng kapo program e nngwe ya mmuso ka ntle le kgetha e leng gore ke yone e fuweng maatla a go gokanya mosebetsi bona kapo ditshebeletso tsena tsa mosebetsi ke gara naga and-e e le karolo ya tshebeletso ena kgetha e etsa bonnete ba gore e matlafatsa ditsebi tsa ntshetsopele ya mosebetsi naheng ka bophara e ba matlafatsa ka ditsebo ka disebediswa le tsebo e ntlafaditseng
0: Mentswaki
1: mme
0: ke kopa o ntshwarele a golo go tshwanela go fetela mabenkeleng re a gutla
1: okay
2: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang Nyane, kamisa.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mashombere mo tsolo mongametso tso mo America morao ho raena ya bone gentsegele jwalo se gotlaneng sa thuto sa sikokotlelo mo go tsa manjolo le fapala thuto e pahameng le kwetliso kwano Africa borwa ntse re bisana le mentswa kikala mentswa ke go tshwarela ha holo hleka gore re le ga tshwanela re mabenkeleng fela o ka tswela pele wa nontse go hlalosetsa gore ha re bua ka khetha re bua ka
1: eh ya tsile bo ha re bua ka khetha ke tsure ke bona mathusa batho bana ba bambana go bana o ka hopola gore cheta e based department of higher education ke tsure empa wa tsela gore rena le batho ba ka ba 61 million ka hara naha mme ha re kgone go fihlella batho ka ofela fela be le go ba tsoka dithuso tsa rona kapa ditshebeletso tsa rona ke ka hona rena le batho bana ba bambere sebetsang le bona go bana bona ke bona ba haufinyane le tsala sa rona mme ba tla kgona go ba thusa ka ditlhoko tsotlhe tsa bona tse amanang le taba tsa mesebetsi le dikarizo.
0: Ke a leboga mme mme mene ke kopa gore o tlhakise gore re bua kang ga re bua ka batho ba nang le ditsebo tsa mosebetsi.
1: Ga re bua ka batho ba nana re bua ka batho ba e leng gore ba jalo ka setlhalosetse ba ke batho ba bang ba thusang batho ba batlang go etsa diketo mabapi le mesebetsi lebitso le akaretsang la batho botlhe ba fanang ka ditshebeletso tse fapaneng tsa mosebetsi Aforika Borwa ba bitswa basebetsi ba ntshetsopele ya mosebetsi gore ga re kadima lebitso la sekoa ke career development practitioners and-e bona re bua ka batho ba ka ditsibi tsa kelello ba re be re ba bitsang di-psychologist go na le baeletsi ba ngodisitseng bao e leng gore ke di-registered counselors go na le basebetsi ba tshietso tsa baithuti di-student support go na le matitšhere a di-life orientation go na le barupedi ba di-college le ba di-university ke batho ba di-HR go na le batho ba sebetsang di-labour center go na le batho ba sebetsang di-library gore go na le batho ba sebetsang bo di-communityng kwanana kapa ba sebetsanang le taba tsa batšha kaofela batho bana kaofela ba fana ka tshebeletso tsenana mme ba fumanega dibakeng tse fapafapaneng ba bangwe ba bo dikolong jalo ka se ke tlalositse ba bangwe ke di-university ba bangwe ke tsona ditsi tsa batšha ba bangwe ke di-library le mesebetsing di-departmenteng mona kapo di-officing tsa di-teacher ba teng kapo gona mafapheng a lekala la tsa mesebetsi ba gotlhe batho ba naga
0: ebe mme ke eng se etsang gore batho ba batšha ba be le boinyatso bo itseng kapa bo ikgalala ga golo jwang ga re tla mesebetsi e kang bo plumbing kapa go sebetsa diratswaneng go ba di-gardeners
1: wa tseba mesebetsi ya kore le nna ke ntho e e leng gore batšha ba sileng ba ga bana thaselo mesebetsing e jalo ke a kgola tse dingwe tsa mabaka a bona ba nang le ona ke gore ba nagana gore mosebetsi e jalo ga e patale gantle ba nagana gore mosebetsi o rebe ke mosebetsi motho o tlame a ile university kapo bo collegeng a leetsa mosebetsi e jalo batho ba sile ba e felela fatshe mosebetsi eno bane batho ba na le tumelo ya gore go goediwa seletsa o tlameya bo le di-officing o buletse di-aircon go le jwangjwang empa batšha ga ba utlwisise gore mesebetsi yona eo ke mesebetsi e leng gore e fana ka monyetla wa ka pele-pele gore motho a fumane mosebetsi gore a itshebetse ga o na le mosebetsi ongwe kapa o na le mangwelo a nwa jalo kapa ditsebo tseno tse jalo ga o tlhokagale gore o emele gore o lo hirwa wena o ka iketsetsa mosebetsi wa ba wa kgona le gore o hire batho ba bangwe o etse mosebetsi gore batšha ba bangwe ba fumane mosebetsi empa e le fela go tlhoka tlhagiso leseding ke a gola go batlang go phatlaletse go batšha ba rona gore ebe ba a shebela mesebetsi ene ya mofuta ono jalo mme ke dumela e sele taba ya gore go tlhoka kutlwisiso ya botlhokwa ba mesebetsi eno e jalo gagologolo nageng ya rona e leng gore ke nageng e ntseng e nyologa gore ka mantse a mange e ntseng e developa mesebetsi yona yona eo ke mesebetsi e leng gore e botlhokwa gagolo.
0: Ehe mme mme gobaneng go le botlhokwa ntlheng ya ntshetsopele ya bokgoni ba mesebetsi e tshwanang le ena e leng gore o ntse o go tlhalosetsa ka yone
1: gobaneng
0: ga ntshetsopele ya bokgoni ba mesebetsi ene e tshwanang le yona bo plumbing bo gardening e le botlhokwa mme
1: go botlhokwa mme gobaneng mesebetsi jalo ka ke ntse ke tlhalosa gore e etsa gore batho ba be le mokgwa o bobebebebe gore ba fumane mesebetsi menyetla mesebetsi mme jalo ka nka ka tlhalosa gore le leng la lebaka ko o tlhoka tsebo re sebetsana le batho bona bana ba ntseng ke bua ka bona bana be kereng ke bona ba kgonang go finyelela bathong gore ba rute bana like le batšha ba rona metseng ba kgone go ba fa tlhagisoleseding ka dintho tse e tsagalang tsa morago gae menyetla e teng mesebetsing gore na ke menyetla e gokae ke gokae mo batšha ba fumanang mokgwa wa go iphedisa ntle le gore ba ithumane ba letla sa gatelelo ya gore ba ye bo diyunibesithing jale ke a kgola karolo e bapalwang ke batho bana ba eletsang batšha kapa ba eletsang ba thusang batho ba bang go tsa dikepe e botlhokwa gagologolo ausilemo gobaneneng jalo ka se ke tlhalositse rona re ketile ra fitlhela motho e mong le mongwe mme batho ba bangwe ba teng be e leng gore bona ga ba tsebe gore na ba ka etsa jwang o fumane gore motho ga bo go na le jagetse but ga a kgone gore aka etsa jwang mme ga batho bana ba se ba letse motho a se a tsile a tlo bolela gore atho nna ke batla mosebetsi ga ke tsebe na nka etsang batho bana ba tla o kataisa o bo fitlhela o bo o fumana monyetla wa o kgone go bona menyetla e teng pela gago e o ka kgonang go iphedisa ka yona jale ba mpala karolo ya botlhokwa gagologolo setšhabeng sa rona.
0: Momedi re tlo mema le wena ho 0797585066 ke dinomoro tsa rona tsa WhatsApp mo leng hore o ka botsa potso efe kapa efe e o ka bang le yona bakeng la Mentswaki. Mentswaki ho etsahala hore o fumane jolo ka ha ho tsho hore batho ba batjha ba ya ba nka gato ebe motho re kilo iphumalela tsebo ya mosebetsi haholo jwang o tshwanang le ona o lokisa jwalo tse re se re buile ka tsona tsena tsa bo plumbing tse re se re buile ka tsona jwalo tsena tsa ho ba di-gardeners jwalo mme ebe ha a ntse a le thupellong eo o fumane ha ona disebediswa tse lekaneng ana mo lefapha le thusetsa jwang mo o fumanang hore motho o etsa fela theory ha ona practical kapa disebediswa tsa practical.
1: Go itsileng ka nako nngwe ka fumana gore motho gana tsona ntho tse kareng bo di-practical empa he go na le dintho tse kareng bo di-community mona go na le menyetla e menyetseditsweng batšha kapa gona e re kere ntho tseo tshwana le bo di-youth center go na le menyetla eo batšha ba e fiwang ka nako nngwe o tla fumana gore ba eletswa gore na ba ka fumana kae ntho tse o tshwanang le tsa bo di-intensive tsa kapa di-practical ke information e leng gore ka nako nngwe batšha bona ba tsele ba sa e tsebe empa batho bana ba tataisang batšha bana kapo bamamedi ba rona ke bona ba nang le information mme ba ka kgona gore ba tlhalosetse batho gore na menyetla e gokae ka nako nngwe o tla fumana gore ebile ba kgona le gore ba ga kere batho ba na le ka megatlo le ya bone e fapafapaneng ba kgona le gore ba etse ntho tsena tse o thweng ke di-assessment mme ga ba etsa di-assessment ba ka bona gore na moithuti o boemong bofeng mme o tlhoka eng boemong bona ba a leng go bona jale ba kgona gore ba eletse bana ba ba jetse gore na ba ka fumana menyetla kae go tloa mono ke gore batjha ba ka sebedisa ntho tsa tsana le di library ba yo batla information ba ka sebedisa ntho tsa tsana le tsona di marangrang monana go di body website a holo holo yona website ya khetha ba ka khona go ba bone ba batle information e le gore e amana le bona go latela boemo ba hae le gore ke mang go bana ha ka sheba di website tsena ba khetha go na le mefuta e fapafapaneng ya batho e leng gore lefapha la thuto e phagameng ya ba thusa gona jale tsena go bua ka batho ba na beleng gore ke batho ba ntshetso pele ya mosebetsi gona di-website mono o tla fumana gore ka nako nngwe kae kae bona di-website go na le karolo ya barutwana go na le karolo ya baithuti go na le karolo ya batshwaruwa go na le karolo ya batswadi ke batho ba fapafapaneng ba ka fumana thaisoleseding mono marangrang a rona
0: mme ke a tseba go se o tlhalositse bogolo ka khetha le gore e thusa jwang di-career practitioners fela ke karolo efe e nngwe ya botlhokwa e o ditsebisa mosebetsi di phethang
1: ditsebisa mosebetsi ba kgona go rupelela batho bana ba kgona go rupelela batho and-e gape ntho nngwe e ba ka e fumanang ya botlhokwa-tlhokwa go na le tlhagisoleseding ya mekgwa e fapa-fapaneng ya gore na ba ka eletsa batho jwang go na le website e bitswang ka gore ke information hub website e la information hub go na le metlhaiso leseding e tobaneng le batho bana ba e leng go ba thusa batho ba bangwe and-e ke emeng ya ntho tse entseng ke kgetha gore e support-e batho bana ka di-tools ga ba ke sebedisa lentsebela gore ga ba le ditsing tsa bona tse fapa-fapaneng ba kgona go ba tle di-website mona ba shebe gore na information e ba kaeng ka mole ba ile sebedisa ba thuse batho ba bona ke efeng go na le gore o fumane gore jalo ka se ke tlhalositse ba ditsebi tse fapa-fapaneng batho bana o tla fumana gore ba bangwe ga ba sena information ka taba tsa bo dikolo ga ke re ba bangwe ba sebetsa bo di-library ba bangwe ke batho ba di-community service ba bangwe ke ba sebetsana le diko o tla fumana gore ba bangwe ga ba tsebe gore na dikolong go apply-uwa neneng go tlhokagala eng ke go kae mo go patalwang di-application fee jale khetha kaofela e kwetisa batho bana kapo ya ba support-a ka information gore ga e be le batla information ya nanang le dikolo e na go tlhokala information e tena e tena ga e be le batla information ka taba tsa di-bursary tsa di-NSFAS re kgona gore re ba train-e re ba retse gore na ga ba fana ka information eno mo baneng go tlokala eng le eng ga e ba ke ba felaneng le taba tsa bo mesebetsi le bona ba ntse ba fumana ditshegetso tse ba loketseng gore ga motho a batla mosebetsi go shebiwa eng le eng gona go go etsang kore re thusa bona re support-a bona gore ba kgone go thusa batho ba nene be eleng gore ke di-client tsa bona kapa ke batho ba tlhokang dithuso tsa bona
0: go na le molaetsa kwano dumela ausley bo mmogo le mme ga se gale ke kene ke fumana puisano ya lona e se e le magareng empa ke utlwa le bua ka khetha ke na le ngwane e leng gore o collegeng gona jwale mme se e le nako e telele a le moo fela ga ke bone le motho ya qetang nna ke le motswadi beng ka thusetsa jwang kapa go na le mo lefapha le ka thusang teng ga e ba ngwana o bona go o ntse a na le bofokodi le ga o mo isitse dithutong tsena tse sebetsang ka dithuto tsa matsogo
1: thank you Ausley ha ke utlwa ke a utlwa gore mme o re ngwana wa sokola sekolong ntho ya pele e leng gore re eletsa batho ka yona kapo ka mokgwa ba tsebang ka teng le bona batho bana ba thusang batho gore ba fumane di-career tsa bone go na le ntho e re bitsang ka gore ke assessment assessment e tlo thusa ngwana gore basebeletsi bana ba rona ba mmone gore na o boemong bofeng go banya neng ba tlo mo botsa dipotso bo tswa dipotsonyana mo mo na o rata eng o rata o feletsa mo holeng jwang ke ntse bo tlhoka tsoka go wena ntlanyana tse jwalo nne hantle ba mmotsa dipotsonyana tse ba tlo bona ga tshimo tshinana mo kwa ha o wela mo na fa pending nne ha se legalo o tswa mo ne se le tata iso ya hore ngwana a nna a tata ise go fihlela a ba ikumana a qetile dithuto tsa hae tseleng gore yena mmogo le basebeletsi bana ba ile ba dula fatshe mme ba etsa qeto ba bona gona ngwana o wela lefapheng lefeng kapo o wela boemong bofeng gobane ga gantle-gantle ntho ena e etseditse yona taba tsa o tshwana le tseno o tla fumana gore kgale kwana batho ba ne ba etsa ba kgetha di-carrier fela empa motho a se sure ka yona kapo a sa e rate jale ena e tseditse gona gore o tla kgetha ntho o e ratang ebileng o na le bokgoni bao o tla e tseka jale ke nagana ke ore fela ngwana o tlhoka tshegetso ya sekolong ma kenang teng ga e ba go ntse go na le bothata re na le ditsibi tsa rona tsa kgetha tse e leng gona mme ba ka re founela kapo ba retsetsa SMS ga ba ba kgone go founa mme ona re ka kgona go thusa ngwana le ga e le gore ke ka founu kapo ka email.
0: Molaetsa mo ke ne kwano ke tsholong kwa Dipo a re dumela auslebo le mme ke kopa go botsa gore ga re bua ka apprenticeship re bua kang?
1: Ga re bua ka apprenticeship re bua ka thutelo e leng gore ga ngata ngwana o tla ba a tsadile kgoleleng pele ga ngata o tla fumana gore motlhomong motho o entse bo e reketse motlhala o entse ntho tse kareng bo electrical engineering jale pele a fumana lengwalo la gae o tla tlameya a nna a ka etsa di-practicalenyana pele before a ka fua lengwalo la gae la o qeta jale apprenticeship ke tsona nthonyana tseno kore ke ntho kareng o ithuta a ntse a le sekolong ka nako ngwe o tla fumana gore dicampanynyana tse dingwe ba tlabe ba re ba batla fela ga ba batla batho ba di-apprenticeship ba tlabe ba batla fela motho a entseng matric mpa a na le bo mmetse le bo science o tsebo gore bao ne ba batla batho ba ietsa tsona bo di-engineering tseno kapa ka nako ngwe batla motho a entseng bo di-mmetse le di-accounting jale ga e le jalo o tlo fumana gore bona batho ba company ena ba tlotla ba ruta ngwana a ntse a le mosebetsing wa bona moo a ntse a le company ya bona go fitlhela dilemo tse ba di baletseng gore ngwana enwa a qete a tsebe go fumana lengwalo la gae a tsebe go bitsa apprentice so ke processnyana e ne e leng go tlameya a e tsamaye before a fumana lengwalo la gae.
0: Ebe go na le tse saletse morago mme tse e leng gore o ka di fa moamedi tse ke sa o botsang
1: ke a gola nne lebo ke gore ntho ya botlhokwatlhoko e re tsebang kore ga se motho mang kapo mang a ka fanang ka mosebetsi o nang batho ba na ba re buang ka bona bana ba na le megatlhelonyana ya bona e fapafapaneng o tla fumana gore go na le ba re ba bitsang ka gore ke basebeletsi ba boemo ba motheo go na le basebeletsi ba boemo bo o tsetseng pele go na le ba e leng gore ba bitsa specialist batho ba na ka boraro ba bona ga ba fane ka ntho e tshwanang go na le ba le ba boemo ba motheo ke ba e leng gore ke ba fana ka information fela kore ga ba etse ntho tse ngata go na le ba kgona go referela motho ga e le gore motho o tlile o tlotla batla information ra kgona go mothusa but ga o so fila gore motho ene ka go soka bo counseling jwale wena wa boemo ba mathomo ga o counsela o kekile wa mocounsela o tla tlameya o mo referele go mamang kapo motho o batla information ya ko kaekae e e leng gore ga se e re fanang ka yona jale re ka mo referela go lefapha kapo company e tla mo thusa ka kotolong go ntse o tshwana le go na le bana gape be ke reng ke ba boemo bo tsetseng pele bona ba ka godimonyana gobane ba boemo ba motheo ba kgona go tataisa momamedi go fitlhela a ba kgona go etsa diqeto tse nepagetseng go tswa moo go na le bane ba di-specialist le ke reng bona ke level e nngwe e se le ka godimodimo bona o tla fumana ka nako nngwe ga ntsa a re o thusa motho antatisa motho o sa sokomela ho latela ditsebo tsa hae o sokomela ga tshe motho ne hantle hantle e ka re ha ba di career guidance motho no ba tla counseling nna jalo o tla khona o ga mo fet ona ntse teng ho ba nena e specialist sa le boemo bo bo jwalo jalo ke a khola ke tsona ntse ka bo soka tse go tlamang ho ditsebo hore ba trust ke ba ya ho mang ka bo mang motho a ntse a go fana ka career guidance mona le ntse teng lo re bo tshwanetse a di latelle ho ga fane ka mosebetsi oo ke a khola ntse a bo soka hape hape e ke batla ho bua ka nna ke hore ba mamedi ba rona ba go botsoka ha go le hore ba se ba thaba go botsa gore ha motho a batla ho tsa dikete tsa hae tsa ka tsa mesebetsi ka tsa dikolo a tsama a yo botsa di sintena pe di dileng ka tsona di hohle mona di library di teng di tsitsa mesebetsi di teng di tsitsa batho di teng ba tsama ba yo ipatlela di tlhaisoleseding e le go fokotsa bothata bona mona ba go tla fumana gore motho o sangile lekala le lengwe o na sale rerela go a ka leng kaka fa a le gate lo le gata jalo tla fumana motho a sa dropile out bane cause se mo boga jwale ga ke re ga ka batho a latetse metšha ya di-career guidance jale go botlhokwa gagologolo ka nnete gore batho ba motho a tsele ona o batla go etsa mme batho ba na ba tla mo thusa
0: me re le buile ha holo hle fela ke megwa efeng e ka sebediswang ke Muhammedi e bang a batla hore a tiane le lona
1: ba maledi ba ka re se tsa SMS bona le SMS mo ba ka re se tsanda se le please call me ba ka se kumela yona ho 072204 5056 ho tloa mo ba ka re founela ho 086 3990123 and ha ba go founela ho ba tsebe ho ba tla founa ho tswa Monday ho fihlela la bohlano ka teng ka 8 o'clock le 4:30 ba e leng ba na le mokgwa wa romela di-email ba ka romela email ho careerhelp@dhet.gov.za ho tloa moo ba ka nna ba ya di-website tsa rona ba ka gugula Career Help South Africa ba tla re fumana kapo ba re fela www.careerhelp.org.za ho tloa moo ba e leng gore ba gaufinyane le Pretoria ba ka tsa diofising tsa rona re kekedi ga ba go setsa morago re diofisi tsa rona di 123 Francis Baard Street Pretoria ka hara toropo le di-Facebook-ung ba ka re latela re na le di-Facebook page re na le di-X kapo Twitter ba ka re fumana ho di-career development kapo career help tlasa Twitter
0: mme ntswa ke re lebuile haholo ka nako ya gao le tlhaiso leseding yotlhe e o re fileng yona ka jeno kwano o se ikokotlelo
1: Bye.
0: Bye, ma'am. Muhammedi Temele fela jolo puisano ya rona ka jeno le Menzwa Kikala. Mme ha o rata go ka fumana na le one le ntlhatsa gatiso ya lona le ya manga fitileng o ka letsa jolo masrame mita mashao. 051-503-3225 le Eric Mkwanazi 011-714-7342 le nane olena une uli tliseditswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le Lesedi FM placing batsidiso ramatsiye mama medi

0: ke mo se bua nnete ngwana mme bua nnete ke o ichinchile ke a gopola ya ka nne seso e ne seso ai bontshala o na le maatla ntate ga itebela bua le Lawrence Police ka mo ga Niger
1: kibotashe ke a e bona taba ena ehle e walwana monanang mo shebang batho ba shebile status ho a bonahala hore ehle ho go tshwenyana mono mo rongotseng ha ebe ba leshome ten eno e ngotse ka bosweu eno le ntho eno e kareng ditlhonyana e ngotse ngotse ka bosweu fela e ka gara ntho e ntshwenyana ke a e bona taba
2: ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala ena ke ntho e tlwaeleleng ho etsahala mme le o thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang basadi ba bangata ba lile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona ho ba monna ha se ore jwalo o tlamehile ho laola ka batho o tlamehile ho nka boikarabelo kgetha o se utlwise batho ba bang bohloko tlaleha mme o fetole boitshwaro lefatshe le nang le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF o se teaqie hana o ema fela o shebelle kgweding ena ya batjha jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana re lokela ho ba baetapele phetohong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi ema ka seriti o emele setjhaba se sireletsehileng ha re bope ngatana nngwe re tshwarisane le GBVF Response Fund letsholo lena le tshehetswa ke SABC
3: atsadi papadi ho riatella le bongane tshabalala.
4: All of us, all in, go fela. Mamedi, tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport. Ibu heo SABC 3. We mamele di elemoenza SABC. Ube we streame ho SABC Plus. Dumela hape ha re kene ho tsa bobedi tsa dipapadi re qale ka tsa papadi ya bolo re sheba tsema bapi le sehlopha sa Bafana Bafana se papadi palang ka le Pyong Oswina Police o dumela hore e hle le sehlopha ba bapetse hantle ha holo maobane le ho ja ba hlotswe ke sehlopha se bapetseng bitrinya na ho ba fita ho ya ka ena sa Canada papadi ya magahlelo wa tsema shuma mararo ana le metsi medi tsa ho qetela ho 2026 FIFA World Cup hone bona la ka nete ya hlopha sa kwano la peng se kutliswang ke mo kutlisi Hugo Bruce sene se ke mse ditse hore senke papadi eo se sena ko nyeke ditsweng ho ya ka mo sileng sa bapala ka teng ho ella pheletsong ya karolo ya bobedi ya papadi empa ntha ya Canada e ile nyakena jwalo ka Steven Estacuo ile ya hla ya pefatsa dintho fita le ho qeta merero ya hlopha sa Bafana Bafana ya hore papadi eo yena ko nyeke ditsweng a police ya tabukelang hlopha sa Orlando Pirates kwano la peng hore ho bile thata ka nete ho amoela sephetho seo jolo ka ha dumela hore ba lwanne ntwa ya khumamela empa he ao ha ba tleya ebile ke mona ba se ba gutlela lapeng a thu jolo ka ha ne ya bapala tlhulisano ya mohopo wa lefatshe le kgetlo la pele jolo fela ka dibapadi mmoho le yena a police o ntse yana le monyetla ka nnete ebile wa dumela hore a ka kgona ho ntlafatsa mmapolo wa hae le ho iphumana a boela a bapala hape ebe mo bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng nakong e tlang mme o ipoleditse ho dibapadi mmoho le yena hore di lokela ho ikotla sefuba ka phihlello ya sona kgetlo lena le ho ja ba gutlela lapeng ho tsa papadi ya rugby hlopha sa SWD Eagles se nyolohetse maemong a pele le ko nya Currie Cup First Division ka mora ho hlola se sireletsang sekola sa Griffons ka dintlha tse 15 a nang le metso mene ho tse 20 a nang le metso seletseng mafelong a fetileng a beke ka mona ka Velcom mme sena se hlalosa hore he Eagles ke sehlopha se le seng fela se sokang se hlolwa ka mora mekgahlelo e meraro kaofela e seng e bapetse ho fihlela kana tlhodisanong eo ka ho leleng hlopha sa Falke se makaditse batho ba sene se hlola sa Border Bulldogs ka dintlha tse 90 a na le metso seletseng ho tse 10 le na le metso 9 kaofela mafelong a re tswang hona a beke Falke ba tlhabile ditrai tse 4 papading yeno mo se bapadi e leng Ezric Alexandra a tlhabile dintlha tse 4 kaofela mme a re sheba re fumana hore loko ha jwale sehlopha sa SW Eagles se ntse se itlhomme pele ka mora ho bapala hantle ya holo dipapading tsohle tsa sona mekgahlelong meraro me sena le dintlha tse ka ba ntse le 15 ha hlopha sa Falke sa Eastern Province le sa Griffons di tla ka morao ka dintlha tse le 15 hlopha ka seng jolo ka ile ho sosetse mekgahlelo e mmedi fela pele re le ba ho di semi final papadi ye nngwe hlopha sa Eastern Province se ile sa itseka le ho hlola sa Leopards ka dintlha tse 40 ho tse 30 ana le metso e mmedi sa ba sanyolwela maemong a boraro lokong ha re diphetela ka tsa papadi ya tennis re ya mane London England Wimbledon of mana hore se thagwile mamedi mme ke tlhulisano e kgolo yena ya papadi ya tennis ke engwe ya di Grand Slam mme ho a bona la hore tjantjello ya yona e batla e hlebi le phame ya holo Yannick Sinner o ntse ba pala papadi hana jwale e matla holo mme o ba pala jwalo le se papadi sa mane Serbia e leng Mujomir Kecmanovic mme ke engwe di papadi tse ba shebileng hore a tla sebetsa hantle ho tsona mme o kena tlhulisano yena tjena Sinner mamedi e le hore ke thatohatsi jwalo ka ha e le hore sebapadi se seng se neng se lebelletse hore se tla mo phepetsa e leng Carlos Alcaraz a le siyo tlhodisanong ya selemong sena sebapadi se seng se shebileng hore sebetse hantle ke Novak Djokovic e leng hore o shebile hore a tla hape Grand Slam ena e le ho eketsa palo ya tseo a seng a di hapile e le ho ba sebapadi se hapileng tse ngata ka ho fetisisa ho sheba nalane papading ena ya tennis mme tse ding tse melomong ya batho Serena Williams o kgutlela papading ya tennis boemong bo o phahameng ka mora nako e batlang hlele e teletsana ka nnete ka mora dilemonyana tse mmalwa mme ke se seng sa dibapadi tseo ho shejuweng gore ebe se tla sebetsa jwang ho di-single setlhodisanong ya selemong sena ho na le tabanya le lenya etsala pele tlhodisano e qala mona mo e leng gore dibapadi di ne dihle diipilaetsa mabapi le tšhelete meputso ebile ha e le hantle e leng gore di ne di tlo e fuwa go ba le kabelo fela tlhodisanong ena le gore ha di fetela mekgatlhelong e itseng di tla fuwa tšhelete e kae jwale ho utlwa le kae ka re boipilaetso bone ba bona bo batla bo fihle pheletsong ka mora gore ba fihlelele tumelano e itseng le ba hlophisang dipapadi tseo mme Sinner e ne le mongwe wa batho ba e leng gore ba ne ba hlile ba le ka pele tabeng ya boipelaetso mme o bona le kare e hlile moropotso eo ba o tshepiswang kgetlo lena le o seng o beuwe tafoleng ka tlhaka e beya jwalo o batla o le beterenyana papiso le oo batsamaisi ba tlhodisano ya Wimbledon ba neng ba o beile nakong e fetileng dibile gakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona mamedi wa lesedi tse ding gape tsa o qetela dimane metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano ke se ko o neletsa gore ebe ke difinse o tla di lebelela ka jeno re sheba tlhodisano ya FIFA World Cup jwalo ka o se o kenwe mokgatlhelong wa tse 30 a nang le metso e mmedi tsa o qetela bana beso ke tseo
5: ho na le monna mong ka bana ka UK ke Naim. Naim ke streamer se tumeng se seholo sa bolo ka UK. Senga ka jeno tswila itsa video mo teng a bapisang Mbekezeli Mbokazi le Sergio Ramos. Ke tsipa mo pola Sergio Ramos. A re dihlopha tsa EPL di lokela ho potlaka ka pele bona ba haisa le ditekene mashimane na.
4: Ke lefe.
5: Monene o tshojalo. Mme post ya e fumane di comment tse ngata haholo ho tswa bathong le fatse ka bophara. Ba bang ba bile ba re Liverpool se ka e ka etsa ntho ya hosane se ka senya nako
4: mme ke thabetsentse ke bua le KG mane ke thabetse taba ya hore ho bona hala eka le league ena e bapallang ke ke MLS ya mane MSL ehe ya mane America e ne mo rekisa haholo ke shebile di post tsa bona ho X le ho tloha dipapading tse fetileng ho babeya ditshwantsho tsa hae le ka mora papadi ya maobane wa bona babeya ditshwantsho tsa hae kore mo rekisa le ho feta sehlopha sa sebapallang sa Chicago e leng seo ke nanang gore se mmeile boemong boo hobane ho na le batho ba bangata ba latelang leke eno le ba bang ba e leng gore ne ba sa tsebe ka Mbokazi ba tla batla go jwale ba mmele itlho mme ba bangata ke a dumela boholo ba bona ba mmone tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe gore ditlhe ke sebapadi se maatla ke
5: lejo
4: a tseba ke thabela e ka re a ka
5: tsamayathabela
4: e ka re ka nete a ka tloa mane America wa opola ebile le mokwetlisi hugo bruse na ntsena le bothata ba gore leke a e bapalelang America mane arae a fela re ka thaba ka nnete le dibapadinyana tse dingwe tse mmalwa menyenyetsing tse hlalela go na le tse dingwe mo mofokeng o ntse o hlalela go tho e ka re o mo a batlwang kae kae ka mane ka Germany re ka thaba ka nnete ke yona ntho e ke e thabelang gore shele o jaga hlotse empa maphelo a banna bana a lokela go fetoya ka mogoba.

0: ke bone se remontsana ba ketika dilemo tsa le shomela metse mehlano ba le music industry bile ba tshwere ba etsa tour e matla kwa Africa borwa ke botsa lo ka Mikasa music multi Dr. Duda le Jason T.
1: Mamedi metsotso ke mehlano bile ya fetu ha imene pele re fitla gore nyane ya botshelela ho bile bona taholo ba le wena ka jeno me re sentse ge re tle ho sane ka mantswe a mang o tsanela gore o lekule dintho pele boipaballo bo molemo ho feta setlhare jwale Mamedi etsa bonnete ba go ipaballa me re sentse re kopa le ho bana beso gore ha re se etseng merusu e ka bakelang gona mathata ka morao ho mona ho ba ka nnete e bang hona le tseleng hore wa disenyo e tla belwe wena hape allang gore ha re nang empa o lebetse diketso tsa tseleng hore wile wa ding ka haibe bang o ba le mekoloko haibe mekoloko e leng hore e lukile ha ena di ganga hare
0: re hlokomelane ba itapele ba hlokomele bothabo tse bona le bothabo ka hare morameng nyetla na le bothabo a reng fela nna monyetla o kubatla fela wa gore ke senye tipa ke senye mme o senye ntho ya batho ba bang ba neng ba sa tlela o tloetsa ntho le ba hlokomele le bona bothabo ba etapele ba bonagale o sane ba etapele ba bonagale ba galeme ntho e sa dumelelane e sa tsamaelelaneng le ntho e ba batlang go etsa
1: kannete
0: a re samagatsela ka re bela re gotla pelosane goreng ya boraro fitela goreng ya botshelela re a tshelela afternoon a drive show tshebeletsong ya lesedi FM mme ra re fela metsotso pele go hora ya botshelela nate fela mo mamedi ke manane o tlatlala tela kwa no tshebeletsong ya lesedi FM
1: go jalo fela ga itsire motho mmoho le mamedi dapatse sa tswa ke yena kwa nkuru matshotlo hayo fela he ke Kenya ke teng mo patsona na jalo ga itsire me re tlo fitela ditabeng he goreng ena ya botshelela me ba le bo mamedi bo monati ba manane o tlatlang go latela ga re bona sa le lavedi ke mjolo Tuesday 30 le hustlers Tuesday
0: ai botla di gona o di etsa mjolo Tuesday tse ai botla gona o di etsa
1: ele bona ke re se go toga sona
0: ah

Mamere di tabatsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi ba kensa ho sane re kala ka province ya Gauteng. Ho tla thiba ka moduseng ntle le molodi mo letla hla ka o phole Mpumalanga ho tla thiba ka moduseng Highveld ntle le mo letla kwela ka o khethela ba ka o phole ho fitlala ho bata. Northwest letla hla ka o phole ho fitlala ho futhumala Free State. Ho tla thiba ka moduseng ka botshabela le ka borwa ntle le molodi mo letla kwela ka o khethela ba ka o phole. Northern Cape le tla kwela ka o khetsa dibaka o bate ka borwa ntle mo le tla hlaka ho phole. Western Cape le tla kwela ka o khetsa dibaka ho bate. Ka go lonya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ho bate ka pula ho senga dikagolontse e gotlhileng le lebopo ntle mo le tla hlaka dikagolontse e bohareng. Kwa KwaZulu-Natal ho tla thiba ka moduseng ntle mo le tla kwela ho bate ho fitlhela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Di tabatsena tse a gretsang tsa lefatshe le bolipi ho renyana ya botshelela di fella mona ke khutla hape ka ditabatsa ho ra ya bosupa.

0: I didn't get a man.
1: Watsaki.
0: Baby, mamela. Thola moya re bui. Thola moya. A tsiba bile ke o se sa o.
1: Mabatho. Khaw halin. Ke ba tong kopa nne tshe re bua. Men, o utla ona ke reng?
0: O le ke.
1: O le mabatho me o ntelle tse me ntwana ha tlamela. Hona tsa lena.
0: Ke o tla thatse ba tsi. Ha go. Ke o tlisisa. Fela ha o batlo o qetetswe ntse ntshola ka yo.
1: Mabatho le le tsong ke. O le belle tse o re ke tse e mabatho. He. Bona.
0: Fela.
1: Ke le ntse ba pano ma khoaka. Ke ba le bona. O tla me hore ma a le melo le hona thata komple le mabatho ba bona o notletse bo nya ka o notletse
0: ke bona ha ina
1: ke ba tla rata next semana ke mo tla la ka ntse nyona
0: ha go sila se mabaka ke go theole moya ke biaka
1: ha go
0: a go imela hanyane ke ke tla botela gala setse ke mane
1: eh ha ke ba tle ke ba tla kopana le next semana ha di tadi mane
0: ha
1: o fela o fela
0: sheba ke ba tla mamele no tsebo ihle o ihlali sebetse ka ba ha o hali tjena ha o thusi letho o go qetelletse ntse diphoso
1: tsukile re di di ha batho ba go bona ba tla tsema bula
0: a go mogile diphoro tsa mofufutso ka serious sheke o dula fatshe ke tlo tlela metsi baby
1: ke dula fatshe
0: baby ya kahle dula fatshe le mohatsa
1: yo
0: tswa ka ntate si dula fatshe ke halifile ka wena lena dula fatshe
1: ya
0: o tseba ke dintho dingata tse ndi etsa hala go sane ke tlo itshola o hopola gore ke le jwang ha ne ke tso hloko ke max ka se nne ke max o mwana bohloko e dula fatshe motho wa ka sheba e re kaka e go fela ka o thole ke bi ya ka o lukile o ka wa
1: basha

0: traffic.
1: Tshwale ena o tsela batho ba isa go bona ntlwalo.
0: Ke o ke ema police.
1: O ntle ntate.
0: Ke o tla le ya hore pakiso mo sedi wa ka o nyanetse. Ba ne se le matsitsa. Tsike.
1: Ntle ntate tsena ntpota ke se ka mo fumana. Ntle ntate se ka fumana ntsa phenda de potla.
0: Ba pele hore ke mo fumane mo shopo.
1: Ha ntle ntate ka hlena ke le go pela ka thata. Ke re mo halentsa nyemetsa batho bana. Man. O nyametse thatso. Tswale no ke pakiso. Bonyane he ke kgonne o pate mohlala ka bona ma patile hantle mohlala la ba ka bua ane go go nna ntho ena e ka mohale ene ka mohlanga ka mpopa hlalefa a tla be se qetile ka tekeni ha yena ne ba ile ba lo go tile ka hloya nta go ke deserve every cent a chelete ene ke nkileng ena ke sweet next ka reng picking ke go ga mo
2: Ben 5 o tla di fana di paputa ke te ke gaolelang ka moso.

0: gore o tshepisitse kotoeding kopa setebatsa
1: mpho maile a tloa ganne kaedi ke ga bua ka lebaka la ditšhelete bona mara gompole e ka ba gantle wena kankemelo fitlhelele jalo ke nkae oluki re tla sebe tšhelete ena e nka o feleka re ba etweding ya fela bona kati o nana ke bua jang fela o se kagana o kannete ke itlo ba popnyana ga o mone ke ntse tsa ditepesa
0: mamela ge ke a o tshepisana monnaka ditepe tseo ke tla bona batho ba tsa wena o tla bo dutse sa mae jalo ka morene o leng yena
1: tlele se re ka di bona matsatsi a dinyana
2: fela ga ke utlwe tsholwane ka o gopola gore e re ntse re o tsholwane ga oka
3: ke te kotse nna go na le ntho e le nngwe fela kutlwang ke thetse ke ya gore ga a bolaelwa motho
2: ka sogape
3: nna wa ele gore tsholwane o ne a ntse a bolaya puleng o ya pule batho a se ka phonwa
2: nano ge ke re iphe nako go le mo puleng wa batho ba tsena me wa mokona wa seba sone ka pule
3: ee sonnete re tlamea re fetshegetse wa tsebana ke na re ke re ikopanya re le basadi re bomme e ke re ga ngwane wa motho a ye kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa gwantlo gore tshwane ena baile a se ka ba e bone
2: mme mamoko ena wa o bua nnete o ke monaano o tle gagolonka re tlaleo re bone go lwane ga fe baile wa utlwa goba ga a thola baile a tlo a tlokelela poleng
3: ja ke yone nna ntho e ntseng naganne fela a kompise e le gore tsholeo o ne a nanne go bolaya puleng fela ke gobane tsholwane a sarate ngwane wa gotho a sa motlhae e a batla go fela molae e bobasadi
2: hai mme makwena ga ke melane le ntho leng a entseng fela re ka se eme fela ga shebela ya e entseng wa seba ke go wena jacobs violence e jele seagolo mo naeng ya gotlhe ke bona ba tshwana bo tsholwane ke nagana gore sadi o lwarwa ke lefontse phoso aa tlameya go ema motho wa mokwena re le basadi tsa presville
3: ke nnete ke nae kere re tlameya gore re le basadi ba sa presville jalo ka home lwane beile se ka ba e bona legale a o bolola tokong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla tsebe gore mosadi a se bapalwa a se potele gothong ka letlhaka yes
2: ba tlame gore ba tsebe ona basadi ba sapsville gege no to gender-based violence
3: yes
4: bathong moga o nkisa ae nna ke na le mabaka nako ela o mpitsa mona ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua tsiebatiponanauta
4: ke tsiebatisa e
5: o tseba gantle gore wa nkota sepase
4: e bathong
5: e banna ke ga batla ke tla o itsa
4: wena sekoloto sa gao fele mogale ga se fele e utuaka o nketsitse ntho se ngata gagolo phelong ka sampolelela go ntse ke o kolotana gana jale
5: mosadi o tlatelela go nkolota motlha nna keng ga o sa nkolota
4: e batho
5: a e le gona jale ga batla o tlameya gore otla go nnao
4: botue gone o ka se kgona mogale gona ee nako e fedile bophelo ka ko jetse e fetotse bophelo baka
5: wenaa ntho a gore ka fetola bophelo bao korela go notho batala wa gothe ka dimillione ke tse da fetola bao nto ao
4: fetoloaeke ke matha ka moraale o batlaa
5: tloelela go ngangtsana le nna wena ga ke o batla go batara wabetseng ke rena ranana
4: utlwa eng utlwana eng ke mametse bu he nna ke batla go tsa pele batho ba mponna le wena mone
5: bona itse ke tlo go kraduta ngwana ke re alelelelele spado male e khutlwa go tloa nyalwa nana e lo ke itse hema ke tlo ikutlwa from the horses south gore e taba e ke nne
4: wa tseba go ketemagale ga ke go bone eno e tlesetse dikorantong wa bua ka
5: ke ka tshaba go nkara kapa go sholwe gore ke nne ka gore
4: a ke shoe eng
5: a ba putso ke nne wa nyalwa kapa tšhe
4: hei a nyalwa tsamaye gobane ke o kabile a ke go ntho
5: batla onnaso stela nna le wena gana le ntho tse ngata tlameyang go di bua

0: wena pele o ka nama ga o le jwang ga e le mona o nya ke botswale
1: wa ka ga bofane re ding last man standing last man standing
2: go tloa eng wena le fane letswale he se ka ba diphoka ebile phoka lapelang gale
0: ga o nyanyala wena go tsa gantle le ga e le botswalle wa ka bane nna wena re betswakere re tsebelena diphiri tsena tsena tsa gale
2: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe olo medie le gona ka joke tse borso
0: but joke wena oba wena e le o nyalo ke fa o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
2: mogaba o gabanenale ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go gabane le nna ke tsaye
0: asleeftshwarele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota ga golo jwang lo o dula lefa ke toroka golo le teng
2: e batho mmale o ka se lele gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntho tsena tsa gago ke qedile ka tsona ke setse bophelo bono
0: se ka tlo ketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising ipato
2: hei mohale mohale batlo go ketlo go difaile gae nanka se gone ba letlhe ke gate le bophelo bono
0: sepati o tla gona jalo ka go ile gona ka ofising ipato o kgona le ona jwang
2: fela ga e le gantle o ledikwa ka mogale ka ba o e tsaelang ka wena
1: ile ka ba jwang ga ke utlwa dita tsa gore o nyalana le fane ka tshona kara a nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man kele man
2: ke o kopa mane sekolo sa lenyalo lake ke a o kope ka o kopa mane o kotswe ntong tsaka
0: ga se plane ya ka eno ke monna ya namamelelo ke tlwella o setle en pele a se clever move ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma
1: re tla boe kopana ke re maranting
3: shop sepati ai ba o tsela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o latelang ka moso.

remember ho hla rikte metso tlo ga tsantsi sa o jile horna e le munyaka ya ka jeno go ke a dikete tsa thagolo go le mashumatsi le ngamotsi tsiletseng body in that madini le back wa CE7 Funderbay Park.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: hela moreso potlaki wa tsamaya se e le ka nako e ke ntse nna ga o sa tlamaletsing ga o bata jeneng tate ke ke batho ba bangata e malofa
1: ke na le thatanyana ma squad ka o mpona ke diile jena mona go fitlha ga se ke mongwena monna
0: ante ke sarai
1: sekwati mogatsa ka ga robala lapi maobane ga ke mo founela ai ga ra difounu
0: jo wa tseba ke
1: nepatle sekwati
0: mosadi ga a tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: ore sekwati
0: ee motlho mongwe le motho yo o robeletseng ena
1: tloa fela ntse o di nagane sekwati
0: o batla kere
1: ga e ka ba mo a teng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofoto fela jena ke re ntho e sele
0: ntate pele wena o ka ikopisa roho o tla ipherekanya mo nanang te gante motho ya moo a leng te he o natefetswe ntate he o diswa dihelembe he
1: sekwati balato ya bona sekwati ka o kopa monesotlhe se ka ntelela mana wa telela mosadi wa man sky jalo sekwati mapakiso se motho wa boitshwaro botlhileng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jwalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshobile mona ena o a bapaa sekwadi se ka jaloma
0: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tse o se ka nna wa ikwisa tlhoo ka tswang tate gobane mosadi e wa eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwadi
0: taba di
1: sedi ke alemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke reng sele o ntutlwa gore taba ena monna ke serius
0: wa tseba ke ntate ne sa batle go bole taba ena
1: gobane
0: ke tseba gore ona ga utlwa ngolo ebile taba e ka nna ya go tanya le lelapa la gago utlwe ee fa jale le nna ke a bona kaekae mona teng ke ese phoso oba goja tloa ke o jetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng gwa jwa lejeng
1: e batsaya ka di ae bona
0: ke tsho jalo
1: e ka o na le ditaba o tseba gantle mo mmapakileng teng sekwane bua taba tsa gago ke utlwa
0: nna ntate waka ke kopa gore seke wa nkwalela gobane nna ke bua eo ke e utlwileng wa utlwa batho ntse ba bua ka mo ona surprise
1: bua sekwane
0: e utlwa hefe ga ke na nnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa e ke na gore ache tlhoka gore taba ena oe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwile ke moaka mane
0: ke ena he nna ke mapare ba re gore mosadi wa mmapakiso o na le le bentene ndate
1: benten
0: sadi motlhomo o ka ya mononong o ka mo fumana teng
1: a ko go sekwati mmapakiso a ka se ikgwetsa ga e fela jena ao ya monneng
0: wa tseba ke nte ga ke rongkgobe ke re motlhomong ga o tlwamosheba go motho enonong go teng otha le ena te o ka fumana teng
1: ee wena sekwati ke mang ena motho e o abitseng lebiae ke motho yo sekwati
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
1: oreng
0: di sana ke a go bolela go thwe mosadi eno wa gao nate ga a fe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane
1: ko
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesaleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena sekwati
0: ela
1: ga se nne
0: tsamaahe o lo ipusa ena kolwane gore na mosadi wa gago kae motlhong o tla fa nnete ya ditaba he ora o kae o se ka tlotlhoga jenana mona ganthe motona moo a leng tu e o
1: tlilentlwale mantswe a gago
2: aa mana o entseng kgetlho ena yona a ga ke borona re tlo kgona go tswa go yona
3: jwangmy love ga o tlhokaga o dule o ntseng
2: gotsaeomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse fopo sentse ke talele diphoso ka kere
2: bona he tloko ba teng ke na bo ba gore ga o patele o le moo le nna a ke tsa matsateng mona batho ankwatetse ba ntla ke jwang jwang e re ke ne ke o rontse ntho tsena kao fela ke o le bana ba tlile mona ba lemalo ba mona ba sekolong bane bana bangwe ba bua gape ka bona sekolong wankutlwisa
3: ke ne ke tlats

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tsatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: maradedi ga re bue nnetedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka dia ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibate ka bo
1: empa tsa o tlampola ka diso empa ge mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jwale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate. Ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: efe e sa ganena ko momamedi ka go tlamamela tshwantshiso botshelo wa rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke ya diketetharolo1 nna ke nthe mojaki ke tsamaya le sebolela malao.
1: Motswaki ke mfela ka kutwa taba tse.
2: Hey cuz.
1: O tsefe.
2: Ha ke tsebo nna ke reng motswala. O baneng ho na motho ke meseditse ho mamela ha ke re nna ha ke na motho.
1: Fela taba ena ka ofela ya maka.
2: E maka sa.
1: A tshe lo ntle jwetse. Fela o bane no hantle mo.
2: Yale.
1: Mo fa mo motse chef yo ka phoso.
2: O ba. Le wena o dumela le batho ba rena ke Philip chef.
1: Mokana.
2: Hona le hotla le tlo ntse ba jwang wena madi. O dumela nna nka bola mo.
1: O batla ho ri. A ke nne mantsi ka hano.
2: Ah, o imamele lo.
1: Ke so ro o ba ya motho ka pele motho ba. Ke itse ho hlomong ke phoso.
2: Phoso yeng? Mfi ya phoso yang. O aka chef hona. O teng motho phetseng hano. Ka tshelang ye chef ka phoso.
1: Fela le wena o tlisisa hore taba ye ka ho haetse se.
2: Haetse se jwa.
1: Go tlhora o go hopola hantle hore taba tsa dinne o. Ho etsa etse. Mohlomong mona o ho le ba.
2: Batsi ba khase. Ke tse ke le ka ona hala hantle gore nna chef fiwa ndi yo ntle ho ba nna tsholo a nne ke mo tseba ha hona mo hlankileng ka kana le di chef man na le bonnete bile ba hore ha se nna ya mo tsebetse chef
1: motswala o kgolo ka bophelo ka ofela ho ba ne ke a tsela tshintsi ya tshintsi o ke ba ba ya leto ha motho ka bole motho wena empa ke tshwe gore na le go tla lona le ka o kgolwa he ho ba ne ba ke bona ka ofo shebile o dupa
2: bona ha o tshwe ke wa ke tufta kase baneng a gente ya ka le yona impuleletse taba ya gore taba ya ka thata thata thata go ke amogala ke tlame a ke fumane bopaki go botlatla bogalo go thore ha ke nthato go bonkaka
1: fela ma di thantsa ke wa hao yena o reng ha o mpa ke mo ka go pa rona o le eng hape
2: a tswa ka puleng ha so tla mona go mpona
1: o ha ke tsebo
2: e mo re ka ikofeng mo mo thabile o ke tshwego
1: ha o nthe ka etsa ya ba ya makatsa o ne ba le khaka hana la o ka thwe ke ya a iphile le fie
2: o jo jo
1: a o ipola ya o ya mathata hai nka se mga hela mba di no wa le firi ha una ntwe mo hlang
2: empa watsa o ya le khoka tso bua ka yena bleng ai ke bona o se thusi ka le ke tla ke ke fuma le ba ke mala bo pa ka tla bo ntusa gore ke tso ka hari ya ke nya ene ka bo yo
1: kana ha mba le tse ke kipina ke nna le go ke se sentise ke nna le wena lo ka monwana le lena ke tlo fopola gore ke be ke fone nnete ya gore ke eng e etsa ga o ntlo dula trong mona ntse ke le teng never ga e taba tse di gotlhofumane bopaki malepo ga e butswela phephete
2: wena eka kolebese ehe wa tseba ka bo nthusie motswala o nthusitse ga bo fela ga ke tsebo rona ka nnete ke tsa jwang ka etsa jwang
1: se ka batshwenyeya gohang
2: mokeona le yantse ba motswala o santse a ntshosetsetsang gona a bore ka moo ke bolaitana ga e ka tengaa ke
1: ditsiifetseng kotso o yeo ka mogale foka sa gore re bona o tswang ka
2: motho motswala ntho tse

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: fitlhile senako mobedi ya go mamela tshwatsiso botlhaotshe rona e monyaka ya tenogaolo dikete tse kologolo le šoma supileng mme nna ke nthabise moki ke tsamaya le morana malepsijo
1: le mohatsaka ke ne ke sa nagana ka nnete fane o tla qetela a nyetse seipadi
2: nna o monyetse kapa o etsagala ke thabile kore ka nnete ka ga nako e telele go be le ntho e ntle motseng wa bo rona tle squad ko ena kao fela re dula go utlwa ditaba tsempe tse botlhoko
1: tsona ke taba setlhokwa ka nnete ebile dika tenyolo ka gotswa amekara ngwane eno wa batho gantle
2: aohe
1: wa tsaya rona bo squad re gatetse ke ntho e a dula re matha nyewe tsa lapa a mona surprise vi

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lotlhe mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ra gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsa ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leqeba bo utlwa ke motho e le leng go ena ke kgola wena o naana go taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere kore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jolo ka ntšha
2: mosatsananyana
3: yano wa gago
2: se ka mpuele mantswe a botlhoko a kana memapakisoeakopa eamme ke a kopatlhe
3: ehlile ko jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go
2: lekanaselasene
3: lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa
2: gakaobatlang gaka

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O sa ntse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re, ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka ga tukweno ya ho e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hey, ska batla mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang. Hey.
0: E fapane ka?
1: Hobane
0: ke mafatla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwanelwa ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola gore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le gona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ga o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana gore ga o na bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa sejwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe ausi wa ka. Ha o hlokagale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ha o le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaehle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Ema ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao di se di o tshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa kwa
0: bo. Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase.
1: Hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena e ka. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: re bone hape se bapadise ba palang ba reng ba le bala e leng yana Casemiro a jarang jersey number 5 a tswa jalo a tswa ka kotsi e leng gore e mo tlhaetse mo nasegopeng mme ga bona go kena jalo Fabinho le ena ga tseba gore ke sebapadise maatla o bapeletse setlhopha sane sa Liverpool nakong eo Liverpool e ne winner Champions League mane Europa mme re bone le ena a kena a fita tisa botsitso mona bogareng ba lebala empa he re ka tlhalosa fela ra re diphetho tse ntsweng ke mokwetlisi wa naga ya Brazil di mo sebeleditse ke bua jalo ka Enrique ya ileng a kena jalo metsotsong karolong ya bobedi ya papadi ra bona jalo Gabriel Martinelli le ena a kena mme a fita ketela jalo a tlhabantlha ga e le Fabiano ena o ile a kena jalo a fita tlisa botsitso mona bogareng ba lebala jalo re ka re mokwetlisi e le monghadi Ancelotti o sebeditse obang diphetho tsa gae di kgone go sebeletsa setlhopha sa gae sa Brazil
1: mme jalo batla mofatlotla gobaneng ke mokwetlisi wa pele ga e sa le nalaneng ya Brazil gore a kwetlise setlhopha sa Brazil e le mokwetlisi a tswang ka ntle nageng ya Italy
0: o sebeditse o fitlhelela ga jale empa he se ke ga lebala gore naga ya Brazil ke naga e leng gore ba dumela gore ke bona beng ba lefatshe ga utlwiwa papading ya bolo mme ba se bana le nakonyana e teletsana mo teng ba sa tlhole mogopona wa lefatshe mme ke dumela gore ga ka sebetsa gantle tsela eo ke bonang ba sebetsa ka teng ba ka iphumana ba tlotse mogopona wa lefatshe mme tlabe lekgetlho la botshelela ga o ka etsala ao tlhole mme tlabe le gape mokwetlisi wa pele a tswang ka ntle go naga ya Brazil a iphumanang a tlotse mogopona
1: mokotlisi re tlwelela gakalo fela nna ke e tlwelela go na le monna le mong fela ke mo qenelang ka mona ka tlhopheng sena sa Japan jersey number 7 ao tanaka banna
0: tanaka a kena setlhopha sa tlhajwa ntlha ao tanaka banna empa he re ka tetelela fela ngwana mme ka gore ke ratile boikemisetso le tshebetso e thata ya setlhopha sena sa Japane ba tshwere bolo ba sa tshwara bolo ba ntse ba sebetsa e le setlhopha mme ga o kgone le go bona gore na ke sebapadi sefeng se fokolang kapa ke sebapadi sefeng se fetang tse dingwe ka tshebetso ba sebetsa ka go lekana kao fela e le ntho e ntle e leng gore re kgothaletsa ditlhopha tsa rona gore ga di sebetse e le setlhopha mme se re bone motlhala ka tlhopha sena sa Japane ke nnete gore ba tlhotswe ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe empa ba ile ba etsa mosebetsi wa bona o be bonolo ka gore ba tlabe ntlha pele empa tshireletso ya bona ile batla ba thatanyana karolong ya bobedi ya papadi le ena monghadi Ancelotti o le a tla ka mahlajana gore a kgone gore a thube molao ka morao wa tlhopha sena sa Japan
1: ke lebula o le mokotlisi letsatsing le nala kajeno
0: o lebule na ngwaneso
1: kgaitsedi ya motho Ntswaki ke nka thapo tsena ke di kgotlisetsa go wena ke a leboa
2: ke lebuile gagolo tlhelieo ha se mohe mamedi ire ha metsotso e dilwa go ye go bontjena ka moga gore na ya borobong ke fitise ditaba tsena away mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 o fihlile re utlisetsa motjheso Coca-Cola Fan Park e haufi le wena sefetwe latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditekete ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. Ha re boele hape re fetise taba ke ena. Beso, ke a tshepa le bone hore Shield jwale e se e bitswa Rexona. Fela, e ka batho ba bang ba sitwa ho qapodisa lebitso lena le letjha e mong wa metswalle ya ka o e bitsa Rexona. Empa beso e bitswa Rexona. Jwalo ka ha o ka re Rex owner, eya, Rexona, lebitso lena le letjha le tla ka tshebahalo e ntjha le technology e tswetseng pele le mofuthu e futhumatsang mmele. Mme ka hoo, e sebetsa hang fela ha o sisinyeya. E boloke o itshepe letsatsi lohle, motshietsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana, Rexona. Ikeke ya uphoqa mamedi ke lokela ke nke dithapo tsena metsotsong yena e le shome ka mora ho rena ya borobong ke fitela ho gaitsedi ka Kenny Modupi bakeng sa go balla ditaba tsa hora yena ya borobong tshebeletsong yena ya lesedi lo gotala gaso la Afrika borwa Kenny

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi ke molelo e le metsotso e mashuma mabedi metso e mine ka morago ga ya bogobe mamedi ne ke hle ge hle ka mabenkele ka nete sa le he a pagakile mane nakong ya kgaso ya papadi ya bolo sentse ke hoa madume me bang mametse sa le moya sa lesedi le hona teng ke bontshitse hore ntho tsa rona di batla di fetuile ka tsela tse sa tlwaelang bona nkgona kananelo sheba ka lethepe le latelang ngwane se o tsebe ke ore di hai hai di phamejena ba ekefere ka ntse ke sheba e re mphetole ntse re tlateketsa fa sati re ingwela mene mamedi dumelatlhe metsotsong ena e mashoe abedi metso e metlhano ke tlo fetela nakong ya kgwebo re kopane le ba makgona tsotlhe gobane nako ya youth ke yona e tlo ba mane metsotsong e mashome a mararo ka boraro ena bogobong e be ka morago ga lesome re kena go science and technology ke diphetogo go latela kgaso ena papadi ya bole re sebe ka tlhola ke senyana kwa letho ke kopane le bana ba magona tsotlhe sega sa disiki makopola o tse wa bua ka ntobe matsatsi yana ba kotsi ntate dumelatle mofokeng
2: menza ke phela ntle ngwana mme
1: ke phetse gantle ga ke tsebe wena
2: a ke iphetsa monna le ka tsela kgethegileng dikgomo tlhe mmewa
1: ropo
2: wa tseba he
1: ropo mateng
2: o tla jwalo a menza ke tla ere tle ke ho ema re mehle mme ke bontsha ke tle ke nnete bore magona tsohle ke sega sa disiki ke moriana wa ne wa Dr. Makwa ke magona tsohle ke sega sa disiki ke moriana o entsweng ka magwa a ditlama mme ditlama tseo ke ditlama tse hlwaueng tse fupege melemo e mengata haholo hore di tle di thuse mmele wa hore mmele wa hao ka bona o tlo o ithlwekise o sebedisa masoba le masobana a ona ka mokgwa wa tlholego mme moriana ona wa magona tsohle ke moriana o tlang o thusa haholo o tseba hore ha ona kwakwana hloka mafuta a finger power thing e ka banya fumana poroho ka go madi hao ha fela o nwa mogiana ona o bizwa magona tsotlhe e leng sega sa disiki ke mogiana o hlatswa madi o bula methapo ke mogiana o nyollang sesole sa mmele se be maemong a nepa etse ngo tlotla sesole nyoko ho sala fela tsele ka nngwe mmele o di sebedise tsikirele ha e bolate di ala ole ha di e maemong a nepa etse le tsone o phekola mo fetse le ho thibela re bua ka mo fetse re bua ka cancer jwale hape mogiana ona tao thusa holo ka ho hlatswa dipio ka ho hlokisa senya sa hao o phekola mafu a dikobo le ho wa thibela ke mogiana o phekola popelo ke mogiana o tla o thusa go le bomme ka taba tsa popelo bomme ba ine kwa mo go sa tlwaela yang hantle ha bana ma gona tsotlhe maemo a bona ne pa ro phikola le banta ka mefute o tle ka ntle ka hare o fana ka takatso ya dijo e re o tloba mafu ka modi alesa e le maqeba ana ka hare ya ba kwa mfala ke o seje hantle jwale bo gathollang mmele le thekale o pang dikirempe maqeba a sa foleng ka ntle ka hare ho yana ke ma gona tsotlhe a tla ngo thusa a thibela hape Dr. Makwa o na le mogiana wa no bitswa ntobe e le mogiana wa ne wa diketlo le mahlongolo ke mogiana o motla horo ntobe ba ke mogiana o tla ngo thusa bakeng sa chelete bakeng sa mosebetsi bakeng sa legato ha ba fela o motho ya sebetsang chelete tsa itswa fela ka matswa ha ha bona tsa chelete ha a go nke mogiana wa ntobe o tshepe ha ba fela motho ya santsa sebetsa ka mosebetsi ha di ntwa di tsa mai hantle tshepa ntobe tseleng tsohle ka ofela hona mafito a ka bang a faswa ka pela tsela tsa ha a qetella o khupile empa o sebetsa ntobe jwale Dr. Makwa o na le tswa a le tswa ya la ntobe le ke le tswa le bohlokwa ho le molemo bakeng sa hore o ka khupila ka letso ya ntobe wa fitla bula ditsela tsa go ke letswai le thusang a holo bakeng sa hore le bula ditsela tsa hao le tlosa senyama le tlisa mahlonolo ho wena le bula masobana ana le tla la hao yale le phomotsa ha mona te batho ba sa go bareng hantle le fodisa se ga me sa ma sa pa thola se tega se le gathola mmele le phekola bogogisa maoto magopana a senyama ha ba teng wena mono a go sepele tswa ile ntlo le tlo thusa holo lapeng ha ha ba ntlo ya khoma foka ka tswa ile ntlo le bana ba ba go betse ba phofa bosibu le tswa ile ntlo be go bonya ha mono go le tshepe ke rona tla mo thusa jwale hape hape Dr. Makwa o boetse o na le mogiana wa no bitswa magona tso le skin remedy ba ke nsa matata o hle a re tla la hao a go tshepe magona tso le skin remedy sta o thusa holo ba ke nsa o tlosa di tshubaba ba ke nsa o tlosa teta mo loko la ha ba fela motho a ile nga tswa magopo ke le magopona a se a se le dose tse ntso se fatlong sa ho mona a go tshepe magona tso le skin remedy o ka niki ha ona le ke se tlolo se matla holo matla a sona la ha ba fela ona le maqeba ho wena mo maqeba a mollo ka pa maqeba a cancer la ha ba gidi parese fela a go tshepe magona tso le skin remedy se tla o thusa haholo a the magona tsotlhe a e care ke mogiana wa mahlo o matla haholo bakeng sa go lwantsha mathata otlhe a mahlo a gago ga mahlo e mahlo a llang mahlo a botsikinyane mahlo a tswa mmela kapone e se se falang ka parana le go le itsemang ka mahlong gago kamoo a ko tshepe magona tsotlhe a e care ke mogiana o motla haholo o tla go thusa wa ga Dr. Makwa mme ditlhai tsa gona ka ofera tsona ditlhaiswa tsena o tla di fumana bakeng tse ngata haholo ka ntlele ka gago ona Aforika bora kwano mme nomogo tsa mola di botlhokwa gore o tshware Dr. Makwa ona jale o motse ona sebakeng seo e leng go tsona o tla fumana riera go kala ha ba tebenze ke di bileng kwano ha ke a gona go kera marateng ha wa Dr. Makwa ke ngaka ya moeto ya sebetsang ka sesotho impasa la tsa qobole nka no mo go tsa mo hala gona jwale o ho ka hane le yena o tlo o bua le yena no mo go tsela ke 064-948-8339 ke dinomo go tsa ga Dr. Makwa mo tla fumana dintlha tsotlhe ka ofora tse o kalaka tsang go botsa ka tsona mmeme ke yena gae e botlhokwa e molemo tlhe ya se ka salela mo kaa gobane jale e tlile di tla o thusa ga re bua ka makgona tsotlhe re bua ka sega sa disiki ga re bua ka ntobe re bua ka moriana wa diketlo le mahlonolo re bua ka letswai le ya ntobe letswai le ka fetolang bophelo bo gago ka nako le motsotso re bua ka makgona tsotlhe a eke le moriana matlho re bua ka makgona tsotlhe skini remedy mme ka gona ke dikgomo mmentswaki Rupu,
1: gaitse di aka re tla boela re tiana hape ka labogago.
2: Ke re wa mme wa ka.
1: Ha se mo he. Mamedi ha ke tloa ho ba magona tsohle ba loka utlwile ba tshwere ditaba tsa mofuta ofe re ke etse tsena ke tsebe ho suthela ke neilwe nka mane.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo ha e mashome a mabedi le metso tsheletseng pele re fitla horeng ya le shome mamedi ke hlalusitse. Ka re moitwa gona o tlile kwano phaposeng tsa gona tsa gaso. DJ's Debu. O hantle na ngwanes?
2: Ke hantle o skini o hantle.
1: Ba
2: fitla khaitse di aka. Hey, ka ba ka fitla khaitse di a motho wa tswa ntse ke tshoka mihla le matsatsi ke re nete sebele toro ya phetahala hore na ka morana ko e kae fela toro ya phetahala o skini e sale e le tabatabelo ya ka hore bonneteng ke fitla tsebeletsong yena le sedi ka jeno ntate modimo o entse tsela hore ke fitla tsebeletsong yena ya le sedi ke re ke a leboga.
1: Ah, ke a amohela khaitse di aka ga o amohela tsebeletso le sedi fela ke a bona ke o wa bona ka batho ba hantla ke re.
2: Ehe.
1: E wa bona ka batho ba hantla.
2: Hape ke thabile.
1: A mohetse hantle ka coffee.
2: Ke thabile
1: ho.
2: Ke thabile ho lo ka ba ka bona le mme.
1: Mme
2: ke mo ke sa le toro ya ka hore nete ke mone ke re ka le leng la matsatsi ka sebetsa le mme motlou.
1: Eke. Ho sa mo lomong wa hao ho ya mana ke.
2: Ke a le bua khaitse ya motho.
1: Khaitse ya motho ka jeno ke kena ka metseng ya rona.
2: Ehe.
1: Ke batla go tlo bua le majita. Ke se bisantso la majita le bo ausu ba ke bona ehile ka re botlokotsebe maqulwana ana ehile ke ntse le banana ka ha pele motho mong a ka ipotsa hore go baneng go baneng o bone ka ka nete batsha ba kena ka ga le ha ngwana tswalla peng le hantle ha re a sa tswalla peng le hantle mara se re tsho fela gore le ngwana go disitsweng hantle o fumane ke ngwana bo moruti ke ngwana bo le ponesa ntate wa ha ira motshaba se bakeng se o fumane ngwana eno qetellong o kena ka ga mogopi ona ebe mohlomo ka re ke eng bothata hantle ntle.
2: Ei o skini pele ke gana tabentsa ka e re ke le buke dumedise mo memedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ho hle mo bakatswa ba mametse teng ya bua monana ke Teboho DJ's Debu Mbakaza Teboho ho lo khaitse dia ka kapotso yeno ke auti ka pa ke mujita jalo ka house boletse e leng ho reng ke holetse locationing and locationing ke mo re tsebang hore di nthotsena di etsa halateng ha re le location mani jwale ke hotse le majita eo ke ka reng ba hotse ile batho ba hantle jwale tabataba ba tsheng e ka etsang hore ba qetelle ba kene ditabentsenana tsa bo di gangsterism ke ka ba khatello ya metswalle ha ho loholo ke tlo toboketsa yeno e ka ba khatello ya metswalle hobane re le batsha re rata hore gore ha ke adima lentswe lena la senyesimane we like to fit in re rata hore re fit in so ha o bona motshaye mong a etsa nthwetjena e bile o bona e ka re ntle and wena ha o sa yetse o saletse morao gore o bona e ka re wena wa bon o saletse morao so o batla go gema le dinako o tsamaisane le dinako
1: tso ba ehe ba o tlale le bana
2: e wa bon hore hi DJ's Debu le na ka nete o bona ho yetsa ntwana e re yetsa jwale mathata a mang hape o skini a tswa ka malaping wa bon o fumana hore ngwana ka ha ro ho le lapala habo ha thole mofuthu o anang a khalla hore a uthole o bo fumana hore mofuthona na o fumana ha a le metswalleng ya ha jwale ke mo a fumana ng comfort o teng ke mo eleng reng ha le teng o fumana hore ke amohelehile fela ka lapeng ha ke a mohelela
1: batho ba nkutlusisang
2: ke ba ke bona batho ba nkutlusisang batswadi ba ka lang ka re ke bua le bona ha ba nkutlusisi
1: fela bone ka botlokotsebe bo ka pa maqulwana a re amajwang le tshaba jwale mona ke se re bua re le ba ahi ba dlanga ga makation ba dula mona mo nthotsena di etsa lanteng hantle ntlo bone ka ga dire amba di re ikutlwa jwang dire amajwang
2: nna hola tela nna ka pa ho ya ka nna o skini e utlwisa bohloko re le tshaba re shebile batsha ba di le montse tse o re leng ho tsona e le hore ha ba ka pa ba kena dintontsena na tsa botlokotsebe ho tlisa bohloko o bone motho re o hotse a hola hantle and then rona re le setshaba be re bona motho yo nona o se a fetoha o tlo hamane bophilong bo hantle a ya bophilong bona bo kentseng di gangsterism motho a ka qala hantle o skin o qala fela o tsuba nthonyana enyane ebe o libisa nthonye e kgolo wa utlusisa so re le setshaba kapa setshaba ka kakaretso se bona dinthotsena na Oskine e le dinthotse e leng re ndutu sa botlhoko e le re le bona ha ba anane le ntho ye e leng reng ya etsa hala ka batsha ba rona hlola ke shebile locationing mo re pilanteng Oskine ha ba thabi ho ha ngona la botemong e leng reng o re hodisitse zone mo ke dulanteng hona jwale ha o mosheba Oskine ha sa gona ho hlapa o dula a le dithithifatsing nako e nyane le kgolo batswadi ba mosile ka
1: ntlo
2: motho eno re shebile ho yena ntlo yeno o e fetotse ntho yeo re sa etsebeng gona jwale yo utlwisa botlhoko haholo ebile go bona letsatsi le tšhabang le dikelang maponesa a tla a dula a mmatla ke ntho e utlwisang botlhoko go ya ka nna
1: jwale ga re ke re sheba ka nako tse dingw batšha bana ba re buang ka bone ke ba bo sekolong dilemo tsa bo ma 12 years ntateng bakaza bo ma 14 years o kile bona re ba bona ka nako tsena tsa dintwa mo o tla bona ba lwantshana ka bo bona o thwe mogatlo ona o lwantsha mogatlo ona ga ke tsebela be ene ke dumeletse o e bitsa moyeng raorao se ga tla ga ikinya mathathe mamedi hona le lokeneng e ne ba yetsa nyana ntaba bana bana a ke tsebe ntate ntho ba yetsa ga ikona dibetsa tso ba tsa banka tsona le nna ke ya ditshaba tseding bile tsona wa bona go tsena ke tsa meki ba iketse ditse tsona ba di lwetse bone di benya mona go yena yona ka ntate ha e ka ba ya ofumana e tlo bolaya jwale ke batla go tseba gore na motswadi o hlokomela jwang gore ngwane ona wa ka ihlile ka go santsa qala a kena megweng ena e mebe o ba ke re ka nako tse dingwe ba qala hanyane hanyane ngwana o qala hanyane hanyane jwale ka nako tse dingwe botlhoko gore ba hodisele ke maqheko bonkgo le bontatemoga o maqhekolega ka nako ena ka bo ma-9 o ithobaletse jwale re batla motswadi a tlhatlhokomele gorena ebe o nana ngwana jalo o mmona jwang eno santsa tla ka maqheka eno o santsa ba le ba banana le bona ke kopa ga sekebe ga bantsha ntate go ba ke di-girlfriend tsa bo buti bana ee ebile ga ba ipate
2: sure khaitse dia ka ba tshaba bangata ba qala ba fosa taba inana ka ho sa Yesu kolong ha o ka qala ke a pele yeno ha o ka qala o bona ngwana a se a sa tsama e sekolo ka tsela eo a nentse a tsama sekolo ka yona o hlotse bo re ngwana nona ona le bothata mme ke bothata bo ileng hore o tlamea hore motswadi ka pa mohlokomedi wa ngwana a gore a attende bothata bonana ka pelenyana
1: ka potlako ka botsa
2: matitshere a tle a ye sekolong a lo botsa matitshere hore ke bona ngwana ka sa ye sekolong bothata ke eng ana ke nnete ntsa sa tle sekolong ka pa bothata ke eng wa bona ha holo ba lahlelwa ke thasello ya ho ithuta hape so ngwana ha qala a lahlelwa ke thasello ya ho ithuta ha sa ya sekolong hobane o shebile hore metswalle ka etsa maka di thipa tsena tse bohale motswalle wa ka o etsa
1: o bona nako
2: o wa bona
1: se mojanako
2: ena jalo o sa fumana hore sekolo se mojanako hape ba fumana dipheto tse mpi ba fumana dipheto tse mpe gaetse daka mme ba bang ba qetella ba tloetse sekolo ho felletseng tu mme motswadi dinthotse tsena a ka bona ka ngwana ho sa hlole a etsa mesebetsi ya ka tlu ho sa hlole a etsa dinthotse o anentse a dietsa ho kena ka tlung busiwe
1: apo e tshwara ntate mpakaza mamedi metsotso ke le shomela metsi robedi apela re fitla ho renya le shome ke tla fela ka mona ke tla fela ka mona
0: wa ratwa wa le sedi fm
3: moetlo wa basotho Dr. Thantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanya na bila disa le malapa bana le moriana o bitswang hlatswa o motla ho le bakeng sa o hlatswa madi le go be ha high blood le tsukiri taolong bana le khombo ya mahlonono e bulang ditsela e bile le leka le meleko ya fumane ha di muti shopong le di pharmacy tsohle tsa Afrika Borwa ya ha bomoetlo wa basotho o fumane thuso o ka fumana moriana ona ka mane ka 5 star supermarket ka Bethlehem kwa o yemane na Lady Mall ha Dr. Richard Porsche's room o ma 7 Kelkruan start le ba mono African Herbal Katlexdop o ye African Herbal Store Randfontein mo Hlakeng mane Station Mall number 11 ke room number 11 Roodepoort ya mane Thanda Bantu ka Springs ya Hopis Family Pharmacy Fer yena geng Tuxedo Pharmacy Johannesburg Park Central Soweto ya mane Touch Life Remedies Nigel Duduza kena ka monoka Bantu Medicine Mahikeng o kene ka mane ka Define Herbal Discount Binoni Lakeside Square. Letsetsa Dr. Tanzi ho 0783132082 kapa plus 266 5643-7616 plus 266-5643-7616 waletsa kapa WhatsAppele Dr. Tanzi wa moyetlo wa Basotho.
0: Tshebeletso e ratwa Lesedi FM.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelwa e ya mane ho ye le shome le metso tsheletseng a pele re fitla ho reng ya le shome ke ntse ke tsola pele jwalo le DJs Debu Debu Hombakaza re shebile na tabela mamedi hle ya botlokotsebe ba maqulwana ba cheng ka hara metse ya rona re ntse re bua mona hore ka nnete motswadi a ka hlokomela jwang hore ngwana ha o sa batla go kena mona jole DJs Debu wa bua ke ni the girl taba ke sekolo o bela sekolo qala lo fa hanyane hanyane
2: o iqala hanyane ghetse ka ntho tsena di qala hanyane
1: ha o sa tete bo beketse pedi ebe wa setlwella qetellong ene ka nako tse dimba tso di ba fumana ho so selemo se silo ngwana ntsa se sekolong jole ke mane mo ke o botsang teng abdi Debu hore na rona re le setšhaba jwale re tsa jwang ha o letse ha ke re mohlomong ke ngwane eno ka pa ke yena botontso o tshontso re ne le shebile ho yena ke le ka ntibo phelo se bo fetuile ka opanya ha lihlo o ne hana re sebetsa jwang ha ile tse ha ile re mohlomong ke motho ha o finyana le wena o mothusa jwang
2: khaitse dia ka ha ile ka mogoletsela ke re na le di rehab re na le baruti re na le baholo makeseneng kapa hohle mo re ka tswa re dulateng jwale re ka ya bathong ba baholo gaitse diaka ra o kopa thuso hore bothata ke bonana ka ngwana ke yona re bona ngwana yo nwana ana le tshebelo pele entle re bona ngwana nwana ana le bokamoso bo botle jwale re ka etsang re le setšhaba a ke re ha ke tsebe hore na le ka nthusa ka sesotho saka ngwana o hudiswa ke setšhaba ha ke tsela be ke beile ha ngwana o hudiswa ke setšhaba jwale re le setšhaba re bona dinthotsetse re ka ikopanya re le setšhaba ra bangata na nngwe mme ra bona hore na ngwana ha geloha a tswatseleng re mogotlisa jwang jwale hape ho tlotswa ho yena gaitse dia motho hore na o amohela thuso ka pa jwang fela ke nana hore re le setšhaba re tlatlame hore re etse bonnete ba hore re ya mothusa jwang kapa jwang gobane dithethefatse bonneteng ba taba oskine di bolaya setšhaba sa rona di bolaya batšha ba rona and-e banana ba bang ba banyane dilemong o ka fumana gore ngwana o gola a ntse a le hantle o godiswa hantle lapeng mo a leng teng o bo fumana gore qetellong o qetela a kene dikamanong tsa marato le batho ba sebedisang dithethefatse ka di bona location mo ke phelang teng o fumane gore ngwana o hotsa le hantle o qetela kene dikamanong tsa marato le motho a sebedisang dithethefatse ngwana a kene dithethefatseng a tlwelele sekolo a se ka tlhola a hlompha batswadi e be bokamoso ba e bofedile ka mogaletsela eo
1: sho fela he gaitse diaka wa tseba ke e rata mona mo reng re ngwana o hodiswa ke setšhaba ke a e rata re a e bua re a ithabela ke ntho e re hotseng ka yona empa ga ka shabana ba letse ko ga sa re bua nnete mmamedi ga se re ipuela nnete fela kae kae ha o jwalo hona ba tswadi ba emelang bana ntate Mbakazi
2: haholo
1: hona le motswadi leng go ngwana ga ratseba ga thetswe mo mkore ga tseba go ngwana wa ke ne tegele ka pa ngwana abo ga itse dia haye
2: ba ne
1: a uswa ya sebetsa le sedie FM go re wa u tsa mentwa ke go o fumana motswadi ke ena ga tlhulisang ka ditaba ene ngwana wa yena ga motseba ga tsama le yena ga mmona ntse tsena wa dietsa motswadi mohlama thata hla hang ke ena e mang ka pele yena e bila buella ngwana yo wa haye le ha maponisa a fihla motswadi ke ena a sireletsa ngwana yo wa haye a ke tsebina o ka reng ho motswadi ya jwalo ngwaneso ba la ka ba ga re hudisa ngwana ngwana o hudisa ke setšhaba empa motswadi wa ngwana gone ma ka pela thibenthong le nngwe re sebetsa jwang ha ile tje o reng ho motswadi ya jwalo
2: gaitse da ka motswadi ya jwalo ko re ha ke na mantso hore na nka reng ho yena fela mantso ang ka bua ntse hore motswadi wa ka lapeng mono ngwana le bokamoso ba hae di matsohong a hao jwalo ka motswadi jwale etsa bonnete ba hore o hodisa ngwana tshabong le leratong la ntate Modimo because of if elo hore motswadi o hana thuso ho tswa setšhabeng ha hona ntho e ka etswa o skin jwale nna ke re ho disetsa ngwana tshabo le leratong la ntate modimo ke phetho
1: ke phetho ke thugetse diaka mamedi misotso ke yana e le shomele metse medi pele re fika ho reng ya le shome ke shebile ke ka mona ka mabenkeleng fela he tabe ke ratang ka sehlosena sa rona gore re phethela kgwedi ena ya batjha re phethela kgwedi ena ya batjha mo ileng ho taba tsena tse re buang ka tsona mamedi di shebile batjha fela he metse tsempe ile mona e re ketle ka mona.

na go ntsa tlhelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: ke mollelo.
1: Sedi FM ke mollelwa le Sedi FM ke molleme so tsoke robong pele re fitla ho renya le shome ke ntse ke tsola pele jwalo le mo etwa ka DJ Stebu Tebo Hombakaza re shebile ona tabena mamedi hle ya metseng ya rona ya makulwana ana a botlokotsebe gaitsedi ya ka ke a dumelang tsone hantla ke
2: a ntse ke le hantla o skin
1: ke a le bua neso wa tseba ntho eng ka e tshomfela ke ya gore ba tswa di hlile ba tshwere ka thata ha ho le ho le bile ha re bua ka sehlosena ibile emong re bua tjena ka sehlosena o amana le sona ho bana ka fumana motho a ofinyana le yena ka pangwana ha e ka pangwana ofeng a ha ofinyana le yena o kene ka hare ho makulwana ana e bile o fetuile ntho e buang ya go hudisitswe hantle empa ha ba mosheba ha isa la kena makulwaneng ana ngwane so o fetuile ha botloko ha ke tsebe ka pakedi thitifatsetsa no ba utswe le bo chelete batswadi ba senyehelwa ka malapeng o fumane motswadi mo nyana o itjotsa ka go tseba keng ha ke hanta te modimo ke ngwana ka mphile yena empa nna ke ya mo leboha o fumane motswadi a re yena ke hlapa matso ga ke sa batla leto la ngwanenwa a mo lahlella matso e bile motebela ha ha ya re ke motebela ha tsa maye ntate modimo ha ke sa mo batla haka fela wa tsho wena ntate mbaka zwa ngwana o diswa ke tshaba a ke o kata o tsho jalo empa ha motswadi a mo lahlella matso hona tshabeng so ha tlo mo bola
2: se to qeta ka yena
1: jwale ke batla ka nete o go boele batswadi ba semba la hlile tshepo ba neng ba bona gore ka nete ngwana ha la hlwe ntate mbaka zela ha ka ba botho ngwana wa mohlomo mamedi ke buisa ke bo ngwana ke buisa go ba a ke tse ntse ke ntuse e motho mo tagine na bua monate fela ke tswa batho ba ke phela ga batho ba etsa ntho ke a tsena ba go jwang ha ke buisa ke sa tsebeng empa tu ke tshwang go mo sala ka sala hlile ngwana strateng a mo lahlele ka ntle ntate mbaka za la ha ka ba mo bia ba jwang empa ba teng ba swa di ba rena ke neilwe ke nka di high blood tsa ka ke nka di pedisi tsa ka ke ba ke stress ke molelekile a go boele motswadi ba ntate mbaka sa go ngwana ka nete che hala hlo
2: hey a o skini wa tlang ke nya khone tola he
1: ke ba taba ka pe wena ke ba taba ka pe wena senna
2: all right jale taba ena na ithata ere ke fane fela ka pele e gotswanyane fela e long ring ile ya etsa hala la pemane hona le abutie monye long ring re hotse ka ofela mme wa ka o mohodisitse mme wa ka o moetse ditsentho engwe le engwe mme a qala a se a tsuba dithethefatse ka mora hore a tsube dithethefatse ya ba ese ile ngwana e long ring ha sa mamela nneng ho yentswe mosebetsi la pemane hona le mo mme wa kana le kgweboteng jwale ya ba o tloa ka mono e le hore o qabane le batho ba o qabaneng le bona ya ba o lo tshwatla ka mo mme wa ka yentseng kgwebo ka teng jwale motho ya jwalo o skin o motshwarela jwang a o senyeditse ko re ngwana ya jwalo o motshwarela jwang ene e le hore ha se kgetlola pele o le motswadi o bua lena ke o tlisa potso ya hao o skin ene
1: o molahlela matso
2: o molahlela ehe o molahlela matso
1: ho tswa ho sane se mo bolaile ho bona ha o ka hlokomela gaitsile ka ngwana a senang sireletso tswa motswadi ngwa hae la ho ka thosane wentse nthwekana e sena ba tswadi ba tlo khona wena ngwana ka haetse empa wena ka bola monella tshaba ne ke rutwe ke mmemo ngwa tse bantho na kini wa tsa motho la ka ba ba mobi empa ha o bontse se tshaba go jwale mona ke molahleletse matso ba ka nete ntho ngwe lengwe ka hlangwe tlo thuki yena ba inkwisisa empa ke inkwisisa ntate mbaka
2: ya hai khaitse da ka ke ona taba yeno e one ke bua ka yona jwale o ka fumana hore batswadi ba bang o skin se bagathetse gore ba batlile thuso ho hle mo ba ka kopang thuso teng me ngwana a sa batlo thuseya jwale ngwana ha sa batlo thuseya ha hona ntho tla yetsang gore o le motswadi hore haibene o se sa batlo ho ba ngwana o sa batlo phela ka hare ho ntlo ya ke ntse ke bulela mofumadi wa ka tere nna bana ba ka ba se ba sammamela ba hudile
1: mofumadi yena e mamwa sa gholo haiba ba medi
2: ha ngwana a sa hudile a sammamela lentswe la ka jolo ka ntate wa hae ka tlung ke re ngwana ka tswa o lo ipatlela bohaha mo o tla lo bya mela
1: mme
2: ke phetho ke tu
1: mme ke sheba mme
2: ho ba bonetseng o skini ho sa ne o tlo tla gagatha nna so
1: ke sa ba di mmotsa hlang ka mogaga ka mona
2: se tshaba
1: ke ba di mmotsa hlang ka mogaga ka mona ke nana ba sha ba utlwile re hlile botata bo kae
2: ha holo ha holo khaitsedi ya ka ha holo
1: ha mona tjo mo tswadi wa ka nete aba fumane mafuana ntsa sna wona ka bakala hao fela re tsebeng tate mbaka sa ntho ditlaloka ke re khaitsedi
2: ya ntho ditlaloka khaitsedi ya motho mme ho batswadi bohle ma Afrika borwa le fatshe jikelele ba ma metseng ke rata hore ho bona batswadi ba ka sekelela hlantshepo ba neng ba lona ntho ya pele lentso la modimo le re tshabo ya pele ko tshaba bohlale ba pele ke ho tshaba modimo so ba rapelleng ka dinako tsohle le kana ko engwe le ha ile hore o na le ho gathala ke ho rapela fela phehella ho rapela mohlomong di ntho di ka fetoa ho tswela pele
1: ntate mbaka sekele buila ho lo monga ka hle
2: ha o skini ke
1: le tsakela le neng hape
2: mpitsa
1: okay
2: mpitsa
1: mpitsa ke tla ke buile ha ho lo tshwa ka mtlwa ka tshetsi wa wena ngwaneso ke tlo nletlang o nnotle fela jena hape e ke nantsa ganga ditshwantso ka mona mamedi hle mfumahadi ha ke tsebo ba neng yana sa itlhaisa le motle ha kana kana
2: Yeah, shout out to Mamba Kaza Kanete.
1: Ke sapola ma
2: sapo ha.
1: A Mamba Kiza.
2: O re ke morata.
1: Ala, la gel. Di milione nseka o le hlono. Ala. Mamba dihle ke shabile metso tsike meraru pele ke pita ho renya le shome. Ke le buile ho hlenta tembakaza. Ke na moedi wa ka Kanete na tle kwa ne phapo sentsa gaso. Ke nitse gele. Taba tsetsana di batla mahlo mahlong. Ha di batla re bue mo haleng. Di batla re kgone re di seka seka hantle re shabane mahlong. Re kgone ho bontshana re le tshaba sa Afrika Borwa. Mamedi ke le buile. Ke le nano la youth ke yona. O no tlisediso ka motlotlo ke SABC Education ho le CD FM. Kananelo motlui ke yena mohlophisi ka mora ho ga le shome o seke wa tsamaya ya hleketeng hape ka la science and technology ho fihlela metsotsonyane e mashome a mabedi le metso e mehlano re fugaletse hora ya le shome SABC Education enriching minds enriching lives
0: wa ra twa

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyena a re
2: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa, be sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Afrika Borwa, nako e se e fihlile, mme SABC 3 ke le hae la hao la semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ha Phupjane ne pepile matsatsi a leshomele motsolomo ho fitlela ka la leshomele metsirobo mphupu 2025 ke nnete dipapadi tse mashome a mararwana le metso e mene ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloloho di a le moyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara ho tloha moketeng wa ho gakolo ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa ha e ne ba pala le Mexico sena ha se bolo ya maoto fela ena ke nako ya rona all of us all in kaofela o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle ho SABC fela mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026
4: wa ratwa wa le lesedi FM
5: a ke nnete mamedi lesedi FM ke molelwa ke tshwere mo mamedi ka mona hle ke batla utlwa hore na ebe yena hore dintho tsa ha yontsa dietsa rwa fela mamedi re ketle ka mona ska tshwenye re ketse tjene
6: yo ke ne o bua ntho ngwe thata ho re ho se go nna ba na ba khale ja le di phone tsena le di ka no tsena ha ke ona ha ke nala go nne ke tobe tse ke bona ke go mela ntho sa tsebeng a o lwa ndi skeme se di dinga nda je a se nna ke ga tlo i battle la ndo sa ka handle ka tswanelo ke tse bo nnete ba hore ke a bona hore ke tsa eng o bane aye di phone ya auto bitsa o ga ka o etsa ngo patala ye tonight tambe a ba ka batho ba kha ke mo ke di apoka di phoko ka mara ka pomola he na ba ke a le wa ke thank you ke ne
7: ke ne di mela a ke phetse o phetse ke a di mela Nantse ke sebedisa ona mokgwa wane wane wa rona wa gae. Aa ka nnete nka mpa kalo ema meleng. Ke gore ke batla go bona gantle hlile ke ena ke nna ntshitseng ile mo nna ke batlang teng. O ba le mapalesa hlao le botshabeng.
5: Thank you mme ka hle ke lebohile ke thabetse go buisana le wena. Fela batswadi ba ka la sukudisa wa tseba ka nnete. Ka pa jwa mmentse wa ke. Ka nnete batswadi ba ka ka nnete. O ka se tshwere tšhelete kana kana. Ntho tsena di tina di etsuwa hobane ho qojwa tabena ya hore batho ba nkwe poho a ke re mmeroi o fumana ko ntsantsa bo di bonus o tshwere bo tshelete kana ka bo ma 15,000 batho ba bangata na ba jenana jo ka kgwedi fela ba share di society tsa bona ba tle ba tshwere di 20,000 jwale motswadi ka ntotlong ka 20,000 eno a e hule
8: ahle
5: a jaada o wane ba sa sebedisang app batswadi hle Sorry, sang eh. fe le tlo lo fola mela emelelele hana ba jana gona batsha la ha ke batla dijo ke gona go ke ntse ke le mona mosebetsi mona ke order dijo di entlong ke fumane di chesa kwa na mo ke fihlanteng ha o hloka le ke le mamele melelele fela he ke utlwisisa me matlakala ka mona a re dumela ke ni nna ke tsadilo sebedisa app go di nyona yena a re le go ke a bona ga ya ke iphirimeletsa ka nete ke mme matlakala lengkwane extension 19 Sasolburg ke le bile ho le me wa ka hle ke thabetse fumana molaetsa wa hao. Hi, ke ni the girl ke Isaac Dumahole. Oh, ke Isaac Dumahole ka mona ka zone 10 Sebokeng a ngwane sona ke patla dintho tsohle tsaka ke le ka tlung eya ho se jwalo fela he mama ka fa pano ka na go tsedi ngobane mbatho ba sa tshepi di epetseng
8: ke ni the girl ke ntse a mahaba girl ntse ke le ka rontoronto rona mona manyanya. Ai ke le ke nna ntse ke sebedisa ona mogwaolo. Mogwaolo ona go fitileng ka nnete ntse ke sebedisa ona ke. Hai le tsena tsa hona jwa le tsena tsa bo di app in and so on. Ashley ha ke hakalo ho tsona ngwaneso. Ha ke hakalo e bile ha ke batlo ba hakalo. Ke ntse ke sebedisa ona mogwaolo. E ka mpa ba ka nnete ke tla di ya ke tla senyelwa ke na.
5: Ke le wila ho ntate ke thabetse buisana le wena mamedi a gone ngwe kena la sa gona ngwe kena ke le bo wa hlemetso tso ke mashome a mabedi le metso mehlano ka morao hore ene ya le shome lena ene e le lenane ola science and technology lona o no hlisediso ka motlotlo ke SABC education mohlaisi ke Thandi Tshabalala nna ka lebitso ke kineilwe nkamane SABC education enriching minds enriching lives.
4: This idea pen. I give more leg.
5: Ke ne tima me di hleme sesu ha ke impe mona ke nka thapotsena ke di khotlisetsa jwalo ho ntswa ke roi kat motlong ka le monate le nane o la re mo ho fela ho reng ya le shemele metsime di pina ke monate mame di hle e ku siang ka yona e tla jwalo ka snazo are ratolaka.

0: Ya, no monna ke a leboga mo ha o monna. Ha o iphile nako ha o nketela. Tsebe le nna ke bolawa ke bududu ka nako nngwe monna ke sa sebetse. La hona motho a ntšhakela mona ke a bona batho ba motse mona ha ba sa nrata.
1: Hai, hot man. Batho ga ba na nnete man. O a ke understand gore na batho ba mo ha ba o rate jwang ko o ba itsentse dintho tse ngata man tse ntle mo.
0: Wai mo ha o monna. O santsane o tla ithuta gore tšhelete a sentho e nngwe le nngwe bophelo o monna.
1: Batho
0: ba ka o rata ka jeno gobane o ba jesa bonate motla e fedile monna ba o qhalanela jwalo ka metsi ha a monyela letlhabatheng o utlwa
1: gotman ke gore ga ka tlameya o supa dintho tse o tseditseng batho motseng mo no di ka se lekane le seatla man ko ba itseditse ntho tse ngata maara ka jeno e ba o fetoetse ka fela ga bone
0: mona ba gana ba jele tšhelete tsa gago o ka utlwa ga o potetse gotho ba ne ntse ba re gone kanje ntho ke ena ya gone kanje
1: e puo tsa ka jeno gotman
0: no monna mo dula fatshe mo re bue monna batho ba tsebang ditaba ba re nako ke tšhelete
1: yanong ke a utlwisisa gotmannaka
0: a ke re wa tseba gore kolwane e ne e le mosebeletsi wa ka
1: e ne e le gotmane kapa e ntse e le
0: mamela mogao man e se ka re ga ke bua le wena monna bo duletse go tshwaya diphoso ntho ntse seo ke ba rutei fela ba tla o botsa potso empa motho a ntse a tseba karabo ya teng o ipotsa gore na motho ga a tla ikaraba ke eng e be ntho e fela mona
1: eya boso
0: ya kolwane o tlhotswe ke mosebetsi mona
1: okay
0: mosebetsi o bonolo man fela he wena ga ona boikgethelo o tla nketsetsa mosebetsi o ke re moyetse o rata kapa o sa rate ke rialo gobane tsietsi tsa gago di ngata di feta tsa jobo monna
1: e banna
0: mme jalo ka ga ke o boleletse mobo di ka nyamela hanghang ga wena o ka etsa se ke re mo seetse wa utlwa go tsen jalo o tlo qeta bophelo ba go tšhankaneng wena ke a o bolela
1: gotman wa tsebakeng
0: o buile ntlo tse paya man stori sa gose se telele mara entle ga ke forestane ga e le handletle o batla eng ga e le handletle o batla ko tshunele eng
2: enebatlantho e lengwe laite aka ke batla setulo sa bomayara monna ke batla setulo sa bofanwe man
1: gotman ele ke ga o bue ona ga e le handlentle o qeta jwang tabeng ene nna ke batla go tseba gona ga e le handlentle re etsa jwang ka ntho dentse re e bua ena o tlwele o
2: tshosano tseba gantle se o tshwanetseng o seetse wena you follow my instructions ke itse tsotlhe tse o kgathatsang ke tsamaya o ba monna ga fela o ka sebetsa le nna ke tlhoka motho ya tla tshosa bofanwe a mo kenye june and july ke batla go bona fane a thothomela motlhomongwe a tetelela a itokololotse lebelong le na la bomeiara ga ntse a le teng nomane ga ke bone gore ke tla go besa o tuke
1: gotmane ga ke tlo o botsa ntho e lengwe ga ngata because ga o bue ntho e feleletseng ke re na ke tlose ga bofano tseleng
2: yaa ke itse I don't want bloodshed ga ke batle madi matsogong aka wa utlwa wena sa gago motlhomongwe mo senyetse o tshwatlele difestere tsa ntlo ngwapa dikoloi tsa gae man di panchise mabidi mo romelele mangwalo a ditshoso kenye motho eno wa june and july mogao
1: wa bona jwa le gotman at least ne o mpha instruction e clear
2: sane ke o batla ke tlo kenya sekolo sa
1: motsone ga bofane a ke ba ema leetong le na la bomeiara o tla bo le mongmong ke tlo tlosa ga bofane tseleng
2: o tlose ga bofane tseleng
1: no ga ke molae gotman kere ke tlo mo tlosa tseleng ka go etsa dintho tsena tse o mpha tsone
2: jwale re tla utlwana nna
1: a ke sa mmolaile gotman ke o forestana itse se ke ra mo tlosa tseleng mara ga bofane leeto la bome ya ga o mongwe o
2: botholosegoaogotmanetse
3: o tsa sedi ya tšhelete tšhelete ke moleko a o sekere ntshele ka tsone gore o seka bampha tsona ke batla full docket o seka ba sea nix
4: ke na le nako ga ke gore motseba a bofane ore mokgwa gae o rata go kgantsha tšhelete
3: gampe
4: o sa tla ofising ya ka nako e fetileng kwa nage a fitlha a petenya bogotogoto ga dintate ba tšhelete tafoleng yaka nna he ka bothoto ko boamoele
3: helang mma
4: wena
3: ga o thabe bofumo boiphile matla ga ka se wa odimo motho a kenang fela ntsa o latlhela tšhelete kare ke nyalong la ma nigeria o botlolla
4: ausie bona kere hona jwale tena ke mathateng go bane ha bo fano ha ke wa fela ke na office nya ka mane o tla ka chelete ha re tswe mo fitla ipetleng ya tafoleng yaka wena o mpolella hore nna ke nke chelete ya madi ya madi o tsiba hore na chelete ya madi e sila fetse jwang wena Cynthia
5: helang wa ntse madi ya
4: nna fela madi a teng a ngogela le borokong la ga o robetse ke re e utswa tokologo ya gago o phela ka letswalo ebile o fetiwa legobala moleko ona o ne o fileng ona wa tseba gona jwaletse ga ke tlala ke shebile madlanga commission ke sentse ke qhaqhasela ke nagana fela go tlatlwa o thwe mpolokeng o ne hei
5: ae ona a bitswa mma wena ai a bitswa o se a ya bitswa a magama a o se o tlatlwa go lamlikhona
4: ke ne ke nagane ore a ketlhile mo ntlo ntshedisa wa kgothatse jalo ka motswalle
5: a sekisa
4: ke bone ntetebetsang wa feta ko jotse
5: sa cheka nako ngwe wa tseba nnete yone re tlame re ke re e bueng mma wena
4: ke a tseba sente wa tseba
5: keng
4: e ka re surprise ose ausi jalo ka ga e le ntho tsotlhe gonna gaufinyana e ka maetlo
5: kwanaai o se o tlhalosa gantle go go se golo gobe ga kalo
4: ao batlo o tsela sente koranta ena ke ntho tsotlhe go nna ke ntho tsotlhe go nna empa ke tsene ka maeto kale kae ga kosotse ke ne ke tseba gore ke pepesa nnete Cynthia ka tsela eo e leng ka yona empa gona jwale ke fetoile legoba le ditlamong la gabofane gobane wa ntaela ka mona gore ke ngole eng ke sekebe ka ngola eng ke gore ke mang Cynthia gona jwale ya tla tshietsa kuranta yaka e se e le boemo bo bo e leng go bone
5: mpoloke o ntse tsang mage
4: ke se ke tsholose ke tlhalosa gore Cynthia o fedile go fedile ka nna Cynthia ke ikentse molekong o ke ntse ke butse matlhoko o jetsa
5: botle o se ka batla go itshela ka
4: digapeeleomang
5: dintho tsena di senya ke gona di lokisa ke gone ga o tlatlatlo bo tlo lelisa ke ba gabo fane mone
4: Cynthia ga utlwisise gore mona re bua ka koranta koranta e phediswang ke go ba le batshietsi ba e ratang ba thabelang ditaba tsa yone tsa nnete Cynthia mme wa tseba gore ga batshietsi ba se ba sa o thabelele se wena o seetsa mafetela dikoranteng tse dingwe ka nkana ke ne ke itshepisitse surprise news online fela o bone gore gona jwale ga se ka podcast ga se ka podcast ke tlaka le ara Cynthia ke tlwetsa jwang
5: wa tseba nnampolokeng ke ne ke makaletse ga modie a tla ngwala athikele e ame maikutlo a motho e mole e mo mona surprise
4: ee
5: ebe ga tsoo seng e se le nnuku o sa tsewa fetile o sa re ntho tsone tse a dingwetseng ga se tsone ga sekine ke mmaketse gona go
4: Cynthia
5: na e teng tho jalo
4: ga o tsebe letho ngwaneso e ge ko jetse ke nna ke ileng ka tlameya gore ke gatelele motho e gore a tlhanogele ntho tseno tse a dingwetseng mona ke o jetsa nnete botlhoko bo ganeng a bo utlwile a se ba mone
5: a se ba kere ke ya bona mpolokeng letsang
4: ke ile ka tlameya gore ke be maqute mosadi ke re ka iketsa e ka ngwaneno ga a latela melao a ke re ya bokolotsi
5: tsona
4: ke ile ka mmega molato le go ja sena ona ka mokobelela gore a ngwele taba e ntšha ka digapa ko o jetse Cynthia
5: mpolokeng ke tse diretsisang bana ba batho ko o tshaba fane
4: Cynthia ke tla bona ke ntse jwang
5: a o sekeng e kana-kana e fane e o tshwaretseng yone
4: Cynthia motho yona ke a o jetsa o tshwana le a beile sethunya mo tšhelete ena ga ntse a e latlhela mo o nagana gore ke tlo e lefa ka eng
5: a ko ntswetse he matlanga commission ka pafane ena a se nako ya golela
4: ke nako ya gore ke nne ke tlhile wena jalo ka motswalle o gompe
5: metswalle yaka ketlhile ke batla re be le plan
4: fela ga o tshwantse o ntshosa ka matlanga commission gore ke etseng
5: dirana le fane he
4: a tsiketsona Cynthia

0: Teni. O kompilele hle monaka. Kopano tsetsa lona le thabiso matsatsing a ke tsa e. He? Ka jono le ne ha isa le likwa le tseka ka mogenya bana. Le bantsitse mo ba itukisetsa ngo bala. Le rara eng hantle ntle lona boganti.
1: Hey. Mapalisa. O sa di aka ka nnete go buimanya.
0: Ndeng.
1: Ya tsapa yisa.
0: Ha o re go buimanya. Na hona le ntho e keng e u email wena. Ka go utlefela go u email tsi di tsi ba hetle mo bu. Ke o tseba. Hatle o le makatollo wa go di katilwe. Ka pa wa tsofala le ke tsebe. Ho tsala. Ka wena.
1: Wa tsiba ke mapalisa.
0: Ke ndene.
1: Ditaba ha di tshwane mosadi yaka. O bona ha o raro lutsi e itseng ha bobebe maobanyana mona. O seka wa itheetsa ka gore le ya go sane o tla rarolola ka ona mokgwa ona ono fela ebe wa thelela. Wa tseba ditaba e ka banna ba tshwana ka dithedi fela.
0: O ba sareng Thabiso he?
1: Thabiso go lwanne le rangwana. Ka nnete.
0: Ha ba tlhola ba lwanne na o sa tshwa le thomong. A ke re bona mo ba kopanang teng ke santse le katse. Ha se wena ya itseng fano o reketse Thabiso ntlo. O ne o bua maobanyana mona se legale.
1: Ee, mole ka nnete ke nna ke tsholong.
0: Jale e se e qhomme kae then? Ho se ho tseko eng e baka go Thabiso a be a theole meogo?
1: Hei, mosadi a ka ka nnete a ke tsebe gore nadiwa le mona gona go tsekwa. Fela he taba ke gore go lwanetswe mane ha Modiei.
0: Fane le Thabiso ba ka lwanela ha Modiei jwang?
1: Mosadi a ka mamela ko boetse. Wa tseba le wena gore tse ding tsa dintho ka nnete wa tseba e ka re motho o ka itlela lebitleng tsona o seka wa di bua o rata o botsa nnete
0: then empa nna he ke ne ke utlwe go thwe pakeng tsa monna le mosadi lekonutu ha leyo kapa ke a fosa
1: mo o bua nnete
0: jale ha o bua nnete o nthetsetsa eng o mpatela eng
1: ke ka go ke reng ke mpe ke o bolele he
0: mpolele
1: le ha fela di swabisa okwe fela he nna ga ke mametse ditaba tsa Thabiso go bonagala yena le ntatae ba ahetse Robin se le seng
0: ke goreng ba tseka garebe e ga bofane na o sa tla qeta je bathong
1: go jwalo mapalesa mosadi yaka
0: tene gantlentle yo ngwaneno o jewa ke eng ga bofane o batla mosadi a jwang gore a tla tsebo kgotsofala he ke se ipatika mone ke Modiei jwale o se a le go e mong na ga bofane o tla qete je maoba mona o ne a bolela ka moo a batlang go nyala Modiei ka teng jwale ke yane o se a tlhomme o se a le go e mong
1: e sabe tabaoose engwe ka nnete matsaka anna botsotoge lefolebolo ke ditsheo ke a tlapana
0: ke batla go tseba gobane ga bofinyane o tlabe a batlage ke kopa lelonyalela jale wena kwaneno o ipoledise ditshwago monate go wena kapa o kgotsofala thotsetseng wene
1: wa tseba ke tshaba le o bua ka nnete ke tshaba le o bua
0: tene dintsha kao fela o se o di kadila ke di bue se ka nna go tshaba o di bua bua
1: o lokile he e re ke di
0: bu
1: ga bofane le Thabiso ba tseka Modiei
0: joe ke tsebile ketsebile Modiei o entse jwang ngwana kore wa lloya o lloile motho le ntatae gore babe ba lwane ba motseke
2: sa hakantin ditab a che se fitu ke khawlela tla ka moso
3: kore mapalisa emela deni ho ntsha taba tsena kore a mo emela modula mona ha sa di peter bradeni e se le yena e ka o bona kotsi o kile a bona ga o bona accident ore ge bona ebile ke mapalesa eo he ga a keta o sa re ke itsebile ga o ne o ntse o tsebile o ntse o botsetsang ko ma bo mapalisa ba dikata ditaba tsa batho fela o ka thola motho tsa ha ya di alama o di mo a di fuama ga di kwaela ka mose ke mapalisa fela he ha se nthwe ka nyama ka tso bane wa tsiba lapala ga nting ke le lapala ba ha se fitwe ke gaolo latelang ena ya dikete tse thago magolo a tsheletse mashume a robedi a nan le metso e meraro ya monyaka
4: dumela mo mamedi wa le CDF ke na TJ.

boy. I was spelling dead. I'm quarantine. Okay. I come pull a lance in Zegi Shui. Bahi Mongukwa. Ah, run Najobo. Run Najobo. Run Najere. Babu akati jo. Motho tsiba mathata matlakala leng kwane ke lebile ka moka Zamdela ke yena motho a re e mo ukwa re jo nna jo bo ke ke boen tse re go pa o tshehle e re go pa o ke re fokotse ma bona ba maobane butle ke dutse fatshe e ba re butle ke dule fatshe qala ke utlwe go tshe mong o tshova matumi a butle butle ngwana ngkhono ke dule fatse qala fatse kutlwe o ntse go thweng o tsebe gore wa di batla ye bonga ke a o go thumetse le hetla a bua a se ba re mba wena bathong mma wena batho ha ba ikhalosa o mang pelo mphile tabe e ba ka o go thumetsa le hetla le wa u kwebile ka ba le safotse siye Mawena batung tabekana o thobile motho a diatla jatla he wa tsiba batho ba maitsa bophelo bo be monate kutse e mong o re a re ke ikana ka mme mabitleng bona e bile ya u ikana ke ikana ka mme mabitleng ke masetshaba dia le ka melodi ba e mong o rata bona kanta tya shwele bona mme mecha a ke muna nona di kana le ka bafu hai emu a o shape ha bohlokwa ba re butle wena ke mampi genene ka malibathene ba bona nshapa ngitlo qabana o tibila ba ha o tlo ntibila mona ho tshwana le hore e bekile postola a diphaipa se di ukapa o batla o ntike tlo qabana ke tlo nkela le mawe tibela tsaka ke nna masote ka ukwi o ne ke bone kao e mong o re ntswa ke utlwa re nngwe a re menwana a etse menwana e ne yena kwa bokae kwa bosupa lwa borobedi ee a nngwe bona nngwe bebele re thabile nthako Rocksville o ikana ka bebele moeketsi ka lepeare o mong a ba phumule molomo ka ge diqala fatshe jale letsa bophelo bo go nate fela la ukwa Me checa de madite. Ay, o fela o be chofe, o be checa mufu. Ba re tsa ke mpula ya hape. Ke mba spuli chomane ka winbe. Eh, ka kwa le ke go khakhat. O tsale ona yi. Ya mpula yi. E mo re ntsa ke Emma ukwa re mong are ke la katsho bona ke la katsho khale ke tsho o tshulone ke sa u ye mo ukwa ma ke matumelo ga a le mobe be ho ja ke tsiba ho fiteletsa le o tshwantshanya a le mobe be ko o fa se tshwantsho sa ntwe eno go we bona ka matlo wa i bua wa i bona a u kwere ena ke le buile ena ke mang o ba re a re Jesu ke paki go re mo pakatsa o re a re ntwa ke kina le chomi mo sebedi mona o tla qoka le wena sifu ba sa ho sona he ho o tla se gohla ka monwana
ke ba bana batho ba bavana ibile ke se ke emela thuko le yena ke nna abutuwa gale ka mona ka makwa ka makwa ke ba ba super bona se fa pa mo khotsi ya ka wena a ba batle wetse le zojeng le etse high five ha o le hole o tsho o khotla ka monwana e ye mongare e ke mang ka mona ka ntswa kiki ki making yana o re mong a re ka mmantswetse bona ka mmantswetse o no batla nentswe ki fa o ho di mantorontoro ka se ka tsya he bana se ke re se re tlhakole ntho a maobane ya ntho ya maobane re tla re go re watsa re mpe re tshe e o go tshe se mo ikwatele hle a go tsheye e mo are ka are ngisfapano mafra e thula re mo phethe ka thabantsho he le ngoletse hle ke bona la ba mamela batho ba ndubela o sentswa ke utlwe a ikana re ka ntate mabitleng ke mmakatle o mokwena ka val e tshe o fela ikana sa ikana le ka bafu e mong a tone mahlo age a tone mahlo a mma wena o tla mpolaya Ntsakana yo ngqetile mongare bosa ke bosa le ncwe match o tsebe ba ikana batho ba se fapano ncwe match ke ikana ka mke ke ikana ke a mme modimo ko motho a ke ikana ke a mme modimo me ntse ke ba teng batho ba ba le utlwe motho a re ne ntse ke lebeletse ke ile ka tsho e ke tsikilo motsamai ka kapetsana ka reitsi hey wa tsiba keng e mong a re ntine hape hle o tsebe o batla motho a phethe di

0: tla go shapa o le shano e mo re ka mmemmao ke double wa le sandawana ka botshabelo sefapa o se motho a ka ijana le ka ngwana e kapa ngwana bo kapa ka ntate mabitleng e le ena a le shano o thole motho o le shano wena sefapano o tlo wena o suka ga o jalo sefapano ba ba thotse tjena o thole wale jalo o dieketse e mong nna ke tlo me di a re e mong a re haibo aga ke tla o natha wena e bo natha bo ota ke a le tseba letswa kae ke tla o natha wena go ngwe nna makatlo leng kwalage ukwe mare ke bolokiwe tlage I'm very realized bury me mame di ke le buile ukwe yo ke phela le bona batho ba bana e mong le ho seng ho seng ho na o tlo mugo tlo tsho e mong le hona ba le ka tlung ka mo phethela ta o tlo bua ntwe nentse ke itsho mo phethela fela go tshena hm aba dule hantle e bona sa go be ha bo tsapa ke ntse so sa lona o se wa di batla hm ke ke di kwala mme di ke le buile ke le buile ke bona e bona motho ene ka ona mphile ntho e hatisitswe mona e be ona reng a re qetelle he ge bula he mpula
1: o mong a tone mahlo o mong a bua a re ha re mo jwetse o mong a re wena yo o makahle makahle
0: o batla nnete
1: a bua mona ke kahle o ka mohlakeng ra no bantle ka mane kahle o motingwe ka mane
0: tangi ka tla go maka wena ke ke go fa nnete ha o ke maka ba le ke tiselo shano he e mo age ke mang yena na ke magotso ka fitsa ge e mo age tloho tlo le tsona hle ke utlwe hantle tlo le tsona mataka u ba nnete ke ba bone be ke fetseng batho bano o tseba le wa o nyanya he ba le a o ntshetswe ke ge ba fetile mona ba salane morago yane le ena ka ga o jalo ke jano pe wa bona gona motlha mo ono wa ba bona motlha mo ke gabile jale a dikakata a dikakata a re legale legale majaga

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: re mmoho le Ntswaki Roikat Motlotlo ha e le ya robetseng yena ke bohlasong ba
2: hae
1: Lesedi FM ke molelwa
3: Lesedi ke molelwa ile metsotso e le shumele motsulu mong ka mora hora ya le shumele na le motsulu mong ke Maleka Isaac Tumahole ka moka zone 10 ya ke satla tse ya u ha re se se se sa se ya se ya ka ba a ho beng ba tsola batla go kwa bohloko ha re mona re ho botse motho magela itse ba ke na le bua bana ha ga wena wa tsa o tla tshwara wena ha o tsabe tongo wa tsa ya tongo a se fa phano o fa taba go o fa taba ka ga letso ka mona a re ke re ka le hodimo o go ikana ka le hodimo a ke le tsheke di pe Rachel ke le bile o go mosebetsing ka mane ka Makwane police station e ya ke Rachel o re MR ke o tla tswa gwa wena a re wa tsiba o ya tong ko se fapana mmataka go fa bona mogotsi ke be ka uthetsa bona ke be tsaka mme mabitle ntate dinga ntate dinga ka moka hene mana ke le buile ha holo ke le buile ha holo okay

0: bo mamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: o mametse re mmoho ho lesedi FM Wa ratwa

Hi ba ke hona ho bulela nsiyale moya sa ha o hle wa mohetsi le wena wa ratwa wa lela o fitelo reng ya le shumele metsi mmedi. Lena non lena la re mo ho ntswa ke nna monga le bitse.

a ine mpa re re fela tsheke re theole gatello ya maikutlo tlhe batho ke ingwetswa tsa bo sane se ba ba mongwedi ya fela e mong ha thabe ya godi fela ba ne go ingwetswa go santsa tsa ya tlhepwa tlhepwa tlhepwa re papa yena hana hombo go bana ka nnete batho maikagabelo a bona a fapa fapa e mong tshwere bana babo motswadi bana ba habo le lokona le ba bang ba maloko ha o thole ka nnete ba itsitlile wena go di fedie sentse bona ba isa budget ka ka nthwe ba so itshwa hiwe ke hle o shwa ka hle ga gadi hle ke bana ba ngwane eno ha ona o go kgoge ke ne be ke simame se se close eno o thulwana bekeng ya o feta mona ge ntshe yo i wa mavang u ke ingtse ba ndi mahetleng ha jo ne ke mametse ka mogo batho ba ne ba jageletseng batho ba jageletseng ka teng le fatseng a go thole mono henu ku wena motho e bangwa sebetsa bana ba beno ba bangtse ba dutsi hae o thole motho ka bodile mo tse bo 40 something antsa dutsi hae ha na bo ikgethelo yemo le lugu a tswalo ithoma kwa ke so hi fela tsena ba shebile wena hle o skantebala skantebala how so bona fela hello le kai o so ntso ziba ibile ka ke dina go tsewa tsema go bane ibile o bona wena o sa salwe ke letho go wena o semalla motlaloka ka le leng ene re gerele ke ho theotheola gatello ya mofuta o ba lo bana beso sibolelo ka mo ka vepena ke le buite gatebe ka mo ka qwaqwa ye inde ri tsela ka nete tsinkino e tsinkino motsamai ka rates a re gele botse mino monate mino mino mino Mino. Okay. Moki man. Oh, okay, kya bona he. Disetso tekete ka moka. Ka meya thuna. Ke le buile ha holo mambetse se ya le moya sa le sedi. Memo ipone ka forge bill hello mampimola tudikile bile odin dals rose

0: Phase 4, Susan Ekilewile. Okay. All right. Jerita ka zone 13 ka Sebokeng are ke to bisetsa 10 triple 1 wa tseba ke o fodisa wena Jerita ba tseba ke o fodisa o tlo bona o tlo go bala mona taka ka ka go se di go hopola nthweng e o qabolang ha utlwe ka o na le gatello ke o hopola nthweng ba u go so tsaya fela ka ke wa di hopola o di lata kwana mamu e ke di face 2 e ke le buile ka bloom fontaine ka mono ba re re di shares ke ka ofela ngwaneso ka mona ka Beltfontein molifi le kwala okay abare ke mo poza motho e monje na ma malagato mabale ya Palm Ridge ke le buile okay se ile ka bona ina re ke fete ho yona motho ka mane ka night shifting ke ke mo rekse mokwena motho wa tebang kwa kwa sebetsa ntle ngwane so utla sporo ka iwane ka mana ka protea self o mtama metsi sebeletswe ya lesedi le si thathi se bahle magetha both a vile dumelang hle tloko le ne mo dumela hle ga itsedi ya ka London ke skola nyane ke le buile haholo thandiko metsi ka za strona ha nao le wena misty dim hlongo ka mono ka loli 2 kamo ka okni ka kanana ntatempiti ke le buile haholo le wena tlotiso mosana ka mono ka pita marispeka Colesville mahlomola ka mo ka polo go fatentse ntsho ke le buile hle kholi we sofi mothibedi ke o le buile le wena hle o mametse sebeletso ya lesedi FM ke molela palesa isa le ke mo botsa puso ke a gola he ka o ke a gola nna ke a mamela ha na re le sedi da shisha ka mo ka fix back ho jwa ngona vala ja ka randa mo sia ke le buile le sinki sibeko ka mama fubedi peterstein ke le buile mamedi re ke fitise mabenkele ke a khutla metsotso ma shuma mabedi pele o ga le shumele metsi metsi
1: ho qadile ka seno se le seng emu a ka le di jo emu nyena aba pala mmino wana go tsa ne se fitile kaopanya halifu
2: haupale ya se Afrika e ka phetwana na kong ya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castle milk.start kajeno ibo scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18

0: Joe Cocker, Have a Little Me, Steve Wonder, For Your Love. I will do anything just to put that smile on her face. Mama di kile bila ha holo se kime tuzo etsileting abanda dula huye metlanu ntswa kipile ho ralo shumele metsi medi ho re nyalo shumele metsi medi le la tani la ne o kila rekhoba busibu le tsamaiswang ke Piso Zomane Ponto wa Celeb o tla dinka di samane hore nyane ya bobedi ho ebe kgaitsedi ya ka wa strata Veli Moloi a di theole di kala ke mone ka mane kazi ya kala au veja boy au tle ka losolang ka monolo mmalo mo setla ke re yes a re roiwa go ya hlaisa mo re ke phahame au tle ka diba ha ite mono we no tshwanetse ngwa ga itse di ya kahle no tshwanetse hona ho e una gana lane la ge ka ofela ka hona ka kwana ya ba sonta magulung a matala thuso motau le na o thewa le tsona ka hona ka kwana e bile ke tlokometse a tlotlwa ho latela mosebetsi wa ile mo tsena tsa bileng le seabo ka go ho sia le moya ge le boela le Lady G wa sia le moya sa se o khosi le yena a fumantsitsweng e gao wa tsa motho mo na to mo tlotla sa phe yena o ri le me mo le ka se le mo di bile le phaphatha a e tlo go sebe ke ba tla bua le mofu yena o ska ba tlola le ga se tsa se thutse e be le hlule go fa taba re sa phela o na thuso ga itse di ya ka dumela
1: re tene kae
0: ha monate
1: ha ba tla go ngalemela o hlong khalemela hona jwale ska ba tlotla o jwetsa ka mogone ke lokile ka teng tlo jwetsa phoso tsa ka hore la ke bona ka go tla le mala ha o tswa ka tseleng o tswang ka yo ska ba tla ka netlo tlo nketse ka ene ke le moikokobetse re ba impontso tseba e botlo tlo tla le bue ba thwa bua puo
0: tsa mme ke go tswa le mafumo ha o ka kala go moshang ene ne lo tsotsi ampe batho ba khombola ampe hey so bile o batla o shatswa mono a re bua nnete nnete a ti ba ba fitela mo
1: ene motlo mo bona ba fubana ba ethabela ha re tsebe
0: ba o shapa ka sefela
1: ha ke mona na e ka utlwa ka mo re ka bua nnete ba tla be ba lokollo
0: o bua nnete ke nnete
1: ke mpa fela le ntho re saena haneng e re saetse
0: ke tsana tse re mo be ha ntle bile le moruti a moregele mona ba ba tswe ka sefela a sana setlwaela sa tswela no setlwaela
1: ha e ba ntwe ya o ba loga kana ka ntse re ga ba go bala ntle ha e ba go bona re sa ba bitsa nnete
0: le re ka le fatse sebeletso bua nnete e tswile mmatso
1: ka se ditsebe kana go ngwa
0: ha ba o tsosa mpe o tlhoma lo mamo he he tswa e bile ba o qala ba o kena ka sefela ha ke
1: ka ne go thola le ithatela ba fazi o bua ke bufuna ithatela ba fazi
0: motho yo
1: o na go bala bua be di fela ka beke ha
0: na ba buse
1: o be re tsebele tsela seri ka kana ra le shumela metsi medi ka mora 12 ke match and match ke shebile di ba kentse ding ba ne sentse ba qadile busimba ba tsatsi lena le bo go leng ho bona jwale empa mmuso re bone ke tlokometse hore sepolesa se sole se mala ala o tswa bakensa ho laola maemo tsatsi Nelson ke di 30 tsa June re bone ka nnete boholo ba basotho ape ba tsamaya ka bongata Afrika borwa ho ile ba romellwa dibese ra bona di ya ka mane ka bo Durban ka bo Newcastle bakeng sa ho nka basotho bana ha ya Lesotho ho ya naheng ya Lesotho jwale ne ntse le mathata fela ka bo Malawi ba bang ba ntse ba lla ka hore dibese ke tsena di ya shota jwale ga ipotsa ho tla etsalang ho sasa empa he taba taba ke yona eo e ka sehlohong yo re tlang ho sheba metsotso nyelo shomelo metsotso mehlano pele ho hora ya pele ka nqano ra pele fitile ka metsotso e mashume a mararo rena le ditaba tsa bohlokwa ke la bobedi mo mamedi re ya di sheba e ska ba fetwa mamela jolo tshebeletso ya lesedi FM ke mollelo wa rato wa lelo hashtag ya mamela
0: ke le buile tshebetso entle mamedi ke le buile ha re tiane le wena ho sasa funaneng langa mabuso Sunday Blues.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Go ba jwetse mabindo ona ke ditlonjwa ke go wena go kopane le nna ba kwantse ke bua ho lona ba tsebe gore ha go shebile mahlo. Tsebeletso ya Lesedi ha ne rena le bomme masabata madubedube, mme masabata sadi madubedube. Wa hopola lwana no le teng ke kopane lwana ka mo hape. A sangata ke ba mo le sedi le nte. Empa ke hangata ke leng ka mo ga microphone ka mo. Hle ke gata mona mo ke buang ke le mo tshisa le bone. Re tla re le fedita ba he mo mero tsebeletso ya Lesedi, Lesedi ya fama ke mo lelwa wa rata wa lelwa. Se polisa he se se sentsitse polelo e bontsang ha ba ya le maikemisetsong a go katlisa polokego ka mana ka se drekeng sa le jwa le putsa ba kensa buipelaetso bo lebelletsweng ka jeno ha go dina la matsatsi a mashome a mararo jwa le ketse dintsa ditaba he ba mo tsebeletsa re sedi ba tla hle ba pharalle ka mo he ba etse mosebetsi ba tla pharalla ka mo hlehle ba etse mosebetsi ka le jwa le putsa mo mo tsebeletso ya le sedi ke tsona hetse ke reng re tle ro fa tsona hana go ile mona mo ile ngore hona teng jwa le he re bona ape sepolesa se tshwere ba belelwa ba ba raro ka ofela ka mora hore ho tlo ho beleketsalo tsa dipolao jwa le ba tshwere ba belelwa bana mafelo a beke ya satswa feta ka mora ketsahalo tsa ho bolawa ho batho mane phuta ditshaba e ka re ketsalo ena ka mora go tlotla le mane phuta ditshaba ka re ketsalo ena etsetse mane Harry Smith le Memel banna ba babedi le mosadi ya le mong ba ile ba hlajua le ho otlwa ho fihleletse ba timela ba ile ba hlajwa le ho otlwa ho fihleletse ba timela ka mora hore ho tle ho be le qwaketsano mamelo ya tshebeletso ya Lesedi ho utlwahala hore ka Sontaha sena se qetang ho feta kgwedi na la matsatsi a mashome a mabedi le metso robedi kgwedi ena eo re leng ho yona metsotsong ya mashome a mararo ka mora hore a boraro mesong sepolesa se ile sa ya mo nang le ketsahalo ya ho bolawa hwa batho mane disaster park section Brugambush haufinyane le phuta ditshaba jwale ho utlwahala he ha raphato raphoto ngobo ya dilemo di mashome a mabedi le metso e tsheletseng a ile a ba le qwaketsano le mmelaellwa pele a ka mohlaba ka thipa go tho ile a hlokahala hona ketsahalong eo jwale mmelaellwa ma dilemo di mashome a mabedi le metso e meraro o ile a tshwawa mme o tloswa ka polao o lebeleletse o tlhaelela ka pelo le go tlala dinyewe ba mo tshebeletso ya Lesedi ka ka tsheno jwale ka mane ka Harry Smith ka moqebelo ga go dinyala matsatsi a mashome a mabedi le metso e supileng ka gore ya lesome sepolesa se ile sa ya mo e leng gore se ile sa bitswa teng mono go tletlebua ka polao e tsetse mane Mahasen section magolokweng motsaneng wa magolokweng ka ntlenyana ho Harry Smith mo eleng hore Elizabeth Magasazi Selepe ya dilemo di mashome a mabedi le metso meraro o ile a fumanwa a hlokahetse lapeng ha hae jwale ho utlwahala ha boyfriend motho wa hae a ile a mootla nakong eo ho neng ho na le qwaketsano pakeng tsa bona melelo ya dilemo di mashome a mararo le metso e tsheletseng o ile a tshwarwa mme o tloswa ka polao o lebeleletse o tlhaela ka pelo le go tlala dinyewe e nngwe ke akamane ka Memela ka di 28 tsa June ka la mashome a mabedi le metso robedi kgweding ena Phupjane metsotsong ya leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bone sepolesa mane Memela se ile sa ya mo o ileng wa tletlejwa ka polao e etsetseng lekeišeneng la Zamani haufinyane le Memela mo e leng gore ba ile ba fumana setopo sa Nathi Masiteng ya dilemo di leshome le metso e tsheletseng a neng a rapaletse seterateng a na le leqeba la go hlajwa sefubeng jwale le ena e ka re go ile wa ngangisanwa moo he le mmelaellwa pele a ka mohlaba ka thipa o ile a hlokagalela gona sebakeng seo mmelaellwa dilemo di mashome a mararo le motso wa le mong o tshwerwe o ile a batlwa ya ba wa tshwarwa lebeleletse o tlhaelela ka pelo le go tlala dinyewe le ena ke tseo he tse bohloko ke tsa Freestata tse tharo ka nqane go tse ilang tsa tlalewa mane phutha ditšhaba be se re ipotsa fela gore Free State weekend eo ke batho ba bakae ba bolauweng phutha ditšhaba kogore ka o fela ke tsa mesomo ka o fela ke tsa mesomo mamedi ke tsa mesomo empa ena di-27 ya Harry Smith ke ya gore a lesome empa tsena tsa bo memel kora pass 4 mesomo 4 AM kamane ka bo phutha ditšhaba 3:30 AM meso ha re ipolokeng ha re ipolokeng a nnete ka moo re ka kgonang ka teng jwale he mamedi wa tshebeletso ya lesedi sepolesa se se ile sa ntsha phatlalatso ya gore ka nnete ba se ba ikemiseditse go ka tlisa polokego le go sebetsa semolao go phatlalala le naha ya Aforika Borwa ba dibakeng tse fapaneng Thabo Mofutsanyana ke bone gore ka nnete ba se ba ikemiseditse go tla sebetsa ka mane ka bo Lejwaleputswa ka mane ka bo Bloemfontein re bone lekeišeneng ba sentse ba kene di eme dikoloi re bone dishopo tse ngata di-spaza shopo tse ngata a tsamelata ga e sa le dikwalwa go tloa matsatsi a mararo a fetileng maobane bogolo ba tsona go ne go bonala go kwalwa ga tsona bale re tla bona he letsatsi le lebeleletsweng gagolo re tla ba le boipeletso le ilang la tlhaua ke bane ba March and March ke di-30 tsa June 2026 meraro metsotso pele go hora ya pele ke tseya mang setšhaba
0: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM e ba le ponto wa selepo go tloa ka gika
2: in the middle of the night
0: hashtag hamamelwe
3: go ba bosiu le ponto wa selepo bo

0: sa dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelo.
1: Ela shebela masumo mesotso ka mora hora ya pele. Ke nako ya 5 play at 1. Mamedi re tlo bua ka nqane. Ho mesotso ya mashumi a mararo ke la bobedi bekeng. Ke a tsepa ho hantle ho hle mo ile ngo roma metsena tsebeletso. O lo hona di. Lesedi FM ke molelo. Ha hona batho ba nang le kgatello ya maikutlo jwalo ka batho ba kgolang bophelong mona. Batho ba sebetsa wa tseba ka nakong ka qetella o ipotsa gore na gobaneng motho eo a sebetsa go botho o ipolaile nna e lela ka la ipotsa ntho ka nako ngwe le ka nna la bona e le bothotho le gore motho a sebetsa ka ipola motho a sebetsa nna le a tseba gore ke batho ba bakae ba o ileng gore ba otlwa ke taba ya black tax dikgaitsedi bomalome batswadi ba sitwang go ba hemisa ka lebaka fela la gore ba tlabe ba tseba gore ba sebetsa mamedi o naana gore ke batho ba ke ntho e tsang gore batho ba kgonang tšhelete e ngata be ba ka gara dikoloto o thole motho a gola 50,000 a le ka gara dikoloto go na le ntho yane bophelong ya gore pele o gola tšhelete e ngata o nagana gore motho a golang gagolo o dulana le tšhelete ke ntho e tsang gore batho ba le ba le dikolotong ke kopa ona jwale tjena pele re nka ditlabolane tsena tse tlhano tsa go rapele ke mafelo a kgwedi mme batho ba ba na le kgatelelo ya maikutlo ka letsatsi leo ba golang ka lone ke ntho e tsang gore o be le kgatelelo ya maikutlo o kgotse mo mamedi e mongwe o kgotse yona ba le tjena e ka re ga a gola go latela bophelo ba gae a ko njwetse mamedi a ko njwetse ke batla mo mamedi e leng gore o a gola ka jeno empa o santse a na le stress a na le kgatelelo ya maikutlo a ka nqoqela gore na se bakwa ke eng wena phephetso ke efeng challenge 086-0303-084 ko njwetse e teng ntho ya go utlwe ei mamedi 086-0303-084 ba tsebang ba re ha o gola tšhelete nyane mathata a gago a ba manyane ha o gola tšhelete ngata o tho mathata a gago a ba magolo a lekana le tšheleteng na o ne o tseba bophelo mo o na le bophelo ba motho be e leng gore cost tsa e di feta 10,000 ranta empa ga a na gola 4,000 ditšeo tsa bophelo ba gae ne di ja bo 2,000 ga a na gola 4,000 ka lebaka la gore ne nne motho enwa o relocatile o tloile maana dula teng o dula kae kae a tlameya gore a hire pela mosebetsing rente tsa tura a tlameya gore jwale o tsamaya di-workshop mamedi a ke re bue fela ko njwetse ke batla go bua le batho ba e leng gore ba na le stress ba ke mafelo a kgwedi empa ga ba shapo man batho ba na mo bateng ona ba le tsena ga ba shapo oa ba tseba bo batho ba le ba gore o fumana gore beke e tlang ga eyo sa ntse a loga pokola ga na tšhelete dumele
2: hello
1: re teng le kae
2: re teng
1: ga manate ke mang kae
2: e ke re tshetsa di bo dop.
1: Eh.
2: Ba tsa nna ke nna e ba kwa ke mo nso. A bona how do I take it ke tla le na kgwedi le kgwedi. O tlo ja di ko to tse feta wa ke o tlo di ona le yo. Em pa ha sa se le ke ja ke ka se. Ke o jetse le go di kolota.
1: A go njwetse mona na o go bele mathata bana pele o gola. Tshelete e stress pele o
2: gola. A di tla ka tlo ba. A ke se di wa ka no di. A ke se roba le ka tuta ona mang ke mo fa buka e jwa.
1: Tlo le tsaba lo sheba melaetsa ha e kena ya megolo.
2: O ka nka di mana fa. A bona go mo di dira nka itima ka ja ma ha o khola go ba le stress ga o sa o ska khola.
1: Ke ha o thola molaetsa wa pay slip u tshwantse o bo so sele empa ho thwe le tsaba lo lo kolla phone lo le shebe chelte
2: o e count ka se ke ka jo o nana ha o tike o e count ka se ke ka le dropa ka la kai ke sa ka e sa le se tike ka jo
1: empa ha ile mo o nana mathata o buang ka ona a ho go tla botlame lo patala ngwetse ngwetse na hona le batho ba e ba o ba ke le kgatello ya maikutlo e ka ba ba le lapa ka pa bana ka pa batho ba heno fela
2: a bona e ile ka ona mo o tsamaya ba le ka ntlana ke bana ke nne wa ka go itlo fatsena o kwala kae ha o ha ona yona ka go le shade ba le wa thoi
1: o o o mme wa ha o lebelletse hore ha e batla e fumane
2: mme bana ba ha go batla teke e fumane wa o gotse ngwana o gotse le wa o jeta
1: ke ntwetsa go ba ska ba ba le kutlisiso ya hore o ntse o gona o tshwana le pele go re beke latelang e fitla o sena le haile le nana ba kwa ke ntho ya ya go go bane fela o thewela ebe ha e batla o kenyetsa sagatelo
2: na ke se ka khala ka thola ya ka u tsisa gore ha ke ga gena tshelete go khotsa ke di tsane
1: hey aski simme wa ka utlwa
2: ka nne pite ko pontu
1: 0860003084 ke nka ba ra rofela ba o ile ngore ba tsaba le go sheba tshelete na e kena founu mo motho o tsaba go e sheba o tsaba go e sheba go latela ditseo tsa bophelo ba hae nala motho a kgolang 20,000 tla ba sena next be ke tla nala kgolang 10,000 tla ba sena next be ke tla e mong o tlo kgola tsenana o sa bile a nna a dima go ga kwa le mabaka tla nna a dima ke opola titšhere nngwe tsena go nana pontonana wa yagaja dijo tsa bana ba sekolo a go bate dana go barekeja tsa sekolo dubele
3: dumela pontolo ka
1: e shapo
3: o shapo nga tsena nge nana ga tabe nana uwa le thaba monana mo Bloemfontein ke nana tabe na yetsiwa ko re kana ko nngwe re le batho re tloga re galla ntho tse hole le gona mme kana ko nngwe ka ntlo gathello ya di family le eng ke katla ge ntse di phoso se ka oduma megolo ya gona e re ha o tlama ba ka tlame ga kwa le ya kgwedi di kgwedi o thola o so le thata ntate o sefatse bo gona o tshwara ka tlwella kae
1: empa ka go jwetse ka wena gore na ke eng e leng go go bone o kenya mathateng a ditšhelete o thola ga hona yona batho ba dumela
3: a tlo ha holo holo ke bone e le taba ya go re ke le ka o kgotsofatsa lapa ha holo holo le mo elo re la o so bona go uima wa bona mare o tsantsana o le ka go no no go tsofatse
1: ke le bua man e ke le bua hey lo phela o le ha o finyana le batho ba ba competitioning ha holo man bo pelong e ka ba jimme wa ha o competitioning ha holo ka ba ke bo swa ba competitioning ha holo o fumana hore go bana ba eish mame di dumela le seri
4: o jwa mo coach
1: ela hozwa
4: amnati dinna ke dikoloto tsa dipofu ga di kubulela
1: e
4: re khola ni
1: re tle go shebele empa e be ya le go le bekeng e
4: ke tsebe hantle
1: re ye tse
4: di mamela le wana na tsena na re mefa ke mang
1: maobane e ke ba le bala ba mabedi bana ba bangata
4: a no ke na ka tshikulena
1: o ba ba tla mohlene ke se bile ke lebe
4: ke papa mme ke khale ile ke papa ni se ke my friend ke bana ba ya man lining ba ya metsi bisi ya malau
1: ba ya metsi bisi ya malau
4: eh ke papa mme se ke bona ntse ke molora mme ono madikele
1: Eh.
4: O botsa yo mo wa I mean lining. Eh. Mapicha. Lwana famba moyeni. Ai, batho ba nae kona mane, ba re tlorisa makotsi.
1: Etsa jwa ba le tlorisa batho ba.
4: Na ba ntlorisa mane.
1: Wa skisi ma.
4: Ba banga ta hulo. Ai, nae kona.
1: Oh phephi ne ke re ya o shebela mona
4: mamela ne ntse ke o mametse ke kwatile o ntse re tla ho ntate o mong lo ja na maya sho
1: a ja ya lo
4: si ke la ba re le mona o o tle le o nna o tle o tlo ja moroho le maotwana di go ka re banna ntse mo go tsinna jwa lo ntlula o ding
1: ha ke na o bona pele ke tla o
4: au bana au tata ta mokoti man
1: tata skisi
4: wetsa sona swapano
1: eh phihla u sefa
4: ah aman
1: I'm going to go to the house. Ke batho ba bangata ba tla be ba fumana tšhelete ya bona ka jeno kapa gosane ba tshabang le go e sheba ai he a sekiseng batho ba molatsa ona le batho ba phelang ka go patala ditswala ba gola tšhelete e ngata ga bana yona tšheleteng ha bana yo le metswalla e utlwisisa ya ntse batla go nweswa la ntse reng e kentse re madi ha ba utlwisisi ha ba utlwisisi la ke bua le motswalle mongwe ka mana ke ge mo na o besi ne nne mona wa t-shirt re e la ponto ke ICU a mbetsa ka screenshot sa banka e o meng e se tsenka 11 rand 99 a go tse di 20 ke mafelo a kgwedi ga ana next a go tse di 20 sentse ke tshwe ke re a sekiseng bana beso bao e leng gore letobane le boemo bona bo tsena ba gore nenneng le phele gaufinyana le batho ba senang kutlwisiso ya gore tšhelete e le golang a se tšhelete gobane tšhelete e laolwa ke maemo a bophelo e mong ke a tseba o sa tswa fumana mosebetsi a o fumana Gauteng empa moo mo a fumanang mosebetsi teng o lokela go dula gaufinyana le mosebetsing mme o fumana gore karolo eo ya lokelang go phela go yona e gaufinyana le mosebetsing lo patala rente tse ngata bona bo aesa ka ntle o di rente o fumana gore motho ena o boetse o patala le transport-o ka nqena mesebetsing go na le ntho tse ngata tse e tswang tse lokelang go itsheche a sekiseng bana beso askiseng le ba sa tswa reka dikoloi ke a tseba ga e bana ba thabile ba bona o ganna koloi mpa ga ba tsebe gore na o imetse jwang ke koloi eng o e patalela ka kgwedi o e tshela petrole o e patalela di-tracker o patala insurance koloi o e patala installment ya 6000 kapa ya 5000 o fumana ka kgwedi o e sebeletsa bo ma 12 10000 empa batho ba gaufinyane le bona be ba sa utlwisise gore o hula ka thata ga kakang ba fe pina pone
0: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa gora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Senepo go lesedi FM fela
1: e mašome a mabedi le mesemena metsotso ka morago ra ya pele ba bangwe batho ba sitwa le go fitlhelela ditabatabelo tsa bona ditogo tsa bona ntho tseo ba batlang go di fitlhelela gobane ka lebaka la ntho ene e bisiwang ka gore ke black tax bo malome se ka la etsang tsenatlhe bo mangwane bo gagadi ke tlo tla konkela pina ya Gerald Levert e bisiwang ka gore ke Let's Get It On tshebeletsong ya lesedi ebe ke o nkela pina ya Vosi Nova e bitswang ka gore ke Ubuhle o hlale e khona mthunzi e tla ba teng kwana Zonke Feeling tshebeletsong ya lesedi tla ba rona ya bone be re qetelela ka pina e monate ya Amanda Black Hour.